0: Australian dollar 43 pesos og 67 centavos. Saudi rial 16 pesos og 72 centavos. UAE dirham 17 pesos og 8 centavos. Euro 70 pesos og 39 centavos.
1: Inyo na pati ang balita sa Tire Queen at Goodyear Servitech, your first stop in first class tire service, Dalan Venancio Pinting Avenue, Dakbens, Tagbilaran. Agig panapo sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servitech, ang mga pulong sa kalam.
0: Ang daan padung sa kalampusan puno sa tunok, apan ang tao nga madasigon nga mutaak sa tunok, mulampus sa umaabot.
1: Mukadto ang nagbagang balita karong buntag. Nyo na bati paguna dinhi sa numero nung stasyon sa Bohol gisaligan sa mga Bulanon DYRD. Ug sa ngano sad Sir Richon James ug kang kagawa Jerry Cahes ang atong tank on duty. Mga sakop sa DYRD news team Arnold Lucas. Fred mo forever.
0: Ug kini sigli or kolyo ang Fred mo forever.
1: Labing labas o kompletong balita dinhi sa DYRD may buntag.
2: DYRD. Gisaligan.
1: 4 minutos pasado las 8.

0: RD Kanunay.
1: This is brought to you by Parex B Complex. Walang bibitiw. Mag-Parex B araw-araw.
2: This news is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
1: This news is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
2: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
1: This news is brought to you by Myracaf. Ang Bruxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa, afford pa.
2: This news is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
1: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. This news is brought to you by Alaksan. Pagtoto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
2: This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug sa dungan-dungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanak.
3: Atong iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka Board of Directors sa Buheco 1, District 8, karong Oktubre 24, tuig 2026. Gilangkuban kini sa mga lungsod sa Lubok, Lila, Luway ug Dimyaw. Iyang ipadayon ang pagserbisyo sa katawhan. Engineer Victorio Boyet Sarigumba, kanhi manager sa Buheco 1 Engineering Department. Atong suportahan og iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka Board of Director sa Buheco 1.
4: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
5: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao na mo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
4: Paoperahan dahin ninyo si Junjun, Mari.
5: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon migibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
4: Ay, Mari. At tudad as si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
5: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
4: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
5: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
6: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo!

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Okay, sa mga buntag, sa itong mga suking tipiminaw, sa itong kinaham nga tulumanon matagbuntag, ang inyong alagad sa ngalan ni TIWS sa TIWBS, Tibbs Bulyoser, no? Vice Mayor Tibbs Bulyoser, kini inyong higala sa kanginan, Leonard Simbit. Mag-uban-uban kami higala sa itong tulumanon, diin magatuki kita mga latest issues, mga balita, mga issues na itong pag-eskutan o pag-ahimuon itong sumsuman din hilang sa itong tulumanon sa inyong alagad. Atong takna alas 8:18 na atong mga pagtimbaya o atong mga greetings labi na sa atong mga suki di paminaw sa atong mga kanunay na nag-uban sa atong tulumanon din sa atong istasyon sa DYRD atong mga panghinaot nga nakita sa mayong kahimtang mayong panglawas karong adlang Lunes unang arangkada karong semana hapit sa 12 buwan sa Oktubre 2026 at umakauban sa Pikas Lawak si Engineer Jerry Cahis na may magtimon sa atong programa sa atong pagpanaguban mga higala sa atong tulumanon sa sa inyong alagad. Atong mga pagtimbaya usab, no, labi na sa atong mga listeners worldwide pinagi sa www.dyrdam.com o sa atuang Facebook page, no, or Facebook live streaming. Atong mga pagtimbaya no sa atong mga kaisunan nga naguban kanato ingon man sa tulo ka mga distrito dinhi sa atong lalawigan sa Bohol nga sakop sa 1st, 2nd ug sa 3rd district atong mga kalungsuran ug atong mga kaislahan kabukiran diin maabot atong Sibya mayong buntag kaninyong tanan ingon man sa atong mga barangay dinhi sa atong syudad sa Tagbilaran sa mga 15 ka barangay ato mga kaisuna to diha nga naguban kanato diha sila ha mga trabahoan diha sila ha mga kaopisinahan nga karon nagtrabaho nagsugod so hala maguban-uban kita mga higala sa atong tulumanon sa inyong alagad ug always atong hinumduman always na magampo no pray hope and don't worry
1: IATF inyong alagad ta forever.
2: Optic, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, sniper.
3: DYRD, sniper ni Bay.
2: DYRD, sniper.
0: Atong mga kaabag mga higala no labi na sa paghatod sa mga balita mga panghitabo da sa kalungsuran ingon man din sa tundakbayan sa Tagbilaran atong pasalamat sa atong mga snipers nga andam kanunay tagana sa kanunay og abtik maghatod sa mga balita kaabag sa atong tulumanon sa inyong alagad ingon man sa sesyon sa DYRD atong mga balita tungod kana no sa kakugi ingon man sa kadasig sa atong mga snipers daghan kayong salamat.
2: DYRD.

0: Okay, so arita mahigala sa unang arangkada, ha, unang pagisgutan na ito karong buntaga mahigala, no? Pizza 2-0, no? Adlaong Lunes. Atong hisgutan, ha? Labi na kay sunod tuig, no? Pangandam na, pero karon mura na magmi patimaw naman yung mahigala ang mga posisyon, ha? Mga personalidad, ang andam na po na mo kumpati mahigala sa gitawag na itong bugnong lugay nun, ha? Atong hisgutan ni mga higala, ang political dynasty dinhi sa atong nasod, dinhi sa ato ang lalawigan sa Bohol ug uban pang dapit mga higala. Unsa man ning political dynasty mga higala? Ha? Political dynasty sa bisan asang lugar dinhi sa atong nasod nga Pilipinas, no? Amahan, anak, bana, asawa ug mga apil na siguro ani ang mga paryente mga higala. Unang gitawag og partidong kapamilya. Unsaon man ni pagundang niining political dynasty dinhi sa atong nasod mga higala? Nga gigunitan man pud ning mga dagkong pangan sa politika. Dinhi sa ato ang nasod, dinhi gani sa atong lalawigan sa Bohol mga higala. Naa man yun ning amahan, sundan sa anak, sundan sa bana, asawa, mao na gitawag mga higala og pasa-pasa lang. Mao ni political dynasty mga higala atong pag-isgutan dinhi sa atong tulmanon sa inyong alagad. Atong paminawon aning balita kabahin ni ining political dynasty gikan ni Arnold Lucas. Atong paminawon.
1: May supat sa political dynasty si Buholano Bishop Elias Ayuban Jr. sa Diocese of Cubao o niya nag-auhag usab sa publiko niadtong Setyembre 30 nationwide digital signature campaign aron sa makatigom kini og 7 ka milyon ka pirma alang kini sa People's Initiative nga nagaduso sa anti-political dynasty law. Matud usab ni Ayuban, dili angay nga mahimong panulundon sa pamilya ang mga posisyon sa gobyerno kay pagsalig kini sa katawhan. Gisugyot usab sa maong balaod nga dili ang mga paryente hangtod sa fourth degree adungan modagan o baka mag-ilis-ilis sa elected position sa ang kampanya. May sunod kini sa mga pahayag sa Korte Suprema ganun ay constitutional obligation ang Kongreso sa pagpasa o balaod batok sa political dynasty. D-Y-R-D.
0: Daghang salamat Arnold Lucas, ha, kabahin ni ining political dynasty mga higala, no? So kung atong tanawon mga gahom ne, mga posisyon nagigunitan na sa sunod-sunod ning ipasa ngadto sa asawa, anak ngadto na, ha, fourth kuno siya degree, ha, unsa tong kining level na nga ang hantod ipasa ni mga higala. Or pwede po nagduga nagdungan, ha, dungan ni silang gipag-okupahan, ha, gikan sa pagka senador, ha, kongresista, gobernador, onya ubos ni ana mayor, no, og mga konsehal, no, mga board members. So dungan, so aduna nay klase ni mga higala na nigitawag og fat dynasty, aduna po nigitawag og thin dynasty mga higala. So sumpay ni atong hisgutanan, ato ning palawman mga higala, atong ngita taog makatabang nato ni ani mga higala aron magpalapad sa atong mga hisgutanan. Nasa pikas linya si atong former Bohol Provincial Chief of Police mga higala, ato ning kauban po sa pagpanerbisyo mga higala, labi na sa pagpaambit usab, no, labi na sa ato ang mga kinadman. Naa sa pikas linya mga higala si General Edgardo Inking aron na tabangan ta og hisgot-hisgot niini, pagpalapad, pagpalambo niining unsa man ning political dynasty o aduna ba ni kahigayunan, o nabay balaod niini nga nagdili kay hantod karon naa man ni gihapon. Mayong buntag General Inking, mayong buntag kauban sa atong tulumanon sa inyong alagad.
2: Mayong buntag si
0: Leonard ni General.
2: Leonard.
0: Yes.
2: Leonard, mayong buntag og sa atong mga tigpaminaw.
0: Okay, daghan kayo salamat, no, General, sa paghatag na ito kay Kayunan o oras. Labi na kay ato ni pagkaisigutan ni ini. Murag labi na ning daghan doon kag mga nahibawaan ni ini. Labi na sa imuhang linya, sa imuhang pagpanerbisyo. Kining itawag na ito political dynasty o nasa tanan. Unsa may imuhang ikapaambit ni ini, no? Unsa may tan-aw sab nimo ni ini, malikayan ba kani, aduna ba kay kagayunan, nga kini maundang or mapadayon pag ini, o wa joy kinutuban kining kitawag na tog political dynasty, General.
2: Yes, Leonard, no, ato lang paningkamutan nga mapayano na to ang atong explanation kay ako, yano masago, dili man ko abogado, pero ang among mga kalihukan, sukad pa sa una, no, nagtutok na gid aning political anti-dynasty. Akong hisgutan aning among end vote buying movement o kining alyansa na nagkaisa ang mamamayan, no? Tuwa dito ang sentro sa Manila. Undya, kaning political dynasty gyud di among gi-review ning kanang mga studio ba? Daghang kayo mga studio, mga research o mga banggiita, no, international appeal ang mga local nga mga study groups, no, or research group. Usa ra gyud point nila nga wa gyuy maayo aning political dynasty nga naitabo sa Pilipinas, no. Gani sa constitution nato 1987, almost 40 years ago na gimanduan gyud ang kongreso nga maghimo ni ini magpanday aning balaod kay hantog karon wala pay balaod. Precisely, nakita gyud sa primer sa constitution nato almost 40 years ago na ang kadaot nga ihatag aning political dynasty o dinastiya nga naitabo sa atong katilingban.
0: Okay,
2: no?
0: sa ato.
2: Ang naiguan ni primero is, number one is political inequality. Ang political inequality, kanang ang wala na higayon. Wala na equal opportunity ang mga gustong mudagan nga tininuod nga gustong serbisyo kay na control na tanan sa dinastiya. Ato nang balikan ng ano, no? Ikaduha, ang kanang iyang pinaka socio-economic outcome unsay mahitabo sa dangpan, unsay mga resulta nga mahimo sa atong pagpuyo sa atong ekonomiya sa kada lumulupyo, no, nga galisod yun nagkaanam og kadako na mintinar og nagkadako ang mga pobre ang kinaingnan ani sa mga studio kining political dynasty. So makita nato deteriorating na gyud, no, since tan-aw lang nato in 1987. 39% pa lang ang sa kongreso ang political dynasty. Kana lang example, 40 years ago. By 2024, kay ang akong data direto, 2 years ago, misaka pa nila itong karun, 87% na sa probinsya, 71 out of 82. 80% sa congressional district, no? Or 200 out of 254. 76% of our cities or 113 out of 149, 75% of municipalities or 1,200 out of 1,493 kontrolado sa political dinastiya. Karon, ang ato na lang basic nga pangutana. Nganong mo agree ta aning mga studio kay atong tan-aw ng kahintang sa katawhan ron? Ni asinso ba ta since 40 years ago? Wala, di ba? Gani, daghang issue karon sa ari lang sa atong lokal, no? Makita na to. Daghang tao nagreklamo din eh. Number one, ang mga palalito, no? Ang presyo sa palalito. Ang buying power sa ilang income, dili na enough, no? Ato nang i-expand sa tibuok nasod na ni. No? Daghang kayong nga kay ko ang magod, sa studio man gud. Apil sa studio niya, dili na minugna nato. Di na lang ko mag-mention daghan naman kayo mga studio. Ang usa sa paagi man gud sa playbook sa mga dynasty. Playbook ni nila, no? Ang number one ani kanang pagpalit og boto. So tungod kay naa naman nila ang gahom, naa naman nila ang ang wealth, ang ilang katagayunan, no? Na sila yung kapasidad na paliton ang boto sa mga katauhan. Ang mga katauhan sa tungod sa kakabos, dili lang kabos, no? Gusto lang po mo take opportunity, mudawat aning kwarta, and then somehow, blind sila, obligado sila nga mubuto sa maong ni palit og boto. So, klaro magyug kayo sa studio, no? Appeal. Kaning kwarta nga gigasto sa usa ka politiko, dili gini pwede nga ihatag lang niya. Bawion gini niya. So, once gusto niya ning bawion, asa mo siya magkuha o pambawi, di man paigo ang sweldo niya.
0: Okay,
2: so, no. Ang iyang buhaton, iyang mangita siya paagi, nagkuha na niya sa gahom, pagbulingkod na siya, gamito niya ang gahom para mabawi niya niyang kortaha.
0: So, kaning vote buying general, mone usa sa nagunang mga rason nga naa paghihapon ng itawag na tog political dynasty o pagbalik-balik or within the family tungod kay naa gihapon ni na sistema gihapon ng pagpamalit og boto.
2: Correct. Naa sila favorite playbook na nila nya ang subo nga pamalandong nato kay ang mga katawhan wa pa ka matikod ba.
0: Mm.
2: Kanang wa pa palagmi bitaw nila og kanang paggunahuna og unsay epekto ani kay og moagwanta lang ta ani nga dili ta mudawat aning paagi nila, then katong giingon nato nga number one na victim sa political dynasty is kaning political equality, di ba?
0: Correct.
2: Kaning equal leveling the playing field, equal opportunity for every Filipino na tinud-an na yung naasa yung kasing-kasing gusto mo si musilbisyo. Dili man ay nahitabo sa political dynasty, wag yun ay may tabo. Muingon ta nga, kung tinuod pa yun ng political dynasty, hagbay natang ni Asinsong tanan ron. Kaya nga itong mga silingan ni Asinsong man. Look at our neighbors. Kaling ganyan na lang sa Southeast Asia, Vietnam, gikan o gubat pila ka tuig nga gubat 1960s nga abot og 1970s gibumbahan gagira daghan kay silang patay karon gidiaan na ta
0: bitaw.
2: Dili na lang nang Singapore, pero og tan-aw nimo ang Singapore World War II pinakapobre na ka nasod, naibog na sila sa Pilipinas.
0: Correct.
2: Ingon pa sila mayo ang taog na pareho ta sa Pilipinas after World War II kay second ta after Japan.
0: Pero tanaw ni mo ani general
2: Pilipinas, kaning political dynasty.
0: Oh, usa sa sinungdan ani kaning political dynasty. So arita sa punto ani base sa inyong pagtuon ninyo ani general, kining gitawag na to og vote buying. So mao man ni usa sa hinungdan nga naa gihapon ning political dynasty. Aduna na ba gyud pangkasuhan ani or na convicted ba ani or na punish ni ini tungod aning vote buying base sa inyong pagtuon?
2: Lately, katong last elections na to, doon na diri sa Bohol, I think mga naay pending pa, pero naay na kanang na tangtang na gyud, mga tulo man siguro to, no? So, kanang tulo, first time na sa history, na doon ay tulo.
0: Tulo, diri sa tong, diri na sa tong probinsya, general.
2: Napay pending man tingali, pero kanang tulo na dayon gina, no? Di na lang tayo isko to. Ang importante ani is, that is the first time. First time na siya nahitabo tungod sa atong pagpaningkamot, pero kuwang gina kayo. Nga niya ang problema na to. Isko tao, number one, ang problema na to, ang pagkaamgo sa mga tao, unta ba? Kung ang tao makaamgo, ang muingong ganit kong tao, apil ang katong mga politiko, no? Kaning out of love of country ba? Unta, makaamgo ang tanan nga kaning temporaryo nga kalipay, labi na sa mga butante, dili gyud ni commensurate sa iyang pag-agwanta sa tulo katuig or unom katuig sa mga national leaders. Diba? Dawat kag usa ka libo, kapalit kag buga sa usa ka semana. After that, 3 years ka mag-agwanta, di po ka pwede mo singil. Kay, utaon ni mo pag singil, nga imo namang gibaligya imong boto, wala kay kabuboto na.
0: So realization sa to mga botante ni General, usa na sa nakita nato nga medyo aduna tay pagkakuha nga na. So usa may solusyon ini para aduna joy murag makarealize ang to mga botante nga dili maayo ning pagpamalit og boto or di angayan kining dawato nang ipanghatag nga kwarta sa atong mga sa atoa mga politiko. So unsa may tan-aw pud ani na masolusyonan kinta ni na makarealize ang ato ang mga kaisunan kay mura man gud ning makaingon ta nga mas maayo pala imo dawat kaysa wa joy madawat totally at all. Mao man ay mga prinsipyo po sa ato ang mga kaisunan na ito mga botante kung higayon na uting eleksyon ani General.
2: Yeah. Sa amo guntang paningkamot ba, na iduha kabutang unta nga angay na itong kabuton, ang usa ni ini is information campaign.
0: Correct. Oh,
2: kana bang ipakalat na ito ang tinudanay yun nga kahintang na ito tungod aning political dynasty o vote buying. Daghan manggod sa kadaghanan sa taon sa katauhan, wala pa masayod, no? Especially sa countryside, sa probinsya, sa mga kilid-kilid. Dili siguro sa syudad, nanay ni mga aware na, pero kanang dito sa mga ngilit nga lugar,

0: dili ka detach ani apil ta aning tanan kada usa na to do na tay responsibilidad unta nga ato ni ang kunod kay kita responsible kita boy nakaingon ani pod no so og dili ta mulihok then digid masulbar ang problema so taking responsibility so dili ni responsibilidad lang sa gobyerno responsibilidad ni sa kada responsable nga lumulupyo.
1: Mm. So naay gayngon ani general no nga kanilang dano sumpay mo po ni sa gitawag ato corruption no kaning ato ang mga kalaki sa ato ang politikanhong kalihukan ni ini. It takes generations no na masulbad ning problema ha og masumpo ni ini. So unsa kay pinaka concrete ani nga angay buhaton nato kinahanglan ba ni na ato ni sag integrate labi na sa ato mga kabatan-onan pinagi sila ha yes. Mga klase ni anak kay it takes generation no to solve no ug unsa joy ugat ni ining problema nato labi na kaning corruption sa atong nasod.
0: Yes, that's true. So naghigsot pang ko ganina Nardo koan information campaign di ba. So we are hoping we are working with the school system sa atong mga eskwelahan ba sa DepEd sa atong mga schools dire nagsugutan dire sa amo sa ato dire sa Bohol. We are working with them nga kanang unta i-appeal sa curriculum.
1: Correct, sakto.
0: Kay sa pagkakaroon gud in passing naman na dili man na siya ingo required sa curriculum gyud. Kinahanglan naa gyud siya sa usa ka subject ana gihisgutan gyud ni. Kay og ba kinahanglan dawato nato nga dunay problema kay og dili nato ni ako ning kuno nga og dili nato dawato nga problema ning political dynasty adi gyud na mahitabo nang nas curriculum wa may muhatag tagad ana og ato ni ang kuno nga problema buhato na tano nato tanan ang mahimo nato apil na nang pagbutang sa curriculum imagine sugod kag hinder nagisgot na kag political dynasty ang kadaot nga gihatag sa nasod. Unsa man ning political dynasty, unsa man ning unsa man ning klase sa matawag nato og monster, no?
1: Aduna ba tay lakang na mahimo ani?
0: Ani mo hantud grade, hantud high school na graduate ka. Takibaw kag unsa ni siya? Then dako posibilidad nga pwede ni mo ning maangkon ang imong responsibilidad isip usa ka lumulupyo na duna kay responsibilidad nga masugpo ni. Okay. So, mao na siya. Information niya, dili ang enough ang information, kinanglan magtinabangay ka, ako una to responsibilidad. So, we are now working with groups. Sa ato sa Diocese of Tagbilaran, we are working closely ang End Vote Buying Movement sa atong Social Action Center, no? Sa Diocese of Tagbilaran. We are working po pwede nag-prepare na ta karon og mga hisgutan apil sa among kuansad sa kining vote buying campaign apil man diha ang kining vote buying. So nag-prepare na mi karon og module nga among ilibot unya dito sa mga especially katong mga youth leaders nato sa diocese, no? Katong mga batan-on nga mga leaders then ato nang pagasugdan ilakit na nato ang vote buying kay vote buying mangyo na nga mo umbrella ani unya a portion of that is kaning kay gigamit lagi sa political dynasty ang maong pamaagi no sa pagdaog sa eleksyon pagpalit og baligya sa boto.
1: Unsa tuingan sa inyong grupo general na mao'y nagatutok ni ining kabahin ni ining mga kalihukan labi na sa political dynasty general
0: and vote buying movement
1: and vote buying so kani civil society group ni siya so aduna po'y pagtabayayong ninyo ni ini labi na sa ato ang mga sekta no sa ato ang sa Katoliko o uban pang mga grupo nini na nagtabaya yung usab.
0: Diocese of Tagbilaran. Yeah, ato ibalita ning bagong kuang karon nga gikuan sa dito sa kauluhan no. Kaning DAP isa lang movement. Nakadungog na kaani Nard. Siguro ang atong mga kaigsoonan wa pa kayo makaku. Gi-launch ni atong September no, last week of September. Usa ni sa pamaagi online signature campaign para sa Anti-Political Dynasty People's Initiatives.
1: So sumpay ana in general no atong

0: paminawon ning balik ning balita kabahin ni ana kay mo ni ato ang pagasintruhan o kisbutan unsay makomento ni mo ni ato paminawon ning balita kabahin ni ini.
1: Misupat sa political dynasty si Buholano Bishop Elias Ayuban Jr. sa Diocese of Cubao o niya nag-auhag usab sa publiko niadtong Setyembre 30 nationwide digital signature campaign aron sa makatigom kani og 7 ka milyon ka pirma alang kani sa People's Initiative ginagaduso sa anti-political dynasty law. Matod usab ni Ayuban, dili angay nga mahimong panulundon sa pamilya ang mga posisyon sa gobyerno kay pagsalig kini sa katawhan. Gisugyot usab sa mga balaod nga dili ang mga paryente hangtod sa fourth degree adungan modagan o baka mag-ilis-ilis sa elected position. Sa ang kampanya, may sunod kini sa mga pahayag sa Korte Suprema. Ganun ay constitutional obligation ang Kongreso sa pagpasa o balaod batok sa political dynasty.
0: Okay, so mao ni siya, General, no? People's Initiative. So, kinahanglan muli kong taog pila kamilyon, pito kamilyon ining signature campaign. Kabahin ining, kinahanglan mo, pasar na ning balaod, kabahin ni ini, na magbawal ni atong political dynasty sa ato ang nasod. So, ato ang grupo na to, ni General N. King, maglimbisog yun, no? Aron na mahimo na to ning kalihukan ni ining signature campaign. Unsa may inyohang ika sugyot ni ini or inyoha pong ika sulti kabahin ni ini, General?
2: Yes, tinuod ang Nardo, dako kayo ang suporta sa envote buying movement ani kaning atong kaning online signature campaign sa People's Initiative Coalition Against Dynasty, no? Mao ni ang nagpasikan dito sa kauluhan niya sa agig suportahan ni amo ning magsugod mi karon o plano unsaon pa pag spread, no? Unsaon pa pag hatag og information drive kay do naman kay proseso nga pagabuhaton gud ani kada usa ka tawo kasa usa ka botante do na siya buhaton sa computer, no? Kay online signature man so di na to ma-discuss na nakaroon kay medyo taas-taas apikin na to pero kana mo ipaagi nga among ipaabot nila para matudluan ang mga katawhan kay gakinahanglan ta og at least 3% of registered voters nga mumpirma aning online signature sa kada distrito, so do naman tay tulo ka distrito 3% kada usa para makabuot ang target nga 10% sa kinatibukan sa nationwide nga gi-require sa atong constitution. By the way, pasabto nato ang katauhan nga kining People's Initiative usa ni ka provision nga gihatag sa constitution nga ang tao gitagaan og direktang gahom para magpanday og balaod, no? So, kung mahimo ni siya makabuot ng 10% voters nationwide sa registration, 3% per registered per legislative district, kung unsay atong gi-endorso nga balaod, maunay mo mahimong balaod na nga. Instead nga katong usual nga paagi nga moagi sa atong legislature sa lower and upper, no, sa lower house of Congress o sa Senate. Mabuntoy, mean, kani, special ni paagi gihatag nga gahom sa konstitusyon na to. So, nanong gihimo na to ni? Masabtang sa katawhan, kay hapit na lagi 40 years nga mando sa konstitusyon sa atong magbabalaod sa Kongreso nga magpanday, hantod karon wala pa sila nahimo.
0: So kanang nakabinbin karon diha sa Kongreso, so wa pa miirog ning maong balaod noon ni General?
2: Wala na. Nya naay mga pending pod nga balaod noon nga nakita nato, dili po na mo'y tinguha nato nga makasulbar kay ang atong gikinahanglan karon genuine nga anti-political dynasty law.
0: So inyo
2: na nakita nato nga gipanday dito, dili to siya genuine. Gani manganlan pa to nato og usa ka balaod to legitimize political dynasty instead nga musupak, no. Tekala nato og kuan Nard ang unsay atong ipanday karon nga gusto natong maitabo kontra atong gimong bill sa Kongreso.
0: Atong balikan nato, General, no, kanang inyohang nakita dito, labi na kinakabinbin diha, no, pending na mga balaod nun, kabahin ni ini, murag naghatag noon og pag-legalize, yes. No? Or murag hinmo normal na nga na. O, pag-legitimize.
2: Murag i-legitimize niya ang existing na political dynasty. Dool-dool niya.
0: So, ang atong gusto itong mahitabo is anti-guta. Di, waya mo, dapat di mo exist.
2: Pakgangon, good.
0: Pakgangon, good. So, unsa may inyohang...
2: Kanang mismong political dynasty nga nakaingon sa atong kapubrihon, sa katauhan, o way progreso, o kanang walay ikalidad or equality sa atong political system, kana siya tanan. So, apil na ang atong demokrasya. Okay. Ang atong gustong mahitabo sa People's Initiative, na gikuan sa Manila, gisuportahan na to, hopefully mo, dabaton sa katawan, kinanglang dunay usalang ka-elective position sa national o sa local.
0: Dunay usalang ka-elective position sa national o local.
2: Sa pamilya, up to the fourth civil degree of consanguinity, ikaupat nga degree, no? Sa consanguinity and affinity. Kanang sa dugo, or kanang in-laws ba nimo ba? Kanang in-laws, maunay affinity.
0: Okay, balik tari, General, no? General, balik okay. Tari signature campaign na to. Kaya umurag challenging kayo ni, labi na kay online ni ni. O niya, adunay porsyento na kuhaon na tumatag distrito. Sa unsang yes. Paagi na to ni na ma-realize ni? Or sa pamaagi na mas sayo, no? Labi na kay dili ba iputanan na to, mga kaisunan na to. Nga, gitawag o mga tiki ba? Kaning pamaagi, unsaon ni. Ato pwede ka itong himay-himayo na, kana, General, no? Unsaon na to step by step, aron ma-realize na to ni kaning atuang plano na pagkahimuon na to na signature campaign.
2: Ingani ni siya, no? Actually, sa mga tawag tao kanang literate na sa computer, sayon lagi kayo. Kanang literate na sa atong kanang mga online nga mga games nato or online nga mga pamagi nato sa atong cellphone, daghan naman tao na sayo dana. Sayon lang kayo kay nag-abre nimo sa website katong DIL .org, no? D1L.org, small case tanan. D1L.org. Makita na nimo sayon ra kayo sundon. Pubasa sa imong cellphone, pwede sa imong cellphone, pwede sa imong notebook, pwede sa imong computer. Pwede na kang mabuto dito. So anyway, naalay mga butang ay paandam nimo sama sa imong signature sa papel, pirmahan ni mudaan kay kinanglan na dito, kunya selfie ka sa imong picture kay mabutang man dito ang picture nimo. Kunya sa mga kamao na, wala na tayo problema. Ang atong problema karon Nard, ang katong imong giingon nga, wala pa kamao. So, mao na yung among gipaningkamutan karon. Unsao na mo na ipag-spread sa maong nga knowledge sa atong mga katawan, idunga ni na mo. Kaya na naman lagi na i-prepare nga kaning module para lagi atong kung giingon ni mo nga maglibot-libot na sa testibook buhon.
0: Atong balikon, General, no? Kay
2: na to,
0: ato so, balikon General kanang og magatubang tag cellphone no? Labi na katong ato mga kaisunan nato nga di pa jud kita kamao jud mo gamit ang cellphone why problema sa ato ang mga millennials karon kay medyo kamao naman na sila kung magatubang ta tong cellphone unsay una natong buhaton na ketong giingon nimo na D1L asa man to siya ang makitan
2: sige okay moadto ka sa imong cellphone i-type nimo dito sa imong kaning
0: okay, padayon General.
2: So, mo sa unsa gigamit nimo nga ko ano, Explorer ba, Chrome ba? Pindot lang ka dito sa Globe ba. Ipindot nimo ang d1l.org. Small case tanan. D letter D, ya 1
0: ya gamay nga L.
2: Dapat isa lang Indonesia, Indonesia dapat isa lang. So d1l.org.
0: So ato iklaro ni General Han na dili ni sa Facebook ha kay mo man ni sayon kayong buhato sa mga batan-on kay mga tigwangan nato Facebook adto ka sa Chrome ni ana i-search nimo tuplokon nimo nang asa i-search ana mo type ka og gamay na D na number 1 unya gamay nga L
2: Inig open nimo ana mugawas nimo ana na title diyan na picture petition to enact the anti-political dynasty law Tagalog ang instruction. Ana dapat isa lang, isa digital, English dia, English Tagalog. Dapat isa lang ana. Gi-describe niya unsa ni. Niya nay marka sa ubos nga sign the petition. Pero pwede dikta mo pirma, pinduton sa nimo ang what's guide for signing. So na may guide for signing.
0: Ako ang gitisingan na kong open, no? Ga-open ko sa kong Google na ko. Ang type ko og D1L, no? Gamay nga D, number 1 og L. Naay makita na to, natay makita na to na D1L.org. So, tuplok ko na ko ni siya, General.
2: Correct.
0: Oh, gituplok na ko ang D1L. Naay mo gawas diha nga dapat one sa or isa lang. No, and political dynasty. Makita to din, mabasa na to. Nga petition to enact the anti-political dynasty law. So, nadiha nakabutang. Dapat isa lang is a digital platform where Filipinos can securely submit, verify, and help preserve co-petition. Muna makita sa wall na to, no? Mag-open to sa itong cellphone.
2: Sige, scroll down na para sa guide.
0: Oh, dyan na ay sign petition, no? Dyan na ay watch guide for signing. So, sa may next buhaton na kuha na yun, General.
2: So, scroll down sa, ayun sa, kuha na. Scroll down sa ka, kay na may mga instruction. Scroll down.
0: Na ay nakabutang din na, before you start, no? Please prepare the following, no? Signature, a selfie, na po your registered voter location. How to become co-petitioner, no? Na pwede rin nakabutang, read the petition, go to the form, fill in your details, review and submit. So, muna nakabutang na to diha, no? Na pwede itawag diri og sign the proposed anti-political dynasty act. So, sayon naman din kayo, Desa General?
2: Sayon na kayo. Sundon lang din mo. Kaya ba utang tanan na basta tigbasa ka, tigamit ka cellphone? Muna na siya sa cellphone. Then, nana diha ang draft. Tanang draft sa gawas.
0: Okay, before ta mo move on ani
2: kay mura ra kang gabasa sa Facebook, basahon pro na nimo, interesado ka. Ana, ang among plano ani is i-highlight na mo ni. Inig sa among information campaign para matabangan gyud sila, i-highlight na lang namo ning draft. Kita ka draft sa tuo?
0: Yes, yes.
2: Mo na siya. Pero usahay technical mangod kayang uban ang i-highlight nato ang unsay unod ba? Sa maong petition. So atong i-highlight na siya. Pero gagyo kay panahon. Basahon ni muna tanan. Pero para madali ang absorption sa atong mga listeners, pwede nato na i-summarize ng kuandiya, salient features nga maugi unod or substance sa maong petition.
0: Okay. Adunay gusto mo salmot sa atong isikutanan na to, General, no? Nasa Picas Linya. Mayong buntag.
2: Okay. Good morning, sir.
0: Hello, padayon na caller.
3: Kini ni ang Leonard, may buntag.
0: Yes, may buntag.
3: Si General Edgar Duing King, sir, may buntag.
2: Good morning, sir. May kining, buntag, sad.
3: Kining plano karon nga People's Initiative. So, intended lang ni sa kining giingon, sir, o kining para sa anti-political act kinta?
2: Yes, balaod na siya. Magpanday ta og balaod pinaagi sa People's Initiative.
3: So mura na balaora. Wa kitay
2: gisugdan balaod. Wala pa tay balaod. Hantog karon wala pa tay balaod nga napanday sa Pilipinas. So hope ta nga pinaagi aning online signature kita pinaagi sa People's Initiative kitay makapanday aning pirmerong balaod nga gimando sa konstitusyon. Anti-political dynasty law.
3: Okay, so dili day mahimo, sir, og dugangan nato og kininiyang balaod kining kining bahin bitaw sa pagbaligya sa ibang boto.
2: Oh, natay omnibus election code nga naanay provision sa pagdili sa kuan brad sa pagdili sa vote buying and vote selling. Pero ang nahitabo lagi, kuwang og ngipon ba niya nga lisod i-enforce. So usa po na ang problema na to, kabantay ka, daghang kayong paagi nga malusutan na siya nga provision sa baong balaod. Maubitaw ang naglisod og, sakyan po sa mga nipalitog boto, nalingaw po sila na kay kaybaw sila nga na limitasyon.
3: mao lagi na doon na matagisgutan naman yung People's Initiative. So, aside kita aning anti-political dynasty. So, iklaro ko no, General, kanto to ang imong giingon nga, og panalitan karon og sa lokal, og na ang banag kita, mao kintay mayor, so dili na makadagan ang iyang ang iyang ginikanan, ang iyang asawa, igsuon sa pagkabisi mayor.
2: Moni siya, so ang ipanday na to nga balaod pinaagi sa People's Initiative, Brad, usa ra ka elective position sa dinastiya sa national o usa sa lokal. Ang lokal is provincial, municipal o barangay.
3: Uh-huh.
2: So but pasabot kung dunay nidagan sa lokal usa, wala na, wala ilain. Kung mudagan siya barangay captain, di na siya pwedeng ang kadugo niya or ang iyang in-laws within the fourth degree of consanguinity or affinity, mudagan pa og konsehal baka sa barangay o konsehal baka sa munisipyo or hantod sa provincial governor, hantod sa unya ang congressman kay local man na, dili pud pwede.
3: So ang congressman
2: considered kay usa nga nidagan sa local, dili pud usa ra kuy pwedeng padaganon sa national sama sa senador o vice presidente.
3: Okay. Una
2: siya ang primero.
3: So nindot kay na General Inking.
2: Lami kayo.
3: Nindot kay na pero wa ka po na kay ngipon gihapon na General kay mas maayo bang gud nga ang ato makatawhan karon. Aside from imong giingon nga i-click lang na iwan sa banan paagi og mga cellphone, so wa man po dili man tanan inyog nahibaw kini na kasagaran mga batan-on o kini niya mga makamao bahin ana na cellphone. How about katutuang wintay alamag bahin ana cellphone unya maka unsa man niya pagsalbot ana nga ipagi man og digital kinta nga signature.
2: Okay. Ingani ang mong paagi, Brad, no? Nga, nasayod niya na nga dili tanan literate sa maong paagi sa computer or sa cellphone. So, kami maghimong nig kalihukan karon sa among movement nga mutabang ni og inform sa publiko kampanya ani. Muni angay na itong ikapanya niya. Di, kaning kampanya ha, walay involved nga vote buying ani. Kampanya ni siya nga limpyo, libre po ni sa among grupo nga mulihok ni ani, libre, walay paliton nga boto ani or signature, ato lang ipasabot sa katawhan o gunsaon. Katong gidescribe ka ganina o naminaw ka, gisampula ni Leonard ang atong host o gunsaon, akong gipabrihan dito ang katong baong website, sayon to siya kayo isulti ang dako nga importante ani nga masabta nila o unsa tong ilang gipirmahan. So ang ilang gipirmahan mo na atong ipasabot sa atong katawhan. So amo nang lihukon unya ni auhag sad mi sa nga sama ni mo, Brad, nga usa ka responsible citizen na sugdan nato sa atong pamilya, sa mga voting qualified voters sa atong pamilya. Dili na ta mo gawas sa katilingban, adto na lang ta sa atong mga anak o atong mga pagumangkon. So doa na to sila kung masayod na punta. So makisayod ta. So nga yeah, paagi, maglungan tang tanan, aron mapadali na to ang maong proseso, aron mapanday na nato ang maong balaod.
3: Masa to nga, aning movement ini General?
2: Kung ano siya, kanang dapat isa lang movement.
3: Dapat isa lang movement? Sa Bohol doon niya ang nag-initiate sa ani o Tibok Pilipinas?
2: O ni siya, g-initiate dito sa kauluhan pero nationwide ni siya. Yeah, naghang kayo mga civil society, naghang kayo mga movements na ni support ani. Sama dere sa Bohol, kita sa End Vote Buying Movement, ni suporta taaneng dapat isa lang movement. Ya, pilpud tong People's Initiative Coalition Against Dynasty or PICAD. Silang duha mo'y nagpasimuno sa Manila ani. Unya, apil po ng among grupo sa Manila, katong alyansa ng nagkaisang mamamayan. Mostly, ang members na mo, mga retired colonels and generals sa Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police. So, okay. Uniform service may kasagaran sa anim. Alyansa na nagkaisang mamamayan. So, support mi tanan ani. Kay ang usapod sa member aning, doon na po'y mga member sa anim, na member po na aning dapat isa lang movement.
3: Ninot yan ni General, no? Pero ang ako tiyali, I don't know, okay ba ka ani, nga, og mahimo, og doon ay General Assembly sa barangay, do ang maong movement, mo appeal ba kinta ani niya pagpahibaw nga mo ni ang atong himuon kay aron kadtong maigsuulat to nga way lamag ani niya nga bahin sa kini niya nga cellphone sa digital kinta signature campaign, so aron mahibaw kun saon nila pag-appeal ani niya.
2: Yes sir, nindot kay na imong suggestion sir. We are hoping simultaneous lagi tanang mga forum, tanang mga opportunities nga pwede nato ma-spread ang word ba, mahatag nato ang information.
3: Oo.
2: That's a good suggestion sir.
3: Okay.
2: In fact, ang among grupo, we na mention ako kaganina sa programa nga we are now working with the Diocese of Tagbilaran. So this is on the religious side, no? And mo engage for me sa local government sa down sa barangay, no? We are hoping na makakuha may yung cooperation sa ato mga barangay captains.
3: Okay, so maura po ako
2: maura po nga dawaton punta sa ato mga barangay captain.
3: Yeah, hinaot unta kay nindot man eh para man sa kayuhan sa tanan. Salamat kay General Inking o galin.
2: Okay.
3: Salamat, yeah. May buntat.
0: Okay, salamat kayo color no sa imong panahon na gitampo ni.
2: Salamat, sir.
0: Okay, General.
2: Nard, ako lang iatag ang convener para masabtan sa katawhan.
0: Yes, yes. Oh, palihog.
2: Isa lang dapat, no? Ang mga key convener ani, usahan ni si former Supreme Court Senior Justice, Associate Justice Antonio Carpio, ang atong former COMELEC Chair Christian Monsod, framer po ni sa atong Constitution 1987, si former COMELEC Commissioner Louis Guia, sa alyansa na nagkaisang mamamayan nga kauban namo si Attorney Alex Lacson, o ang importante ang Catholic Bishops Conference of the Philippines appeal ani na and other civil society and student groups.
0: Especially
2: si Muno aning isa lang dapat isa lang.
0: Especially ni Bishop Eli Ayuba no atong bulano natong obispo sa Diocese of Cubao and Paranaque na usap pod sa nangusog ni ine no labi na kaning gitawag natong dapat isa lang movement. Pero ang pangutana nato ani General no before tamo entertain o line caller. Kaning people's initiative na paghimuon labi na kay kinahanglan ni siya og porsyento no sa mga matag distrito nato, ibutang ta lang no na ma-realize nato ni siya, maabot nato ning pila ka gikinahanglan porsyento ani, kinahanglan pa ba gihapon sa ato mga kongresista na mupasa og bill or dili na kinahanglan?
2: Dili na, wala na, mao na ni. Muna ni i-proseso nga balaod. Murag, wako kahibaw kayo sa proseso, pero good as kuha na lang. Gamay na lang siguro nga procedural aspect. Ako pa nang istudyuhan karon kaya wala na ito na ma-istudyuhin. Pero mauna ni siya. Kung unsa ni gisumiter, ani, mauna ni eventually mahimong balaod.
0: So nindot og ato po ning makatunan ni unsa ning balaod noon ni ini aron pagdugang pod og kinaadman labi na sa ato ang mga kaisuunan nato mga Pilipinhon nga ingani ang nindot unta nga ipasar nato no or angay nato buhaton aron ma-realize ato ning tanan natong mga gusto nato mahitabo no sa kausbanan sa dagan sa politika dinhi sa atong nasod. So tubalikon di ani General, once na ma-achieve na to ni ang goal na to, no, labi na ang figure na kikinahanglan nining People's Initiative, dili na kinahanglan na aduna pay kalihukan diha sa Kongreso na mupasar og bill, di na kinahanglan
2: dili na.
0: Tungod nining People's Initiative.
2: Dili na, mao bitaw ni alternate ni siya direct gikan sa katawhan nga gi-provide sa atong 1987 Constitution.
0: Okay,
2: so direkta na ni Nard. Nard, wala ko ma-mention ang usa pa kay namugay nangutana magukag unsay unod sa balaod nga atong ipanday. ginagi sa People's Initiative. Naisgutan naman nato itong one elective position sa usa sa national, usa sa local. Niya ikaduha, mo extend or expand nga to sa ikaupat nga degree sa consanguinity and affinity, apil ang mga in-laws. And then, ang ikatulo ani, katong pagdili sa pag-successive holding of position or replacement of position.
0: Successive.
2: Or switching of elective position. So, successive, replacement, or switching. Successive ka nang pagka-graduate sa Osaka, for example, mayor, ang Builis, ang kato na po niya iyang membro sa political dynasty, digitally. So, di pwede na. Ang replacement po, katong unsay na itabo ba, nabay ni Kuan, i-replace ang maong opisyal, dili pwede po ang muilis ang iyang kanang member sa iyang political dynasty. O niya, switching po, kanang bailo-bailo, dili po na pwede. So, ang para sa dili masuccessive, kinanglan maghuwat o usa ka term.
0: Usa ka term, no?
2: Period.
0: Oh, before so, ka magkabalik.
2: After one term, siguro sa local, 3 years na. After 3 years, usa pa. Usa pa mo, pwede pang mubalik ang dynasty.
0: Okay. Ato sang tagaan ito kay Gayuna, no, General Inking, doon na kita ilaip ang caller na gusto mo salmot sa ating sigutanan. Mayong buntag.
4: Mayong buntag, Sir Leonard.
0: Okay, padayon na namin ato na karis sa pikas linya si General Inking.
4: Yes, mayong buntag mo, veterans, retired General Eduardo Inking, sir.
2: Mayong buntag, sir.
4: Oh, di ba, doon na, kanimbala ora, sir, sa Antoine, sir, gipasa na ni sa Kongreso sa Senado, anti-political kuan. Iba gipasa na ni sa ilang kuan sa Kongreso sa Senado ni General?
2: Muna siya, wako kakuha sa teknikalidad anang napita. So, ako nang sutaon, pero naana siya sa Constitution siguro. Wala na ako makuha o gunsay may tabo after nga mupasar ni. Pero one thing for sure, once makuha ang kaning 10% registered voters nationwide o 3% sa kada legislo, diretso na gina. Wala na ni, sigurado na ni siya nga mahimong balaod.
4: Okay. Now, tanggayin nyo na ito, General, kanang ito, kanang botbayeng. Now, if people talk about sa eleksyon na ano, sa pag-istorya ninyo, sa kanginan ni Padre Sacco, Padre Jimboy Sacco, kanang panahon sa angat eleksyon bitaw,
2: kanang
4: botbayeng, sige mong paminaw ninyo, di po ni Pananato, no, kay sa kadaghanan may balo po, in fairness mga doon ako isumpari yung mga madre. Nangako ni General, murag ga-mention po mga kanang bitong gitawag o mga lay minister sa simbahan, General, no niya, kumudagan sila General, so suspension sila, and after that election, mabalik sila sa mga tungdanan sa paisip o sa kanang gitawag o lay minister?
2: Sir, medyo garbled ang akong nadungog, pero murag na, nag-hispot ka o lay minister?
4: Yes, kay ang target is one, is mudagan sila o pang puno-puno ba? Mudagan
2: yes,
4: sila sa posisyon.
2: Yes, sir. Mangyo ko ni Leonard siguro. Leonard, paki-kuan lang kay garbled ang sound.
0: So, silang. Atong Leonard, balika ko na kupalihog ka na caller, Mr. Caller. Balika ko palihog kung sa'y punto na gusto niyong ipabot ni General Inking.
4: Yes, of course. Kanina atong mga minister ba si Leonard, no? In fairness, kung lagi nga doon ako isumpari yung mga madre, ang atong mga minister is they're willing to serve in that barangay. Sa panahon sa eleksyon, sa mention po ni Father Sacco kaniya to sa ilang programa is huwag doon na yung minister mudagan o political kuhan, leaders, example, sa barangay o sa lungsod, suspensuhon sila.
0: Sa ilang kuhan, pagkali minister?
4: Oo.
0: Okay.
4: Sinuod ba na,
0: okay. General? General, no, ang punto ni atong caller na to, kay kaneng
2: yes,
0: ato
2: sir.
0: Ang mga kaubanan na to sa mga lay liturgical ministers.
2: Sa simbahan.
0: Kay ang iyang punto lang, tinuod ba ka po neng, giingon nga, suspensuhon ang ato mga LLM na musalmot sa bugnong lugay nun, sa pag, kaneng mo-appel ka neng, sa barangay level ba, or asa ka na, tinuod ba nga, na doon na tayo, polisiya ba ni ini nga pagsuspenso nining mga miyembro sa political sa kining gitawag o mga lay liturgical ministers?
2: Suma sa akong nahibaw-an, Nard. Yung banda-banda, kung tingog, Nard.
0: Okay, okay na. Go ahead.
2: Sa ako din, nagbanda-banda.
0: Okay.
2: Anyway, wala ko'y nahibaw-an na
0: balaod nun. Kanang
2: patakaran or balaod nun or rules and regulations sa atong simbahan nga mudili sa mga kaning katunggingon niya ganina nga sa Twitter
0: mo. Ma suspenso.
2: Oli, katong klase sa tuan ba, member, katong
0: lay minister.
2: Lay minister. So, wala ko'y nadunggan na. So, I don't think siguro nga mo babag ang simbahan na kay ang balaod na may nagingon kung kinsay qualified mudagan, tingali, di man apugnan siguro sa simbahan. Sa ako lang na naibawan, pero wag po ka kuang kayo.
0: So why balaod ani General o Mr. Caller, pero adunay polisiya siguro?
2: Wala sa atong Omnibus Election Code, very clear. Equal opportunity sa tanan, pwedeng mudagan.
0: Oh, pero within siguro sa polisiya, no? Within the LLM ba or sa atong simbahan, posible na adunay kuha na nag-delay or nagbawal
2: nining Nard.
4: Kana.
0: Okay, usa pa may laing punto nimo Mr. Caller, no, before tamo proceed.
4: I'm sorry. Pumunta na si Leonard.
0: Okay.
2: I'm sorry, Brad.
4: Suspend mga minister.
0: Okay. Salamat kayo Mr. Caller, may buntag,
2: Brad.
0: Okay. So, ang punto din nato niya ato ang pagsuspenso nining mga lay liturgical minister. So, klaro nga wa tay balaod no niya na, pero posible pong pulisiya ra po na ubos sa mga diocese or sa mga simbahan na nagduma sa nining mga kalihukan sa mga lay liturgical ministers ani General and King.
2: Yes. Okay. Siguro, pero wala ko masayod ang ilang rules.
0: Okay, padayunan na to ning paghisgot nini, no, kay very challenging ning pagkabot nining 10% o sa to ang mga kada distrito, no, 3%, wa ko masayop, General. Ang pangutana nini, kung mahitabo, no, na ma-achieve na to ni kaning percentage sa tugi kinahanglan, no, sa People's Initiative, muagi pa ba ni sa presidente or Malacanang para muperma o diretso na gyud ni siya?
2: Mao nay atong sutaon sa karon na kining Nard, no? Pwede man nato ipangutana na pod, no? Ug i-check lang nato unsay pro kay wala ko na ma-touch na nga provision ang ako ra katulang makabot nato ang katong 10% niya 3% per district and katong gibutang sa provision niya kini usa sa paaging makahimo ang katawhan og balaod pinagi sa People's Initiative. As to the proseso, dili pa ka wala pa ko'y knowledge ng proseso after nga napirmahan na unsay agian nga proseso. Wala pa ko'y hibawa na. Pero dali rin na nato mahibawaan o gusto gina to. Kay I'm sure, bisag i-search na nato sa Google, makuha nato na dayon.
0: Okay. Arita, una, sa atong part, no, isip Bulanon, doon naman tayo tulog ka mga distrito, niya, gi-require ta og 3% no per distrito. Ako masayop, Geraldine King.
2: Yes, correct.
0: Okay. Ari tauna, unsa kay atong lakang na mahimo ni ini? Isip tampo na to, no? Kita magtutuo ta sa Simbahan Katoliko or aduna tay giingon nimo kaganina nga responsibilidad nato ni matag-usa na to. Ibutang ta lang ari ta sa Tagbilaran City, no? Aduna mo moy data ni ini. Pila may gikinahanglan nato aron makapirma ni ining dapat isa lang aron makabot na to ang 3% within the first district, second district, or third district?
2: Ingani na lang, wala ko'y exact figure karon sa voters man, registered voters man sa number of registered voters, pero ingani na lang para masabtan sa tao sa napo ka registered voter dapat tulo ni pirma.
0: Okay.
2: 3%.
0: Okay, balik ko na to sa usap.
2: Sa usa ka gatos, sorry. Sa usa ka gatos nga registered voters, dapat dunay tulungan ni pirma.
0: Okay, sa usa ka gatos nga registered voter, gakinahanglan na ta og tulo ray mo pirma.
2: So, himuna na imong usa ka libo, dapat
0: 30.
2: 30. So, usa di naman ta palitan maabot pa nag 100,000 di naman na maabot og 100,000 pero og 100,000 na siya adi 300 ang kinahanglan gamay ra.
0: So balik ko na to no og aduna tay usa ka 1,000 nga botante diha sa atong barangay lang level lang ta ha? Kay murag og tanaw na to no sa figure
2: 30 ka mo
0: o makay kaya ra no kay botante lang ha barangay Ubuhan man ang amua. So botante lang aduna mi 1,000 nga botante 30 ra ka tawo kay kinahanglan na to ana.
2: Yes Nard. 30 ra.
0: Okay, so mingon ta og
2: eventually, yes.
0: Okay, so kaning 3% no in general sa first district og pila ka libo ana kuhaan nato nag 3%, mao ra nay pag-abniho nato. Hala, perma mo ni ining ato ang dapat isa lang movement para mausob ang daga nato sa kalakaran aning politika nato sa dinis natong nasod.
2: Yes, kung kita tanan mo angkon sa atong responsibilidad, gamay ra ng 3%. Basta pakuha pa nato 10%.
0: Adunay may comments usab no, pinagi sa pag-text general, I appreciate the advocacy movement sa group nila General Inking ug isalig ra na nato sa lower house ug upper house, wa gyoy mahitabo kay bias bang gyud na sila kay sila man mismo apektuhan, ma-prejudice ang ilang hunger of power. So tinuod yun na kayo General Inking.
2: Yes, that's true. Thank you, sir, sa imong comment.
0: Okay, so balik ko na to, General, no? Kining pamaagi, aron matabangan na to, no? Kining inyong kausa, kausa-usab, no? Labi na sa ato ang Bulanong Bishop na to. Kami suporta ni ining kalihukan, ni ining dapat isa lang movement, no? Si Bishop Eli Ayuban, o sa kabulanong obispo, nangusugo ni ini, aron ato ni siyang masuportahan. Atong balik ko na to, no? Unsay angay buhaton, unsay angay sunod nga mga lakang na gihimo sa ato ang mga grupo nato aron ma-realize ning maong people's initiative nga kalihukan no, labi na niining pagpugong niining political dynasty sa atong nasod General Inking.
2: So balik ko na ko kinahanglan nga makisayod ta no sa ato na lang kinaugalingon isip usa ka responsable nga lumulupyo no. Doon na tayo, akuhon na ito ang responsibilidad kining sitwasyon sa atong nasod karon, labi na kaning nahalimbigit sa political dynasty. So, maghimot ang atong kaugalingong lakang na masayod ta. Apan kung katupong uban nga wala gyoy kanang pamaagi, kami po sa mga kalihukan ni suporta ning dapat isa lang movement, nga amo sa pangitag paagi nga mapaabot ang impormasyon ngadto sa katawhan, labi na ang kanto mismong gusto natong ipanday nga balaod no, unsay katuyuan adto ipasabot sa mga katawhan. Ang ikatulo, tada usa nato unta nga makadungog na o nakakuha na sa kasayuran, may tungod aning atong plano karon sa People's Initiative no, na unta atong akuhon atong responsibilidad. Kung tinuod kita nga nakasabot o nakita nato, mupirma kita, mo sunod kita atong pamaagi nga pagpirma online, kay nasayod naman tagon saon, ato natong buhaton, arong makatabang ta sa nasod. So, mo ni responsibilidad sa kada usa ka lumulupyo, no? Na ato ning mahimo. Nya, pag nahimo na ni natong tanan, makaingon ta nahimo nato ang contribution sa pag-improve sa atong nasod, labi na sa ekonomiya, kay ang number one epekto sa political dynasty yun nga kaning ekonomiya. Kaya atong pasabton, ang kaning political dynasty nga nigamit aning vote buying, mas malipay na sila og dagang kabos. Muna yung kamaturan, istudyo na. The more poor people, the better for them. Kay ang daghan ang kabus na tao, dali man mamaniobra nila, dali ra nila mapalit.
0: Bitaw.
2: Imagina karon, agtulta sa Singapore, naabay mo baligyag boto dito? In the first place, wagi mo palit. Kay kibaw man siya, waman po yung mo baligyag. Kay nga naman, wala na may halos pobre.
0: Bitaw.
2: Sa Pilipinas, taghan kahit ang kabus.
0: Okay, so naputol si General Inking mga higala, no? Atong balikon ang Bolanong Bishop, no? Misuporta ni, ha? Na humanon or putlon kining political dynasty, no? Si Bishop Elias Ayuban Jr. mga higala sa Cubao Diocese in Quezon City. May salmot ni siya o nanawagan na hunungo na ning political dynasty niya pag inganyo labi na sa itong mga magtutuo sa simbahang katoliko na kinahanglang suportaran ning dapat isa lang initiative through a nationwide digital signature drive launch last September 30. So padayon ta General Inkino, naputol man ta. So padayon ta okay. General, no, kaning imuhang gustong ipabot, no, labi na sa tumakaisunan na to, na dapat suportaran na to ni kaning dapat isa lang initiative.
2: Yes. Nard, isumpay na ko ikaw pat, Nard, sa pamilya na po. Pamilya, kay kitang tanan, tanang katauhan membro magigita sa pamilya. Unya kasagaran pag idato Kristiyano. No, so sa atong pamilya unta atong yung sundon ang pamaagi sa atong pagtuo. Kinahanglan mo ako ta sa atong responsibilidad. Kunyari amahan ta, head of the family ta, kung nakita nato ang kayuhan aning gihimo karon sa kalihukan, ato ni kita na di na ta magpaabot, no? Kita na mismo moy mutudlo sa atong mga anak, mutudlo sa atong asawa. Aron magsugod ang tanan sa pamilya kay og panalitan og nabuhat na si, sa tatanang pamilya ni dili na kinahanglan ang civil society mulibot pa aron magpahatag sa information drive, no? Kay kita na may ni ako sa atong pamilya. So number one, kuo na to, kada usa na to isip lumulupyo. Ikaduha, atong akuon ang responsibilidad nga mapadangat na to sa tibuok membro sa atong pamilya ug pwede pa adto sa atong kasilinganan asa atong kahigalaan, no? So magdungan ta aning tanan kay kining tanan ang intention gyud ani dili gyud utan ang intention gyud aning dapat isa lang movement, no, para sa online signature campaign sa People's Initiative. Ang intention ni ginani arong mapugngan ang kining dugay nang nakadaot sa atong katilingban kining political dynasty.
0: So atong balikon ani General, no, kung gusto tag kausaban labi na sa panghitabo sa atong katilingban na to, magsugod ta sa atong kaugalingon.
2: Yes. Then sa atong pamilya.
0: Oh, kaugalingon, pamilya, unya atong ipaambit ta to sa uban.
2: Katilingban.
0: Oh, kung gusto ta, ha, balikon to, kung gusto ta na adunay kausaban, kay sige lamang tagyaw-yaw kabahin sa korupsyon, kabahin sa ekonomiya, mahal na mga palalito na usa kining gitawag na to og dapat isa lang initiative, no, na gusto tang ipalabang kaning anti-political dynasty bill kay basin pa, no, kaning atong pagtuon na usa sa hinungdan sa atong kapobrehon nato karon nga nanganong naglisod ta tungod ni ining political dynasty na magsugod ta sa atong kogalingon, pamilya ug ipaambit nato sa ato ang katilingban.
2: Yes, yes, Nard, you have said it right. Nya kanon
0: okay, padayon General.
2: Okay, naputol akong train of thought. Yeah, that's right, no? So magsugod ta diha unya magpadayon ta. Kanang mangita tagpaagi nga duna nay kausaban and mauna ni ang gikinahanglan natong kausaban para tinud-anay nga makita nato ug unsa epekto. Doon na tayo mga silingan ng mga nasod na ni Asinso tungod ni ini, no? Tungod ng ining mga pag-ako sa responsibilidad sa katauhan, pag-dili sa ilang kinaugalingon, pagpalit o baligya sa ilang boto, unya, ang tao na bulahan ang tanan.
0: Okay. General Inking, no, salamat kayo sa imong panahon nagipaambit sa ato ang tulumanon, no, sa inyong alagad. Ug andam ta kanunay, no, ug tagana ta labi na sa inyong mga pinahanglanon sa pag-disseminate, no, paghatag og impormasyon. Imo na lang panapos, General Inking, no, sa ato mga sukidig paminaw sa inyong alagad.
2: Yes, sa atong mga kaigsuna, no, labi na sa atong kaigsuna nga bulanon, ang ako lang i-cite verbatim ang kaning study sa Southeast Asia Research. Verbatim akong, ang pangalan sa ilang studio, Political Dynasties in the Philippines, Persistent Patterns, Perennial Problems, July 2016. Basahon lang lang ko, duha ka sentence lang. Number one, the persistence of political dynasties in the Philippines is acknowledged as bringing adverse effect on the country, including the perpetuation of poverty and underdevelopment, the propagation of political and socio-economic inequality, and the prevalence of massive corruption. Persistent political dynasty gi-conclude sa among studio na mo'y makahatag og dili maayo na panghitabo sa atong nasod, apil na ang pagpadayon o paglaganap sa kapobrehon o kakabus o ang dili pag-asenso pareho sa political o sa ekonomiya kay walay egalidad o grabe ang corruption. Finally, political dynasties breed an incoherent economic policy that has stunted the development of a strong state apparatus whereby the personal favor and disfavor of those currently in power is a critical determinant of business success and failure.
0: Okay, before tamo end, General, no, ato sa pasudlo ng last caller na to. Last caller, may gabi, mayong buntag.
5: Nard, may good morning.
0: Yes, padayon.
5: Ay, kanang, kini ako mautala, Nard, no?
0: Mm.
5: Kanang, kuha na, pareha ba kakaso karon ni ng local, kanang political dynasty ba? Pareha kita in the case of Governor
0: Aumentado.
5: Jericho Aumentado.
0: Mm.
5: Ang iyang asawa is congressman man.
0: Mm.
5: Appeal ba na sa kuan political dynasty? Dili na sila maka...
0: Appeal na. Kaya usa ka national o usa ka local lang.
5: Kuhan ka ng mayor Ginyap o ni kuhan ka ng congressman Baba.
0: Oh.
5: Dili na sila makadagan.
0: Okay.
5: At the same time.
0: Okay, di ba, General N. King, no? Usa ka national o usa ka local.
5: Okay. Thank you, Nard.
0: Sige, salamat sa alabat kayo.
5: Thank you.
0: Okay, daghan kayong salamat, no, General, no, o nindot pa kayo sa atong discussion, atong pagkakuan, pero okay. Doon na kita limitado nga oras. Panapos na lang nimo, General Inking, no, labi na sa imuhang nindot kayong pagpaabot sa tuang mga kaisuunan na to, kabahin ni ining to end, no, political dynasties din sa atong nasod.
2: Yes, kinahanglan siguro sa atong tingpaminaw nga mo pamalandong ta lang tao na to atong kahimtang karon o sigurado ta na wala kita makontento sa atong kahimtang nga naapay paglaom.
0: Mm.
2: Usa sa paglaom nga makabot na to para mo asinso ta, no, ang atong mga anak, labi na ang atong biyaan ng mga anak na sunod generasyon, unta ato ng lang taon kining usa ka paagi nga di ana gihatag na sa atoa, all ang ato na lang buhaton is mubuto ta, no, mahatag ta sa atong signature para suportahan nato ning kalihukan batok sa political dynasty.
0: Retired General Dagan General salamat, King, no, salamat kayo sa panahon na gihatag sa atong tulumanon ug mayong buntag nimo dihan. Good luck.
2: Mayong buntag, salamat po.
6: DYRD Gisandigan.
0: Okay, mo itong higala, no, si Retired General Edgardo Inking, no, nagpaambit mga higala kaning kausa, no, kalihukan na ilahang giduso karon o gisuportaran no, sab kini sa Bulano na itong obispo, no, si Eli kining Ayuban, na kabahin ni ining to end, no, political dynasty sa itong nasod mga higala, no, isang boto lang, no, o isang itong pamaaging sa asang pamaagi aron maduso ning maong People's Initiative mga higala, no, sa yun ato buhaton ato la po nang ibalik-balik na itong CBA mga higala o sa unsang pamaagi na kita makasalmot nining People's Initiative mga higala. Atong takna alas 9:31 na
7: IATF inyong alagad ta forever.

0: Takna sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Takna hatod sa Bayong Tiguha sa BGY Enterprises Incorporated. Alas sa kompleto ng pagpanginangan sa hardware, plumbing, electrical or electronic supplies, genuine or replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck, material motorite o construction materials. Kubos ng presyo niya sa BGY Enterprises Incorporated sa Dan, Lerbinting, ng atong syudad sa Tagbilaran.
2: Panahon na sa pag-adto sa YY Home Builders Depot, nagbaligya sa mga home furnishings, architectural finishes, plumbing materials, construction o electrical supplies, mga bisikleta o mga piyasa sa bisikleta o hardware. YY Home Builders Depot sa CPG Avenue, Tagbilaran City.
3: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag-Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time check is brought to you by Biogesic Tablet sa sakit ng ulo o lagnat. Dito na sa magaling, magpagaling, Biogesic. Time check is brought to you by Myracaf Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magtok na plema. Afford pa. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
4: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kun mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
5: Time check is brought to you by Hinebra San Miguel. Tatak tapang, tatak Hinebra.
6: Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
7: Time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
8: Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
9: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
10: Vina! Duwa sami sa ako mga apo.
11: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
12: Uy! Buhat ako! Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Unilab yan!
14: Wishlist na ako for the year? Grabe! Kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
15: Beach trip or island hopping? Maparty.
16: Maadto sa gym.
17: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus! Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
14: Let's do this!
17: Pag Enervon Z Plus na!
18: Unilab quality yan!
19: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
8: Rexido Forte!
3: Mas paspas, banat sa upat!
20: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
18: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na.
22: Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash.
23: At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
24: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
25: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
26: para sa Seth Manalo.
27: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
28: Kasyali na!
29: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
30: IATF. Inyong alagad-ta forever.
15: Atong takna may gala, alas 9.36 na, balik ta sa itong tulumanon inyong alaga. Doon na tayo nindot na itong ipaabot inyong may gala. Labi na ka itong mga adunay talento. Ha? Tungod kay adunay tayo kahigayunan na madiscovery inyong mga talents nene. Ha? Karun na ba ning adlaw Sabado mga gala? Ato ning paminawan ning kabahin ning Story of the Stars.

0: Okay, so pag-discovery mga higalas ato mga talintong bulanon, adun na kita'y Story of the Stars, no? Sa party na. Karuning Sabado diha sa Alturas Mall, no? Alas 12 sa Udto. Katambayayong nato, no? Sa Story of the Stars, ang Kiss 102 FM, o ang DYRD o Bohol Chronicle. Adun tayo mga bisita to karon, aron ang paghatag nato o dugang pang kasayuran. Niining Story of the Stars o kunsa ning Story of the Stars. Atong unahon na to ni ang producer sa Story of the Stars, si Zibsi Tadli. Mayong buntag ni mo diha, Ma'am Zibsi.
1: Hi, mayong buntag sa tanan. Ako si Zibsi Tadli, founder sa Story of the Stars. Usa kini ka live entertainment show nga adunay pagkanta, pag-acting, comedy, o napod siya'y participation gig.

0: small activity center para sa dugang nga mga artists.
1: Ah, okay. So, kaning aduna na moy pito ka mga talents?
0: Sa karon na.
1: Oh, pito. Pero kaning mga pito, mga bulano na ni sila?
0: Oh, tanan mga bulano.
1: Oh, so napili na siya ninyo na mga performer na, no? Mga they are talented, no? In terms of dancing, singing, niini. Pero aduna patay buhaton nga kining audition. Karon ning mahitabo, karong adlaw Sabado? Oh, agto yes. Sa Alturas Mall, alas 12 sa ulto. So, nag-awhag ni sa ito mga kaisunang bulanon na mahiligon sa dancing, singing, acting, comedy, nga, aduna ba ni rehistro mga paghimuon o diritso na sila dito sa Alturas Mall?
0: Sa mga interested, sa mga interesado pa mo appeal, pwede pa. Una nilang buhaton mag padala ra sila video while nagkanta sila, nagsingin.
1: Ah, okay. So, pwede ra magpada sila o ilahang sample sa ilahang kanta talent or sayaw. Niya, asa man na ito ipadala na?
0: Pwede nila ipadala sa info at partyna.ph or pwede pa nila isend na lang sa amo ang Facebook page.
1: Okay, tumbalikon info.ph.
0: Info@partina.ph
1: Pwede i-send nila diha katong ilang sample sa ilang kanta or sayaw ba ni nga na. Okay, yeah. So aside from himuon nga kining atong audition karong Sabado, Pizza 17, diha sa Alturas.
0: Yes.
1: Okay, how about si Sue Madula? Kining gitawag po gumaabot atong singing idol sa Bohol. Kano sa apo ni mahitabo ni atong singing idol sa Bohol, Mama Sue Madula?
2: Karon na siyang event sa January.
0: Ang pinakaunang event mahitabo sa Enero,
2: January 16.
1: So next year.
0: Yeah, next year.
1: January 16, 2027.
0: Yes.
1: So mo ni unang event. Oh, so balik kaning atong pagabuhaton dai karong Sabado,
0: audition
1: pa aside kung labi na to tagalagyo di makaari nya bag-o pa nakahibaw. So pwede sila makapadas lang sample sila hang mga recording, sila hang kanta or video, sila hang sayaw kay inyo nang pilian, no, aron maapil sa casting niining Story of the Stars na purely bulanon ra gyud ang mga talento niini. Okay.
0: Ang sa video, sir, kung ano na siya, murag initial.
1: Initial.
0: Screen.
1: So screening lang na siya.
0: Kung mapili sila, makaato sila sa audition karong October 17.
1: Ah, okay. So ang unang hugna sa audition, katodi ang isend ni mo na mga videos, is screen pa ka, screening pa na siya, screening purposes.
0: Yes.
1: Kay once mapilian ka, na makita ninyo na murag adunay talent ning bataa or pwede pa ma-improve ning talento niya. So, muadto na siya sa second step ni Ana is mu-appeal sa audition, which is ang unang audition karong Sabado.
0: Yes.
1: Agto sa Alturas Mall. Ikaduhang audition is karong, karong sa ato?
0: Maura na among audition isa karong October 17. Ang pinakaunang event, maunang January 16.
1: Ah, okay. October, balik ko na to.
0: October 17.
1: October 17 sa audition.
0: Audition para sa among dugang singers.
1: Ah, okay. Pero ang mahitabo na to karong adlaw Sabado is ang atong launching.
0: Karong Sabado, kuan. Audition ra siya.
1: Audition ra.
0: Para sa dugang na mga singers.
1: Ah, dugang mga singers, audition karong Sabado. Lain po ng paghahimuon karong Oktubre.
0: Mauna na siya. October 6,
1: ay, sorry, 17. Nakalipat mo kung October na malita karon dahil. No?
0: Ang mga mapilian sa...
1: So, October 17, karon ng Sabado. Mauna ang first and last na to nga audition kay anha na kuhaon ang ato ang mga talento na to para sa una na tong show na to paghahimuon karong January 16, 2027.
0: Yes.
1: Okay, so far, no, pito na ka mga talents na to. Pila may kinahanglan na tong dugang na mga talento?
0: Sa karon wala mi specific kay if makita na mo ang usa ka tao nga talented jud kaayo, amo na siyang kuhaon kay ang Story of the Stars mo evolve manguna siya, so dili lang siya one time event, tumong namo nga maghatag og kalingawan at

0: least once per month. So magkinahanglan may daghan nga talents.
1: But okay.
0: For the first show, nanginahanglan may og walo ka singers, unom ka actors, og usa ka host.
1: Okay, balik ko na to. Walo ka singers, unya pila ka actors?
0: Unom.
1: So 8 singers, 8 actors, unya sa tong usa?
0: Usa ka host.
1: So bale, unsa man siya, franchise ba ni siya or kamuray gamugna ni ining Story of the Stars?
0: Kami ra nagmugna ana, kami naggamaana.
1: Okay. So kaning Story of the Stars kay matud pa nimo, unado na ba yung mga invitation no na mo show mo dito. So mo nang karong October 17 no, that is Saturday, maghimo mog audition aside sa inyohang pito ka mga talents na no na existing karon, mudugang pa mo og additional na mga singers, actor, and then host aron makumpleto na.
0: Para
1: and then para sa unang set na pagahimuon ninyo by next year of January 16.
0: Yes, sir.
1: Okay, so unsa pa may inyohang posible pa na mga kalihukan so maabot ani og in kaso butang ta lang og manobra daghan jud kayo dili lang kay pila ra to ka singers inyong ga-require ninyo daghan mapilian ninyo unsa may tabo open pa ba gyapon ta mo dawat nila?
0: Yes, open gihapon mi. Actually daghan og projects ang party na or PN. Story of the Stars, usa ra na siya sa mga projects na pinakauna. So,
1: okay, kaning party na is bulano ni siya nga kwan grupo ba ni or production kining company kaning party na?
0: Yes, it's bulanon siya nga page bali mag platform siya para suportahan atong mga local talents, venues and events.
1: Okay, how about tong ato ang mga sikat na natong mga singers dire? Welcome pa ba na sila or nangita gyud mo og mga raw talents?
0: Mga sikat, yes, welcome gihapon sila.
1: Okay, welcome sila gihapon, no? Katong ato mga tanyag na to dire na aduna na yung mga naabot niya na. So, welcome gihapon sila ni ine. Okay, so kaning atong kalihukan karong Sabado, aside from bring yourself, no? Kay mo audition ka, unsa pa may ubang kinahanglanon nila nga dad-on during the audition karong Saturday?
0: Mga kanta nga ilang kantahon o maura o ilahang kagalingon.
1: Okay, so wala ba na wala ba na registrations involved
0: wala
1: or
0: wala
1: pa ba na sa usapay ubang mga requirements kinahanglan na ini? Daban sila mga ilahang mga birth certificates or mga IDs. Wala lang, purely bring yourself and then expose imong kaugalingon, kanta lamang ka diha, alasayaw lamang ka diha aron na madawat ka.
2: Yes, kay before the audition magpresent mag-send sila sa ilahang details.
1: Okay. So naatay pre-registrations na pagkahimuon.
2: But pre-register na siya kanang nag-send lang siya details para inag audition na wala nay murag daghang kote.
1: Okay, palihok kog balik ato asa sila mo register ni ini para tuloy-tuloy na ta sa tong audition na to karon Sabado?
0: Bali online ra sa
1: online
0: na Facebook page or sa email.
1: Okay, i-search na to sa Facebook ang party na. Okay, P A R T Y and then N A.
0: Yes.
1: Party na. So i-search na sa nga Facebook page. Unya nana na dito ang atong instruction kung saan na to pag-register. Agto ka mo register para maka-appeal ka sa audition para nanato imong pangandig to. How about kitong mga walk-in, no? Wala kita suroy lang sila sa Alturas karong Sabado. Uy, na imong audition mo kalit la sag appeal. Pwede pa no mga walk-ins na to?
0: Wala mi kauna na ana, no, pero siguro istoryahan na ko akong partner if pwede ba.
1: Kay kanang mga walk-ins ba no na murag dito ra sa Lakaybao kay Sabado ba yan iting laag sa mall unya makakita sila na di audition di ay
2: unya maapas sa time.
1: Unya sayo na ba kayo ni mangita ta karo mga minus 1 kay naman na sa atuang YouTube ra man na siya no, so pwede allowed na sila depende po sa ug adunay approval gikan sa management
0: kung naay available nga slot or.
1: Okay, so makita na to diha sa to ang screen, no? Labi na sa to mga online viewers, kining Story of the Stars. Kaning page nila, no? Kaning party na, no? Doon naman ay 10K na ka-followers, no? Ubay-ubay na po mga followers. So mo na inyohang i-search no sa Facebook kaning party na, and then usaon na to pagrehistro na ana no ug makasuod na ta niining kuan na nato ang page na to.
0: Sayon ra kaayo, like I said, mag-send ra sila sa ilang sample. Kanya if mapilian sila, pwede na sila mudong sa audition.
1: Pwede na i-private message.
0: I-private message. Replyan ra namo sila.
1: Okay. So, ug maka-search na mo aning party na, no? Kaning makita man to na diha sa ilang say term ana erect, no? Kaning ilang page nila, kaning background nila, no? Nga picture na diha ang Story of the Stars, no? Live audition and showcase, no? Karuning Saturday, October 17, this Alturas Mall. I-PM na, no? Na i-click ng blue diha nga message. I-click na diha. Then, agto i-send ang inyohang info ninyo, inyong pangan, o inyohang sample. Kung aduna mo sample sa kanta, no? I-send ninyo diha. Tungod kay aduna tayo gitawag o pre-screening. And then, o mapilian ka, kay qualified ka, mo nang i-PM ka dayon or na mo message nimo. Gikan sa atong admin na to na panhaon ka karong Sabado para sa audition na mahitabo.
2: Sa live audition.
1: Okay, unsa may kadugang panimo diha, no? Miss Sue Badola.
2: Yes, good morning. I will be performing also kami ni Miss Jaika Cardino on Saturday during the live audition na ay time slot para sa amua. To ang purpose ana niya is to motivate them nga. And we will also do our best para magpakita sa ilahang nga ingani mi mag-perform.
1: Ipaduol ka microphone na mo microphone ba kay singing idol man ni si Sue Badola. No, atong pasampulo na gulkanta no ba kay napamantay igong oras. Sample ko no kanta ko no diha Sue Badola ba kay aron ma to inspire no and then to encourage sa ato ang mga talents na to no mga singers na mo join karong kuan no karong Sabado. Okay, sa polyeconomy Sue Badola.
2: Gusto naman kanta sa...
1: Bisag unsa kay ganahan na matagkanta yun. Okay, go.

0: Okay, usa sa mga star may gala, no? Si Sue Madula, no? Ito ang singing idol sa Bohol. Inyo ni hang ma... Kwan? Inyo ni ma live na makita, no? Ma... Madungog, no? Kitong sample nga, kwan? Kanta ni Sue Madula, mga gala. To invite, no? And then to encourage, to inspire sa ito mga bulano na to para ma-appeal mo sa cast ni ining Story of the Stars na mahitabo ni sunod tuig, no? Ma'am Sibsi, kining una na tong show na mahitabo, which is ang party na na mo'y nagpasiugda, nagpaluyo ni ining maong kalihukan. So, dugang na itong pag-invite na ito ni Ma'am Sibsi, no? Labi na sa itong mga kaisunang bulano na ito. Hala, panabi mo diha sa inyong mga silingan ang nakadungog mo ni Sue Madula, ang siging idol sa Bohol, tungod kay nakinahanglan patagdugang mga talento. Kay gawas pa sa pag-develop, no? More pag-develop ni ini is paghatag po og avenue sa ang mga singers, no? Nang para atong mapaabot po, no? Sa international, no? Basin uroy og makaabot tag kining atong party na nato nga production. Aduna tay mga talento nato na ato yung mapaabot international stage. Okay, palihog ko. Adugang na itong pag-invite na ito, Ma'am Sibsi Tadle.
1: Sa mga interesado pa mo appeal sa amo ang Story of the Stars cast, pwede pa i-send rin yung sample sa party na Facebook page. O gi-invitar po na mo ang tanan nga mulantaw sa among live audition karong October 17 sa Altura Small Activity Center. Wala na siya admission fee, so welcome ang tanan nga mulantaw. Dalhan inyong mga family, friends, or inyong mga kauyaban.
0: Okay, so how about ni Sue Madula? Kaya gisampulan man may kanta ni mo. So palihog ko, no? Invite sa ato ang mga sukin di paminaw na to, no? Na musalmot, no? O muapil ni ining audition karong Sabado.
2: Yes, gina-invite na mo ang tanan para karong October 17 sa pag-audition diri sa Alturas, 12 p.m. Yes. Again, free...
0: Onwards, no? Doon na ba tayo limit sa oras ni kahapon? Sa oras sa tama?
1: 12 p.m. to 7:30 sa gabi. Eh.
0: Ah, okay, tas taas kayo, no? 12 to 7:30 sa gabi. Ingan na kataas ang itong audition na ito paghahimoon. Yes. Okay, so dugang pa, Misu?
2: And also, makita ninyo or mapaminawan ninyo kami, ako.
3: Balik ka sa...
2: Cassidy, my stage name, and Miss Jaika Cardino will be performing also para ma-motivate ang mga mo-audition nga makuan ninyo ang self-confidence, makatabang sad mi para sa inyong performance karong audition day. Thank you. This is
4: Story of the Stars. Story of the Stars welcomes all Boholano talents. Join our live audition and

0: Okay, official partners na to, no? Ang DYRD, Kiss FM, and Bohol Chronicles sa Story of the Stars. Karon ang adlaw nga Sabado. Pizza 17, may gala diha sa Alturas Mall sa atong audition. Dakay ko salamat sa atong mga bisita o kita-kita ta. Karong adlaw nga Sabado. Mayong buntag na itong tanan.
1: DYRD, Gisaligan. DYRD, Operation Tabang.
0: Okay, aduna tay tabang manghigala na atong ipaambit labi na sa tuma kay suna nato na nakinahanglan nato og financial support, no, labi na sa tuma kay suna nato nga nahilandig sa tambalana, no, og uban ni ini mga outpatient manghigala og nakinahanglan gyud og tabang. Aduna tay bisita to karon natong tagaan nato og pagtagad sa operasyon na tabang. Mayong buntag kaysa atong pangana nato. Palihog kong paduol sa itong mic.
2: May buntag, sir.
0: Ako, okay, sa may itong pangalan na to.
2: Ako si Danny Alcazar.
0: Danny Alcazar?
2: Oo, mangayon ako tabang ginagamay, sir.
0: Okay, o saan man eh, ikaw ang pasyente mismo o rado na kay pasyente?
2: Na ako'y pasyente dito sa A, sir.
0: Okay, kinsa'y pangalan sa iyong pasyente?
2: Marilo Alcazar.
0: Marilo Alcazar. Kinsa man eh, iyong asawa?
2: Akong manghod, sir.
0: Uy, manghod ni mo? Taga-asa man mo?
2: Ako, sir, taga Carmen ko. Siya na ang puyo sa Pamilakan.
0: Ah, risakuan. Isla sa Baclayon.
2: Oo.
0: O, naunsa man din na yung isuon ni mo?
2: Giluba man na siyang kalibin, sir. Niya mo itong ilang idala sa hospital.
0: Giluba siyang kuat? Kalibin?
2: Oo.
0: Unya, asal mo itong kalibin niyang galuba niya?
2: Bawa, wala na po ko kay Balo, sir. Wala pa mang gumawa yung kagawa sa...
0: Kanong saan man yung nahitabo di ay? Kanyang pagdunggab niya?
2: Atong Bernice sa gabi, sir.
0: Bernice sa gabi, eh. No, unya, kanang naanis siya karon sa tambalanan?
2: Naa, sir.
0: Nung saan man yung nahitabo niya karon?
2: Padong laging upirahan, sir.
0: Upirahan? Nagrabihan ba siya?
2: Grabe, kay diri man sa duha mga naigo, dire.
0: Uy, duha ka igo diha sa iyang dughan.
2: Hapit man igo ang kasing-kasing.
0: Uy, adyo kay nalikay pa itong kasing-kasing niya.
2: Maulagi.
0: Na usa may kahimtan niya karon, conscious ba siya or maka ado na ba siya mga pamate?
2: Narang-arang nanon siya, sir, kay nakuha naman siya og kanang mga dextros. Kuha na pud kanang tubo. Nya gi oxygen na lang nang iharong gikuan.
0: Pero schedule na siya og operasyon.
2: Pa di kuanan ka ikaw CT scan, sir, niya wala pa ito na ako pa kuanan eh, kay kulang lagi kong kwarta.
0: Okay, so ang usap pa problema ni ini kaya ito ang kalibin niya wak pa po na dakop na dakpan eh
2: maulagi,
0: kining maong nagdunggab niya. Okay, so mga panginhanglan no, no, labi na sa operasyon ni ini no, niya ang mga inadlaw ninyo na panggastuhan diha sa atong tambalanan.
2: Oh, sir.
0: Okay, so wayan mo ba po yung mga anak ni imong isuon?
2: Nakapun siya, pero wala po dyan mo, sir. Mga itong doong lang po.
0: Pilang may anak ka din niya sa mga isoon mo si Marilo?
2: Wala yun sila anak, sir.
0: Awa ni anak sila ng kalipin?
2: Wala.
0: No, so bali, ikaw na doon nagsapupo ano yun eh. Kaya wala mo naman itong iyahang kalipin kaya mo itong nadunggab.
2: Mawalagi, sir.
0: Sige, palihog ko. Tagaan ka na ko kay Gayuna, no, sa pagsampit, labi na sa itong mga sukintig paminaw, no, sa itong tuluman, no, sa inyong alagad. Palo ko, sampit sa itong mga naminaw to karon na mangayo kag tabang.
2: Katong naminaw na ako karon, nanaot nita silang maluoy. Ila kong tagaan o gamay nabang. Ikan sa ilang kasing-kasing.
0: Okay, so kisa tong mga adunay mga extra diha na mga kwarta nyo dyan, no? Atong itabang na to, no? Labi na ni Marilo. Marilo, no? Ang ato ang
2: Marilo,
0: pasyente na to. Kaya gidunggab din siya ng partner. Live-in partner niya. O niya, critical ang kahimtan niya sa atong tambalanan. Pwede ka mo musend, no? Pinagit sa itong GCash 0927-641-6486, no, para sa inyohang mga GCash. Atong balik ko, no, 0927-641-6486, no, para sa inyohang mga cash, no, na ipadala aron ato po nang ipaabot no ngadto sa atong pasyente na to, ug labi na sa igsuon sa pasyente nga moy maayo sa atong tabalan at sa atong istasyon sa nangayog Tabang mga higala. So paabot lang ta ha kanang kuya sa atong Tabang na ipaabot gikan sa atong tulumanon sa inyong alagad. Mayong buntag. Atong pasalamatan no ato ang mga donors and benefactors atong Tabang no dinhi lang sa atong istasyon sa DYRD.
3: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang, First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Altura Supermarket Corporation, Anonymous Lila, Carlos Curtain Shop, Bohol Shipping Lines Corporation, Baliola Family, JF Twin House, Monica Andrea Oliva, ug Istorya Family.
0: Okay, so mga tumahigala, ang nagtakop sa itong panag-uban sa laing edisyon sa itong tulumanon sa inyong alagad adlawng Lunes, Pizza 12, kini inyong higala sa kanginan, Leonard Simbit, sa ngalan ni Vice Mayor Tibbs Bulyeser. Mayong buntag kanyang tanan.
4: IATF, inyong alagad ta forever.

0: Then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab. Equip with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
1: Therapy with care is the best you'll find. Wellness and motion, peace of mind.
0: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cochlea Compound, Mansasa, Seaside. Quality of care is our top priority.
2: Pagutan na. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pagutan na, gasimple ra ang tubag. Ikumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain nga barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhi na ta sa makasiguro o kumpleto. EXL Makabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
3: Mga pinangga, si Doc Bray kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya ug mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
4: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
5: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
4: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
5: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
4: Ay, Mari. At tudada si Junjun sa East Medical Center, Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
5: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
4: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
5: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
6: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
7: Bohol's best quality drinking water. Ultra soft.

0: Available at Slim Pension House, English Street, Tagbilaran City. For city delivery, call our hotline number
1: 412-0371, 412-5908, 412-4858, or at 0917-455-8456.
0: Quality is our priority.
2: Ultrasoft 0384124858 or 0918319 4953.
3: Balita ug impormasyon gikabinaw sa katawhang bulanon.
4: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
5: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
6: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
7: Ang istasyon sa katawhan.
8: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
9: Mga sano ug mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpagkabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog ug pagtiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpagkabana? Ang pagpakahilumba ug dili pagpangilabot, pagpagkabana? Dili ug dili mga sano ug sana. Ang pagpagkabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit ug pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna ug pagsaway sa mga kahiwian nga inyong nakita ug napatudan. Mo'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhanang probinsyal ug ang abanti Bohol ming mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana bulanon.
10: Mga igala, kumusta? Laing adlaw, laing oras sa akong pagpakiguban kaninyo ni Tulumanon. Tulumanon, pagpakabana, bulanon. Maghatod kaninyo sa mga kasayuran. Kalabot sa pag-alagad sa pangagamhanang probinsyal, uban o pinangluhan sa atong talahurong gobernador, Gobernador Aris Awintado. Giapod-apod ang pag-alagad ngadto sa kadayang lugar ning atong lalawigan sa Bohol og ang katawhan igsuon gidikana nagkanayon. Salamat, provincial government. Salamat, Gobernador Aris Awintado. Sa ngalan sa paimo, Provincial Information and Media Office, uban sa kanato mga kaisunan ang mga tagdumala, Attorney Pilipina Asoy Pulio o si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa tagdumala sab, sa stasyon DYRD, mga kaisunan sa DYRD sa Master Control, uban kanako karong mga orasa, mga higala, si Engineer Kagawad Jerry Kahe, samtang diri sa video Jerry Kihok sa gihapon. Gikan sa adlong Lunes hangtod sa adlong Viernes, ako si Loloy Tutas, kumusta may buntag kaninyo? Mga kaigsunan, ubay-ubay ang giladlad sa atong talahorong gobernador. Gipabati ngadto sa katawhang bulanon, lakip na sa mga kaigsunan. Sa lain usab nga mga lugar nga nakadungog atol sa pagpahigayon sa Super State of the Province address ni atong nakalabay nga Biyernes, mga kaigsunan. Og ang katawhan sa feedback nga atong nadungog og gihisgot-hisgutan sa katawhan, mga igsuon, ang pagpadagan sa panggobyerno. Pinaagi sa atong talahorong gobernador o gingon man ni Vice Gobernador Nick Bisas, lakip na sa tanang mga opisyalis nga miyabag sa pagserbisyo, mga kaigsuonan, limpyo, sihag nga panggobyerno. Mao ni ang gitinguha sa katawhan, mausab ni ang gusto sa katawhan, mga kaigsuonan. Kanang pagpadagan sa gobyerno, hindi bitaw blood, sihag ba? Ha? Kung unsay naasluyo, kung unsay gihimo, mao'y makita. Mao man na ang kahulugan sa sihag. Og ang limpyo nga panggobyerno, natural, dilihugaw nga pag-alagad, mga kaigsuonan. So ang atong gobernador, sa iyang pamahayag, mga igala, lakip na ang pagpalambo sa bisan-unsa nga ngayon nga kalambuan nga batunan sa tao, dili sa pag-unsa. Nakadaig ang katawhan, mga kaigsuonan, sa kaigsuonang bulanon, og doon na may nagpahipi diha nga mga negatibo, ilarasab na, mga kaigsuonan. Hisgutan sab nato, mga igala, kining Bohol prepares MSMAS for FX 2027. Unsa kini mga kaigsoonan? Panahon nga muabot ang pagpangalagad mga higala ngadto sa mga kaigsoonan nga dunay panginabuhi. Ginagmay bakang negosyo, baligya-baligya baka kunsa diha. Ang pangagamanan ng lalawigan sa Bohol sa pagpaningkamot mga higala. Sa atong talahorong gobernador, Gobernador Aris Aumentado, nangitag paagi. Kay kining usa ka gibuhaton mga higala. Pananglitan usa ka gibuhaton pagpalimpyo, pananglitan lang pagpaanindot sa usa ka barangay na may paagi. Kay kanang pulong gibuhaton programa man na mga igsoon. So sa laktod ang programa dunay mga pamaagi. Karon kay negosyante man ang gisgutan mga no negosyo mga micro ba. Ang gisgutan ni ining atong batbat kaninyo karon sa kahanginan, unya dili kamo matingala. Unhan na lang nako daan. Manaa ka man sa social media, sa Facebook ka man magtan-aw sa radyo ka man aminaw. Mga igsuon, balikon gyud nako o gibarugan gyud sa pagpadagan sa panggobyerno ni Gobernador Aris Aumentado, gobernador ning atong lalawigan sa Bohol, nga makadulot gyud og serbisyo. Sa ipasabot ang makadulot. Kay medyo na ipagkalaw mana mga igala nga sinibuhano nga pagkasulti. Kanang dunay mahimo nga huptan sa tao, gumikan sa programa, hangupon sa tao mga igala, unya kun ang tao nga mihangop magkinugihan. Kay di man pud pwede mga igsuon nga ang gahangop magtinapulan. Ah, kanabandi mo lihok ba? Kinahanglan ang muhangop na apoy init nga pagka manggibuhaton mga igsuon. Unya ang usa ka Juan de la Cruz, usa ka Talpulano mga igala nga hatdan og pamaagi programa sa gobyerno dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol. Uy, sa tago ang uban mga igala, magpasalamat ang uban dili makapugong. Musinggit gyud pa sa pag-ingon mga igala, salamat provincial government. O salamat, Gobernador Aris Aumentado. Usa ni sa atong isikutan. O niya, kung may oras pa mga igsoon, lakip sab nato nga lakbitan o isikutan din sa atong pagpanag-uban in Tulumanon, pagpakabana Bulanon, lain na sang lupad sa eroplano Japan, mga igala, sa umabot ng mga bulan. Usa kini sa timailhan, mga igsoon sa naglihok nga panggobyerno. Oh, wala magpasagad mga kaigsuonan. Oh, kabaranggayan, kapasalamat. Kalungsuran, maugi hapon. Pag-abot mismo kinatibuk ang lalawigan sa Bohol. Puno-puno ng kapitulyo probinsyal mga igala kay nagbit-bit og mga papel uban sa ilang katuyuan ang mga barangay opisyal, mga tao nga tinagsa nga musaka diha, individuals ba? Kay naaman lagi. Naaman lagi masaligan ng mga programa dinis ato sa lalawigan sa Bohol. The provincial government of Bohol PGBH under the leadership of Governor Aris Aumentado is strengthening market access opportunities for local entrepreneurs as it prefers Boholano products for participation in one of the country's premier international food trade events, mga kaigsoonan. Unsa inyong nabate, ato ning himay-himayon pa mga igsoon, matod pa sa katigulangan, tinagsaon ba? Matod pa ato ning himay-himayon mga higala, kung kinsa ang makapahimulos ni ini. Sa punto nga nag-ingon, strengthening market access opportunities for local entrepreneurs. Gipalig-on, gipangusgan, gipangitaag mga paagi mga higala, nga ang kigayunan alang sa mga magpapatigayon, ginagmayay ba? Inato ba? Dini sa ato, sa lokal, dini sa Bohol, mga igsuon, giandam na mga kaigsuonan sa atong provincial government, mga igsuon. Nga naman, kinigong negosyo kung imong tanaon sa natad sa larangan sa patigayon, mga igala, kining negosyo sagol-sagol na iganegosyo balong-balong. Oh, hangin ray mo bugnaw, di ba? Na ay ganegosyo mga igalag, suroy-suroy, sakyanan ang muabag. Na asay ganegosyo mga igalag, maghangad ka magtanaw sa building.
11: udton dako malandungan kas landong sa building kay hilabian ka dagko nga mga tinukod mga kaigsuunan dinagko na. Oh. Pero ang labing makapahimulos mahimulos nini mga igsuon ang mga dias mga ginagmay nga mga patigayon nga kaabag sa panginabuhi. Ngano man mga igsuon ngano nakahuna-huna makaha nini ang atong mga kadaguan tungod kay kining nang inabuhi mga igala sa mga balong-balong dinagko nga mga katukuran sa building pinintalan og dili binantayag security guard og dili puro mana nangiyawat matag-ad daw kay da do na man kana sila mga galastuhan oh kun maghisgot og unang galastuhan ari sa tamusandig mga igsuon og bugas og uban pang mga galastuhan mauna ning usay malagbi basta daghang galastuhan pagtungha sa kabataan bayad sa kurente tubig uban pa na diha mao ni mga galastuhan apil puning duawon ang tawo mga igalas balatian hangtod nga dunay balatianon nga lawas ang usa ka tawo kinanglan gyapon nagkwarta mao lagi ni nga usa ka punto mga igala sa dinalian nga paglitok muingon bitaw ng uban, iniglihok sa tao, kwarta. Okay na, malagi panultion, mangigala. Sa bata pa ang tao, mangitag kwarta. Kanaman, madawat nagtrabaho ba? Batanon pa. Apan sa tigulang na mangigala, ang tao, mangita na sa gyapong kwarta para sa maayong panglawas. Ang lawas, lagi mo'y mangitag kwarta. Mao bitaw na hinungdan nga muingon ang uban lawas puhunan. Oh, lawas puhunan. Pero kun sabton gud nato kining pulong puhunan mga igala mao ni ang kwarta nga isugod sa negosyo. Pero sa laing bahin pod kanang pag-ingon sa mga igala nga lawas puhunan, but ipasabot aron makakwarta ang tao, kinang dunay maayong lawas ang tao. Kay unsaon man pod pagkakwarta mga igsuon kun gahuna-huna ang tao nga maunay buhaton pero ambot masabtan bas kadaghanan gakabag mga igala kay dunay balatian. So mao ni mga igsuon nga ang atong pangagamanang probinsyal bisan sa mga unsa diha nga mga igbaligay niadtong mangyaging semana mga igala pinaagi sa Bohol Economic Development and Investment Promotion Office kun BPDPO in partnership with the Department of Trade and Industry. Nagtambaya yung ngay naman. Maunang partnership. Ha? Gatambaya yung ngay na. Og tao pang galakaw, gaagbay na. Og tao pang dunay gimbuhaton, unya dunay bugat, gayayong na. Gatambaya yung ngay na. Conducted an FX Philippines 2027 orientation session and MSA coordinates meeting at the CPG Hall. Nganong dunay may gihimo? Mga igsuon, the activity gathered micro, small, and medium enterprises interested in joining FX Philippines 2027, which is scheduled sa umaabot nga Mayo, mga igala, sa World Trade Center. So, maulagin yung andamon. Kinigong pangagamahanan ni Gobernador Aris Aumentado, kinibang gobyerno na to sa Bohol, nga karon ang gobernador mao si gobernador Aris Aumentado mga igsuon kun unsay himuon sa umalabot andam-andamon daan sa pagkakaron para nga pag-abot sa umalabot naanay tinigom nga maayong mga hunahuna og maayo nga mga plano. The orientation serve as the platform of provide participant with information on the events, participation requirements and opportunities available to local businesses seeking to expand their market reach. Kutob sa makaabot, maabot sa usa ka magpapatigayon mga kaigsuonan. Kinahanglan gihapong pangandaman. Na kinisang pagpanganda mga igala o damgo o tinguha sa tao. Kay doon naman sa tay gobyerno mga igala nga andam nga mutabang mga igala sa tinguha sa tao. Oh, aron magmalambuon. So ang atong pangagamanan ng lalawigan sa Bohol, wa gyud magpasagad mga igala. IPEX Philippines is recognized as one of the country's leading international food and ingredients trade shows. Oh, may tungod o mga pagkaon o mga ingrediente, mga igala. Kining IPEX Philippines, giila kini. Nga usa sa tibuok kalibutan. Oh, mga igsoon. Sa ato, maula gini. Ha? Kay kining pagpalambo sa usa ka negosyo, kining pagpalambo sa usa ka panggobyerno, mga igala, gakinahanglan man nagkatambayayong sa lain usab nga panggobyerno. Oh, di ba? Kay ang negosyante nga gamay puhunan o kahadiba dakog puhunan, mga igsoon, sa pikas bahin, gakinahanglan gyapon nagnegosyante. Nga naman, kana ramay magbinatiay sa pagpalambo kung unsay programa. Karon si gobernador ari sa umintado kay naa man na niya nga matang sa baruganan ug tinguha nga ipaabot ngadto sa mga bulanon kinsa dunay mga kalihukan sa pagpanginabuhi dinagko og gagmay. So malalim nimo na mga igsoon, unya andamon sang merkado, magunsa man ang pagkaon wa sa merkado, ha, di ba mahinumdum lang ko mga igsoon ini palain tagamay ba. Mahinomdo man lang kung mga igsuon ini nga pagkasultian nga, di ba sa kalungsuran mga kaigsuonan dunay tabo, palain tagamay ha, di ba sa kalungsuran dunay tabo kanang gitawag og market de, oh, gipundar na sa katigulangan. Dili mga kabatanunan ang nagpundar ni ana og plano mga igsuon kadto pang atong mga uyong og uyang sa kanhiang panahon nga kasagaran sa mga negosyo o kahabalay patigayon mga igala giatupan pagnipa. Mao'y nagpundar ni ana. Unya gipugngan o gipadayon sa bulanon mga igala kita dinis ato sa lalawigan sa Bohol nga kun unsay gisugdan sa katigulangan kinahanglang ipadayon sa kabatanonan. Mao na inungdan karong panahon na nga dunay mga lungsod nga naay tabo. Naitabo og Martes, ha? Naitabo og Domingo, naisabado. O, di ba? Naitabo. Ngano man, maghatag manig kaayuhan para kang kinsa sa negosyante mismo. Para usab sa laing bahin, asa mo hatag og kaayuhan para sa lungsod mismo. Di ba? Unya, uban pa nga maghatag og kaayuhan para sa mamaligya ay sa tabo mismo. Nga naman, muna mga katawahan, magpunsisok man. Oh, andamo na ito ng itong baligya, kay na ay mangumprahay karon. So, gipundar na sa katigulangan. Hangtod karong panahon na mga igsoon. So, ang mga lungsod, mga igalang na itabo, kasagaran bibo. Di ba? Medyo magpakitag sihag sa kalambuan. Mao gihapon ang probinsya. Dipindi man sa gadala mga igsoon. Karon ang atong lalawigan sa Bohol di naman ni matabang mga igalag kinsay gadala. Kay duha naman ka termino nga Milingko des Kapitulyo probinsya lang atong talahorong gobernador kay gisaligan sa katawhan. Mao gapadagan sa rindas pang gobyerno. O nya kini ra bang pulong rinda mga igala kay adto ra gyud ni. Adto ra gyud ni kabayo nga bira o kalisa. O kung asa ni mo itandi, kanang pulong rinda. O. Pero pwede gihapon sa gupon pag-abot niris pagpadagan sa panggobyerno. Kay imo mang manihoon ang gobyerno sa maayong pagpadagan. Kay ugdili ni mo tanawon ang direksyon sa gobyerno, o sa may tabo, may yabo man ang gobyerno ha. O, di ba? So, gitarong-gitarong og nakita o ginungdang sihag. Pag-abot og sihag, mga kaigsuunan, murag wapay misupak. Wapay misupak. Pag-abot og limpyong gobyerno, pang-gobyerno, mga igala, murag wapay mitutol. O, sa lain pagkasulti ng misupak, wa mo ayon kanang mitutol, mga igsuun. Nga naman, makita man. Ang gipalambo, mga ginagmay negosyante. Di ba? Kung unsa kining mga gagmay negosyante, di na niyangay nato taas o bat-bat, kaya nasa ayod na tanin eh. So, muna yung mga igsoon, ang panglantaw. The IPEX Philippines is recognized as one of the country's leading international food and ingredients trade shows bringing together foods producer, exporter, buyers, and industry stakeholders from various parts of the world. Diin gikan sa lain-lain nga mga lugar sa tibuok kalibutan. Mga igsoon. Kayo maghisgot gug tibuok kalibutan, mga igala. Basta maghisgot na ganit ang diin gikan, nasod na. Gikan sa lain-lain nga mga nasod. Oh, subliyo na to. The IFIX Philippines is recognized as one of the country's leading international food and ingredients trade shows, bringing together food producer, exporters, buyers, and industry stakeholders from various parts of the world. Dinagko na ni mga igsoon. Ha? Dinagko na ni. Gawas o giingon, gikan lang sa lain-laing dapit sa usa ka nasod. Dinagko na ganina. Gikan sa lain-lain nga dapit sa usa ka nasod, dinagko na. Unsa nagyod kun ang gilitok, mga igala, gikan sa lain-lain nga mga dapit sa tibuok kalibutan. Muna'y atong bantayan. Ha? Through the orientation, participating MSAs gain a clear understanding on how the event can help them showcase their products to wider domestic and international markets. Sila sayon na. Sa laktod, pag-abot sa panahon, mga igsoon, di na maghangad-hangad. Kaya nasayon na. Gisuhito ng daan. Through the orientation, participating MAS gain a clearer understanding on how events can help them showcase their products to wider domestic and international markets. Okay, kining negosyo, mga igala. Mapasiaw man og dili. Mamaligya gani kag suman, mga igala, negosyo man na, pero hilabihan ka ginagmay lang, inaog o ginato. At tubri ka mamaligya, suway mo'y tao. At tubri ka mamaligya, saway mo palit. Karon, kining giingog IPIX Philippines, pag-abot sa panahon, mga igala, sa ato pa, misalig sila, ha? Ang mga kadakuan, misalig sila, mga igala, kung anhi ipahigayon sa lalawigan sa Bohol. Kay kadtong atong giingon nga panagingnan sa mas mamaligyag suman, biko, bingka, o guban pa, mga igsoon, di ka mamaligya, o guway, mamalitay dito. Nga nung mamaligya, man kang wamay, mamalitay dito. Naalagi ang baligya. Hilabihan ka lami, hilamihan ka nindot. Piboritos mga katawhan, mga igsoon. Pero sa baligya, mangod kung maghisgot ang baligya, mga igala, dili lang kutob sa lami. Nga mga baligya. Kana, sa lami nga mga baligya, maunay dugokon sa mga tao. Ugway mga tao, kinsa may mudugok. Di ba? Kinsa may muanha. Mauto sa atong panagingnan kaganina, nga ang lungsod doon ay merkado, doon ay market de, tanawar ako ng mga lungsod, mga igala, way tabo. Tanawa. Ug naa man galing Barbiruhan, mga igala. Ug naa man galing manglimpahag kuko o guban pananguban diha nga mga makita nato nga makita des kalungsuran kay kabahin sa mga negosyo. Kapanginibuhian bot nako ipasabot. Mailag mo tupi ug usa usa kadlaw. Ug Barbiruhan manggaling. Pero ug naay tabo mga igsoon. Naay mudugok bot niya ko ipasabot nga timanan sa katawhan. Ha? Manlugsong tong di paunta magpatope kay mo adto na. So makita nato nga ang pangagamanan sa lalawigan sa Bohol sangan sa patigayon mga igsoon. Giapil sa pagtuon, gikutihan, giunahuna mga igala. Kay si Gobernador Aris Aumentado, hotong sa katawhan ang gitawanaw. Nya kining hotong sa katawhan kay daghan man ning klase. Ha, usa ra bang klase? Pagingog, mangingisda. Usa na. Mag-uuma, lain na sabna. Ha. Mamaligya ay mga igala des kadaplinan sa mga merkado-merkado, lain na sabna. Pagdani og mga negosyante, mga igala, namuhunan o mamuhunan, kay misalig din sa lalawigan sa Bohol, samot na, nga lain na sabna. Mauni si Gobernador Ares Aumentado din sa ato sa lalawigan sa Bohol. Mabita na si Gobernador Ares Aumentado. Doon ay program nga takna sa Gobernador, madungog ninyo isalot din sa Tulumanon pagbakabana Bulanon matag Lunes. Kung wala lay lakaw, kung wala lay adtuon, kay unsaon man sab. Wa may tao nga duhay lawas, usar tagsay lawas na magyunin tao. Oh, di ba? Mayon tag muingog, ang tanang official, taguray lawas. Ah, sige yun. Munang usahay, di siya mabati din sa Tulumanon sa takna sa Gobernador. Kay doon ay ginaasi kaso. Maunay hinungdan nga nung magaprograma. Aron ibat-bat mga igala sa programa. Siya yung mangunay. Silang attorney Handi Lagunay, mga igsoon. Munay kasagarang madungog. Ha? Di man po maulawan ang duha mga igala. Attorney Handel, dili mga igala kay nasayod man sa pagpadagan. Kung nasayod ang katawhan sa pagpadagan, mga higala ni Gobernador Ares Aumentado sa ngalan sa limpyo mauswagon o sihag nga panggobyerno mga igsuon, labaw nasayod.

0: kiliran sa atong gobernador kung kinsay palihokon, unsay buhaton, mao kana naa mga kaigsuonan ang mga nag-alirong. Dili gyud kalikayan mga igsuon. Ha? Dili kalikayan. Karon kay ang pag-andam balik ta. Karon kay ang pag-andam mga igala sa mga unsay ibaligyas merkado puhon-puhon. Gisukad naman karon ang pagpangandam. Mao ni mga igala nga si Yuradi Israel, Senior Trade Industry Development Specialist sa DTI, may paygayon o mga pagbat-bat, mga igala, mga pamahayag. Bahin sa IFEX Philippines and highlighted its role in helping enterprise, kini magupong DTI, mga igala, dako po nagpapil sa negosyo. Mao na nga og dunay mga patigayon nga musod dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol. Kay guys got man tag provincial mga igsoon sa province. Andam pug tagana ang mga kaabag. Mabitaw na di ko maulaw mga igsoon kun inyong bantayan. Di gyud ko maulaw mga igala kanang talitapos nga bahin sa pagsira matag programa. Muingon yug ko mga kaigsoonan, ha? Pagserbisyo alang sa katawhan organisado. Lipay man katawhan. Ha? Lipay ang katawhan. Lalim na nimo, ha? Naa sa tanang sektor sa katawhan, mga igala, sa tanang hutong. Nya kanang akong gilitok-litok, mga igsoon, napuribahan o gipuribahan. Pero ako nang gihimo agigpahinumdom kaninyo, mga igsoon, nga ang pagpangalagad sa atong talahorong gobernador uban sa mga kaubanan des Kapitolyo Provincial alang sa ikayo sa katawhang Bulanon mga igsuon. Ha? Alang sa katawhang Bulanon mga igala. Mura ang katawhang Bulanon og nakadawat og pinaskuhan pagserbisyo alang sa katawhan organisado. Kun imong tapuon Pasko, kinsa may di malipay? Ha? Kinsa may di malipay mga igala? Nga naang naaman ang serbisyo. Naang naaman ang pagtagad kung unsay gikinanglan sa tao, maopisyal ka mas barangay o dili. So nining bahina natataw na mga igala, ha, natataw na, nga wala gyud magpasagad. Laing mga pamatuod, mga kaigsuonan, nga ang atong pagpadagan sa panggobyerno pinaagi ni Gobernador ari sa umintado din sa ato sa lalawigan sa Bohol. Mga higala, pangkatawhan yun nga serbisyo. Napuyuban po dosahay mo salot. Sagdi na laman na. Napuyuban, mga higala. Ah, pamulitika man na. Oh! Og di mo serbisyo, way na himo. Magatod og serbisyo, pamulitika. Wala gilain tawagan ng pamulitika. Ah, wala gilain anak. Nga muingon po ng uban, mga igalas, kailitilitas, mga kalusuran, wanon maningog sa radyo, ato lang dito, ambot, kadugayan, basig mo tingog na radyo. Muingon, mga igsog, ah, pamulitika man na. Oh, usay, pamulitika. Muantos, gobernador, aris, kabarangayan, kay magdag, ayuda, o ka-livelihood, o ka-kapanginabuhian. Di man mag-isgot nga butuhi ko. Madaghan man ang istoryas pamulitika og dili. Ang dili gyud kalimtan mga higala butuhi ko. Bisag unsa kataas ang istorya. Bisag magpakatawa pa ang usa ka kandidato mga higala, nganong mga kandidato mapusgubares nga di maron ting kandidato. Ba di ba? Oh, di ba? Wa man. Oh. Naapoy uban daghan lagi ba? Ambot og sungog ba ng ilaog? Maura ba po'y naapa sa ilang utok? Watay mahimo. Nagserbisyo ang tao. Ha? Nagserbisyo. Pananglitan, niadtong miaging simana, migawas ang balita mga igsuon. Nga sa diha nga mipresentar sa mga dinagko nga mga plano si Atty. Hande Lagunay tulay sa Cebu og Bohol. Oh, pamulitika din na. Sa dihang gipatukod ni kanhi Presidente Ferdinand Idrali Marcos ang Liti Samar Bridge, mga igsuon, pamulitika din ito. Wanagoy laing itawag. Kamuha. Sagdi na lang po. Andama na lang ng inyong kandidato. Sa ato pa, og mangandam na gani mo kandidato, na kamunay na mulitik ka. Pero wabi ako ituyo, nga ako ng lakbitan. Ha? Nga nung maglakbit-lakbit, mangkuana. Nga libre gusto man, managan, mga higala, ang tao sa usa ka lugar. Libre gusto man. Kaya niya man tas nasod nga demokrasya. So mauna mga kaigsunan, nga itong talahorong gobernador na kapamatuod na sa laing bahin. Sa iyang mga advokasya, sa iyang mga baruganan, mga damgong tinguha alang sa katawhan sa Bulanon, mga higala. Apil, mga nimbaboy. Ha? Diba? O muna ISF. Ala, pirmag executive si governor, kayuhan sa mamuhi ay baboy. Kayuhan pos baboy. O, dili man kay ang gabuhi ang baboy ang may kayuhan. Apil pong baboy. Nga naman, dabi di pa igbaligi ay, masakit nag ISF. Naglihok gihapon si Gobernador Aris Omitado. Mga igsuon. Ha? Klaro, og tataw kaayo, nga naglihok gihapon mga higala. Ang atong gobernador dinis ato sa lalawigan sa Bohol. Klaro gyud. Kaninyo nga mga nagpahipi diha nga wa makagusto, hanap ninyo. Wa gyud mo yang ikasilo ngano man sa sa mga misalig ni Gob og sa mga nakadungog sa mga pagpamatuod ni Gob og paghatod og serbisyo ngadto sa katawhan, klaro. Sihag ba? Apan niadtong gahuna-huna mga igala. Abot unsang klasiha po sa huna-huna, sila rin na sayon. O, ato man po nang girespito. Pero kanto pong gahuna-huna mga igala, ang ilahanap. Kaya naaman sa lagi ng panultion mga igsoon, nga ang usa ka nagserbisyo, dili yun makapahimuot sa tanan. Ha? Dili yun makapahimuot. Bisa nga na gani usahay sa pamilya mga igsoon, usahay, di magkasinabot, di magkapahimuot. Bisa gani timplada mga igalas, mga restaurant o kananan, di gyapon magkasinabot, usahay ng mga kusinera. Pag-ingog, unahon ring asins pagbutang dito sa kalha, tuwa man po muingon, ipaulahe. Di gyapon yun makasibot. Unsa na kagpanggobyerno. Pero mas bintaha na lang mga igsoon nga di magkasinabot sa gobyerno nga naman, tao may muhukom. Kinsay muhukom? Mga tao man. Katumang nagkasinabot, ugwa, anos aman hukme, panahos piniliay, wako mga panya ha. Mamang po na iting hukom, di ako lakbitan ang pong piniliay. Mamang na iting hukom. Unang-una, dili sa pag-unsa, base sa hukom sa tao, sa wa pa mag-gobernador si Gub Aris, nagpadayag pas katawhan nga mahimong gobernador, tabangi, tuuhi ko ninyo kay daghan kong programang kaayuhas Bohol, mito ang tao. Sa dihang ikaduha na pong higayon, mga igala, mito o gihapon tao. Nga naman, sihag lagi ang pang-gobyerno. Dili angay dudahan, dili angay mga igala, inoon, murag lahi na sa una mga igala, sunod-sunod, karon murag nagkaminos. Kanara bang mga nagkaminos, mga igala, sa mga nagkaminos, dili kay nakaminos ha, nagkaminos, but ipasabot, nagkadyutay. Kanara bang muminos, mga igala, ang kanang negatibog mga huna-huna, napoy uban, maingaw, kuha na to, na positibo na to, hintapo na to. Hintapo na to. Asag di laman, salamat kay makasabot sa. Pero di po mo sabot, salamat lang po giyapon. Kaya di amat na magsama. Puyo, mga igala, ining nasod nga gihatagan tagkatungod. Ha? Mga igsoon. So tataw o klaro kayo, mga igala, nga bisan gani ang mga negosyante gagmay, gipangandaman, gihapon ka na, mga igsoon. Ha? Gipangandaman, gihapon, alang-alang sa ikaayo, mga igala, sa mga tagtungod. Kinsa man yung tagtungod, nga akong ipasabot, kadto mga igsoon nga mga nanginabuhi, nga ang panginabuhi, nanginabuhi mga igalas kamerkaduhan, maginagmay mga dinagko, Di apa untay isumpay nato pero talitapos naman ang mga gutlo mga higala. Pipila naman lang di ug mapuhon na lang ni ug maapas nato no ug mapuhon. Tourism ties with Japan improves. Oh. Kining atong turismo mga higala makigtali, makigdugtong ba? Sa Hapon mga higala sa Japan alang sa kalambuan. Oh. Kaya kini lagi pagpalambo mga higala kini turismo dako man ning programa sa gobyerno sa tourism. Dinis ato mga igsoon. Ha? Ang tanan nga programa mga higala besag agriculture o turismo man ning gisgutan. Bisan mga igsoon og agriculture. Bisan mga higala pangisda alang sa paglambo. Makigdugtong ka, sorry. Makigdugtong ka mga igsoon sa lain usab nga buot mo palambo. Kay muanhe dinis ato sa lalawigan sa Bohol. Ako lang unan, sa akong gilakbitan, Disyembre puhon-puhon, ay lupad sa aeroplano. Dinis ato, gikas Japan, sa umalabot mga kaigsoonan. Mga panglantaw pa na, mga higala. Nga, dugang makahatag o kayon sa atong turismo kay kasagaran mangud mga igsuon na pag ingon nga unsa nang eroplano ha hapon na puno-puno punas mga Hapon pag ingog Koreano na natural Koreano at upos Korea magagikan puno-puno sa Koreano di ba mao man andagan mura pug basketball mga igsuon pag ingog kinsay mo duha si Rabuliones ang tanang bangko puro taga si Rabuliones galingkod. Kinsay mo dula sa Governor's Cup. Oh, pananglitan lang niya. Mauning may aksyon tagtipas. Gay-gays ko tag puno-puno. Pagingog. Kinsay mo dula. Inabangga. Ah, puro inabangga sa mga igalang muli ko sa bangko. Mausap niya po ng mga negosyo pinagis turismo. Oh, mga lupad sa aeroplano. Pagingog. Diin gikan ang tuyok-tuyok ng aeroplano sa kapunaw-punawan dito sa Panglao. Gika na Japan. Ah, puno-puno, punang Japon. O, oh, napoy, uban na sagol. Koreano. Gika na sa Korea. Ah, Koreano, punang nadiha. Wa mo makabantay? Ah, ambot o tanan na ba? Nga dugo o rasa sa tao, mga igsoon. Daghan namang Koreano, kay na may lupad sa aeroplano. Ah, nanay, restaurant, Koreano. O, oh, di ba? Nanay, restaurant, ka Koreano. Yunana na mga igsoon. Kay paayunan manggod ang usa ka tao. O paayunan man. Langalang man ang mga turista nga Koreano, mga igalag, di mo kao na nang, bisag unsa kalami na nga putahe pananglitan lang og di mo angay, nagi magandang putahe para nila. Di ba? Yunana mga igala ang kapangandaman sa usa ka lugar. Gahisgot man taglalawigan, ingon ana ang pagpangandam sa atong mga kadaguan din sa ato sa lalawigan sa Bohol. Mao bitaw. Nga si Gobernador Ares mga igsuon magpasalamat. Oh, pasalamat. Oh. Di siya magpasalamat kay naay bagyo. Oh, kinsa man puy magpasalamat nga naay bagyo? Dili. Kun dili magpasalamat siya mga katawhan sa Kapitulyo nga naglihok kun dunay bagyo. Oh. Di siya magpasalamat nga naay bagyo, kinsa may magpasalamat. Pero nagpasalamat siya sa mga sinaligan pananglitan karon. Provincial Risk Reduction Risk Reduction Management Office. Pasalamat si Gob. Ano man, wa man magkiugpos, ha? Wa man magpaliban mga igala ang mga kadaguan PDR aray mo. Milihok man. Muning atong klarohon. Wa magpasalamat si Gobernur Ares sa umintado kay naay bagyo. Nagpasalamat siya sa mga milihok aron matabangan ang mga tao nga mabiktima sa bagyo. Mao nang naay PDR ari mo. Tuwa siya magpasalamat. Oh, napoy uban mga igala kay aligason sa. So patong kapasalamat mas gubares sa bagyo. Wala magpasalamat kay naay bagyo. Ang naglihok kun dunay katalagman nga bagyo, tuwa siya magpasalamat. Ubos sa pagdumala o pagpadagan ni Dr. Antonio de Malerio. Kahapsay kalinaw, mga igsoon, tuwa siya magpasalamat ni Sir Romiter Will. Nga naman, mausay galihok mga igala. Mga legal, tuwa sab ni Atty. Handy Lagunay. Nga naman, di man pud mahimo og way hakbang, way lakang mga igalang punto legal. Mao ni mga igsoon. So wala naman ko'y oras mga igalas pagpadayon nining Mount Tulumanon pagpakamana Bulanon. Salamat kaninyo sa inyong pagpaminaw gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes. Sa ngalan sa pangagamanan ning lalawigan sa Bohol nga naghatod og pag-alagad o serbisyo ngadto sa nagkadiyang lugar ning atong probinsya mga kaigsoonan, ubos sa pagpadagan sa atong talahorong gobernador, Gobernador Ares Aumentado, o ang katawhan misumbalik sa pag-ingon. Salamat, Governor. Salamat, Provincial Government. Salamat, Gobernador Ares Aumentado. Sa ngalan, sab-sapay mo, Provincial Information and Media Office. Mga kaigsoonan ining Mount Tulumanon, kauban sa nato sila si Attorney Pilipina Asoy Piolio o si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa tagdumala, sa sibyaan sa DYRD, mga kaigsoonan, AM. Gikan sa adlaw Lunes sa ako nang ginaingon mga kaigsoonan diri sa master control uban kanako karon mga igala si engineer Gilbert Tulop mga kaigsoonan nining aton Tulumanon pagpakabana Bulanon Jeric Ikok diri sa video kaninyong tanan mga suking tigpaminawan sa gihapon sa di pa kumutindog sa pagtapos hinumdumi pagserbisyo alang sa katawhan organisado ako si Loloy Tutas kumusta may buntag pag-usab kaninyo.
1: Inyo napati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon pagpakabana Bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
4: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
5: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
8: Si Long Ranger Journey

0: nakatilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
6: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
5: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
7: Balita ug impormasyon gipaminaw sa katawhang bulano.
8: Adiway arde, ang aming pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
9: Akong tipaminaw na radio station, kay wala NDYRD ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
10: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
11: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo, nga number one AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number one.

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Oh, ganun mo kung anon man ay mong nagway, pre.
3: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
2: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
3: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
2: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
3: Wala, pre. Magpagama pa ko.
2: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butang nga nimo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aro na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tawo imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mo mag-deliver.
3: Kanya, kung sa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
2: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
3: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
2: Yamat. Sweet to maligi ka, anak, pre.
3: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart, o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
2: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
3: Auna, aman din na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos nindawas ng akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Problema! Igawas!

0: Ako dahil si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti na ko nga ang sugar troll makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dahil gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugar troll tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
1: Ang sugar troll mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Long Rain Journey.

0: 4th of Dayon!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2-3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL Corphenamin Malate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: TTX 500.
4: Ang asawa ko mahilig makinig sa radio. Dahil pabalik-balik ako sa hospital sa noon, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako humihi noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
3: DTX 500, mabibili sa mga butika.
5: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
6: Bulano.
7: Adiway Arde, ang aking pipaminaw yun, everyday man doon pumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
8: Akong tipaminaw na radio station, kay Wala NDY RT Radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinuod na mga balita, o wala na Jay Lain.
9: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DY RD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
10: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DY RD. Sa paghimon o sab kanamo, nga number one AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026.
3: DYRD.
10: Number one.
5: Ang istasyon sa katawhan.
10: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
11: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
12: Magpakabana.
11: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
12: Magpakabana.
13: Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang among paghahisgutan. Pun-a ang mga tagpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
14: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw Tagbilaran, maayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw na itong programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Maayong adlaw sa ito ang pinalangga nga mayor sa siyudad

ng lokal sa syudad sa Tagbilaran, o labi na usab sa to ang mga department heads, office heads, o sa to ang chief of staff sa city mayor's office, Ma'am Kathleen Torimocha, and our city administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. Again, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. O mga higala, mayong adlaw usab no, sa to mga nagsikay-sikay diya sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay, nga nangandam sa mga pagkaon kang urasa, mga higala, dagan kayong salamat sa iyong pakigunong, pakiguman, o pagpaminaw, kabahin sa mga update programs and activities nato sa pagamhan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran, and our updates and developments niya to ang Gakbayan sa Tagbilaran. Ug asa man ko to ministry atong programa, ug asa man mo nahimutang karong mga oras sa mga higala, mayong adlaw ug daghan kayong salamat kaninyong tanan. Ug syempre di sad na ko makalimtan sa pagtimbayan ni ato ang mga 15 ka kapitanes ni ato ang Dakbayan sa Tagbilaran, sa ato mga 15 ka mga barangay, sa ato mga Tagbilaranons. Hello, mayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim, ano ang inyong makauban karong adlaw? And yes, mga ingala, mayong adlaw usab sa ato ang tigtimon atong programa sala si DJ Cyrus De Virus, Sir Gilbert Tulop, Sir Jerry Cahes, DJ Bumbolero, o ni Sir Eric Ihok nga may nag-insure nga madungog ta sa kahanginan mga higala, kung di naka-air ato programa no, sa to mga listeners na to sa to ang kahanginan na matag-adlaw nga programa through sa to ang DYRD station, naglabi na usab sa to ang Facebook page, kung di na sa mga higala atong makita no, o ato ang madungog through sa ato mga online viewers usab nga na kiguban ka nato no, sa ato ang official Facebook sa DYRD Bohol ang Kasaligan, o sa ato official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga igala, it's a new day because today is October 12, 2026, adlaw nga, Lunes. Yes, mga igala, unang adlaw na nato karong sa manahuna sa itong pagpanerbisyo sa itong buwatan sa City Government of Tagbilaran. So, ang kailang adlaw na sa mga higala, lain na sa mga adlaw na ito ang pag-aisgutan, kamain sa makatikaran, programa, serbisyo sa itong pagamhan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. So, stay with me until the end of our program. Tungod kay atong ipanghato, diri sa itong programa, ang mga labas ng mga balita, grabe na usab sa itong mga news beats, and update usab sa mga gibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa Dakbay yan sa Tagbilaran. So, para updated ka sa tanang mga kalihukan, programa o serbisyo, ilabi na usab sa mga announcements, programs, and of course, information alang sa itong mga Tagbilaranon. Sa dili pa natin ito, mga higala, itong madadagin ang mga news feed, and of course, mga updates ni Mayor Jenya, mga higala sa itong mga kaigsiunan, alias sa itong kamustahan sa ito ang mga listeners na ito, both sa ito ang radio, and of course, sa ito ang Facebook page. Yes, mga igana, kamusta naman mo, no? Kamusta yung tibok adlaw? I hope you're good. You are all fine, no? Dama sa maayong panglawas. And speaking of panglawas, mga igala, reminders sa itong mga suking tigpaminaw, no? Karong mga panahon na mga igala, itang mukabimot sa pag dala, ayaw, no? Kung magawas man sa tumatag sa tagsa ka mga panimalay, o magawas man sa tumatag sa tagsa ka mga ipagtrabahoan. Again, ay itang mukalimot sa pagdala o payong or pagsutog siya kana denied hood for protection sa itong lawas laban sa di na tumatan siya nga daman sa panahon. Kaya itong panahon mga igala, kung atong mabantayan, usahay mo uwan, and then sublaan po ka init. Ilabi na karoon nga init kayo ang panahon mga igala. Please, no? Ang pingin ta ng ato ang kaugalingon, no? And ay itan mo kalimot sa pag drink, no? O water, 8 glasses of water a day to stay hydrated. Or mas more pa, no? Kaya grabe kayo ang panahon mga igala, nagkaibong po ng kainit sa panahon. So, mahon ng yes, galangan dyan na itong kampingan na itong lawas. Let's stay hydrated, and also please don't forget food, no, to take vitamins para tabang sa protection laban na niya mga sakit-sakit sama sa ubo, sipon, ug hilanat. So, maunang kampingan na ito ang atang lawas, matagad lang. And, ultimatan usab nga, health is wealth. Yes, no? So, mga higala din na ito maglangan, aduna tayo mga importante nga mga ipangtibia, and of course, importante usab nga mga impormasyon alang sa itong mga suking tigpaminaw, kabahin sa itong mga news beats nga itong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Ang Dakbayan sa Tagbilaran, usa ka opisyal nga miyembro sa Open Government Partnership o OGP Local, na nagsubay sa mga core

0: youth nga access to information, civic participation, public accountability to technology and innovation. Gipahiluna sa city government ang dakong bilis sa tingog sa katawhan, pinaagi sa mga mekanismo sama sa CSOJET, ang naorganisa nga Tagbilaran City People's Council, ug ang padayon nga feedback mechanisms ug bukas nga pagdawat sa mga suggestion aron masiguro nga ang mga programa, proyekto ug serbisyo mutubag sa tinuod nga panginahanglan sa mga Tagbilaranon. Sa Yakal Administration, labina ni Mayor Jania, klaro ang paningkamot nga maminaw sa katawhan ug himuon silang kauman sa pagplano o pagpatuman sa kalabuan sa Dakbayan. Pinaagi sa OGP, ang Tagbilaran City nagpadayon sa pagpaningkamot aron mahimong mas abli, mas responsable ug mas makatawhanong syudad. Ug sa laing bahin mga higala, padayon ang pagpahatag sa city government of Tagbilaran og libreng PE uniforms alang sa 10,000 ka public elementary students sa syudad. Kabahin kini sa mga programa sa city government ubo sa pagpanguna ni Mayor Jania aron makahatag og suporta sa mga ginikanan ug matabangan ang mga estudyante sa ilang pag-eskwela. Gisugdan na ang PE uniform distribution sa Kabawan Elementary School ug Mangga Elementary School kundiin si Mary Jane ang personal na nagtunol sa mga PE uniforms. Karong simanahan na gihimo sa distribution sa PE uniforms sa elementary school sa Ubuhan, Taloto o Buoy. Matod ni Mayor Jane nga ang libreng uniforms usa ka paaging na pagsuporta sa mga pamilya ug pag-atiman sa mga kabataan ilabi na sa paghatag kanila ug kinahanglang gamit alang sa ilang pagtuon. Ug mao kato mga higala ang atang news beat nga atong nakuha atong buhatan sa city government of Tagbilaran. Ug ani punto ang mga higala ani usab kita sa line of sub na update kabahin sa mga tikaran, programa ug serbisyo nga gibuhat ni Mayor Jania alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. Mga higala sa mga Tagbilaranon sa wala pa naka-like and share sa Facebook page ni Mayor Jane, please don't forget to like and share sa name Jania with blue verified check para mahatagan tag-update and of course para update at usabtan sa mga programa o serbisyo nga gibuhat ni Mayor Jania alang sa Dakbayan sa Tagbilaran and also sa mga developments nato diri sa siyudad sa Tagbilaran mga higala and ilabi na usab sa mga announcements information nga ipang hatod sa mga Tagbilaranans nato diri sa Dakbayan sa Tagbilaran mga higala atong basahon ang usa sa mga Facebook page posts ni Mayor Jania. 100% completed na 2-story 6 classroom building sa City of Tagbilaran National High School in partnership with NGCP. An early Christmas gift para sa atong mga estudyante. Daghang salamat NGCP. Prioridad sa Yapal Administration ang edukasyon gikan sa daycare, elementary, high school hangtod sa college na ay libreng edukasyon sa Tagbilaran. Dugang pa ang atong TESDA courses para sa skills ug panginabuhian. Padayon tang mangita ug partners ug magdugang ug classrooms para conducive ang learning environment nila. Kini ato ang essential pamoy legacy, edukasyon ug oportunidad para sa tanan. Ug sa laing bahin sa mga higala sa Facebook page post ni Mayor Jane, a productive week well spent. Press conference, rare bomb threat incident, CDC meeting, turnover of Urban Act outputs, and MOA signing with Alinea and BIDEF. Meeting with GCash executive, RQAT validation for new courses, turnover of allowances to governor's cup players, awarding of the CMO pickleball tournament, Pink Bazaar 2026 ribbon cutting ceremony. At Island City Mall Activity Center. Ribbon cutting of Kayla Wash and Dry Laundry at RIK or RIC Commercial Building, CPG East Avenue, Tagbilaran City. 2026 Cooperative Month Celebration and the CSWD Anti-Violence Against Women and Violence BAUSI, Seminar and Induction of Officers. Thankful for another productive week, for every opportunity to serve, build partnerships, and work for the progress of Tagbilaran City. Okay, ito mga higala, ang ito ang Facebook page post sa ito ang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap. And yes, mga higala, alinaw sa kita sa line of update, kabahin sa ito ang Tagbilaran Citizen ID Card. Mga higala, kabahin sa itong programa, usap for the information of everybody, Mokini, ang usap sa mga programa o inisiyatiba ni Mayor Jane Yap when she assumed office, na ito ang July 2022, the first executive order na gisign na ni Mayor Jane Yap, ang ito ang pag-digitalize sa mga transactions and services sa itong pag-amahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Ug mga higala, o kabahin sa ito ang Tagbilaran Citizen ID, sa itong mga kaisunan na itong mga Tagbilaranons, please don't forget no sa pag-avail sa ito ang Tagbilaran Citizen ID Card. Mga higala, dihas mismo sa ito ang City Hall Atrium. Abini siya from 8 o'clock in the morning until 5 o'clock in the afternoon. Okay niya ito ang Tagbilaran Citizen ID Card powered by GCash. O libre ni siya, o wala mo ipag-abayran, maski piso no, sa itong pag-avail sa ito ang Tagbilaran Citizen ID Card. Again, open ta diri sa ito ang City Hall from 8 o'clock in the morning to 5 o'clock from Mondays to Fridays, mga higala. So, unsa mapoy mga perks and benefits na itong makuha sa itong Tagbilaran Citizen ID Card. Una, mga higala, kung adunay ipadala sa ito ang mga, kung natin ipadala sa ito ang mga minahas kinabuhi through our GCash, yes, pwede na itong ipa-paan na ito ang Tagbilaran Citizen ID Card, mga higala, sa pag-withdraw sa ini ATM Visa machine, and also pwede pa na siyang magamit sa mga ito ang pagbayad na ito sa ito mga establishments kung nila i-purchase na ito ng mga order or mga pamaliton. And yes, no, sa ito ang ikaduhan ni mga higala, pwede sa din siya magamit na ito sa pag-withdraw, no, again, sa ATM Visa machine. Kaya kini ito ang Tagbilaran Citizen ID Card, again, no, powered by GCash. And also, maapod ni ang ito ang mga higala, ang ito ang mga establishment na to, no, na doon na po tayo partner, pero we'll give you an update po po kung unsa itong mga establishments na itong partner sa Tagbilaran Citizen ID Card nga nihatag usab og mga diriyang mga discounts, mga higala. So, mao ka to, ang ito ang update sa itong mga kalihukan, mga programa, o mga serbisyo sa itong pagamhan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Ganyan po, mga higala, alinaw sa pitas ko, mga pinalangga, ka mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran nga nagsaulog sa lang-adlong natawahan karong Adlawa, October 12, 2022. Kagabarangay Dao, happy birthday nila ni Cipriano Trajano Senior, Pilar Baguio, Sabina Bayot and Pilar Gamas. From Barangay San Isidro, happy birthday ni Teresa Altor, Eva Gria Ugan, and Serafine Sufficienza Senior. From Barangay Cabawan, happy birthday ni Fermin Montes. From Barangay Titi, happy birthday ni Feliciana Toretta. And Barangay Mangga, happy birthday ni Presenciana Balihon and Remigio Inrampas. From Barangay Ubuhan, happy birthday ni Mariano Dumayac and Eva Alaban. From Barangay Talukto, happy birthday ni Ophelia Coronel and Pilar Pinanos. From Barangay Buoy, happy birthday Helena Pisciano Castro Senior, Liberato Lupot Jr., Pisciana Lagi, Wilmar Bangalaw, Alexander Flores, and Jose Ruben Chagas. From Barangay Cugon, happy birthday. Usab nila ni Cipriano, Valen Francis Lagitao, Jocelyn Balahis, and Barangay Poblacion 3, happy birthday ni Wilfredo Cruz and Dulce Govasa. From Barangay Poblacion 1, happy birthday ni Rebecca Amada. From Barangay Mansasa, happy birthday also nila ni Edwina Halesgo, Prudensya Pumatong, and Marites Pernia. From Barangay Buol, happy birthday nila Francisca Biancong, Erlinda Arcaya, Maria Leticia Espiritu, and Marian Raot. From Barangay Campas, happy birthday ni Pilar Torralba, Rilino Amper Jr. and Rinaldo Cuerpo. Happy birthday sa itong mga pinalanggang mga senior citizens sa Dakbayan, sa Tagbilaran, o sa itong kauban sa buhat, sa pagpanerbisyo nga nagsaulog usab sa mga itong natawahan karong adlaw. Happy birthday kaya ni Sir Harold Doloritos Quijada, TSMS Godfrey Granada, Piquero Pisiliano, Martinez Batingal, Jeremy Kenneth Alaba Buluso, Anagal Rosales Lansang, Priscilla Ancong Peñaroya, Jeneline Humamoy Ferte, Jerry Ligones Ilugon, GO3 Arvin M. Gubantes, Lee Aupe Saligumba, Terence Capino, Danilo Sumabong, and Eva Muley Alaban. Happy, happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Relsonala, First Gentleman, First District Representative, Congressman Babayap, and our Sisin Sanguni ang Pandungsod City Councilors. Wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. And also sa itong mga sunig kami na nga nagsaulog-ustap sa kanilang natawahan karong adlaw, na wala ito na-mention sa itong programa, happy, happy birthday kaninyong tanan. And yes, sa itong mga sunig na minaw, dagan kayong salamat mga higala sa iyong pagigunong, pagigubat o pagpaminaw, kamahin sa mga updates, programs, and activities na ito sa papagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran, and our updates and developments na ito ang Dakbayan sa Tagbilaran. Ugmag-ubayan-uban lang sa kita mga higala, ugmang adlaw sa samang takna itong sasyan itong programa, ang magpakabala alang sa kamatuuran. Kininsi Kim, ano, buingon na lang kaninyo, servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran, o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngala na lang ni Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Relsonala, First Gentleman, First District Representative, Congressman Babayap, and our 16 Sanguni ang Palungsod City Councilors, at our Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Torimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar, as we all pray in Tagbilaran City, asenso pa more.
1: Inyong dabati ang tulumanon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga senior citizen na si Ja, na inakasulti nako nga ang sugat roll makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Mo nang ako day ang gipatumar akong amahan ug sulod sa pila ka adlaw nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud. Busa sa tanang anak diha. Ayo pasag dinyong amahan nga magluya ha. Patumara og sugat roll tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
4: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, o sa uban pang mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong atigmaligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, sold sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
7: DJX 500.
8: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
7: DTX 500, mabibili sa mga butika. Magkaulong!

0: drink responsibly.
1: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, puno ng mga likas at mga pangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
2: Mga pinangga, si Doc Bray kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya ug mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
3: Tak ketahui.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan-asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allo-Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
3: Para pagpagaling ng Pilipinas.
2: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang sudorazine hydrochloride mao ang generic name sa Allo-Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
4: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.

0: DYR di jud kay kana ang DYR di first pa lang jud nga radio station nga amo ang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYR di kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYR di sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B. Inting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na. Sure ka pa.
5: Hatod sa may tinguha og kabubuton sa EJL Commercial Incorporated. Ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
6: Gikan sa DYRD Newsroom, ania ang Alturas Group balita sa utong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa utong tutok.
7: Alturas Group balita sa utong tutok.
8: Tuhan sa Alturas Group balita sa utong niya tutok. Dinigang daw karon ng Lunes, October 12, 2025. Agaw mo din ninyo sa mga balita din sa itong topic na sa kauluhan o sa gawa. Kauban sa technical department, karon sa mga uluhang tudling sa itong mga balita. Una din sa itong topic, sa business mayor Altacunag sa lungsod sa Duero, walay plano nga mubiya sa Pilipinas, bisan pa sa pagpagawas o whole departure order o warrant of arrest patoganiya. Sa police report, usa ka motorista na angol human ni Bangga ang gimanihaw motorsiklo sa usa ka tri-cab kung ginagang buntag dito sa Bingag Dawis. Sa kauluhan, ipangimakak dito sa neti Bongbong Marcos Jr. na ang administrasyon ang nagpareho sa ginong pagpangdaot kang Vice President Sara Duterte. Sa gawas, dosi patay apil na ang tulog na Pinoy sa pagpangataki sa Coffee Group dito sa tagpahanan sa Saudi Arabia. Pag ito mga higalang at mga uluhan na mag-iitali ninyo, gumamagay parita, humanan sa pinundang gigan sa Alturas Group of Governance.

Pero sa detalye sa mga balita, sa muna ako ng balita din sa itong David. Walay plano si dismissed the mayor Alt Cadornida Tagulad sa lungsod sa Duero nga mobiya sa Pilipinas isan pa sa pagbagawan sa warrant of arrest of all departure order kung na HDO Batokinia. Gisyo ang warrant of arrest Batokinia Tagulad subay sa kaso ng ito pandili samtang nagpagaw to sa all departure order ang 6th Division sa Sadibian Bayan. Ipadala ang kopya sa mga mando nga ito sa Department of Foreign Affairs kung DFA o sa Bureau of Immigration kung na BI. Irawatan, usap o warrant of arrest sa kulag sa investigation and effective management sa Philippine National Police. Ang kaso may kalabutan sa ligasyon ng kumpanya niyang Altax Construction na kakontrata o mga proyekto sa flood control o rainwater collector sa lungsod sa Duero samtang nagservisyo po siya isip mayor. Sa desisyon na gibisan niya ito, September 1, 2025, nakaplagan sa Office of the Ombudsman na nakaluwat ang mga kumpanya o kinitibukang bayad na kapin sa 76.2 million pesos alang sa duwag ng proyekto. Tungod dili, gibantangan si Takulad o dismissal from service for future sa retirement benefits of perpetual disqualification sa paghawid ng posisyon sa gobyerno. Nakita usab ang ombudsman o nakakita usab ang ombudsman o egong ebidensya aron suportahan ang criminal complaint. Bato ka niya ubo sa gamit kalabutan na provision sa Anti-Graft and Fraud Practices Act, Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees o Local Government Code. Gisalikway usab sa ombudsman ang Depensa ni Takulad na pike ang iyang perma sa mga dokumento sa bidding. Matod sa siya among isyo, mas angay ng isigutan sa panahon sa trial. Ang mga allegation na may kalabutan sa kriminal ng kaso, magagad pa sa posisyo sa korte o sa kanausang resolusyon ni ini. Salay nga bahay sa itong mga balita na anyol ng Osaka motorista human mabangga ang motorsiklo sa Tagaymaneo sa lungsod sa Dawis. Sa CCTV footage na nakuha ni DOAD reporter Ern Pahayahay, ibangga ang motorsiklo nga gibaniyo sa usa ka lalaki sa Dilico nga tricab sa Verso Corner Sibukao National Highway barangay Bigag lungsod sa Dawis pasado alas 9:15 kagani na nga buntag. Samtang isulayan nga bahin sa itong mga balita, gikan din igapon sa itong tapit. Nakakon nisupang sa political dynasties ang Bulanong Obispo nga si Elias Ayuban Jr. sa Diocese of Cubao sa Quezon City. O giyawag ang mga Katoliko nga masuporta sa Dapat Isalang Initiative. Inusad nito September 30 ang Nationwide Digital Signature Campaign na nagtumong sa pagkolekta og 17,000 kaperma alang sa People's Initiative nga magduso sa pagbasa sa anti-political dynasty law. Matod ni Bishop Ayuban, ditangay nga mahimong panulundon sa pamilya ang paglingkod sa publiko noon kay kiniusa kapagsalig ang ihatag sa katawhan. Ang isugyot niya balaod magbili sa mga pariente hangtod sa 4th degree o consanguinity o affinity nga dungan nga mudagan o mulingkod sa elective positions o magbili-ilis dayon sa mga posisyon. Ang kampanya gisubay sa pagduso sa Korte Suprema nga nagingon nga doon ay constitutional na obligasyon ng Kongreso sa pagpasar o balaod na batong sa politika o dynasties. Alas sa 12:13. Gikatakdang ipasaka karong simanaha ang kaso batong sa 18 anyos na tinunaan sa first year sa Bohol Island State University. Nagigitang responsable sa tinakabagong bank threat sa social media, sa social media. May nakabalda sa operasyon sa Holy Name University, University of Bohol o sa Baiso. Kinisumalapan sa Ginarang City Police Chief, Police Lieutenant Colonel Joey Meliari Dicoy. Mato ni Dicoy,
mga ibang kabulisan ng pagtugot sa korte aron makuha ang dugay ebidensya og mapasaka formal ang kaso. Karon na semana ba to sa suspect ubos sa presidential decree 1727 o ang anti-bank law. Inumanan sa may kalabutan ng cybercrime provisions. Inusunan nga ngayong tabang si Leo Giniam sa liderato sa Philippine National Police sa Tobona ni General Jose Narcatis Jr. na resulta sa ginugat investigasyon sa Regional Anti-Cybercrime Unit. Samtang kanilusab na ginistikahan ang nangyagi mga bank threat sa mga campus. Alas 12:15 at pagi. Presidente Bongbong Marcos Jr. gipanghimatak na ang administrasyon ang nagpaluyo sa ginoong pagpangdaot kang Vice President Sara Duterte. At ang detalye sa tapos balik.

0: Rata niya balita sa kauluhan, gipakibakat ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga ang administrasyon ang nagpangyo sa ginong magpagkaot kang Vice Presidente Sara Duterte. Yan yung report sa UN TV News.
1: Yun mga sinasabing, ganito, ganyagawa, ganito. Sige, sige. Approve it. Based on what? Based on what? You're saying that based on what? Based on what?
2: Nilinaw naman ang Pangulo ang tungkol sa kanyang buwaon remark at sinabing hindi ito nakaukol bilang press release. Ang buwaon ay isang salitang waray na nangangahulugan ng sinungaling.
1: Yeah, ba't mo sinabi sa kanila that was only supposed to be the two? That was my reaction was to changing the constitution to the elections. Nakasama yun eh, sa quotation na yun eh. See, I just got this report and I asked her and I said, is it true that this report came out? And yun ang comment ko sa kanya. Akala niya press release na pala yun. Ikaw talaga, anti-clear talaga.
3: Sorry, sir.
0: Salamat sa UNTV News sa itong balita sa gawas. Guilty patay at din na ang tulog ng mga Pinoy sa pag-atake o drone strike sa Alpami Group sa tumpahanan dito sa Saudi Arabia. At ang mga ng detalye sa DNA ethnic refugees.
4: Magandang hapon po. 12 ang patay sa panibagong pag-atake ng grupong Houthi sa Riyadh, Saudi Arabia.
5: Mahigit 300 naman ang sugatan, kabilang po dyan ang 3 Pilipino. Nakatutok si Katrina Sol.
6: Nabalot ng usok ang King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia. Halos wala ng maaninag sa loob. Pinuntirya ang paliparan ng grupong Houthi sa Yemen. Ikatlong pag-atake na nila ito ngayong linggo. Na-target ang airspace at oil facilities sa Saudi. Idiniklara nilang lugar ng military operations ang Saudi airspace, kaya binalaan nilang umiwas ang mga airline. Maraming flight ang kinansela o na-divert. Kinondena ng United Nations at Amerika ang pag-atake. Nangako namang gaganti ang Saudi-led military coalition. Sa tala ng mga otoridad, 12 patay. Sa mahigit 300 namang sugatan, 3 ay Pilipino ayon sa Department of Migrant Workers. 2 ay nasa intensive care unit habang minomonitor ang isa pa.
7: Yung isa sigurado tayo nagtatrabaho sa airport, yung 2 na pabalitaan doon din nagtatrabaho pero kinukumpirma pa natin. We are currently monitoring all of their situations, their medical condition at we are reaching out to their families at the moment. And in the meantime also, dinalaw na rin sila ng ating Migrant Workers Office at OWA team.
6: Sinusuyod din daw nila ang mga ospital sa Riyadh kung may iba pang Pilipinong nadamay. Ang OFW sa Riyadh na si Mia, di niya tunay na pangalan, nangangamba lalo't malapit lang sa airport ang kanyang trabaho.
8: We're still praying and hoping na alam niyo po yung karoon siya ng peace sa bawat bansa. Na, siyempre, mga pamilya po namin sa Pilipinas nag-aalala rin ho.
6: Nakamonitor naman daw ang DMW sa sitwasyon ng mga Pinoy na nakabase sa Riyadh at buong Saudi. Pati mga Pilipinong apektado ng mga nakanselang biyahe.
7: So 1348 po ang ating hotline. Dumulog lang po kayo sa joint DMW OWA 1348 hotline. Kung nasa abroad, plus 632-1348.
6: Katrina Son, nakatutok, 24 oras.
0: Maraming salamat sa Jimmy at interview sa itong balita sa paugnat sa kusog. Nakatagdang mo sangka ang Pinoy Pride of World number 18 nga si Alex Yala sa pagbato sa China nga si Han Xie alang sa unang round sa Wuhan Open. Ay tabo ang unang kampana ni Yala. Meron nga udok alas 12:40 ang etak na oras din sa Pilipinas sa Dongfeng Boya Center Court sa China. So dyan nga lang ngayong kampanya sa WTA 1013 seed sa Section 4 diin nagbid niyang magkasangkatulusan si Laila Fernandez o Jessica Pegola. Lalo usap na magkatawin ni Yala, batok ang si Roman Mini Pacquiao, kamanggol ang Bulawan sa pagbato sa China yan si Wang Zeyu niyatong niaging Asian Games sa Japan. Alas 12:21 at hindi mayroon na uglay pagkulinaw si Doc R.R. Diaz sa lungod sa luwag ni Sir Titralba niya sa City GSO. Mga ito mga higala ang naglangkong sa tapos ng balita sa Alturas Group, balita sa Utong Tuto. Kaugan sa Technical Department, Engineer Gilbert Tulog o Eric Dijo. Kinisirated isang friend mo forever. Bye nito.
9: Inyong nabati ang Alturas Group, balita sa Utong Tutok. At ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Utong Tutok.

0: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Diet Harry Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Mga pinangga, si Doc Bray kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya ug mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
2: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
3: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Monang ako dahing gipatumar akong amahan, og sulod sa pila kaadlaw, nakita na ako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas, Jude. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha? Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede-pwede ni ka natong tanan.
4: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy,
5: ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
7: Adiway arde, ang mga pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
8: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang DIY arde ragyo, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga rinood na mga balita, o wala na dyan lain.
9: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DIY arde, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
10: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DIY arde, sa paghimo na usab ka namo, nga number one AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: very, very dry season.
1: Hindi rin anya pinababayaan ang sektor ng agrikultura at pinatitiyak niya na sapat ang supply ng bigas pero kailangan anyang paghandaan ang next harvest season.
0: Alam niyo naman, hanggat maaari hindi ayoko mag-import pero sabi ko mag-import na kayo para tiyak tayo na meron tayong supply. Kahit na imported, kasi syempre we'll produce as much as we possibly can. Pero mabuti na yung sigurado. So that was so hindi mangyayari na maubusan tayo ng alam mo naman sa atin pag sinabing food supply bigas yan ang ibig sabihin rice is food dito sa well not di lang sa Pilipinas in all of Asia. So yan ang tinitiyak natin.
1: Dagdag pa ng Pangulo na hindi dapat mag-alala ng publiko dahil sapat ang supply ng poultry products gaya ng karne ng baboy, baka at manok. Pero posible anyang matinding maapektuhan ang supply ng gulay dahil sa limitadong supply ng tubig dulot ng Super El Nino. Kaya giit ng Pangulo.
0: Balikan natin yung Green Revolution. Let's encourage everybody. Nagka-Green Revolution na tayo noon, a long time ago. Tapos ng pandemic, nabuhay yung plantita. Ituloy na natin yun. Let's just keep that going. Get everybody to plant their own vegetables. Kaya naman kung ganun. That will help again. It won't solve the entire problem, but it will help.
1: Ikinakasa na rin ng pamahalaan ayon sa presidente ang pagsasagawa ng cloud seeding para magdulot ng ulan. Nang sa gayon ay matiyak na hindi matutuyo ang mga dam. Gayunman binigyang diin niya na malaki ang papel ng publiko sa pagtugon sa Super El Nino, lalo na sa pagtitipid ng tubig.
0: And to say, save water. Find many uses for water, paulit-ulit yung ginagamit. Yung pinanglinis ninyo ng pinggan, baka pwede pang gamitin yun para diligan yung gulay ninyo. Or, you know, all of these things that you use the water more than once. Yun, maybe this should be the slogan, use it more than once. There are many ways to use water.
1: Sinabi rin ng presidente na tutulungan ang mga magsasaka at bibigyan sila ng pagsasanay sa tulong ng TESDA para magkaroon ng iba pang mapagkakakitaan.
2: Sa sektor ng edukasyon, pinag-aaralan ng pamahalaan ang mga alternative learning modality para maiwasan ang posibleng pagbabawas ng school days ng mga estudyante. Yan ay nang hindi isinasakripisyo ang kanilang kaligtasan at kapakanan, lalo na sa panahon ng Super El Nino. Kenneth, pasyente. Para sa bayan.
3: Dumidiskarte ang mga magsasaka sa bansa para umangkop sa matinding init ng panahon para sa kanilang mga pananim. Hindi naman tumitigil ang ating pamahalaan na magturo at magpatupad ng mga programa bilang tulong sa mga maapektuhan ng El Nino. Si Rena Manubag Dagoon ng IBC News sa sentro ng balita.
4: Posibleng Super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
5: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturist, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig gaya ng mais, kamote, monggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
6: And then syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Permanent tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawat Binhi. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water inbounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
5: Sa Ilalaser rin naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
7: A possible Super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
5: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halaor River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
4: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
5: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino.
4: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
8: Mga kababayan, bagamat may El Nino, naranasan po nitong weekend ang mga pag-ulan dahil sa tatlong weather systems. Kung ito ay magpapatuloy o magtutuloy-tuloy ngayong araw, alamin po natin mula kay Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla.
9: Magandang hapon, Ma'am Trixie. Mag-isa ating mga tigapakinig na itong ulat sa lagay ng panahon. Sa Sarbuyan, Intertropical Convergence Zone o ITCZ pa rin na siya nagbibigay ng mga pag-ulan dito sa Katimugang Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya asahan natin yung mga pag-ulan especially sa Bicol Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Leyte at Southern Leyte. Samantalang Easterlies naman ang siya umiira dito sa may silangang bahagi ng Northern at Central Luzon at siya nagbibigay din ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila, Calabar Zone, Central Luzon, Isabela, Quirino, Narawiskaya, Benguet at Pangasinan. Ito ang Easterlies ang siya nagdudulot ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila, lalong-lalo na nga sa hapon at sa gabi. At sa magiging kalagayan ng ating karagatan, wala tayo ng taas na gale warning kaya malayong kapaglalayag lahat ng sasakyang pandagat. At nakikita din natin yung epekto ng ating northeasterly wind flow dito sa may bahagi ng Batanes at Maguin Island na siya rin nabibigay ng makulimlim na kalagitan.

0: Center, Charmaine Varilla, nag-ulat.
1: Okay, maraming salamat Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla. At yan ang update sa mga oras na ito muli sa pabago-bagong panahon maging listo dahil ligtas ang MyInfo.
2: Dalawang bulkan sa bansa ang sumabog nitong weekend ayon yan sa FIVOX. Una rito ang bulkang Canlaon sa Negros Island region kung saan naitala ang moderately explosive eruption nitong Sabado, October 10. Umabot sa 5 hanggang 6 na kilometro ang taas ng ibinugang abo ng bulkan. Sa ngayon, nananatiling nakataas ang alert level 2 sa Canlaon. Samantala, nagkaroon naman ng minor strombolian activity ang bulkang Mayon sa Albay nitong madaling araw ng Linggo, October 11. Nagbuga ito ng abo na aabot sa 500 metro ang taas. Patuloy namang umiiral ang alert level 2 sa bulkang Mayon at mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone.
1: Samantala, investment opportunities para sa ekonomiya at trabaho. Ito ang dala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bansa matapos ang kanyang 5-day working visit sa Singapore. Sa iba't ibang aktibidad na dinaluhan ng Pangulo, ipinagmalaki niya ang mga programa ng pamahalaan sa mga negosyante at natatanging kakayahan ng mga manggagawang Pilipino. Si Carlo Candelaria sa sentro ng balita.
3: Balik Pilipinas na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang 5 araw na working visit sa Singapore. Napagtibay pa ng Pangulo ang relasyon ng Pilipinas at Singapore kasabay ng kanyang pag-uwi sa puhunan na magpapalago ng ekonomiya at magbibigay trabaho sa mga Pilipino.
4: I am confident that the interest shown by investors in these engagements will bring more high-value investments, partnerships, technology, and jobs to the Philippines, particularly in sectors that will support our long-term growth and transformation.
3: Kabilang sa mga dinaluhan ni Pangulong Marcos ang 24th Forbes Global CEO Conference. Hinikayat niya ang dandaang government and business leaders na mamuhunan sa Pilipinas.
4: I presented the Philippines' economic priorities and our vision for growth amid rapid changes in technology, trade, and the global economy.
3: Ipinagmalaki ng Pangulo ang mga insentibong alok ng Pilipinas, mga batang manggagawa na hindi lamang magaling magsalita ng Ingles pero may karanasan sa pakikipagtrabaho sa mga dayuhan.
4: I also emphasized our national resolve to fight corruption, strengthen digital safeguards, build strong international economic ties, firmly protect our sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction in the West Philippine Sea, and contribute to regional peace and stability.
3: Binisita rin niya ang Singapore Nuclear Research and Safety Facility para palawa ang kaalaman ng bansa pagdating sa responsableng paggamit ng artificial intelligence. Nakipagpulong rin siya kay Prime Minister Lawrence Wong. Tinalakay nila ang pagpapatuloy at pagpapatili ng momentum sa mga prioridad ng ASEAN.
4: As our term as ASEAN chair draws to a close and we prepare to hand over to Singapore next month, these back-to-back engagements could not be more timely. I look forward to meeting the Prime Minister again at the 49th ASEAN Summit and related summits in Manila this November.
3: Humarap din siya sa ilang malalaking dayuhang negosyante. Bunga nito ang planong $700 million na karagdagang pamumuhunan ng Japanese firm na Mitsubishi Corporation sa Ayala Corporation. Ito na ang isa sa pinakamalaking foreign investment sa mga kumpanya sa Pilipinas. Isa rin sa mga nakalap na investment ng Pangulo ang planong 52 billion pesos na karagdagang investment ng renewable energy company na Vena Energy. Tinalakay ang pagpapalawak ng mga proyekto nito sa Pilipinas na inaasahang magdaragdag ng 1.29 gigawatts na power capacity sa susunod na 2 taon. Kabilang sa mga lugar na mayroon ng isinasagawang proyekto ang Pangasinan at Ilocos Norte. Pasok ito sa target ng administrasyon na makamit ang 35% na renewable energy mix sa taong 2030. Target naman ng American company na FedEx na palawakin ang operasyon nito sa Clark, Pampanga sa ika-apat na quarter ng 2028. Ayon sa FedEx, patuloy na lumalaki ang operasyon nito sa Pilipinas na may 40 flights kada linggo.
4: The expanded hub will significantly increase capacity for international air freight and specialized cargo, helping our micro, small, and medium enterprises reach global markets. Return home having strengthened an important partnership, opened new opportunities for investment and cooperation, and advanced our preparations for the economy that we want to build for the Filipino people.
3: Carlo Candelaria para sa Bayan.
1: Huwag kayong bibitiw at magbabalik pa ang Sentro Balita.

0: B-Y-R-B. Balita, balita, Pilipinas.
1: Mga pinanga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol, ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya ug mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
2: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at makapangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!
3: Sir Ramirez po, baka manalo cash! Sa Ginuma na, Ginebra na! Ginsanalo promo na! With 5 winners ng 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
4: Pumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo ka
5: para sa set manalo!
4: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cash shali na!
6: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: B-B-Y-R-B. Balita, balita, Pilipinas!
9: To a national security issue. Kung totoo. If it is true, it is a national security issue.
10: Matatandang ibinunyag ni dating Senador Antonio Trillanes na abot umano sa 319 million pesos ang pumasok sa kumpanya ni Duterte at asawa niyang si Attorney Man Scarpio mula umano sa China. Isa pang alegasyon ni Trillanes ay ang 150 million pesos mula sa Chinese Embassy ang natanggap umano ng isang foundation ng Vice Presidente. Una nang sinabi ng National Security Council na iimbestiga nila ang mga impormasyong isiniwalat ni Trillanes. Tinawag naman ni Pangulong Marcos na fake news ang mga alegasyon ni Vice President Sara Duterte na target umano niyang pabagsakin ang pangalawang pangulo para pigilan ang pagtakbo ng bise at isulong ang charter change.
9: Well, this is fake news. Ito na lang. Ano. Yun mga sinasabing, ganito, ginagawa, ganito. Sige, sige. Prove it. Based on what? Based on what? You're saying that based on what? Based on what?
10: Inaakusahan ng bise si Pangulong Marcos na nasa likod ng paglitaw ng dati umanong tauhan ni dating House Speaker Alan Velasco na si Gracioso Rodolfo Jr. na naghatid umano siya ng mali-maletang pera kay VP Duterte. Una riyan, natanong ang Malacañang sa reaksyon ng presidente sa bintang ng pangalawang pangulo.
11: Ito po mismo ay mensahe ng pangulo. Yan po ay nonsense. Fake news, may hilig magsinungaling, mga buwaon. Ulitin natin, mga buwaon. Translate natin, sinungaling.
10: Paglilinaw ni Pangulong Marcos, hindi naman niya sinabihan ng buwaon si Duterte.
9: Ba't mo sinabi sa kanila, that was only supposed to be the two of us. That's my, that was my reaction was to changing the constitution to the elections. Kasama yun eh, sa quotation na yun eh. Yun ang reaksyon, ang bakong buwaon.
10: Reaksyon lang daw yan ng Pangulo, kaya biro ng Presidente.
9: And I asked her, and I said, is it true that this report came out? And yun ang comment ko sa kanya. Akala niya, Presidente, ikaw talaga, anti-clear talaga.
10: Dumistansya rin ng Pangulo sa impeachment case ni Duterte. Trabaho raw yan ang impeachment court. Masyado na raw maraming ginagawa ang Pangulo para intindihin pa ang impeachment trial. Giti Pangulong Marcos, kulang-kulang 2 taon na lang ang natitira sa kanyang termino, kaya mahalagang tapusin ang mga nasimulan ng kanyang administrasyon.
9: Finishing what we have begun or continuing what we have begun is the last thought I have in my head before I go to sleep. It is the first thought that goes into my head when I wake up in the morning. That's the most important priority for my time and for my effort and for my for anything that I do. That should be the main purpose.
10: Kalizal Pardilia para sa bayan.
5: Sa naging cross-examination kay financial forensic analyst, Attorney Alexander Cabrera, iginiit niyang hindi lang isang basehan ang pinagbatayan ng kanilang team sa pagtukoy ng 20% capital ni Vice President Sara Duterte sa GenCorp. Ito'y matapos siyang tanungin hinggil sa paraan ng pagsusuri rito. May sentro ng balita, si Vel Custodio, live. Vel?
12: Trixie, sa cross-examination ng Defense Council, sinubukan nilang questionin ang paraan ng pagsuri ng financial analyst expert attorney Alexander Cabrera patungkol sa umano'y mga bank balances at financial disclosures ni Vice President Sara Duterte. Pero sa pagtatanong ng depensa, nanindigan naman si Cabrera na may batayan ang kanilang mga financial analysis at kabilang dito yung pagtukoy sa umano'y 20% capital ni Vice President Sara Duterte sa GenCorp Industries Incorporated. Tinanong ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer kung personal na humingi sa Cabrera ng bank confirmation mula sa banko para sa mga account na sinusuri ng kanyang team. Kinumpirma ni Cabrera na hindi siya personal na nagpadala ng bank confirmation letters. Sa halip, ipiniliwanag niya na ginamit ng kanyang team bilang batayan ang testimonya ng mga bank representatives na nauna nang humarap sa korte. Sa isa pang bahagi ng cross-examination, tinanong ng depensa ang batayan ng pagtutukoy ng kanyang team sa 20% capital ng vice-presidente sa GenCorp. Ayon kay Cabrera, hindi lamang isang basehan ang pinagbatayan ng kanilang analysis, kabilang ang pagtukoy sa significant influence ng vice-presidente at ng kanyang equity sa Metro Chow City Foods Corporation.
13: In fact, your team came up with an attributed capital of the VP in GenCorp at 20%.
14: Tama po.
13: And this 20% attribution was based on the assumption that the VP and her spouse exercise significant influence over GenCorp, correct?
14: Si VP lang po.
13: Si VP, okay.
14: Hindi po kasama yung spouse.
13: Si VP,
14: po.
13: Yes. VP exercise significant influence over GenCorp. And the second reason for this attribution is that the vice president owns or has equity of 20% in Metro Chow City Foods Corporation.
14: Hindi lang po yun, pero sir, tama po kayo na part po yun.
13: Okay, sir. Thank you, sir. But that attribution or assumption was not based on any contract or document that you have
14: wala
13: examined,
14: po. Wala
13: correct?
14: Pong kontrata.
13: Okay, opo. Thank you, sir. It was not based on any deed of assignment or deed of subscription or any subscription agreement which was made available to you for your examination, correct?
14: Tama po.
13: Because nothing was made available to you for your examination.
14: Tama po, yung absence po ng document ay ebidensya rin po sa amin yan.
12: Ipinaniwanag din ng Cabrera na ang kanilang financial analysis ay nakabatay sa mga record at impormasyong sinuri ng kanyang team kasama ang mga testimonya ng bank representative at iba pang available na ebidensya. Kinumpirma rin ni Cabrera na apat sa kategorya ng mga account ang sinuri ng kanyang team. Kabilang dito ang mga account na nakarehistro kay Vice President Duterte, mga account ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Scarpio, mga joint account at mga account ng 888.
0: D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas.
15: Kabuhay de isip event coordinator nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho mao nga ginung make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus mao ang EXL Makabuhay Plus capsule ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system, maboost ang akong energy. Tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imuhang proper diet and exercise. Kini si Balaleng Proud EXL Makabuhay Plus Capsule User. May buhay sa EXL Makabuhay.
16: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga pinangga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kit sa Bohol, EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
17: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
18: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
19: Ang istasyon sa katawhan.
20: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
21: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
22: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalainlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo mao'y nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil og naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog og ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago og nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo og daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Higala, kumusta gmaing adlong Lunes kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome ug welcome ng aton tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Yato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man ug gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. October 12, 2026. Like, suwatan po na sa mga itong paghatag at pagtagadan this time, mga itong letter sender. O sa kanagngalan, o Rick. When you stand by Rick, alang sa imong suwat. Of course, bro, to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa

0: Bataan, gamita ang NAS Liniment Oil. Available at 30 at 60 ml.
1: Siyempre nga itong NAS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit, og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, NAS Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Usbong standby, alas sa suwatan po atong paghatag at pagtagad. Dini siyempre sa atong tuluman nun, Sensory, Ate Arlene.

Tawag lamang ko sa pangalang Rick, ate. O sa naka-professional. Kini akong kasinatian nga gusto ko i-share sa mga saking tigpaminaw. Mahitungod kini sa akong pamilya. Ilabi na sa akong kapika sa kinabuhi. Ate, nag-ila kami sa akong asawa sa Osaka University sa Cagayan de Oro City. Naa siya sa kolehiyo samtang ako nag-eskwela og law, ate. Nursing ang gikuha nga kurso sa akong asawa nga si Emily. Nagkaila mi pinagi sa akong igagaw nga iyang classmate. Una pa lang na akong pagkakita kang Emily na in love na ko nga to kaniya, ate. Busa ako siyang gipangulitawhan. Og salamat. Kaya ako niya gipakyas. Iyang gidawat ang akong gugma. Puno sa pangandoy si Emily, ate. Sa una pa lang namang panaguyab, iyan ang gisulti nga rikan ako. Nangandoy siya nga mo trabaho sa Amerika. Gignan ako siya, ate. Mas nindot magpuyo diri sa Pilipinas. Lahi ragyod ang manarbaho sa gagalingon natong nasod. Apan matod ni Emily, ate, mas gusto niya nga sa abroad manarbaho. Busaw ako'y mahimo, ate, kundili suportahan ang iyang mga gusto sa maabot na panahon. Managlahi kayong among pangandoy ni Emily. Kaya ako mas gusto na ako diri sa Pilipinas. Ate R, sa tinuod lang, busa ko ka-working student. Nagtudlo ko at the same time og nag-proceed og abogasya. Gamay pa kong bata, mauna kining akong pangandoy. Mamahimong usa ka abogado. Lisod ang among kahimtang, ate. Ang akong papa, usa lamang, kayano, nga mangingisda.

Unom kami ka managsuon, Ate R. Ako ang ikatulo. Abi mo taman ragid sa high school. Ang makaya sa among mga ginikanan. Mahinungdan nga kada dunay mo graduate ka namo. Og high school, manimpalad na dayon sa laing lugar, Ate. Og mausab kini ang akong gihimo. Apandili lang pagpanarbaho ang akong gusto nga mahitabo, Ate. Gusto na ako makapadayon sa kolehiyo. Nag-part-time job ko, Ate, sa usa ka fast food. Upat ka oras ang akong duty. Apandili kini sakto. Para matustusan na akong pagtuon. Salamat na lang. Naka-avail kong scholarship sa CHED, Ate. Tanan nga diskarte akong gihimo para makabayad ko sa akong boarding house ug mapalit na akong akong mapanginahanglanon. Ug tuod man, Ate, nakagraduate yung Gus Kolehiyo. Misulod ko og instructor sa usa ka eskwelahan. Human sa usa ka tuig, nagdesisyon ko nga mo-proceed na og law, Ate. Grabe kalisod ang ako naagian. Apan, mas naghatagan akong inspirasyon nga makabot ang akong pangandoy. Pila ra may sugilanon, Ate. Nang labay pa ang mga katuigan, naabot ragid na akong ako pangandoy, Ate. Ang matapos ang law ug may pasar sa bar exam. Samtang ako hinigug mga si Emily. Usa na usab ka hingpit na nurse, Ate. Pila ra may sugilanon. Nagdesisyon kaming magpakasal ni Emily. Way kabutangan sa akong kalipay, Ate. Sa katapusan, naangkon kong akong mga pangandoy ug ako na giyon si Emily nga akong hinikugma.

sa pagpanglabay sa mga bulan hangtod na himang katuigan. Nakabaton kami duha ka mga anak ni Emily, ate. Nahatag ko sa akong pamilya ang tanan nilang mga kinahanglanon. Okay kaayong among pagpuyo, ate. Hinahinay nga nakapundar kami sa among kaugalingong pinianan. Nakapalit og sakyanan. Apan taliwala sa among nakabot. Wag gihapon nawala sa unahon na ni Emily ang mo abroad, ate. Kapila namin naglalis about ni ini. Apan dili siya mamati, ate R. Kay matun niya dugay na niyang pangandoy nga manarbaho sa Amerika. Gusto gud niya nga didto mi mamuyo, ate. Basta ingon ni ini na gani ang among hisgutan. Ako na lang ang mulakaw, ate. Di na ako makiglalis nga to kaniya. Hangtod mi abot gayod ang oportunidad, ate. Nga dugay nang gipaabot sa akong asawa. Na-approve ang iyang working visa, ate. Sa tinuod lang kung unsa kalipay sa akong asawa. Murag dunay, mikusi sa akong dughan. Dili ko gustong mulakaw siya, ate. Di ko gusto magkalagyo kami. Apan, excited ang akong asawa. Salaktod. Natumang gid yung kagustuhan na kalarga si Emily paingon sa Amerika, ate. Nakatrabaho sa usa ka dakong hospital sa Michigan. Kapila na ako siya gihangyo nga mapauli. Apa nagdumili siya, ate. Gusto niya nga mamahimong American citizen aki pang among mga anak. Tuod man, ate, human sa pipila ka tuig naangkon sa akong asawa nga si Emily. Ang iyang pangandoy na himong American citizen ang akong asawa. Sa laktod iya na kaming gipetisyonan. Ate R, nahuna-huna ko para sa kaugmaon sa akong mga anak. Tumanan ko ang akong asawa. Dako usab nga opportunity nga mamahimong American citizen ang akong mga anak. Mahinungdan nga gisakripisyo ko ang akong profesyon ug nag-migrate kami sa Amerika. Kauban ang duha ka bata. Way kabutangan sa kalipay ni Emily nga nag-uba na kami sa hingpit. Apan, ate, sa pagpanglabay sa mga bulan, hangtod na himong tuig. Sa tinuod lang, lisod ang kinabuhi. Kung abogado ko sa Pilipinas, taxi driver ko sa Amerika. Usahay 16 hours ko nga mag-drive. Diri na ko na-realize, ate, nga dili kanyang akong gipangandoy sa kinabuhi. Naningkamot ko para mahimo kong abogado. Kay kanyang akong pangandoy. Dili ko malipayon sa gihimo kong desisyon, ate. Uban na kong akong asawag mga anak. Apan halos gani di kami magkasulti sa akong asawa. Tungo sa schedule sa iyang trabaho. Sabi mo, ate, dawaan ako na bati nga pamilya kami. Kung mag-drive ko, naasa balay akong kapikas. Kung mapauli ko, mo duty na sabsya. Nananghit ko kang Emily nga mapauli sa Pilipinas. Dili siya musugot, ate. Hapan giingnan ko siya. Mabalik lang ko. Aron matuman niyang gusto nga mag-uban kami sa hingpit.
2018 nakabalik ko diri sa Pilipinas, ate. Gibalikan ko ang akong gimahal nga profesyon. Hinahinay nga nahimong normal ang akong kinabuhi. Nag-enjoy ko sa akong trabaho. Ilabi na sa opisina. At least, ako ang boss sa akong kagalingong office, ate. Apan ang akong asawa. Magsige siya kasuko. Kinahanglan mo balik na ko sa Amerika. Umaki na akong problema, ate. Kaysa tinuod lang. Wala ko'y planong mabalik na do. Apan dili isap ko gusto nga magubang among pamuyo. Unsa kaya ang ngayon ko pagabuhaton? Ang magpabilin diri, kundiin ko malipayon sa kong trabaho, o ang mapuyo sa laing nasod. Nga di ko malipayon. Maukini akong kasinatian sa kinabuhi. Dini na lamang kukutob. Sincerely yours, Rick.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Daghan na lang utana, kung unsay akong sekreto, nga bisan sobra ka busy is si public servant, businesswoman, and a single mom of three, pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pangita pa daw ko tanawon sa akong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pag mata sa buntag, Nan's Coin Coffee. Human og pamahaw, Nan's Super Plus Capsule o UA. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nan's and UA. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nan's and UA na. Ang Nan's Corn Coffee, Nan's Super Plus Capsule ug UAID Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo og roll sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom og UAID Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang UAID Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo og cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen og stem cell. Mahinungdan nga bisan may edad na, fresh pagihapon ang paminaw. Pauna ang wa sa uban nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na, stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy? Palitin kong gugrimind capsule? Kasi ka niya nakaundang kong inom-ini? May balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na gitong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, biog remind capsule.
0: Remind capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

Ati R, grabe sab kayo yung kapikas. Apa di pwede mo ma-blame, Ati R. Kay ingon ana mangyud, kung asa ang mas nindot, dapat dito na lang sila. Kaya ho na lang niya, Ati R. From Shane of Faraon, Hagna, Bohol. Ati R, para sa letter sender. Kung asa siya malipay, dito siya. Layo man ang iyang pamilya apan, naa naman tayo social media karon. Pwede man sila magkita sa mga anak o sa iyong asawa everyday sa chat, ate. Importante, happy siya sa iyong trabaho. From Mabet of Benavista, Gihulungan City. Ati R, sabutan nilang nilang magtiayon. Once in a while, mag-atuan na lang siya sa gawa sa nasod para makiguban sa iyang pamilya. Kung dirigid siya, gusto nga manimuyo, ate. Edgar of Daan, Bantayan, Cebu. Ati R, listen yung sitwasyon. Bisan ako naman tingali, pila katuig na akong gi-eskwelahan para maabot na ako ang akong pangandoy pagkahuman, di na ako magamit kang mag-driver. Kung unsay iyang gusto mahitabo, ate, kung unsay kalipay niyang buhaton mo, yung buhaton, ate, from Victor of San Carlos City, Negros Occidental. Ati R, panagsabot ra ang kulang. Tila na lang i-agree nga mabakasyon siya og Amerika, og yung pamilya mabakasyon po do Pilipinas every now and then para nga dili maputol ilahang banding nga pamilya. From Bing of Paliton, San Juan, Siquijor. Ate R, para sa letter sender, iyan na lang agwantahon, ate. Importante mag-uban sila sa iyong pamilya. From Belen of Duldol, Dumanhog, Cebu. Nabay-ubay ang atong mga text messages. Apan kulang naman ang atong oras, ato na lang i-greet ang atong mga entry. Alang sa atong Nance Melian Bonanza. Hi to Monica Peralta of San Nicolas City, Lusimba, Cebu. Janelle Santiago of Panglayaan, Himalalot, Negros. Florencia L. Reyes of Hagdan, Oslob, Cebu. Maria Jonas of Malbog, Hagna, Bohol. Raimondo Baltazar of Orok, Tambis, Kasuntingan, Mandawi City, Cebu. Rosa Carpio of Pasihagon, Siquijor, Siquijor. Ricardo G. Sumalinog of Orok, Sais, Balilihan, Bohol. Maria Tabakila of Mabinay, Lumbangan, Negros. Jose Bagay of Orok, Utso, Harvest Gold, Sabang, Cebu nga, Cebu. Juan Manalastas of Barangay Macapso, Balyermoso, Negros Oriental. Lourdes Tumanda of Poblacion Mabinay, Negros Oriental. Conrado Ogalino of Alcoy, Cebu. Tomas Tumaning of Malayo Norte, Cortes, Bohol. Maria Badilio of Alugensan, Cebu. Rosario C. Alinsog of Porok Uno, Baclayon, Bohol. Socorro Tumang of Larina, Siquijor. Edgardo Abelia of Siquijor, Siquijor. Mercedita Bolante of Canlaon City, Negros Oriental. Lorna May Sagario of San Antonio, Cebulan, Cebu. June Ray Mahilom of Barili, Cebu. Florita Manalili of Dahili, Mabinay, Negros. Beverly Ann Cabredo of Barangay Taytayan, Bugos City, Cebu. Genevieve May Lumantao of Katipunan Street, Tagbilaran City, Bohol. Adelaida Bantolino of Inabanga, Bohol. Felicidad L. Bantugan of Hagdan, Oslob, Cebu. Julieta Hunasa of Malbog, Hagna, Bohol. Rusty Cook Bantilan of Orok, Tambis. Kasuntingan, Mandawi City, Cebu. And this time, ato nang tuyo ko na ato tambiolo. Kinsa kaha ang swerte mo nanaog sa itong 25,000 pesos. Ayan, congratulations! Usa ka UA the user. Taga Dumaguete City, Negros Oriental. With product code number UA26-148907LJ. Congratulations, Jonah May Biernes of Dumaguete City, Negros Oriental. Ikaw ang atong winner, 25,000 pesos. Congratulations! Congratulations and husband ko, Jonah May Biernes of Dumaguete City, Negros Oriental. Ikaw nga itong winner, 25,000 pesos. Congratulations! Congratulations!

0: Again, thank you very much. Rick, sa imo papadangat imo suwat hapon ni aton tuluman sa Science Early, Ate Arlene. Let us be one so you and I can be. Sakto ka na. Lisod alang kanimo ang pag-decide kung mustay ka diri, kung diyan gusto ni mong i-enjoy ang mong profesyon o ang mauban nga to sa imong pamilya. Nga diin, matod mo, malipayon o sabi mong kapikas nga to. Uban sa inyong duha ka mga anak. Una sa tanan, mula gina-ginaingon, depende sa inyong panagsabot magtiayon. Kinahanglan nga sabton ka sa imong kapikas tungod kay sakto ka na, lisod alang kanimo nga dili magamit imong profesyon. Ubo na lisod na naon-naon nga lawyer ka din he, pag-abot dito, driver ka. Lisod, no? Kinahanglan managsabot ka mong magtiayon para inyong maplansa ang mga problema na susama ni ini. Importante nga bisag lagyo ka mo, mapabati gihapon ninyo sa usag-usa nga mahal ninyo ang usag-usa. Imong kapikas, gusto niya ang iyahang profesyon, gusto niya mahimong American citizen, irespeto ka na. Ake pa imong mga anak para sa ilahang kaayuhan usab. Ang sulbad niya na, every now and then, sakto ang atong texter. Ikaw ang muli nga dito kanila. Ilabi na, kung dunay mga okasyon. Medyo gasto, apan mo lagi na ginaingon, magunsa pa man ang imong pagpaningkamot. Kung dili ni mo gamiton para sa imong pamilya. So again, ihunana na lang ang setup. Ikaw na lang ang muadto kanila, ilabi na kung dunay mga special occasions. Importante makauban kanila. At sa matag higayon, pwede man kamong mag-chat na lang sa imong pamilya. Bisan utuwa sila sa gawas. Dili naman kaayo problema sa pagkaroon. Kaya nagka-high-tech na nga itong technology. Again, thank you so much, Rick. Sa imo pagpadangat ning imo suwat tampo ni atong tulumano sa sensor li Ate Arlene. Sa gihapon ko kamo dali kasilatian sa kinabuhi makasakit man o makalipay, ipadangat sa atong tulumano pamasa ninyo suwat tampo ng atong sunod nga paghatag ug pagtagad. Stand by karon tod-tod alang sa atong health education program with Dr. Jean Paul De Assis ug mo sunod gilayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene ayon may nasalamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Si Emma Mohana Arisgado sang Lon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule kag Fluid Capsule, nabalaan ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Narisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pagparalyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance Capsule, kag Uid Capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid Capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyze.
2: Kini si Doc Jean Paul De Assis for healthy, happy living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Kung gigamit ka ning Nance Coffee, na-observe na ako sa Nance Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape kay ug mo inom kong kape, murag pati unayon na ako nga katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nance product. Maria Rehena sa Kristan.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
5: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare ang akong ginabati kaluoy so Diyos na wala gyud ang bukol sa matres. So para sa ako, epektibo gyud ang cervicare para sa mga babayi. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na gyud mo og kanang cervicare. Kay para sa ako, epektibo gyud ang cervicare. Carmela Balasabas, 98 Anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: O, syempre, alang sa Health Education Program ni Adlong Lunes. Of course, with Doc John Paul de Asis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Darlene, and welcome again sa ito ang Non-Health Education Program.
0: O, syempre, alang sa inyong mga pangutana, text sa itong 0917-159-5812. Ate Arlene, ako si Richelle Pahenti from Nunok, Larina, Sikihor. Ang among kasinatian, Ate Arlene, nga numiinom si Nanay og Nans Corn Coffee buntag idog hapon kay maglisod siya og CR sa una. Halos isa kasimana gyud karon kada adlaw na siya nga magpagawas sa iyang hugaw. And ang inyo pong Nans Oil. Halos tanan-tanan niyang kasukasuan gasakit mo na kung haplasa niya mawala. Og migamit na siya karon og Nans capsule og UAID and tawa-tawa si kaluoy sa Ginoo 62 years old na ang among inahan apan paspas kaayo mo trabaho purya buyag. Nans gyud ang iyang haplas, Nans coffee ihang kape og ang iyaha usab nga mga maintenance Nans capsule og UAID. Kay purya buyag, okay na kaayo ihang panglawas Ate R. Thank you sa inyong mga produkto.
1: Okay, daghang kayo salamat no sa ato ang texter mga kanans. Sa iyang inahan, common na ginabati kini sa mga naing mga edad-edad. Lalo na kanang naay sa history na nagkakaroon ng mga arthritis sa ilang family mga kanans ug taas ang ilahang uric acid. And then sa mga edad-edadan po, kay tungod na nag-degenerate na, nagaluya na ang mga body system, dili pod katingalahan pati ang ilahang pagbawas, medyo muminos mga kanans. So very common po sa ilahan na maka-experience sa ginatawag nato na constipations. Para ma-address ang mga problema sa naay mga edad-edaran o naay mga problema sa constipation mga kanans, ginarekomenda ko ang pag-inom og daghan og tubig. Kung pwede, makahurot kita og mga 10 glasses of water per day, makatabang kini siya para mas ma-improve, mas dali may pagawas ang mga hugaw sa ato ang panglawas and then makatabang po siya sa pagpahumok sa ato ang hugaw mga kanans. Kung dili pa yun siya madala, sa simple lamang sa pag-inom sa daghan og tubig mga kanans, Nans Corn Coffee. Usa siya sa makatabang kay siya ang mubungkag sa mga nigahi ni bagtik na mga hugaw sa sulod sa atoang colon. Pati yung mga cholesterol, yung mga uric acid, mga preservative na nigahi sa sulod sa atoang colon, kaya o kaya kini siya na ipahumok pinaagi lamang sa pag-inom sa Nans Corn Coffee. Pwede imnon sa buntag o sa gabi mga kanans. O ginarekomenda ko mga kanans, ang paghaplas pods og Nans Liniment Oil labi na pag mga senior citizen. Kay tungod ang mga senior citizen mga kanans, mao ginaingon nato no, dala sa ilahang pangidaron ang pagluya pod sa ilahang mga kasukasuhan.
0: Correct.
1: Tungod dala pod sa ilang pangidaron, napoy panahon na pati ang ilang uric acid mas mutaas pod siya. So mao kini mga kanans na paggabi, pagbugnaw ang panahon, makabatsyag yun sila og mga panakit, pagngulngol sa ilang mga kasukasuhan or pagbanhod sa ilang mga kalawasan kay tungod medyo nihina man pod ang daloy sa ilang dugo. So mo kini na sa gabi or bugnaw ang panahon, ginarekomenda ko ang paghaplas sa Nans Liniment Oil para mas ma-improve yung blood circulation and din mabungkag ang uric acid sa ato ang mga kasukasuhan aron dili na musakit sa panahon na bugnaw mga kanans. And then ginarekomenda ko na kinahanglan yung mga uric acid na nabungkag sa atong mga kasukasuhan, kinahanglan kini siya na maipagawas. Kay kung dili kini siya maipagawas sa atong lawas, magbalik-balik lang ang magsigig sakit ang ato ang mga kasukasuhan labi na pagbugnaw ang panahon. So ginarekomenda ko ang pag-inom sa Nans Herba Capsule pati man ang UAID Herba Capsule. One capsule, 3 times a day ang pag-inom sulod sa 15 kaadlaw. After 15 days, pwede na lamang one capsule, 2 times a day for health support mga kanans.
0: Ati R, usa ko sa suking di paminawan sa imong programa matag hapon. Ganahan ako i-share ang akong kasinatian kay usa gigo kay user sa inyong product. Ati R, anemiko. Sige lag kapoy akong paminaw. Gasige na ko og pa-check up sa doktor. Bisan unsa na lang ang mga vitamins ang girisita. Wala man gyoy epekto ati. Maba ra gihapon kaayo ako hemoglobin. Nag-herbal ko Ati R hangtod nga nakadungog ko sa iyong produkto. Misulay ko sa Nans Herbal Capsule. Og ako din kinig tumar 3 times a day. Kaluoy sa Dios ati Army, tawhay ang akong paminaw. Dili na ko kapuyon og nagpa-check up ko pag-usab sa akong dugo. Good news ate, kay ning taas na kini. Salamat sa Dios kay gigama niya ang instrumento ang Nance Capsule og I hope daghan pang matabangan. Rosemary Salmarin of Bayawan City, Negros Oriental.
1: Okay, daghang salamat no sa kay Ma'am Rosemary sa iyahang paghatag. Pag-text sa iyang sinatian sa iyahang panglawas. Anemic, okay. If you see anemic mga kanans, mao kini no yung pagbagsak sa hemoglobin sa ato ang dugo. Ang hemoglobin mga kanans, mao kini ang nagadala og mga vitamins, nutrients og oxygen para sa ato ang mga selula para mubalik kapag sick ang ato ang panglawas. So meaning to say, kung mubagsak atong hemoglobin, dili makakaon ang ato ang mga selula. Kung dili makakaon atong selula, luya sila. And then lapse mga kanans. Mo ni mga kanans no kanang bagsak ayong hemoglobin. Ang ilahang lips lapse siya pati yung sa ilahang mata. Kung tan-aw nato mga kanans, dili siya pinkish ang color ka once na ano bitaw sa iyang eyelids mga kanans tan-awon. Ta daghan man di ang mga capillaries, supposed to be read ang color ana niya kay mas nindot man ang blood circulation kung walay problema sa iyang hemoglobin. Pero kung bagsak ang iyang hemoglobin, pag-check sa iyang mata mga kanans, lapsi siya mga kanans. So meaning to say, there is a decrease of blood circulation sa imuhang lawas or kakulangan sa vitamins o nutrients kay tungod ni bagsak ang hemoglobin. Unsa bang inungdan nga no, nagabagsak yung hemoglobin sa matag isa ka tao mga kanans. Okay, ang hemoglobin, kinahanglan niya para makabuo yung iron sa ato ang lawas. So meaning to say, kung dili kita nagakaon, wala kita yung mga supplemental para ma-improve ang iron sa ato ang lawas, yung hemoglobin nato mga kanans, eventually, maginahinay yun siya kababa na kababa. So, dili kita makabuo hemoglobin kung walay iron sa atong lawas. So, very common na ginarisita sa ato pag anemic, ginatagaan kita mga ferrous or mga iron para mo utaas yung hemoglobin nato mga kanans. Another one, kung dili tungod sa iron ni mo mga kanans, nagitagaan na ka pero still mubaba pagyapon yung hemoglobin, there's a possible na naki problema pod sa imuhang kidney or sa imuhang liver. Kaya ang ato ang mangod kidney, siya pod ang responsible kay para ma-stimulate ang ato ang red bone marrow para mubuhat kita og pula na dugo. So meaning to say, kung walay signal sa ato ang kidney, dili siya buhatag og sinyales sa ato ang lawas, bisan kompleto pa kita og requirements sa ato ang lawas para makabuo kita og pula na dugo, pero kung dili mo hatag og signal or kuman yung kidney nato, dili og dili gihapon kita makabuo og hemoglobin. So ang ginapagawa sa ato ang kidney, mao kini yung ginatawag nato na erythropoietin mga kanans. Hormones kini siya para magkaroon kita ng production sa ato ang hemoglobin. So isa ka to sa mga problema. Another one sa ato ang liver mga kanans. Liver na to, siya mangod ang nag-store sa ato ang iron sa atong lawas. Ug siya po ang nagabuhat sa para mabuo yung pula na dugo mga kanans. So meaning to say, kung ang liver na to medyo may kahinaan po mga kanans, so meaning to say, dili siya makabuo o bag-o na hemoglobin. Then ang liver po na to, siya po ang nag-check up sa ato ang mga pula na dugo. Kung kinsa ba ang dapat alis na o kinsa ba ang continue pa na mutrabaho. Kaya ito ang dugo mga kanans na po na sa kaugalingon na lifespan. Ang lifespan sa atong dugo mga kanans, yung maturity pala, yung sa atong dugo, it takes mga 3 months or 6 months mga kanans para makabuo na po kita o bago na pula na dugo. Pag more than na siya mga kanans, mo to sa edisa na po siya o ano siya, o mga bago na pula na dugo. And then of course, yung spleen na to. Basin yung spleen na to, nagkaroon ng inflammation, nagkaroon ng trouble. So yung spleen na to mga kanans, siya ang nagadistract, siya ang nagabungkag sa ato ang pula na dugo. Bisan healthy pa yung pula na dugo na to, pero tungod na ay problema ang atong spleen, siya ang nagabungkag. So daghan mga possibilities na pwede isa sa mga hinungdan ngano nagababa ang ato ang hemoglobin. Sa ato ang texture mga kanans, there's a possibility sa iyahang liver or sa iyahang kidney yung trouble. Moto no, pag-take niya sa Nanserba capsule, pati man ang U either ba capsule, and then pag-check niya usa mga kanans, nakita na nibalik o kaayo ni taas ang iyahang hemoglobin. Kaya nga naman, ang U either ba capsule mga kanans, mutabang siya sa pag-enhance sa ato ang kidney. So yung kidney na to, makapagawa siya o enough na erythropoietin para ma-stimulate para makabuo kita og pula na dugo mga kanans. At the same time yung non-herba capsule og UID herba capsule makatabang siya para maiwasan yung mga inflammation. So kung nain namamaga sa atong spleen mga kanans, makatabang siya para mawala yung pamamaga sa atong spleen or pati man sa atong liver. So meaning to say, yung spleen na to o pati man atong liver mga kanans, makatrabaho siya og insakto. So meaning to say, ma-maintain niya yung integrity sa ato ang pula na dugo mga kanans. Dili iya basta-basta bungkagon ang healthy na dugo mga kanans. Mao ka to, pag take niya after a month, nakita gin niya na naginahinay, nagabalik sa normal ang iyahang hemoglobin sa iyahang panglawas mga kanans. So ang pag-inom sa non-herba capsule, ginarekomenda ko, 1 capsule 3 times a day, good for 30 days. Then UID, 1 capsule 3 times a day, good for 30 days mga kanans. Then after 30 days mga kanans, continue gyapon ang ato ang pag-inom. Pero yung NANS, 2 times a day, then UID, once a day na lang siya. And then every month kita, kung pwede, magpa-monitor sa ato ang hemoglobin mga kanans. Kaya para makasigurado kita na okay na ang imuhang organ, okay na yung production sa imuhang hemoglobin mga kanans.
0: At yar ako si George Udokayan, kasamtangang nagpuyodri sa Pag-ibig Buhangin, Davao City. At yar isa ko sa tigpaminaw sa yung programa o ba ni Doc Jan sa Health Education Program. Ang akong kasinatian, kining pagsakit sa akong tuhod, pagluha-luha o pagkatul sa kumata, o gado na pagyod ko'y allergy sa pagkatul sa lawas. Mao nga miadto ko sa butika o misuway ko sa pagpalit sa NANS Herbal Capsule, UAID o NANS Liniment Oil, NANS Coffee o NANS Eye Drops. Kay naminaw ko sa program ninyo ni Doc. Iyang mga advice kung nasaan pag-apply pag-inom sa mga tambal. At yar sulod sa kabulan ako na obserbahan, nga dako kaayo og kausaban sa akong gibati kay hinahinay nga nagkawala na ang sakit sa akong tiil. Wala na usab magluha-luha ang mata gamit ang NANS Eye Drops. Tungod ni ini, dako kong pasalamat sa iyong produkto nga gigamot niya akong sakit og nahimo kining maintenance. Dagang salamat and more power. God bless us all.
1: Okay, dagang salamat no kay Sir George og dagang salamat pod sa pag-share nimo sa imuhang sinatian sa paggamit na nimo sa ato ang produkto mga kanans. Og nakita gyud nimo yung mga kabag-uhan sa imong panglawas, kumbaga yung mga maayong epekto sa ato ang produkto mga kanans. So sa imo na kasinati ka sa ginatawag nato na rheumatism. Okay. Rheumatism mga kanans, mao kini no nagkakaroon ng problema or trouble sa ato ang synovial fluid. Synovial fluid mao kini parang grasa siya sa atong mga kasukasuan, sa atong mga joint kay para dili siya manghubag mga kanans. Kay kung wala man gutay grasa sa atong mga joint mga kanans, mubangga kini siya. So diya na dayon magsugod yung inflammation. Or monod na yung ginatawag nato na nagkakaroon ng mga arthritis mga kanans or mga osteoarthritis. So meaning to say mga itis-itis, inflammation na siya na mamaga. Isa po sa inungdan nga nung nagkakaroon ng mga rheumatism kay tungkol ni taas ang atuang uric acid level mga kanans. So yung uric acid nato mga kanans makuha kini siya sa atong mga pagkaon. So sama sa ginatawag nato na mga laman loob, ulo sa isda, gagmay na isda, ginamos, baguong ug mga parat. Pati man ka ng magutman na dili kita mukaon sa insaktong oras, makapataas kini siya sa atuang uric acid level sa atong lawas, and then makapataas siya sa acid sa atuang dugo. Ang acid sa atong dugo makapromote siya og mga inflammation. Mao kini na makabatya kita na dali lang mamuypoy ang atong lawas, dali lang kita kapuyon and then dali lang manakita ato ang mga kasukasuan. Kay tungod taas ang atoang acid sa atong dugo, then plus taas pud ang atoang uric acid. So dako kayo katabang sa matag isa ka nato sa naay mga rheumatism, arthritis or mga osteoarthritis or naay mga gouty arthritis, ang pag-inom sa UAID herbal capsule. UAID herbal capsule mga kanans, usa ka kapsula i 3 times a day ang pag-inom. Kaya ang UAID na asay capacity para bungkagon ang mga uric acid sa sulod sa atong lawas and din ipagawas kini siya pinaagi sa atuang pag-ihi. Then mas maayo pod na sabayan sa pag-inom sa NANS Herbal Capsule kay para mas ma-improve yung blood circulation, para mas mutaas ang potency sa matag herbal na ginainom nato mga kanans. Kaya ang NANS Herbal Capsule siya ang nagamintin na mubalik og kanindot ang blood circulation and then siya ang mumintin kay para yung mga herbal nato na ginapang-inom mahatod gyud siya kung asa yung kinahanglanon mga kanans. So yung mga uric acid maipagawas gyud sa atong lawas. Then yung mga acid sa atong dugo man-neutralize niya mga kanans. So meaning to say, ang NANS Herbal Capsule ug UAID makatabang siya para i-purify, limpyuan ang atuang dugo. Once na limpyo ang atong dugo mga kanans, diri nato makita mga kanans yung kapagsik sa atong lawas ug dili nakita dugay kapuyon mga kanans. And then para sa naay mga problema sa mata mga kanans, kanang sigig pangatol, early sign ka na siya na pwede ka magkaroon ng pterygium mga kanans or mga cataract, glaucoma. Kay once na sigig pangatol atong mata mga kanans, meaning to say na ay pag-decrease sa blood circulation sa ato ang eye cells mga kanans, and then nihina na yung capacity sa ato ang mga eye cells mo na sometimes makabantay ka na medyo lubog or medyo mulabo ang imuhang pananaw. So nans eye drops dako kayo ikatabang para ma-improve yung blood circulation, para ma-preventionan yung mga dako na mga problema sa ato ang mata. So pwede i-apply 2 times a day mga kanans.
0: Ate Arlene, ang ako mama si Merly Hasmin from Laoy Ulingan Relocation Site, Dipolog City. Daghan siya mga gibati ate, sama sa high blood, taas og sugar, og sakit sa kalawasan. Misulay siya sa paggamit sa NANS Herbal Capsule. Salamat Ate R, kaysa pagkaroon, miubos ang iyahang sugar ug miubos sa sad iyahang blood pressure. Nawala asab ang sakit-sakit sa iyang kalawasan. Daghang salamat sa iyang produkto. Ako karon Ate R, ni gamit pugog NANS kay lagi nagpasuso ko sa kong anak og daghan ko gatas. Thank you sa inyong product.
1: Okay, sa iya no.
0: Dako kay tabang para sa mga nagpasuso sa ilang anak ang capsule doc.
1: Yes,
0: kay makaproduce gid og gatas.
1: Yes, at Arlene, ang non-serba capsule na ito mga kanans, no, makapa-improve siya sa quality sa gatas sa inahan. Anin makatabang siya sa in terms sa ginatawag na ito ng mga probiotic sa inahan mga kanans. So yung probiotic mga kanans, matransfer kini siya no, sa gatas. And then yung sa gatas, once na yung probiotic matransfer sa baby, so yung baby po mga kanans is mas healthy siya, protektado siya against sa mga bacteria or sa mga viruses. So meaning to say, mas mataas yung resistensya sa inyuhang anak mga kanan. So mukini no, yung non-serba capsule, dili lamang siya para ma-improve yung production sa gatas sa inahan. Gina-improve po niya yung quality and gina-enhance po niya yung probiotic na gina-transfer niya sa baby mga kanans. Kaysa inahan magod mga kanans no, yung first milk sa inahan, katong ginatawag nato na colostrum mga kanans, moto siya yung pinaka-powerful, kumbaga, nagahatag og protection, dako na protection sa bata for the first 6 months, mga kanans. So moto siya, nakinahanglan nato na ma-maintain. Na ma-maintain nato na taas yung quality, taas yung resistensya sa baby. Kaya kung dili mangun nato ma-maintain yung quality o taas yung resistensya sa baby, mga kanans, so mo ka to, after 6 months, mga kanans, makabantay mo ang inyuhang anak, medyo luya na, naana mo'y mabantayan ng mga, na yung mga discomfort ang inyuhang baby, adalik na siya sakiton. Kaya tungod, yung colostrum sa inahan, hinahinay na siya nagawala sa sulod sa lawas sa baby. So mo ito, kinahanglan na ito na ma-maintain ang quality sa gatas sa inahan and then ma-maintain na ito na taas yung probiotic na ma-receive sa baby mga kanans. So mokini, yung non-serba capsule makatabang siya para ma-improve yung quality, mutaas yung probiotic para yung baby ninyo mas protektado siya mga kanans. So pwede imnon yung non-serba capsule, 1 capsule, 2 times a day mga kanans. And then para po sa mga pasyente na ay diabetes or taas ang ilahang blood sugar o dili po katingalahan mga kanans na pati po ang ilahang blood pressure, mutaas po na siya. Ang uban ng mga diabetic patient, makabantay sila na medyo mulabo ang ilang pananaw, pati sa ilang mga tiil, medyo bubanhod ang ilang mga tiil mga kanans, kay tungod kini siya sa paghina sa daloy sa dugo. So kinahanglan nato na improve yung daloy sa dugo. Para ma-improve yung daloy sa dugo, kinahanglan nato makontrol yung blood viscosity. Para makontrol yung blood viscosity, kinahanglan makontrol nato yung sugar nimo mga kanans. Kay kung dili makontrol yung sugar, mulapot man yung dugo nimo. Ang paglapot sa dugo, makaresulta siya sa pagbara sa atuang mga kaugatan. So minito si kumubara atong mga kaugatan, hina na yung blood circulation. Mubanhod na dayon ang atuang mga tiil, ang atuang mga kamot. Then sometimes atong pananaw, makabantay ka na medyo

0: inom sila og NADS Herba Capsule. One capsule, 3 times a day, sa dili pa sila mukaon. 3 minutes, not more than 5 minutes. Kay para ma-activate nato yung inulin property, mga kanads, para makatabang siya, para ma-preventionan ang pag-absorb sa daghan sugar sa imuhang digestive system, mga kanads. Then ang NADS Herba Capsule, makatabang siya para limitahan yung ginatawag nato na sugar sa imuhang dugo. Kay once manguna dili na siya limitahan, mga kanads, mu-accumulate, manguna siya na mu-accumulate. Pag-accumulate na siya, diri na mabantayan sa matag pasyente na bisan wala sila nagakaon og mga tamis or nagainom og mga tamis, pero nga nun itaas ra gihapon ang ilahang sugar. Kay tungod ni accumulate, wala na control yung production sa sugar sa sulod sa imong lawas. Kaya ito ang lawas na sa kaugalingon na sugar na ginaproduce everyday. So kinahanglan na ito na makontrol samtang naapay sugar ang atuang blood circulation, na dili angay na sigig dugang na dugang. So once na magsigig dugang mo kini ang may tabo na itaas atong sugar. By taking NADS Herba Capsule, matabangan ang atuang lawas para makontrol yung production sa atong sugar, para dili na mutaas ang atong blood sugar. At the same time, mas munindot, mubalik og maayo yung circulation sa atong dugo. Kanang imo madabat siya ng mga pagbanhod, puy-puy, panglabo sa imong pananaw, mabantayan nimo after taking sa NADS Herba Capsule, mas mubalik og kaayo ang imuhang panglawas, pati man imong pananaw mubalik og katinaw, mga kanads, pati yung blood pressure. Makabantay ka, maginahinay kinisiya, muusos, hantod mo balik siya into normal, mga kanads. Then mas nindot po na sabayan og UID Herba Capsule. One capsule, 3 times a day, good for 15 days. Then after 15 days, ang UID 2 times a day na lamang. Pero yung NADS Herba Capsule, continue siya up to 30 days, mga kanads. Then every week, kung kaya ni mo, monitor kita sa imuhang blood sugar, mga kanads.
1: Ate Arlene and Doc John, ako dahil si Lucia B. Curry, Tagalunukan, Manolo Fortich, Bukidnon. Isa ko sa nakasinati o kayuhan sa iyong produkto nga NADS, Ate R. Sakit akong bukton o ngalay sa mga batiis na ay murag magtusok-tusok sa akong mga kuyamoy. Usahay Doc, batiyon ako na. Kanang dunay mo tusok sa kuyamoy. May nagpapalit ko sa akong anak o NADS Herbal Capsule o UAID. A herbal capsule. And NADS Corn Coffee karon, wala na ang tanan akong gibati. Maayo na kaya akong gipaminaw. At ER, salamat kayo sa iyong produkto. Dako kinanatabang nga rin kanakot. God bless ka ninyo ni Doc John.
0: Yes, at Arlene, no? Kanang mabatsagan ito na itong mga kanans na parang nagatusok-tusok sa itong mga kulamoy, sa itong mga kamot or sa itong mga tiil. Kinisya, nag-indicate siya na naay mga kahinaan sa blood circulation.
1: Uy.
0: O pwede po siya sa pagbagsak sa ato ang capacity sa ato mga kapilyari, kumbaga parang nikuyos ba yung mga gagmay na mga ugat, and then itaas dayon yung acidity, and then pwede pod siya resulta siya nagkaroon ng mga barabara ang mga gagmay na mga ugat, and then pwede pod siya sa pagtaas sa ato ang uric acid. So
1: bombard na pod ani madi. Kay medyo na anak ko na feel na pod gamay, pero ginagbera noon.
0: So kini siya mga kanans, mas samot siya mag worse labi na paglapot ang ato ang dugo. Pagtaas sa ato ang cholesterol, pagtaas sa ato ang sugar, pagtaas po ang ato ang uric acid. So, kini na condition, very common siya na mabatsyagan sa mga diabetic patient. Common po siya sa na mga taas o cholesterol o taas po ang ilahang uric acid, mga kanans. O pati man, sa na mga edad-edaran o mga senior citizen, kahit tungod na nag-degenerate na siya, nagaluya-nagaluya, yung mga kaugatan, pati po yung daloy sa dugo, mas medyo nihina siya. Muna ang mga na may mga edad-edad, makabatsyagin sila ang mga banod-banod sa ilang mga kamot, pati man sa ilang mga tiil. So, ginarekomenda ko, if nakamoy nabatsyagan inani mga kanans, kuha ka mo og NADS liniment oil. Dako kayo ikatabang para i-massage, para mas ma-improve yung blood circulation, at the same time, matulid yung mga kaugatan. Next, NADS Herba Capsule para mas ma-improve yung blood circulation, para makontrol yung blood viscosity, makontrol yung cholesterol, makontrol yung sugar, and then mas mubalik og kalig-on ang ato ang mga kaugatan. So importante na lig-on, elastic ang ato ang mga kaugatan. Kay kung dili lig-on og dili elastic, mo kini makabantay kita na naay mga paghina sa blood circulation, and then dali lamang mubanhod ang ato ang mga kalawasan, mga kanan. So NADS Herba Capsule, 1 capsule 3 times a day ang pag-inom, and then kung taas ang imo ang uric acid, mas nindot na sabayan og UID Herba Capsule, 1 capsule 3 times a day pod yung pag-inom, mga kanads.
1: Bueno, naman tayo kung oras sa atong Health Education Program ni Adang Luna.

0: hangtod na lamang ug mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong NANS, again usbon nako, NANS ug UAID ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: Ah. And then of course, mga ka-NANS, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule.
0: Kaya yes,
1: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo, halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Dok.
1: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So, kanatanan mga ka-NANS, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So, mo kini karon, anaana karon, ug dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon ang NANS Herba Capsule, itawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin mga ka-NANS. Then sa mga kalalakian, walay lain, Mega Man Herba Capsule.
0: Yes.
1: Kaya ba naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herba Capsule. Aside na mga ka-NANS, ang Mega Man Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction, mga ka-NANS. Or kumbaga ka ng nikupos na, Mega Man Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Mega Man Herba Capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababayanan. Kay lagi, osbo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiat, dili ang mga
1: pamat,
0: anti-aging in short, mabalik ang libido, and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, attorney. Then of course mga ka-NANS, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga ka-NANS kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga ka-NANS. Pwede imnon 2 capsule every day mga ka-NANS.
0: Ayan. Og syempre atong remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan gikan sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa atong mga kabataan, natay remind Choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag ini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind Choco.
1: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga ka-NANS, ang makainom kita og coffee every morning. Pero ang pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya benefits ato ang panglawas? Sa ato ang NANS Corn Coffee mga ka-NANS, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo mga ka-NANS.
0: Okay.
1: O walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso mga ka-NANS, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. NANS Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon mga ka-NANS.
0: And syempre ang atong NANS Eye Drops, para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, NANS Eye Drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, at Arlene, o mga ka-NANS, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
3: ang akong pulit akong gihipo ning Kiyos, naalibyuhan siya ning Kiyos siya gamay ni Kiyos. Hantud karon gamay na lang siya nagpabilin. Tulog ina sa kapsul yung edo kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, anak lang siya kagamay, anak lang siya kataas. Paghibo po na po ng ingamay na po siya niya, anak na po siya. Thank you, Lord, sa Nancy Bangang. Gigamot niyo ako mga sakit. Mapasalamat siya ako
4: po si Luisa Mercado de la Piña. Taga nasipit.
5: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Dugay na kong gamintin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gamintin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Margie Bukingkito, taga Martilo La Libertad.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
8: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.

0: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue. O tawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
1: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
2: Tiguan na ko. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
3: Uy! What ako!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Monang ako day ang gipatumar akong amahan, ug sulod sa pila ka adlaw nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud. Busa, sa tanang anak diha, ayo pa sa din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
7: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
1: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalingaw na programa. Ang maingat-ingat sa inyong si Mon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.

Ika na, kumusta? Maayong pagpaminaw kaninyong tanan mga kurimawa. Welcome na sab! Dari sa to ang programang Balong Dagro. Kumusta? Kumusta o manginaot lang ta? Nga naamos ka kondisyon sa panlawas karong adlaw. Adlaw karong Lunes ba? October 12, 2026. O, di ba? O niya, atong tigmo, may gala 3,000 at 3,500 na. Ayang, giduot ang Waiporol, napikas ang flood control. Giduot ang Waiporol, napikas ang flood control. Muna, may gala ang ato ang tigmo. Aga, paabot sa mga itong gandang karong. Adlaw, may gala nga nasayod baga mo. O niya itong unang lingaw-lingaw, 5. O 5, paabot na may gala ang duha para makumplito. Diba? Okay, magsugod na ito may gala. Diyos ito ang pagpunaguman.

0: Murag na hubog. Address sa bang ti. Okay, padayo ito may gala address to. Ang pag panag-uban mga mga. Gidot, away parol, nabigkas ang flood control. Aga, be, balong. Akong tubag, anang imuhang digmo. Sipar na balong. Bubong daw sa mabinay. Kumusta mang mabinay bo? Aga, akong tubag. Long kay, babaeng nanganak. Gikan daw kang lito sa Balamban. Aga, di abadyod, balong. Ako ang tubag. Anang tigmo ni mo kay plansa or babaeng nagplansa o gikan daw kang tawing Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Dayon na lang ang tubag kay tagahilin larin na Sikihor. Ako si Floyd Masyon. O sumay tubag ni mo Floyd Masyon diyan sa may larin na ahilin larin na Sikihor. Wa mani mo gi-appel diri Kurimawa. Piko ang tubag anak lang Fernando Mitante nang dumlug Toledo City computer. Kumusta mga taga Toledo? Aga akong tubag lang sa imuhang digmo. Estudyante na lang wala musulod sa klase kay napikas ang purul. Rolly Salvacion Subida Sing Sing Gorones Balamban Sibo Piyuto. Wap agi hapon. Wap agi hapon mga kurmawa. Dayon ang tumaglong kay nag-abli og sipar sa Carsonis Alfredo Cusi Poblasyon Tabuilan Sibo. Ayan. Aga ang tubag imutig mo kay lalaki og babae nag Ismiring Huy Alfredo Cusi Tabuilan Sibu. Og tubag daong kay iro nga bagong nanganak Rolly Salvacion ng Subida Sing Sing Agurones Balamban Sibu. Kana gani sunguga ganyang kanang iro nga bagong nanganak sunguga ganyang. Lahang tubag kay naminaw og radyo programa og kurimaw programa kurimaw magi paminaw gikan ni Ron Salvacion Subida Sing Sing Gurunis Balamban Sibu. Okay dayon lahang tubag kay mga anak lang bagong pugad ayaw doola kay kupugan ka gikan ni Ruli muro na kami gaman mukupong. Lang ang tubag si muntik mo kay pindutan sang joystick tamsa joystick tamstick from Barangay Washington na Escalante Housing Bunturanon Block 23 Latin. Oy kompyuto. Wa paghapon kumusta mga taga Escalante Escalante Housing. Lang tubag kay Yabe giabri sa sira sa pultahan gikan ni Rems ng Himalalod Negros Oriental. Kumusta mga taga Himalalod Escalante Housing Barangay Washington. Okay, isa lang ilabay ang imuhang tubag. Lang akong tubag sa imong tigmo kay nag-flash sa Aniduro Daday Baroy ninang ginatilan Cebu. Yuto. Kumusta mga taga ginatilan Cebu? Ha? Dayon ang tubag kuya kay Baba. Imong Baba. Baba. Law ang tubag kay paa sa among silingan murag posting na lubag. Gikan daw kang Rolly Salvacion Subida Sing Sing Gurunis Balamban Sibo. Minuang muna imo Rolly. Ha? Galing katagdaan na imong silingan ganun ino mo imong ang paa sa imong silingan murag posting na luba. Ang tumaglong kay tungaw naasa itlog. Daghan kayo Rolly Salvacion as kang katula na Rolly. Grabe na masamna. Law akong tubag kay Onlan gibangis. Ikaw ito ruli. Kuruntog ikaw. Okay, dito tayo igala sa unang pasiyaw. Gikan daw kang iking may galas buhol. Kini si Balong miyadto kang Mayor Henry.
1: Mayong adlaw, Mayor.
0: O sumayo to'y kalagad.
1: Ang ako magong anak, Mayor, baka itong adik bito si Siba? O namatay, Mangod, Mayor?
0: O niya,
1: mangayon takulungo ni mo.
0: Adik na si Siba?
1: Oo, Mayor.
0: Oh, ayaw na lang isuod na sa lungon.
1: O saan ng lugar, Mayor?
0: Mas ganahan pa na siya kuhan. Pusto na lang mo na siya fuel.
1: Dabi, mag-vigil may ani. Mayor, mura may ka-vigil o bango sinog ba?
0: Ay, mga adik siya po. Sagot mo, anak, nga di na lang mo isuod sa lungon kaya pusto na mo fuel. Mura glitson baka mo. Ha? Gikan daw kang insing may gala sa Buhol. Mga taga Buhol, kumusta ang maadyong pagpaminaw ninyo? Mga sana. Og sana din. Lang akong tubag anang imuhang tigmo. Ang tubag anak kay Shipper. O, gikan daw kang Lisel sa Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Ang tubag anak balong sa imo ang tigmo kay Durbel Lingling asa Bugo. Kumusta mga taga Bugo si Bo? Ayong pagpaminaw. Og akong tubag. Pila na ni 3-5 na ni dako-dako ni ba? Lang akong tubag anang imuhang tigmo Durnab. Durnab ko ng mga kurima. Diyon ang akong tubag lang anang imuhang tigmo. Ayan ang tubag anang kay Shatgan. Diyan pag yun safety pin. Safety pin. Aga balaw tubag kay Batangas nga kutsilyo. O gikan daw kang Elmer sa Buhol. Kumusta mang Buhol, Elmer? Dayon nag-abli og usa kasakong bugas. O gikan ko na may gala kang Inday sa Mingla Nilya. Kumusta mga taga-Mingla Nilya? Aga balaw akong tubag anang tigmo mo. Kay nag-ablig pultahan. O gikan daw kang Alan sa Buhol. Kumusta mga taga-Buhol? Og akong tubag long sa imong tigmo gisisaryan. Boros di ay. Gikan daw kuno kay Bibing Sikihur. Kumusta mga taga Sikihur? Kumusta maayong pagpaminaw mga taga Sikihur? Og akong tubaglong nagdaro gikan daw kay Lablab Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Computer. Nagabas or naglaras o kahoy na balong. Gikan daw kang Luloy Sikihor. Musta mga taga Sikihor? Mayong pagpaminaw. Og balong, akong tubag anak kay Bagong Tuig. Dapag yun, pusbuton na balong. Gikan daw kang Cornelio. Sa mo kini Cornelio, niya nga lang kay Colonel. Kuya kong angga, Colonel. Aga akong tubag balong anang imuhang tigmo ang tubag anak kay nagtudling mumoy sa buhol. Kumustang buhol mo ay? Kumusta mang buhol mo? Aga tubaglong bulkan ibuto. O gikan daw kang string sa Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Dayon na ako ang tubag anak long sa imong tigmo. Ang tubag long kay nagkagod og lobi. Gikan daw kang susing. Dumagite. Kumusta mga taga Dumagite? Dayon ako ang tubag long kay nag-survey og yuta gibutangan og muhon. Oh, gikan daw kang juvie. Mabinay. Kumusta mga taga Mabinay? Dayon akong tubaglong sa imuhang atig mo. Yan. Nagbuak og bungas durian long. Gisubay tong liki. Maninindot ba? Subayin itong liki. Iba kay... Ako ang tumaglong nagkapon og baboy. Gikan daw kang Sandy sa buhol. Kumusta man mga taga buhol? Majong pagpamina ninyo. Dayon akong tumag nagpikas og kawayan para isalog or ikural. Mario daw may gala sa Sikiho. Kumusta mga taga Sikiho? Aga akong tumag balong sa imong tigmo kay nagtuli. Computer. Wap agyod niya po. Aga dayon ang tumag long sa imong tigmo kay nag buwag og butong. Dayon gikuskos ang unod. Magkapatol na ba? Oh, kanang buto, magkapatol. Dugangin lag OS. Long akong tumag kay nag-on og cellphone. Gikan kuno kang bayog-yog sa buhok. Ula ay pagyapo. Dayon akong tubaglong sa imong tigmo. Nag-add-add og bani sa saging. O gikan daw kang Mary Grace Sikiho. Ula ay pagyapo. Okay, dito may galas lain pang pasiyaw. Gikan daw kang Inday may galas Dumagite. Kini si Balong Kanuto og Henry nga mga kawatag prutas may galas. Gipatawag sa tag-iya. Okay, prutasan man to ilahang luyo sa balay luag kayo. Nay durian, nay mangga, nay abukado. Onya gipatawag sila, onya ingon nga pagdamog prutas og unsa inyong gikawat nga prutas. Si Henry kay ipasod sa kwarto may galas tag-iya. O tagsa-tagsa. Unang ipasod si Henry nga mangga ang ikawat. Gipatuwad may galas, gipasok siya sampot ang mangga. Luha-luha si Henry. Ikaduas kanuto, ipasod. Gipasok ang abukado, may galas siyang lubot. Okay na itong abukado, kay medyo mag-guide may kina ang itong pungango dapit kigamay. Samtang kinapasok ng abukado sa lubot ni Kanuto si Katawaha. O nausa ka? Nausa ka diyan, gipasok ng abukado si mong sampot Katawaha, gihapon ka? Ang katawa lang ko, sir. Ano man? Si Balong mangunang kasunod na ko, durian may dala. Ayaw!
1: Di na ko ma... imagine, unsay purma sa lubot, ibalaw human pasakag durian. Oh, ikaw na ang taong punishment sa mga makasala, no? Paska naglubot og durian. Tadaw ang taong mubuo. Muusap pa ba? Long, akong tubag, anay imuhang tingo. Ang tubag, anak long kay Sipper. O, gikan daw kang lingling sa Buhol. Kumusta mga taga Buhol? O, ikaduha na itong lingaw-lingaw, may gala is uno, ha? Number one. O, paabot na yun, may gala ang dua, usa na lang. Paabot ang usa para makumpleto mga... Long akong tubag anang imuhang tigmo. Ayan. Ang tubag anang kay Zipper sa jacket. Yuto. Wa pagyapon ba? Wa ay pagyapon mga kuri. Dayon akong tubag long. Anang imong tigmo kay Daruhan. Di pagyod irrigation. Gikan daw kang June ng Sibulan. Kumusta mga taga Sibulan? Ang tumaglong sa imuang tigmo kay nag-slice o slice bread. Gikan daw kang turing Buhol. Oga di pagyod nag-gunting o panapton. Gikan daw kang pupoy. Siki ho. Uwap, agya po. Long, jilosi na. Yablihan. O, gikan ko no kang sindi. Asa may Dumagite. Kumusta mga taga Dumagite? Piotor. Oga, onya. Long, akong tubag. Ang tubag anang imuhang tigmo. Sampot na long butag tibak. Bakti. Ang ito nagtibak. Oh, murag tinog ang punuan katong gasubay sampot. Unya katong gaan na din sa hawak mo iti. Iti. Long tubag na ko anak kay ruler. Gikan kuno kang biboy, bugo sibo. Kumusta mga taga bugo? Mayong pagpaminaw. Dayon akong tumag. Anang imuhang tigmo balong. Nagkanal ang bakho. Ang bakho ang wipe roll. Ang bakho or operator. Nakoy amigo sa una ba'y operator o bakho? Sige lang ako ang baksan. Oh, kanabitong pang-pang ilang abak-abahakan, ano? Oh, na may mga baksan. Ang kubra, wala, iduot-duot, patyo. Ang baksan, nagidiyan ko, ano? Long, akong tubag, anang imuhang tigmo. Ayan. Ang tubag, ana, balong kay bungi na. Ay, munga na. Ayaw! Ako'y kusgan. Utgan. Ayaw! Akong look doon. Ayaw! Ayaw! Puyo, diage. Ayaw! Ako'y kailabay bunga yung pinamasyador sa baak yan. Lagpot piglawan. Ayaw! Oga, onya. Malong akong tumag anay mo ang tigmo kay kawayan ipikas. Gikan daw kang ulong sa Buhol. Kumusta man diya ba ulong? Hindi mga ngalan na bulano. Diya sa may kuan. Diya sa may Dawis. Dawis Bowl. May pagpaminaw diya sa AA Villa. Mga taga AA Villa. Kumusta man mo diyan? Ang ate Arlina. Og akong tubag. Long anang imuhang. Atig mo kay nagsurko or nagtudling gamit ang kabaw. O gikan daw kang yeng Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Mayong pagpaminaw ninyo. Ang tubag long sa imong tigmo kay nag-ihaw og baboy. Gipikas ang tiya. YouTube. Waay pagyud gyapon ang tubag. Long nagkuanan imong tigmo tuling. YouTube. Gunting na balaw. Gikan daw kang bibit sa buhol. Kumusta man des buhol bit? Dayon akong tubag. Long anang imuhang tigmo. Kapadyas na. Puso saging. Gikan daw kang ulit Cebu. Kumusta man Cebu dit? Oga balaw akong tubag anang imuhang tigmo kay baba na pusa na baba suntukon ko ng mouth ni murong dugo-dugo ng nose ni mo. Oga ganito may galas lain pang pasiyaw gikan ko na may gala kang gugo asa buhol. May balong?
2: Ay, bay.
1: Kumusta naman itong uyab ni mo, anak, o bilyonaryo, bay?
2: Maulagi na yung problema na ko ron, bay.
1: Ano man?
2: Wa man kung magustuhin siyang daddy, got?
1: Uy, basta na ba sagad na ba yung anak, bay, operan kag 10 million para layuan lang ni mo yung anak?
2: Ay, gi-operan na gani.
1: Ay, gi-operan na ka? Wapantawata, bay.
2: 10 million na. Di man ako gi-operan.
1: Kasi mag-operan niya eh.
2: Ang hitman man kay ipatumba ko.
1: Buang tiguhang. Abi ko ba ikaw gi-operan 10 million lo? Kay layuan ni mo iyang anak. Ang hitman ni gi-operan 10 million para patyon. Okay, mo ito may galang pa siya. Okay, kandaw kang gugo. Sa buhol. Loya po ni Mugo.
2: sige na lamang go. Human naman ka go.
1: Okay, subay-subay naman kaninong tumpay siya. Sumpay siyang tinae.
2: Mamidpid naman kang magsunod.
1: Okay, panayon tamay gala din sa tuang. Pag panag-uban din ito sa tuang na sa Jude Bakamung. Nasayod ba mo mga salingan? Kanang bitaw nasa sagad sa zipper, LKK. Basig, usa mo may gala sa gapangutan na unsay mini ng LKK. O sa mga zipper. Matod pa may galas gihimong pagtuon. Ang meaning or buot pasabot sa LKK sa mga zipper may gala mao kuno ang Yoshida Kugyo Kabushiki Gayesha.

0: Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong gibati gud nang usahay ang akong bitimo kata di ko gusto nga magminsin ko kay mga para sa ibang nga gapaliton sa butika kay madlok lagi ko so kung paminaw aning sa sincerely si Aileen dagan man tayo og mga testimony nga mga ayo sila kay high blood sila so akong gi try nang sebal capsule og UAID akong gitari so muna kini ang giminsin og dagan gyud sa salamat lang at si Aileen sa iyang product so si Dina Villanosa agayo ko diri sa Purok do yes poblasyon Gidawi Bukidnon.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuts.
2: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon ni mo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong hunahuna, kanunayng ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuts. Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
4: Maayong adlaw ang mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, iniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Perti ng Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuts.
2: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik tayo kay Galadir sa tuang pagpunaguman. Kumusta naman? Lang akong tubag ana imuhan. Atig mo. Ang tubag ana kay Manubila. Piyutor! Aga ang tumag anak balong sa imuhan atig mo kay pultahan. Wa ay pag-apon dito may galas lain pang pasiyaw. Gikan daw kang Berto may galas dumagiti. Katos balong o genre, bay balong.
6: Ay bay.
5: Kurala na tong akong kuan bay. Katupis pa na ko bakit naghap kay mga awat bay.
6: Pila mang adlaw bay?
5: 500 ang adlaw.
6: Oh, sige bay, labon wa ko'y trabaho rin.
5: Oh, tanawin ako, mga duhar gito ka adlaw ba? Humani mo to ba? Motong itrabaho ni balong, usara ka adlaw may gala.
6: Nahuman? Oy, nahumani mo bay? Ay, human bay.
5: Huwag mauhon bay, 1,000 akong ihatag di mo.
6: Ayaw ingan na bay, sabot gani sabot. Ako ang tao nga dunay prinsipyo bay, sabot gani sabot.
5: 500 at to. Sabot niya ng tagaan mo ka ng isa ka, diba? Dahuman mo kung di mo isa kaadlaw ang doha kaadlaw. Basta sabot ganisa ba? O sige, o na 500 o. O kanama. Kaya kung ganama.

0: number 2. Ayan, kumpleto na mga salinga na. Watay oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Og manasab pohon sa mga oras og sa samang istasyon.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alagad sa kahanginan si Ms. Glee Orculio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon na. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, mutanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat o maing hapon ni mo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat o maing hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol, Congressman Babayap, daghan kayong salamat. Maing hapon usab o daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat o maing hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Gramonito Batuon di sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay o Thames K. Perez. Namaligyan sila gigis sa sakyanan o baayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela di sa Kogon. Maligya o naggama po na sila mga yawe bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghan kayong salamat. O mga mga higala, o mapuhin na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kining ubos ninyong alagad sa kahinan si Miss Glee Orculio. Salamat o maing hapon.
3: Tag na sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
4: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamit ang panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
7: Yes, Lucans.
6: Gainom ka o dito ang sa'yo mandit. Gisulayan gini mo.
7: Dugay ko makatulog, magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko, patamata ba? So, hindi yun ka sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil, mamanhod ako ang tiil. O na iusas sa ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na, which is bulan kapina. Ana palang gani sa ako ang paggamit. Nana ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa ako matulog. Di na ko sige ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon, magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ado na yung epekto. GTX.
8: Mabibili sa mga butiga.
9: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo usab sa mga appliances, Sulane LPG o guban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atuwa karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pag tumana ko GDTOX Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang GDTOX Plus.
10: GDTOX Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Pangutana. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto ba ka sa barato pero dili sigurado? O adto ba ka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhinata sa makasiguro o kumpleto. EXL Magabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
1: Mga pinangga, si Doc Bry kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya ug mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
2: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots.
8: Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
9: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
9: Pag Enervon Z+ na!
3: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
10: See Long Range Journey.

0: tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpili og tambal sa bisan asang butika ra. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic na tambal, adunay mga ekspertong pharmacist o giila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa hilanat o sakit sa ulo, Allerase para sa allergy, o Truvic C para sa immunity. If symptoms persist, consult your doctor. TGP, trusted gamot ng Pinoy. TGP, all out pa premyo. Raffle promo year 5. Over 6 million worth of prizes. Buy 250 pesos worth of TGP brand products to join the raffle promo. Get a chance to win 1 million pesos and many more. 100 monthly winners of 5,000 pesos will be given away. TGP All Out Pa Premyo Raffle Promo Year 5. Promo runs from October 1, 2026 to January 31, 2027. TGP. Trusted gamot ng Pinoy.
1: TGX 500.
2: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og TTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
1: TGX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army. Nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus o sa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
6: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo!
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
7: Uy, what a-
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilabian.
10: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
11: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Oy, bari! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatod kagikan sa imong anak sa eskilahan?
13: Ah, oh, mare. Ako sa lang ang gahatod karon kay nagpaayo pa akong banan sa among bahay kay kana-admit man sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong banan sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
12: Uy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta ana karatuig mare para makaabilita sa mga diskwento.
13: Oh, delikate pare. Mubayad lang ka sa tibo o ka kandidat sa usa ka bla. Og lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
12: Oh, mao ba mare?
13: Interesado ko makuha sa bug share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
12: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Og madayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
14: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo. This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
15: G22 here. Step
3: step into your Myra era.
9: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
11: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
15: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpili og tambal, sa bisan asang butika ra. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic nga tambal, adunay mga ekspertong pharmacist o giila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa hilanat o sakit sa ulo, Allerase para sa allergy, o Truvic C para sa immunity. If symptoms persist, consult your doctor. TGP, trusted gamot ng Pinoy. TGP, all out pa premyo. Raffle promo year 5. Over 6 million worth of prizes. Buy 250 pesos worth of TGP brand products to join the raffle promo. Get a chance to win 1 million pesos and many more. 100 monthly winners of 5,000 pesos will be given away. TGP All Out Pa Premyo Raffle Promo Year 5. Promo runs from October 1, 2026 to January 31, 2027. TGP Trusted Gamot ng Pinoy.
16: This is Story of the Stars. Story of the Stars welcomes all Buholano talents. Join our live audition and showcase. Send your audition video to

0: ADYRD, ang lang tipaminaw yun, everyday man doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay wala NDYRD ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood ng mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon, sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD, sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
5: Maayong adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan ni pangulohan ni Vice Governor Nick Bezas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon. Takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol og garon ani ang inyong makauban.
4: Sa Bohol, tayo ay
6: ini si Vice Governor Nick Bezas, amo kamong ibitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran nga amo magangihimo diri sa sangguniang panlalawigan.
7: Higala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na usab sa itong programa, takna sa sangguniang panlalawigan, SP Bohol in Action. Karong adlaw, mga kaisunan, nga Lunes, pitsa 12 sa buwan sa Oktubre 2026. Mag-uban-uban na sabikita, sulod sa usa ka oras nga programa, maghatod sa labing uhim mga pangitabo sa sangguniang panlalawigan sa Bohol, nga gidumala sa ato ang Vice Governor Nick Bezas uban sa mga provincial board members, mga sakop sa sangguniang panlalawigan. Sa 1st District, Board Member Lucy Lagunay, Board Member Mutia Tirol o Board Member Benji Arcamo. Sa 2nd District, Board Member Jessel Ray Omentado Villamor, Board Member Tomas Abapo o Board Member Fernando Iping Estabilia. Mayingon man po sa itong mga bukal sa 3rd Distrito. Gipanguluhan sa itong board member, senior board member Tita Baha, board member DJ Balite, board member Greg Hala o board member Nathaniel Binlod. Mayingon man po nga to sa tuang tulo ka mga ex-officio member, presidente nato sa Liga ng mga Barangay, board member Romulo Sipidosa, presidente sa Sangguniang Kabataan, board member Lawrence Xavier Angkla o presidente usab sa Philippine Councilors League Bohol Chapter, Board Member Joanna Cabalit Initay, mga kaigsuunan. Update gikan sa buhatan ni Vice Governor Nick Bezas, sukad yato nakalabay nga simana diin ang sangguniang panlalawigan maoy na ngulo sa gipahigayon nga State of the Province Address ni Gobernador Ari Sumintado. Sa iyang mensahe, si Vice Governor Nick Bezas ni paambit sa iyang pagpanimbaya sa malampuson nga State of the Province Address ni Gobernador Ari Sumintado nga gihimo dito sa Bohol Cultural Center din gilagway kininiya nga dakong pag-uswag ubos sa strategic governance roadmap. Unya, dugang sa Vice Gobernador nga diha sa iyang komprehensibong report kapakita ang talagsaong bunga sa atong panag-iusa, paningkamot, alang sa kaayuhan sa matag pamilyang bulanon. Kini nga mga kalampusan, usa kining kalig-on nga pagpamatuod kung adunay panag-iusa o tiunay nga kasing-kasing pagserbisyo, layo ang maabtan. Isip Pangulo sa sangguniang panlalawigan, gipadayag ni Vice Governor Nick Bezas nga ipasalig nga ang legislatibong sanga sa atong gagamhanan magpabiling ligon nga kaabag sa ehekutibo para yon nga magpanday og mga balaudnon og palisiya nga musuporta og mupalapad sa mga kaayuhan alang sa mga hayag ug mas progresibong ugma sa atong probinsya sa Bohol. Gipasalamatan ni Vice Governor Nick Besas, si Gobernador Ari Sumintado sa tinud-anay nga liderato og daghang gipasalamatan usab niya ang tanang mga kaubanang mga serbisyo, mga pinilanggang bulanon sa wayhuno nga pagsalig og pag-suporta. Mautong may gala ang mensahe ni Vice Governor Nick Besas sa State of the Province Address ni Gobernador Ari Sumintado. Sa laing nga bahin, may duyog usab si Vice Governor Nick Besas sa Osaka Provincial Senior Citizens Congress o Congress nga gipahigayon sa nakalabayng adlaw. Sa iyang mensahe, gipasiugda ni Besas nga mga senior citizens maong pundasyon sa kauswagan sa Bohol diin na padayag niya ang pagminsahe sa pagpagkabana o padayong pagtinabangay sa nga gipahigayon o sa gipahigayon nga Provincial Senior Citizens Congress alang sa Elderly Filipino Week. Ubos sa tema karong tuiga, nakatatandang Pilipino, may halaga at karapatan, may boses at ambag sa bayan. Ang gagamhan ng Provincial sa Bohol nagsubli sa tiunay ng suporta o pagpangga alang sa katungod, kaalam o kaayuhan sa mga senior citizens. Gipasalamatan ni Vice Governor Nick Besas ang mga kaigsoon ng senior nga maoy giya, inspirasyon o garbo sa probinsya sa Bohol, mga hingala. Samtang hugot usab nga gipadayag ni Vice Governor Nick Besas ang iyang mga pagpanimbaya sa mga lungsod nga nagsaulog sa kafiestahan, ilabi na dito sa lungsod sa Pilar nga nagsaulog sa ilang fiesta, mga igala, unya doon na usay mga kasaulugan nga gipahigayon sama na lamang sa unang humayanihan festival nga gipahigayon ni atong adlaw nga Sabado. Hatagan og igong pagtagad ni Vice Governor Nick Besas ang maong festival nga ginumala usab sa ilang Mayor Wilson Paho, mga igala, nga kini magsilbing inspirasyon usab ngatos ubang mga lungsod dinis tong lalawigan sa Bohol. Ang Humayanihan Festival gi-implicate ni mga igala or gihimo ni subay sa tema diin ang lungsod sa Pilar giisip nga usa ka sentro sa produkto sa agrikultura diin diha pod ang sentro, mga igala, sa mga dagkong umahan. Unya duna say kining ni ang lapad nga irrigation nga mao ang Malinaw Dam. So ang sangguniang panalawigan padayon nga ni suporta sa mangingon ani nga mga gimbuhaton, mga kahigalaan, no? So mana ang pipila ka mga update gikan sa atong Vice Governor Nick Besas, mga igala. Samtang aripunta sa itong mga provincial board members, si board member Nanay Lucig Lagunay sa 1st District, mga kaigsunan, nipaambit usab ni sa gipahigayon nga Provincial Senior Citizens Congress diin iyaha usab nga gipasiugda ang iyahang pagdaig ngadto sa atong mga senior citizens din sa itong probinsya sa Bohol under sa leadership sa Provincial Federation President Alvaro Guhol. Ang maong event nag-culminate kauban ni Gobernador Ari Sumintado, Vice Governor Nick Besas, pinaagi sa usa ka ceremonial signing sa implementing and rules and regulations sa free medical assistance to senior ordinance nga gi-author o gi-sponsor ni board member Nanay Lucy Lagunay. Ang maong pagpirma sa maong IRR, mga higala, gi-ubanan usab, no, nila ni Provincial Health Office Head Dr. Fusirma MMOY. O niya, sa uban pang mga department head, labi na sa OPSWD mga kaigsoonan. Niya suportahan na sub kini matod pa ni board member na ni Lucy Lagunay sa uban pang mga kining ni ang sa atong congressman sa 1st district, Congressman Babayap, kaysa may vice chairperson sa Committee on Social Services sa House of Representatives of the Philippines mga higala. Sa laing abahin, ang atong uban pang mga board member may duyog no sa Senior Citizens Week sa laing mga lungsod, si board member Tita Baha dito sa lungsod sa Mabini no, dunay iyang post sa social media. Maingon man pod ang uban pa nato mga board members, sila si board member Benji Arcamo, board member Jamie Villamor, board member Iping Estabilia, ug uban pa mga kaigsoonan nga miduyog usab kini sa Senior Citizens Week mga higala. Nagatusong oras do natay 11 minuto sa milabay sa alas 4 sa kahaponon. Nining puntuha mga kaigsoonan, atong ipabati ninyo ang gipaabot nga mensahe nila ni board member DJ Balite o board member Nathaniel Binlod kalabot ni sa gipahigayon nga press conference dili pa lang dugay uban ang pangasakop sa Bohol Provincial Police Office ni Mayor Jane Yap o sa mga opisyalis sa Tagbilaran City regarding ni sa nahitabo nga shooting threat or bomb threat sa tulo ka mga eskwelahan din ni sa probinsya sa Bohol. Din ang atong duha ka mga bukal present sa maong press con nga gidapit usab aron makahatag usab sa ilahang mga mensahe ug unsa poy mga lakang nga gihimo sa provincial government pinagi sa sangguniang panalawigan aron nga mahatagan og igong pagtagad kining mga hulga-hulga mga higala ilabi na sa mga eskwelahan dinhi sa tong probinsya sa Bohol. So subay nini atong paminawon usab ang nahimong pamahayag nila ni board member DJ Balite o board member Nathaniel Binlod mga higala.
8: Maayong hapon sa tanan, no? Board member Balite of the province of Bohol. Sir Ray, we already considered all the measures not just for the bomb threats but sugod pa lang sa naitabo sa Tacloban. Giaksyonan na dayon to a committee of the whole and there are some recommendations and again there were manifestations from one of our fellow board members, board members Makuna and board member Greg Hala and karon we are already on the first reading for some of the ordinances including the mental health sa atong mga estudyante kaya sa gimension ni Mayor kaganina na kailangan po nato i-consider ang mental awareness sa mga estudyante and of course yes sakto tong pangutana ganina ni Sir Ern about the background code for the family. And as of now, we are still on the process for first reading sa mga ordinances and will be presented for deliberations for the sa plenary on second reading on Tuesday. And we are trying our best nga among mahaste ang maong ordinansa with the help of our partners from the schools. Kay this is very very alarming kay sugod sa Tacloban nagsunod-sunod dayon ang mga nahitabo nga shooting incident so with the help of our governor and our vice governor we're trying our best sir Ray, nga mapaspasan and follow up answer lang po ko ni HNU ni Father one of my recommendations na akong nakitan sa imuhang question Father is ang ato ang mga safety officers should also be trained ingani nga mga cases kay even kami po sa BIT ang amo rag yung training nga nibal-an is earthquake bagyo sunog alarming lang gid ni so I think with the help of our PNP personnel natong mga safety officers matrain po kay we cannot just suspend classes kay it might give panic na hinoon sa mga estudyante and if ever magsuspended taw klase base ni noon ang katong suspect ni appeal po doon ka gawas. So with the help of the PNP, matrain na ito mga safety officers. So kami, basi matingala mo, ano na amin ni board member Nathan Binlod, kaming duha, Vice Chairman sa Committee on Peace and Order, me as a member, and I'm on Chairman si Board Member Tami Abapo. So I will give the microphone to our Vice Chairman for further answers.
9: Okay, thank you very much, partner, Board Member Balite. Good afternoon na itong tanan, Mayor Jen, Colonel Digay, and Sir Dinoy Bicoy sa ato ang taga-media o sa tanan ni Adini Karon. Board Member Natambidod sa 3rd District of Bohol, the Vice Committee Chairman sa Committee on Peace and Order, and the Chairman of the Committee on Education. With the partnership na ito sa city with the Kunsihal Budlong, for info lang, 2 weeks ago, they among committee meeting regarding sa mga initiatives na ito sa city. Nag-ipasa po dito sa sagutin ang panlalawigan. Ang unang concern na ito, concern ni Kunsihal Budlong na ibalik itong CET. Pero ang atong recommendation, ibalik sa dato din sa city arong mag-meeting sila sa city division. Ang next ako na recommendation na ipasa na ko ang resolution this coming Tuesday po, dapat atong Huwebes, o Martes, tungod kay nag-supa man karon kasaraman may mag-session. So karong Martes, i-move na ko ang resolution requesting the DepEd National to the Secretary Edgardo Angara or Ed Angara na Osani Angara na as per information sa DepEd tungod lagi kay problemado kay ta sa guidance counselor. I know sa ato ang mga colleges na to stricto man ta sa guidance counselor kato man yung mga license guidance counselor magyud ang nala to kay required magyud na sa CHED, di ba? But ang pagkutana sa high school, baka kuha ba ang high school? Kinadaganan ang high school na to entire province of Bohol. For the information of everybody, nalipay ko through the leadership of Secretary Sunny Angara tungkol sa mga incidents na to. Incidents na to sa Tacloban, katong sa asa to usa sa kurang tulo na ka-incidence. Naay program karon ang DepEd na tungod sa problema sa guidance counselor kay nahitabo sa mga secondary mo designate ra og teacher ikaw maoy guidance counselor nga dili gyud iyang linya, di ba? Kay lahi man gyud ang kurso na to kung mag guidance counselor ta. Da sila gitawag karon nga guidance associates. Ang requirements lang sa guidance associate, basa doon na kay subject nga human behavior. For the information of everybody, doon na budget ang DepEd Bohol karon 150 slots. Murang patak magkukulito, murang nag-hire pa sila. So na nga, kung 150 slots lang katao, entire province of Bohol, kinadaganan na itong high schools. Dagan kaayo. So imutang na ito, 47 plus 1 city, that is 48. I-divided by na ito 150. So, ibahog na kung tagtulo ra ka guidance associate ang mabutang kada lungsod. So, muna nga itong resolution requesting DepEd na ang 150 slots mapunaan ang budget din sa Bohol. Kaya arong matagaan yun ang kanang mga dagkong high school entire province of Bohol. Kaya nakita na ko na ang problems. For example, kana bomb threats o kanang mga nahitabo kanon mga incidents ato, shooting incidents, mga pagpagulga. Siguro something wrong, siguro sa ilang panguna-una. Siguro gikan silang pamilya o si problema sa pamilya. So nag-need, immediately yun nag-need taong further kanang ang ato mga bata nga nadyo'y counseling ba? Nadyo'y counseling sa ato mga bata. Hindi mag-speak sa teachers alone or sa parents. So, mauna nga, hopefully, na ang 150 nga slots na to through sa resolution na to, sa effort po ni Kunsihal Budlong na madungog sa DepEd National na ma-implement o mapunaan na to din sa Bohol. So, sana sa atong inisyatibo nga atong gihimo sa Committee on Peace and Order and of course, sa Committee on Education.
7: Mato, may gala ang mensahe sa duha ka mga magbabalaod sa probinsya sa Bohol. Board member DJ Balite o board member Nathaniel Binlod, no, sa ilang pag-participate sa gipahigayon nga press conference, no, sa Tagbilaran City, gipaguluhan ni Mayor Jane Yap og sa PNP Bohol og PNP Tagbilaran City labot sa bomb threat, no, sa tulo ka mga eskwelahan dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. So tinuod na nga ang atong mga magbabalaod sa probinsya sa Bohol wa usab mag babayaan ni ila usab ning gitutukan, no, kay ilabi na nga kinabuhi, no, sa mga estudyante, mga tinun-an ang nakasalalay ani mga higala. Kay kaibaw naman ta nga kining mao mga panghitabo, tinuod na ni dito sa Leyte, dito sa Zamboanga, o ang latest mga higala pinakawahing panghitabo sa usa ka eskwelahan sa Cotabato. So kinahanglan nga adunay lihok, no, ang sangguniang panalawigan, inubanan usab sa sangguniang panglusod sa Dakbayan sa Tagbilaran para mapugngan mga higala unya kining mga hulga-hulga sa online dili ginagud ni palampason, no, magsilbing leksyon sa ubang mga estudyante, eye opener sa ubang mga estudyante nga magbinuang og post-post diha sa social media kalabot aning hulga-hulga mga kaigsoonan. Alas 4:21, sa laing nga bahin, security measures gihapon ang giisgutan sa committee meeting sa sangguniang panalawigan dili palang dugay mga higala diin ni participate gyud ang atong mga magbabalaod, no, para masiguro ang proteksyon og seguridad. So ato ang mga empleyado diha sa Kapitolyo mga kaigsoonan, no, ug unsay mga security measures nga gihimo sa atong mga security personnel diha mga higala. So ninimpuntuha ato sab nga paminawon ang mga gihisgutan atol sa committee meeting sa Peace and Order and Public Safety. Ubos ni sa pagdumala sa chairperson ni board member Tami Abapo o gipreside ni board member Nathaniel Binlod, ni tambong usab didto ang atong mga kugihang mga board member DJ Balite o board member Greg Hala, mayingaman si board member Benji Arcamo mga kaisunan. So ania atong paminawon mga kaisunan ang mga importanteng isgutan labot sa security gihapon. Sumpay ni sa mga threat, no, mga bahad o mga pangpanghulga sa mga eskwelahan nga posibleng mahitabo usab sa mga government offices mga higala. So ani atong paminawon
10: si Juan na sa obos si singananak niya si kumbati singananak niya
11: si Torion
10: motor maluoy na bugana niya. Okay, maglisod na po na siya barog, pero nangkamot niya siya barog para lang gimak-accommodate niya sa mga parking area. And I think it's too much for Torion nga mag-basit accommodate sa sakyanan mo, park nga maopay mo, inspect. So we really need additional personnel for that, Mr. Chair. And another question, Madam Chair, Mr. Chair, is that aside from trained ni sila as security, trained, I think there is also a need for them to be trained as first aiders. Para nako lang kay me as a safety officer sa Muswilahan sa VIT kaniadto, ang amo ang mga security guards ako ginagipatrain og first aid kay mo gyud madali-dali. And katupong kining LTAP nga pusil, sila tanan, no, wala ya mo dili allowed
12: allowed
10: safety. So unsa may allowed sa tong PSF? Di man pwede purug kamutra, batuta.
12: Batuta, ragid, Mr. Chair.
10: Batuta. Oh, anything lang, aside from ilang kamot o tiil, kung sa may allowed sa ila, ha?
11: Okay, Sir Jason. Kung sa'y naangin lagi kong
12: ta? Honestly, Mr. Chair, ato PSF, kinamot ragid ni Mr. Chair.
10: Kinamot ragid, oo. Oh. And lastly, Mr. Chair, I remember sa atong old capitol, in every session, Doon na yung PSF nagbantay gidbya sa sulod sa entrance sa Portahan sa Session Hall. And during the vice governorship of my father, mihangyo kun ata to si Papa nga doon ay mga PSF magbantay sa point of entry and exit in diri sa Session Hall. Kaya naa matatanan mag-session ana. So for our security safety purposes, just there naman po na pwede ba po may makahangyo bisag kuan lang so during session lang para sa pre-session wala anyway na may any pre-session
11: katong dakong gawas Sir Jason di kanang mungkin din niya kanyang dito boy mo to makoy mo po yan
10: unya napapuna sa lay hazard pay
12: wala Mr. Chair
10: so that is also one thing na among ilabi ni Gog kesa amo ang pidere mo wapun sa lay hazard pay. So kani po sila para nako I don't know how we can do it kay 24/7 po na sila magbantay dire niya safety and security purposes sa atong line of defense kung sa chessboard lang magilis lang mga pawn pag iniun nang isabak sa gira so luoy ba wala pa batuta wala pa pusel wala pa pay hazard bay so there is really a need for us to aside nga magdugang ta unsang pa benefits na mahatag na to nila kay sagana na ba sige na mo pang mawagtangan na mo mga tao halos kada umiho kada buwan makaibaw ko nga wala na siya sa PSF ito na siya ni BM Kwan nga ningani so I don't know how we can accommodate the office of Sir Jason. Thank you, Sir Chair.
13: Good morning, Mr. Chair. Good morning, everyone. As to the concern on hazard pay, sir, no, we are dependent on national laws on the ground. Kaya ma-flag mong gutaan sa itong audit. And I think the very best gift that we can give siguro sa kaning mga PSF na ito, kay daghan mo ng job orders o COS, mapahilo na. Kana jud ang pinaka-best, kanang ma-permanent sila, sir, ba? Sa HR nga side, sir. Because di man ta makatag o additional benefits based on unsari atong ganahan. Yeah. Kaya naman tayo dapat nga sandigan yung mga balaod, ana, sir.
10: I want to me and board member Greg Hala, we went to the provincial capital sa Negor. Nya, namutan ako about the hazard pay sa PDRMO. Kaya kabalo mo ko nga, national gila nga itong buwan. Naa sila hazard pay. Oh, I don't know how yun sa nila. Makakuan ka na, Billy?
14: Mr. Chair, in fact, murag natay amendments ongoing for the DRM law, no? As well as the guidelines sa GMC nila for the operation of DRM. So, hopefully na siya nga ma-allowed siya. But for now, wala yun. Ang atong himo na sa una for the PDRMO is we increase the rates lang for them to, on their own, get the insurance. Yan na lang to sa previous, no? So, yan na lang for now in the absence of any legal basis for the giving such. Unya, most of our employees po sa PDRMO, labi ng mga responders, including the PSF, are job orders. Therefore, there's no employee-employee relationship. Samot nga, dili ta katago benefits. So, muna nga, one of our strategic is for those necessary, ma-regularize sila, ma-regular, eh, mas daghan maging benefits. And also, moving forward yun, for this administration, we are really moving forward to privatization. Muna, mag-lugar kita. Okay, mo magod sila allowed na makadao firearms. No? So, muna siya nga, argument yun ang tana is, while mag-increase the number of blue guards, hopefully, na ma-absorb ng existing PSF. Ato na sila, matagaan sila, ato nga, allow siya mo training as well as firearms. So, muna is a direction na ito nga, we increase the number of blue guards. Nga, once we increase, ang man, same number na po ng atong job order, hopefully, ma-absorb sila sa mga companies that we have engaged with.
10: Mr. Jeff, can I?
11: Yes,
10: sir. I ask Sir Jason, kanang 20 ka personnel, mga job orders na kanan?
11: Blue guards na? Oo, agency. At saka agency na?
12: Dependable.
10: Pila may atuan na nga job order natin, mga job orders? Wala.
12: Ilahan na tayo. Ilahan na. Yes. Sa dependable.
10: So magdugang na lang tao.
11: Okay, sir, so sa 20 ka blue guard sa to, pila ang duty ana?
10: Buntag
11: ang duty ang shifting nila giyon sa lamiho.
12: Ang dutihan, Mr. Chair, is from 8 to 12, and then 12 to 4, and then sa gabi na ko dayan. So, 3 ka, kuana, change, round clock. Yes.
11: Okay, will you carry the presence of board member Greg Hala and also Attorney Namukat? Attorney, good morning. Okay, ang atong topic ali is all about the potential capital security. Okay, yes.
10: I'm sorry, no. I was thinking itong parihan nilang Toriyon ba mo ito yung mga lugar. So, kana silang Toriyon. Pila naman na sila kabuo? Kana mga PSF nga ito?
12: We have...
11: Everything.
12: We have total of 140, Mr. Okay. Chair.
10: Hindi rin lang. Capital. Apil ang dito sa library.
11: Okay. So sa
10: Capitol lang, Capitol lang.
12: Total na to sa Capitol, Mr. Chair, is 30. Yes, including dito sa engineering na to. Oo. O niya, diha po sa study hub sa Ubos. And then dito po sa Picas area.
11: Kinig ato ang mga...
12: Yes, sir. Yes, 30 per shift na.
11: Ano na itong mga exits and entrance ato? Murag, di mo tayo ka-consider kung tani, kung kasi atong entrance o exit, kay pwede mo tabuagi sa likod sa stage, pwede tabuagi dito, pwede tabuagi din rin. Ang kami, Arimis, inaw mag-agi. So, kada entry points or exit points, na IPSF diyan na tambay?
12: Yes, Mr. Chair.
11: Okay. Unsay plano ni mo sa tanang mga entry points sa to? Kay, for me ha, sa security lang ha, kung doon nag sa laod nga gamon, pwede siya dili mo agi dito sa entrance? Pwede ka to siya agi sa likod sa stage? Or dito? Dito napita, bingaw to dito? Mas bingaw to dito. Kung na siya, kung na yung intensyon nga, dirahan niya dire, pwede ka to siya agi dito sa pikas kay bingaw? Pwede po siya ato sa dagat dito? So, kung ito si Sakyanan, pwede ka ito ang Sakyanan, pwede ka ito niya ibilin dito sa court. Pwede ka ito sa court lang, nasa yung motor. So, dyan dito, pag naman dagat dyan dito, sakay siyang motor. So, muna ako nga nakita mga nahimo sa mga bata, basig mahimo sa mga dagko. Nakaroon sa amutabo aksyon, karang naanay, birahan din eh. Yes, Sir Jason.
12: Thank you, Mr. Chair. For now, Mr. Chair, ang ato ang ginabuhat since wala pa ang katong request na mo. Nag-propose me and nag-wait me og approval ni PA Aster regarding sa kana kung asa lang yun ang ato ang entrance.
11: Okay,
12: kung asa lang yun ang ato ang exit. Oo, kay giyon na una po na ito. Sometimes, basin og during the morning, tungod sa kadaghang employee, no, mag-uot ba? Mga po na itong ginauna. But yes, as sa mga ginauna, kasabot ko na Mr. Chair, no? Kay dapat advance git ka ayaw ta. And i-consider gid po na namo sa PSF office nga strictuhon gid na mo ang entry. And ang basement po sa concern ni BMDJ kaganina, amuagid po nang i-eliminate na ang dili na officials diha sa baba kay para ang makasunod ang ato ang mga officials and then head of office para malimit na to ang musulod diha, Mr. Chair.
11: At least registered ba o kinsay
12: yes.
11: Ang makasunod diha?
12: Kung kinsa lang gintong na ay parking diha sa baba, maulong gito yung amo ang pasudlon. No? Soon as possible, Mr. Chair, amo ang paningkamutan nga amo ang ma-implement.
11: Kaya dagan kayong motor, ang mga motor diha, kinsa ng mga motor, clients ba, empleyado
12: yes.
11: Ba?
12: Uh-huh.
11: Kaya masin, kung may clients diha ba?
12: Mm-hmm.
11: So at least nga naatay record, kung kinsa allowed nga mo parking sa mga motor,
12: yes.
11: O sa
12: yes.
11: Mga four-wheelers kinsa mga tao diha.
10: then stricto gina kanang pag kanang pagsuod ba?
12: Yes, Mr. Chair.
10: Kaya pwede rin ako na, kung nagyapon siya ay gabong sa laon, pwede ba ito na siya magtambay dito sa basement? Kung board members ang iyang kuwaton or kanang mga department heads, kahit naman na dito, kamong mga department heads, no? Pwede ito na siya dito sa ligi magtago. Kaya si Torion to, tarapos kili dito, halikod na po, ipat po si Torion dito. So, wala nang, ang ito ba, for security reason ba nga, tapos amat ka mo, gaba o aksyon ka lang nahuwala or buwa pamita mo? Okay, yes.
15: I have a question, Mr. Chair, for Sir Peter. Sir Pete, if ever mupalit go batuta para amin ato mga PSF, marimborsuhan ko?
14: Yes, Mr. Chair, depende on tagpitagila. Okay, if it exceeds, for example, procurable siya, mwagi gina sa...
15: Unsa may amount ng procurable siya?
14: We can do below 10,000 using petty cash.
15: Using petty cash. Okay, Marquez, since we are very good friends since then, mo kuan ko? Ayaw ko na sa net. Kanang palit ko, sa 15 ka batuta? 15.
12: Thank you, Mr. Chair. Okay.
15: Third time ka buhok, so shift-shift lang. 15 ka batuta. Nami upod na ka na yung metal detector. Maka-detect po ka ng musod niya. Mag-solicit ko daw.
14: Eh? Also, Mr. Chair, if I may, we can require also the blue guards, no, to have their own metal detector. Even the katong inspeksya sa katong naibamba, sa mako, katong yes. Mirror. I think we can request the blue guards contracted.
15: And in addition, to provide, Mr. Chair, kani ato mga PSF, atong i-train o first aid?
10: Not only PSF, that na kuy gi-request ni Sir Anggong nga kami mga BMs at sa kabuang kuyog maapil og
15: yes.
10: Training kay unya og magkalabay mi or di maka sa baryo bitaw di na ato nga still na ko nag request nga ang among drivers sa kabuang close in dapat ma-train gina siya
15: yes
10: Okay, we acknowledge the presence of board member Arcabo. Okay, yes, board member.
16: Thank you, Mr. Chair. Good morning. May we know, Mr. Chair, if we have a emergency button, alarm system here in the province of Bohol? Kana bang matuplok ni mo anytime on ya may bawuan nga anang iriyahan na ay emergency? Na ata? Dili fire alarm kanang mga dai man ang fire alarm kay og imo tuploko na di ba mauban man ang
10: murag bangko bro tapos bangko iya na
16: so kana bang sa offices
12: per office research here imong
16: kana bang og nay ma emergency nga matuplok na to aron ma receive dito sa command center may bawaan nga sa opisina ha. Kaya actually, sa municipality of Batuan, na ilan ang i-implement, no? Kanang alarm system na, gani ang mga household ila, command center diha sa ilang municipality, ug na ay mga emergency diha sa bahay, pwede na sila motuplok. Pero ang mga bahay, ilang babayron, o 12,000, o kasi gusto nga magpataod sa mga bahay. So, I think we need nga naata diri sa probinsya, di man po na mahal kay na naman tayo command center sa PDRMO na at any given time og na ay mga kintay di na to kalikayan ba nga kanang murag panic button. So about anang giingon ni partner ng solicitations, actually na ay gidraft na ordinance si Bimotya. So mura man to ka ng provincial assistance nga di gyud basta-basta makasood diritso sa ato mga opisina ang mga bisita na ay counter moagi una diha pangutan-on og asa man ka pagtan-aw pas papel mang solicit una kas DSWD kay kinanlan ta og approval sa DSWD kung mang solicit ka unya kung mangayo og kanang medical assistance diritso na pod sa kuan so naay
10: tuduan ba
16: na ay gidraft siya nga ordinansa nakalimutog sa ng paro mo to yung kuan murang minubo to paro provincial assistance something ana basta kay waagi una to unya of course ang ato mga employee dapat na do ID kay lisod ka og dili tanawon gyud inigsod kinanlan nga di kasod og way ID gawas og ikuan sa opisina nga mauni kay ato ang mag open na takaayo, sud na tanan ato mga tao, ana, sud gawas ang mga tao. Oh. So kaya kailangan mo sa mga kuan. So kanang importante yun na nga na ay ID unta ipatuma na partner kay o ganay mo sud ani.
13: Ang employees na mag ID.
16: Oh, nagali ko. So ang problema, gitanaw ba sa naka-duty nga security? Mo po na game. Kay kumusod ka diha, oh, mahibuan ako pasumangil na nga mga empleyado. Pag-abot pa ito rin, gadag bumba. Impas na tahanan. So, naad yung security ba? Muna yung nindot yun o ganang asa na pita ang entrance. At ito rin yun na. Kana ito ang elevator niya sa ubos. Di yung ta na ito pasudlan o ganang mga bisita nga ari agi sa ubos. Di ba? Kaya ari man doon sa ground. Sa basement ba?
15: Yes.
16: Nagpipointa kita. Kaya kung ato ka dito agi sa main entrance, naamagoy ka ng counter diha. Kaya kada agi unta, nindo to pangutan on, o kasa kung sa'y tuyo ni mo. O nga tuyo, medical assistance, ato sa DSWD. O mang solicit, DSWD, kaya po na. Kaya mo may amuang nasabutan na. So, kay para di yun na ito makakuan ba o may bawaan doon na ito o kinsa na muso diri sa ito ang anang mga opisina. That is all.
15: Before ni Bumbeber Akamo. Okay, Sir Jason, nakuha ang point ni Guimala. For example, kanang sa medical assistance, mga wala may mga budget. Ang resulta doon na mo, gisi yung brusas krasundis na mo, nainayak na mag-anto dito. Ang tuan ng luha dito. 200,000 akong bill. Wala, bisa nilang pagpaliyon to. Pila na sila kabuok. Wala nga, labi nga matunduan daan sa PSF o katong assign dito na pag-medical assistance, DSWD National, diha, klaro mo na at least ubos. O nga, katong province, to dito. Pagwingon nga, ato ko sa board member, why budget ang board member? Gipaskina na.

0: Alarm system, system. Okay. Oh. Di man po na si Rucos Clay.
1: Sobrang selected ko kita na
0: alarm system. Operate ba?
1: Alarm system, oh. Ma'am.
0: Na, oh. Okay, kita.
1: O sa ito sa, bro. Bro, o sa ito sa limuguan, alarm system, o katong,
0: kuan, katong, about sa kanang employee ra jud ang pasudlon
1: ID
0: yeah. O katong why ID pangutan on gina kasi tuyo nimo gitay mo ingon og sigo po ang tuyo ingon dayon nga kinanda na appointment di pwede di pasudlon oh yeah. Pasudlon nimo ato nga useless man mudo nga wa what is go kinanda man sa appointment
1: okay na naman tay blue card to
0: ampre na umingog medical assistance diretso na nas SWD di na pagbuo na nang umong including ang kanang solicitation kay matod pa na ang balaod nga kinanlan o approval sa DSWD una before sila makapang-solicit sa mga kanang public officials. So naa na. Ay, nakamiting may ana sa katong ordinansa na gini bimutya. O mutsat, din yung matubakon.
1: Okay. Okay, thank you, BM Greg. Okay, before sa HR, ay sa kundi board member, Rakabo.
2: Okay, good morning. Good morning. First, kung mag-hisgota o security sa Kapitolyo, kung magkuha ka security, kinahanglan lagi kay klaro nga perimeter nga fence nga, lagi yung usaray agyanan. Unya, dili accessible sa easily accessible lang sa public. Kaya itong Kapitolyo Mangon, naka-gate dito. Naka-gate dito sa main. Gani, umato ka sa Hall of Justice, pero mong, atong sa tigagi sa atong kuraga, ba? Na, so, wala, security to. Wala. Compromise naan with the access sa public mga. Unless, di ko yung pag-ian niya, ang imo na pagtuyo ko dito, hari na ka sa main door. Kaya main door, doon ang tayo guards. Kailan mo agi diyan, yung musuot sa kilid sa building, saka, wala. So, unless ang atong ma-strictly regulate ang entry of exit sa mga pagtao musuot sa Kapitolyo, ang atong security, ato yung ma-pupungan. Pero talking about access to public, as politician, this is my, ikapilan ako na eh, ika-lima na kong termino, kanang publiko, kinahanglan yun na pila ka gobernador, Chato, Yap, Amintado, kinahanglan yun, doon lang nila'y adlaw nga para yun sa publiko, di ba? During the time of Chato, every Monday, People's Day. Mm. Yeah, imong i-stick tong sword. At dito, di ba? Sa reality, that will counter sa atong kuan, sa atong usaray, sa atong katuyuan ng mga servisyos publiko, kung ang publiko imong imong didaan or imong hugtan ang pagsulod. Tanang solicitation, it goes with the province sa atong trabaho. Good for you, kay you are residing outside Tagbilaran. Worst for me, kay akong balay nas Tagbilaran, along the highway. Taga ang musulisit ako nilay ka taga first district la taga second o taga third mangayo dito Pamlite mangayo o karang para basketball tingnan ako sa kasa man it's a matter of it's an art of how to malibad o art na pag malibad board it's an art o inyo na dito ang solicit yes pili sa dito solicit din he sa ito opisina din ang zone pero wala ito na tumbay ako notorious ko anak kay ang mapuno ko niya munang ako it's an art of how to malibad o munang again good nga data itong emergency itong emergency alarm like sa bangko kay unless lagi og ato nang i-close gyud diha restrict na to ang entry ato ma secure ang atong kuan ni but og dili kay public servant man ta, public office man eh, politician punta. Ang atong solusyon na giingon ni Greg, itong, na, access, o, pato, makarely ta ito. Pero, I doubt, o musugot si Gom, for, para sa atong magkauban, nga atong didaan ng mga tao,

0: makita kitang tao. Ato rin nung didaan. That's more for ako, ha?
1: Okay, thank you, BM Agabo.
0: Yes, BM Greg.
1: Thank you, Mr. Chair. Actually, wak man ato sila didi. Ato silang gi-assist o asa sila paingon kay, of course, aron dili, mawa kay of, anang mga yung medical assistance. Ang ato sa atong opisina, nga di man ta makahatag. Kuan naman sa kalangan nila sa ilang oras kay mo opisina mao gihapon kay di gihapon kahatag ang mga BMs kay wa naman may katungod karon nga mo note sa ilang mga medical assistance. So aron pa ma-assist nato ang ato ang mga customer, ang ato ala sila kung indot nga buhaton ani nga usa ra sa entrance para sa mga public visitor o mo bisita ka dire na ay ibili ni mong ID tagaag visitors card ipasuot nila kay aron at least aware ka na toho na kinsa na. So nine number ay mong visitors card kay di man siguro po na hassle o buhato na dali ra man buhaton kay ibili nilang ID o musod ka to ibili ang ID kay aron dali ra kay aron makibaw po ka kinsa ning nisod ani o alam yung tag ingunana di man na siguro mahassle ang mga mubisita na to ana makatabang masiguro na nga mapsay ba na asa ka mo dong o bawal sa third floor manuman wa ayo moy kapangayuan ana asa brand disability bro
2: that's what he said adik ang disability sa ubos
1: oh sa ubos diretso sa ubos so kanang aron hapsay pod kay dili na to pareha ni karon nga gakuros-kuros to mga tao dire naay dini katingaha na ay mga mubisita na ho diya nga murad sud og arawan na sige kada adlaw kada dong no na sige so maluoy mo ta tagaan po na tug tag ginagmay kay isa umang naa masige atang adto
3: arawan
1: weekly mawaw na po na magbalik-balik og pagtan-aw sa may imong tuyo sa may imong tuyo sa opisina gawas og kana mga barangay officials
2: so,
1: mga tod og resolution kay pwede sila maka dong sa mga offices. So, maputi yung
2: fund. Okay, thank you. Okay, yes, ma'am, Murag. You're raising your hands, ma'am. Ilihara.
4: Okay. Mr. Chair, good morning, everyone. Again, as to the ID, sir, no, this is our name tag, mano. Gi-require ni siya na to sa mga empleyado as part of the uniform. So, kung wala ka nag-wear sa imuhang name tag or ID karon, strictly, ex-gid ang taka, incomplete. But we will coordinate also with PSF nga as suggested ninyo and we'll discuss with PA also since PSF is under PA man nga atong strictly enforce sa employees nga no name tag, no NG sa Capitol.
2: Okay, like,
4: and we will also recommend po sir katawin yung giingon nga ilimit ang entries sa Capitol if okay sila PA of course kay under man sila ni under man ang PSF sa department ni PA Cabrete.
2: Yes, may mga.
0: Okay, we have private guards, no? Agency contracted. At the same time, we have PSF. Unsa ba ilang functions sa nate? Maglibog na tay guard, dapat tay PSF. Asa naman mag unsa naman trabaho sa PSF? Kay kibaw ko ang guard, magwardya jud ni. Ang PSF, punta na, unsa naman ilang trabaho?
4: As discussed earlier, BM, 20 ang atong Blue Guards BM, but actually, ang atong PSF, they're not really called security guards, kay ang security guards na ay license and apoy firearms, watchman na gina sila.
0: Okay, ang PSF ito, na to, watchmen.
4: Watchmen, oo. Oh, so, ang Blue Guards, they serve as our, mo sila ang security guards, yun na to, BM.
0: Unsa na may kuan unsa may mandate sa PSF aside from the term watchmen so tigmanan aw ra mga paa sabay to law di unsa na may ilang mandate kay I assume ang atong guards atong lang yair kuno di security kuan functions nato function as guards ang PSF. Di ba, sila may, before, di ba, sa una itong mga PSF, sila may mag-rubing-rubing po din sa una. Mga po yung mubantay sa itong mga,
2: sa itong mga
0: facilities. Ito sa grandstand, ito yung mga PSF, ubang atong property sa kinahanglan og security.
3: Same.
0: Sila katong ato sa Cortez sa mga PSF dito. Pila ka mo PSF na to, by the way?
4: For permanent position, sir, na
0: at the end,
4: na 36 manyud ang ilang permit niya. Katong recently bito, sir, ABM atong gi-fill up. Padung na to fill upan gitong pinaka-head nila. Nga hopefully ang makasudra mga naagyoy experience nga related sa PNP or sa security.
0: Na to tayo karon.
4: 36 then sa job orders na to.
0: 140 security guards contracted.
4: Job orders.
3: Oh, so
0: job orders.
4: 140.
0: Kaya
4: daghan man ta other
0: cities. In addition to that, ang Capitol, nag-hire ta ang private
4: lugars. Yes, yes.
2: Pero ang 140 is scattered mga siya, entire province of all.
0: Mga facilities sa ito.
2: Oh, total facilities sa ito.
0: Sa Grandstand, Tuata, sa Cortez, Tuata, Motor Pool na apunta, di ba?
3: We have Tubigon, Mr. Chair, also. Oh,
0: Tubigon pa.
2: Even hospitals, di ba? Nata yung PSF. Sa ito hospitals, nata yung PSF.
3: Hospitals na ito, Mr. Chair,
0: i-absorb na sa... Capitol na ata. Mansion na ata. Plaza na ito. Give me naman na. Kaya mo na ikan. Oh. Ang din nila sa Capitol, gahil taong 20 private contracted guards.
3: As well as the hospitals, Mr. Chair, they're already hiring blue guards for the hospitals.
0: Wala po yung, ano mo lang ang PSF na doon?
3: Nagi po, for force augmentation lang, but the hospitals are also requiring a nagi arm. So, one ang nagpuntay.
0: Sa, ang atong problema sa itong PSF, they are not armed. Mora. Because they cannot possess firearm because dili sila allowed.
2: Dili allowed. Okay, ma'am. Sa 140 plus? 140. Sa 140, pila yung regular?
4: 36.
2: 36 ang regular.
4: Na positions.
2: Okay. Sir Jason, ang atong blue guard, may blue guard ba sa basement? Kurang pa ko kita. Pag dapat na yung blue guard dito, ibutan sa basement.
3: Yes, sir. 2 weeks ago, nag-meeting sa mong office na. And then, amuan nang i-scatter ng amuang mga blue guards.
2: Okay, ano itong mga PSF ba? Nakalista ba na sila kinsay musuod mo gawas? Kaya na yung sakay na mo gawas ko, walay
0: lagbok
2: PSF. O na usakay, hapit may makabangga niya ang presikol. Kala bitaw, labi ko ng taong anigawas bitaw na mo. Oh, ani gawas mo na, bugawas unta ang PSF pa kay dayo sa ide ni mga motor risiko diya nga muhunat bitaw attorney kay tungason bitaw na diya. So gikan dire muhunat gyud siya. Muhunat ta karon kay mo sa risiko. Wa ta kabantay diya wa PSF. Gamay ko ang kabangka diya og risiko.
0: Ara ara. Ino internet sa risiko kay kan going up muhunat gyud ta.
2: Muhunat lagi.
0: Muhunat mo pa muhunat gawas mo di ba? Muhunat ta kay mo.
2: Oh, kapay kuwang yun.
0: Anong going up?
2: Atul lagi si Mara.
0: Going up.
3: Well,
2: kapay kuwang yun na pagkaanan ko si Cole. Pwede mo sila ano yun. Oh, na, another experience ako niya, i-take note ako, di ay bata. Kidnag ka ba yan? Hindi yung, kasi ga-drive, ato murag, ako sa driver ako, ning piyong ko, kaya abin nagun ako ang bata o nabanggaan. Ning kanaon ko, ako ganyan ang ginikanan nga, ano kumpiyansa mo kasi mo bata?
0: Ang bata tayo muminan, bantay yung ginikanan.
2: O niya, ang ginikanan, raba, kaya mo kung sa ginikanan, client ra sa Kapitolyo, natinga ko nga nung dito siya sa basement. O niya, wala dyan mo eh, why PSF ka nagbantay? O, sa mo nang, dapat na dyan PSF kalinga ito.
5: Oh, yes, Barbara DJ. Thank you, Sir Chair. Sir Jason, quick question. No? If ako mo apply ko PSF, unsay ako mga buhaton, unsay trainings na ko nga ako ang
0: required.
5: Unsay requirements na ko. Doon na ba ko yung training nga i...
0: Basta regular yung mga plan. Pero...
2: Di ka ng job order.
0: Job order. Job order. Basta kadagan, makahupo. Makadagan, pwede na ka.
2: Na, recommendation sa...
5: I would like to recommend, Mr. Chair, na kining ato mga job orders ba nga mga PSF, mo undergo sila og training with the help of our PNP. Nag-search mo kung ano sa trabaho PSF, maumawagin sila sa security guards. O niya, wala lang giday. Hindi nang kita pwede kahawid upo
0: siya. Sa kuwan, sa jail, dapat ha? giundang na. Ba to nung i-turn over na?
4: And I put, Mr. Chair, what underway na ang pag
0: turnover.
4: Turnover.
0: Total.
4: Total.
0: I mean ba ang operation ng ana di ba di moa ang province ug BGMP.
4: Yes.
0: Nga BGMP mo'y mag super mag operate or so unya kita lay mag ra mo sa subsidize ra subsidize.
3: Yes, Mr. Chair. Augment. Mura sa augment lang provide assuming kita nga dili makarga sa gaa pa. For the year 2027. So even sa budget sa 2027 sa BDJ. Apil pa. Gaga status ko sa lanta kay mo patake ba og anong sabon matter over o niya.
0: Pila ka buok atong guards dito.
6: Inyo nabati mga higala ang diskusyon sa committee meeting no kalabot sa pagpatuman og hugot nga seguridad para sa kaluwasan sa atong mga empleyado diha sa Kapitolyo. Maingon ang pod sa tanang mga nagtrabaho dihang dapita mga higala no kay malagi na ibaw man ta nga sa gunson ang mga nasinati nga mga shooting threat shooting incident sa ubang mga dapit mga higala dinhi sa nasod. So mo na nga gipaningkamo patan pod sa sangguniang panalawigan nga mahimo pod nila ang ilang mga parte og mga trabaho aron nga mahatagan og igong proteksyon ng atong mga katawhan. Ilabi na po sa mga bisita, no? Dili lang sa mga empleyado o sa mga nagtrabaho. Apil na po itong mga bisita o guban pang mga tao nga mudong sa Kapitolyo matag-adlaw nga dunay mga nagkadaiyang transaksyon mga higala. Badawa na tayo oras itong tulawanon takna sa sangguniang panalawigan SP Bohol in Action. Magdungog-dungog tahangtod sa sunod nga higayon. Sa ngalan sa itong Vice Governor Nick Besas uban sa itong mga provincial board members, kini si Alin Duidora. Nagkasalamat. Maying hapon. Keep safe. God bless us all.
7: Inyong nabati ang takna sa sangguniang panlawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sangguniang panlawigan. Hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat ug abante Bohol.
8: Sa Bohol, tayo ay masaya.
9: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
10: Way balinay, DYRD kanunay.
11: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart og sa bulsa.
12: This news is brought to you by Parex B Complex, walang bibitiw, mag Parex B araw-araw. This news is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanwilar.
13: This news is brought to you by Alaksan. Pagtuto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
14: This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat o sa dungan-dungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanap.
15: This news is brought to you by Myracaf. Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magtok na plema. Afford pa, afford pa.
16: This news is brought to you by Myra E. Myra E, step into your Myra era.
17: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
18: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
19: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
20: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
19: Wow! Mas maayo pa?
20: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
21: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
19: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
20: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
22: Unilab quality yan.
23: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Wishlist na ako for the year?
25: Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
26: Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
27: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
28: Let's do this!
27: Pag Enervon Z+ na!
22: Unilab quality yan.
27: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang BBD. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto ng tigmaligya o salamin. Alturas Glass Service. Nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, sold sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksinog hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
6: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
22: Unilab quality yan.
28: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Oras alas 6, alas 5:06.
1: Gikan sa mga kasaligan nga tinugdan. Ania ang labing lapas nga mga balita. Hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Kini ang FCB Balita. Balita.
0: Igala, kumusta? Maayong hapon ay sa bang labinghan ay sa mga nagbagang balita sa First Consolidated Bank, FCB. Karong adlaw nga Lunes, pitsa 12 sa buwan sa Oktubre. Uban sa Pikas Lawak, Engineer Jerry Cahis og ni Eric kini si Alan Duidora og karon sa detalye sa atong mga balita hatod sa mitingwa sa First Consolidated Bank. Atong padayonon ang pagpaminaw sa mga panghitabo sa nagparayon nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte karong adlawa.
2: Working papers po ng naunang auditor, ganun po yung mga prosesong gagawin.
3: So you have rarely, but you have issued adverse opinions. You have also issued qualified opinions in your...
2: Mas yung qualified opinion po ang... kasi yung qualified opinion po, maaari po siyang... based halimbawa po sa accounting treatment. So yung accounting treatment, magkaiba po kami ng tingin. At gusto po ng kliyente yung gawin yung kanila, yung sa amin naman, iba yung tingin namin. Minsan po, nagko-qualify po ng opinion on the effects po nung accounting po nila for a certain account.
3: So dahil yung kanilang auditor ay nagbigay ng qualified opinion, so ano ang, to wrap this up, in layman's terms, ano ibig sabihin ng qualified opinion sa man on the street?
2: Opo, ang qualified opinion po, ang sinasabi po niya, yung financial statements, ayos sana eh. Kaso may konting problema sa gantong mga bagay. Yung sinasabi ko lamang po, ay hindi po reliable yung financial statement. Okay. Kung qualification mo, cash at inventory, at ang dahilan ng qualification mo ay hindi mo kasi tinignan o merong limitation, eh bakit ka nag-clean opinion? Mm-hmm. Hindi mo lang alam kung gaano kalaki yung problema sa cash. Tulad po ng GenCorp po na sa computation namin, merong 87% na under declaration. Mm-hmm. Oh, hindi baliwala na po yung qualify. Talagang adverse opinion dapat ang inabot po noon.
3: Okay. At ang adverse opinion in sa Tagalog,
2: hindi mapagkakatiwalaan yung financial statement po.
3: Okay. Salamat. Maraming salamat, Ginoo.
4: Senator Judge Soto is recognized.
5: Attorney Cabrera, my question would either elicit felicitations for you or not. But it's not directed to you. The question is to the presiding officer. Mr. Presiding Officer, did Attorney Cabrera beat the record of Executive Director Benaventura?
4: Tinanong ko ho kayo kanina, Tito Sen, kung mahirap yung tanong sa sagot nyo. Buti na lang tinanong ko a few minutes ago. I will respond.
5: Yes.
4: DepSec, Deputy Clerk of Court, Mavic just gave it to me. 12 oras po umupo dyan si Attorney Ronel, si Attorney Cabrera, kung matapos tayo ng alas 6, 10 kalahating oras pa lang. So silver medalist lang to kung sakasakali.
5: Okay, so you do not get my felicitations, but you receive my gratitude. Thank you very much for staying there, the witness stand. And that's all. Thank you, kind sir.
4: Senator Judge Lacson is recognized.
6: Two very quick points, Mr. Presiding Officer, just so we can rectify and spread into the records na about the SALN, with all due respect to the Presiding Officer, tama po si Attorney Cabrera na pag real estate, acquisition, pati improvements kasama. So para lang maliwanag yung, this is as per Section 8A, of RA 6713. Pagka po personal properties, hindi kasama improvement. Halimbawa, yung sports car ni Senator Lapid, nilagyan ng mag wheels, hindi na po kailangan i-declare. So, yun lang po. Pangalawa po, hindi ko alam kung fact check ang tawag dito kasi ChatGPT yung aking reference. Yung isang franchise, isang store ng Jollibee, in 2022, 35 to 55. Tama po yun. Pero 2025, 45 million to 70 million. So tama po kayo, very conservative yung inyong ginamit ng mga figures. Thank you, Mr. Presiding Officer.
4: And to continue with this, Alan, while some forms include fair market value of the real property, it is not part of the computation of the net worth. Only acquisition cost is factored in with respect to computing the net worth as per civil service regulations. Just brief interjections from this representation before we call it a day. Honorable Jokno, just to put everything in perspective, given that Attorney Cabrera is your last witness, your Article 2 allegation in the complaint is Respondent VP Sara Duterte committed culpable violation of the Constitution and betrayed public trust when she, quote, A, amassed unexplained wealth manifestly disproportionate to her lawful income and earnings during her incumbency as a public official. I presume this is for the period 2022 to 2025, correct?
7: Yes, Your Honor.
4: And that is why you presented bank officials, insurance officials, and the AMLC, I guess.
7: Yes, Your Honor.
4: B, failed to fully and truthfully disclose all her and her spouse's assets, liabilities, net worth in her statement of assets and liabilities and net worth, including her salary for 2022, 23, and 24. That is why, again, those witnesses were presented, including now Attorney Cabrera.
7: Yes, Your Honor.
4: Failed to divest and instead willfully continued all her business interests during her tenure as VP for the years 22 to 2025. That's why the SEC was presented, I guess.
7: As well as the SALENS, if Your Honor, please.
4: As well as the SALENS, with the Office of the Ombudsman. Yes, correct. Thank you, Honorable Jokno. No, still on you. So you alleged unexplained wealth, correct?
7: Yes, Your Honor.
4: Which is different from ill-gotten wealth.
7: Yes, Your Honor.
4: Ika nga sa Tagalog, unexplained wealth, hindi may paliwanag na yaman, ill-gotten wealth, nakaw na yaman.
7: Yes, Your Honor.
4: Hidden wealth also you did not allege. Sa Tagalog, tagong yaman.
7: Yes, Your Honor.
4: Now, what Attorney Cabrera, Attorney Alex stated is unexplained wealth, which is not exactly defined by law. Or are you aware of any law that defines unexplained wealth?
7: I believe it appears in Section 8 of Republic Act 3019.
4: In connection with the declaration that you have to make.
7: Yes, in connection with Republic Act 1379, Section 2, Your Honor.
4: In relation, again, in relation to the declarations you have to make.
7: Yes.
4: Correct?
7: Yes, Your Honor.
4: So, thank you very much, Honorable Jokno. Attorney Alex, you know the definition of unexplained wealth when you used it in your tables?
2: Opo. Unexplained wealth po is the property, the value of the property acquired, which is manifestly disproportionate po to the income. Yun po yung ginamit ko pong
4: Now, definition. You pierce the corporate veil. Para sa simpleng salita, isinangtabi nyo yung pagkakaroon ng hiwalay ng personalidad ng isang korporasyon sang-ayon sa batas at tiningnan nyo yung aktual na mga may-ari sa likod ng korporasyon na yun, yung mga stockholders mismo. Tama po ba?
2: Tama po.
4: Under existing law, as a lawyer too and as an accountant, you can only do that for three reasons. Number one, kapag ka ginamit po yung korporasyon para makaiwas sa mga bayarin o mga contractual na obligasyon, ito po ba yun o hindi? Hindi po.
2: Kasama kung yung contractual po, hindi po namin alam kung sino hindi, po yung pinagkakautangan.
4: Hindi nga po yun yung basihan.
2: So hindi po.
4: Pangalawa, fraud, illegality, or perpetration of a wrong. The corporation is used to justify a wrong, protect fraud, commit or conceal a crime, circumvent a statute, or work injustice against another.
2: Pwede na po magamit po yung pangalawa pong yan dahil po sa tax fraud po.
4: Pangatlo, alter ego or instrumentality. The corporation is a mere farce, business conduit, adjunct or instrumentality with no genuinely separate mind, will or existence in the transactions involved.
2: Yan po, possibility po yung pangatlo pero yung pangalawa po yung ginamit po namin.
4: Pero ang nasa ilalim po ng pangalawa ay fraud.
2: Fraud po.
4: So ang rason nyo kung bakit nyo isinantabi yung corporate, yung separate corporate personality ay fraud.
2: Tama po.
4: Nakita ko po yung ginawa ninyo sa GenCorp. Unahin po natin yon. Binanggit na rin to kanina nila Senator Pia at Senator Camille. Kung tama ang sinabi sa valuation base sa open source ni Senator Judge Lacson ng halaga ng Jollibee, conservatively at 35 million, nilagay niyo po sa page 10 ang inyong findings. You can check your findings, sir. Yung 35 million.
2: Tama po.
4: Nilagay niyo po, kada taon, nag-contribute yung shareholder na si VP Sara ng 35 million. Tama po ba?
2: Ay, hindi po.
4: Ano po?
2: Yung 35 million po doon, yun po yung continuously undeclared po na attributed capital po namin.
4: Attributed na capital contribution nino?
2: Ni VP Sara po. Yung 35 po, nauulit lang po yun dahil it continues to be undeclared po.
4: So hindi to, so minsan lang to, dahil kung limang Jollibee branches times 5 is 175.
2: Tama po.
4: Di po ba?
2: Tama po.
4: So dahil 20% divided by 5, 35.
2: Tama po.
4: So hindi po ito na double booking, binanggit lang na kada taon ito yung halagang hindi na dedeklara.
2: Apo.
4: Pero hindi ito kinarga ng limang beses dun sa 817.
2: Apo.
4: Tama po.
2: Tama po.
4: Ngayon, pagdating naman po sa Metro Chow, sinabi niyo po, advance from shareholders. Pareho din po ng GenCorp dahil wala naman pong capital contribution na diretso yung mga shareholders sa authorized capital stock. Inassume po natin, base sa AFS, na nag-advance yung mga shareholders. Tama po?
2: Yung sa AFS po, yung may advances lang po is Cali 88 po.
4: Ah, Cali 88 lang?
2: Apo.
4: Eh, ito pong GenCorp, inassume lang po ninyo ito.
2: Ay, nasa GIS po yan.
4: Yung shares po, hindi yung advances of shareholders.
2: Ay, wala po kaming advances ng GenCorp.
4: There is no record of advances of shareholders for GenCorp.
2: Wala po. GenCorp and Metro City Chow po, wala.
4: Wala po. So, kali lang ang may advances of shareholders.
2: Po. Tama po.
4: So, pag sinabi mo pong advances ng shareholders, pautang po ito ng shareholders sa kumpanya?
2: Pautang po ng shareholders sa kumpanya po.
4: So, binook niyo po ito as asset receivable. Tama po, receivable. Pautang
2: Sa kumpanya po.
4: Sa kumpanya.
2: Siguro, sa sila po dapat yun. Payable po yan ng kumpanya po.
4: Utang nga po ng kumpanya kay Vice President.
2: Kay Attorney Man Scarpio po.
4: Ah, sorry. Kay Attorney Man, yung Cali.
2: So payable po yan ng Cali 88.
4: Utang po ng Cali 88 yan kay Attorney Man.
2: Tama po.
4: Hindi pa po nababayaran. So receivable po siya.
2: Receivable po siya ni Attorney Manz po. Payable po siya ng company po.
4: Payable ng company, receivable ni Attorney Manz. Matuturin niyo po bang asset yan?
2: Apo,
4: na kailangan ideklara sa salen?
2: Dapat rin po.
4: Bakit po? Hindi pa naman bayad yung utang?
2: Hindi po. Dapat po siyang ideklara po sa salen po.
4: Bakit nga po?
2: Dahil po receivable po siya.
4: So, lahat ng receivable, from the accounting point of view, maski hindi pa aktual na nababayaran, kailangan mo ideklara bilang parte ng asset mo.
2: Tama po.
4: Kasi baliktad po, kapag ka nag-advance naman ako sa future dividends, utang ko naman yun. Bali yun eh. Parang bumali ako sa kumpanya. Bumali ako sa boss ko. Yun naman po ay utang ng shareholder sa kumpanya. Di ba?
2: Apo, advances to employees po. Or
4: no, kahit shareholder.
2: Or stockholders, apo.
4: You mentioned the amounts of money that came in and out of the corporations.
2: Tama
4: and po. Sabi mo, pumasok yan dyan, alam nga namang hindi nila pinaghatian. Di ba yun po yung sabi nyo?
2: Pag hindi po pumasok.
4: Pag hindi na deklara sa kumpanya pero nakita sa bank account na may pumasok na pera, malamang pinaghatian yan.
2: Yung, sinisimple ko lang po yung piercing the veil.
4: Apo, pero...
2: Apo, yun po, tama po kayo.
4: Pinapasimple ko pa nga po lalo. So, nakita nyo sa AMLAC, nakita nyo sa bank records, may pumasok na pera, hindi na deklara sa AFS ng korporasyon, sa malamang pinaghati-hatihan nila yan.
2: Tama po.
4: Pero dahil walang dineklarang dividend, advance po ito against future dividend.
2: Maaari po yung i-record ng ganun po, pero ang recording po kasi sa accounting, yung reflective po of the transaction.
4: Opo, pero kung walang dineklarang dividend, edi advance po siya against future dividend. Hindi po ba? Parang, kumbaga,
2: maaari pong advance against ko. Future dividend, maaari po yun. Maaari po yun. Basta,
4: you've been in the business for several decades, sir. Attorney Alex, I'm sure you know that is a practice by most of the big corporations. They simply make an advance against future dividends because the tax will only be imposed once the dividend is declared.
2: Honorable Presiding Officer, kaya po ako naninimbang sa aking sagot. Totoo po na advance against future dividend po. Pag naka-record po sa financial statements at binibigay po sa stockholder po ng on-record, ang kakaiba po dito ay hindi po ganito.
4: Pero dahil nga in-assume ninyo na, di ba, malamang pinaghati-hatian, ang tamang pag-record nun ay advance on future dividend, kung ni-record nila.
2: Sige po, kung ni-record po nila, opo.
4: At kung ganun po, ano po yun, utang?
2: Utang po nila sa kumpanya.
4: Utang po nila sa kumpanya.
2: Tama po.
4: So dapat po, kung mag-a-appear man yun sa SALN, nasa...
2: Payable po.
4: Nasa... liabilities.
2: Opo.
4: Kung dineklara nila.
2: Tama po.
4: Sa kasong ito, hindi rin po
2: dineklara. Hindi po nakadeklara kasi po ginagamit po yung korporasyon para po makapagtago. Kaya po hindi po yung liability sa company kasi isusubi na po yun. Yun po yung tingin po doon.
4: Sa pananaw na po ninyo yun, wala na po sa dokumento yun.
2: Tama po.
4: Yung parting isusubi.
2: Yung
4: wala po sa dokumento yun.
2: Wala po sa dokumento, subalit po, Honorable Presiding Officer, hindi po natin masabing utang nila sa kumpanya. Pag pinierce na po yung veil, sila na po yung kumpanya eh. Utang nila sa sarili nila.
4: Opo. Pero hindi rin nga dineklara sa SALN yun.
2: Tama po. Wala pong... declaration ng income, wala pong declaration.
4: May natanong po sa inyo kanina to. Ako po ay nag-compute at gumamit ng calculator. Kung duda ako sa GenCorp, ang kabuuang GenCorp sa parte ng 817,874,867 ay humigit kumulang 26% o 25.9% o katumbas ng 212,629,718. Kung hindi po ako kumbinsido sa inyo, hindi
2: po tama ba? Po.
4: Kung duda ako dun sa ginawa nyo sa Metro Chow at saka dun sa Calle 88, ang kabuuan po noon ay 142,198,690 o 17.3% ng 817 million ninyong kabuuan.
2: Opo.
4: So pag tinanggal ko po yung dalawang yun, may maiiwan pa rin 56.6% mula sa inyong calculation o yung base sa bank accounts, sa insurance policies, ang may iwan po ay 463,046,459 na unexplained wealth base po sa computation niya. Tama po ba yan?
2: Kung wala po yung mga corporation po.
4: Kung wala po yung mga corporation?
2: Opo.
4: Would that be correct?
2: Tama po.
4: And finally, Attorney Alex, you mentioned you've been conservative with respect to your estimates, whether it's a percentage in the company, whether it's an assumption you made. Kung hindi po kayo conservative, kung ito po yung bare minimum, in your expertise and based on your review of the documents, ano po ba yung sukdulang hangganan? Kung ito po yung bare minimum nyo, ano po yung inyong maximum?
2: Based lang po sa mga documents po na nakita namin, hindi ko po sinama ang confidential funds po. So, 475 po yun. Yung discrepancy po namin sa AMLAC, kung susundin po natin yung AMLAC at hindi po kami conservative, 100 million po yun. Kung hindi po ako conservative sa GenCorp, 45% ang ginamit at i-apply nyo rin po yun dun po sa mga undeclared sales, ang impact po nun ay mga 250 million. So, 350 million plus 450 million is mga 700 po. So parang halos magdodoble po yung amount po.
4: Can you be the one to compute for me, Attorney Alex, please? What would be the total of your ceiling if this is the minimum?
2: Mga 1.5 po.
4: 1.5?
2: 1.5 billion po.
4: Ang unexplained, what would be the correct description of that, sir? 1.5 ang total?
2: Mga less than 1.6 po yan. Mga 1.5 po.
4: How would you describe that figure, sir?
2: That will be unexplained wealth po. Kasi po yung confidential funds po, kahit alam po natin na ang pinanggalingan, so parang may explain po. Pero pag ang pinanggalingan po ay hindi po legal, nagiging unexplained din po siya kahit alam niyo po kung saan ang galing.
4: I'll be more specific, sir. 1.5 billion will be the maximum estimate of the undeclared wealth of the respondent from 2022
2: to 2025
4: to 2025 without any double booking.
2: Apo.
4: Magkakaiba pong amount sa kada taon. Pag sinuma total nyo, yun po yung magiging ceiling.
2: Tama po.
4: Would that be correct?
2: Tama po.
4: And one final question, sir. Kung hindi po sila nagbayad ng buwis para dyan, hindi po ba dapat binawas nyo yung buwis na dapat bayaran dahil hindi naman po kanila yon at dapat binayad sa gobyerno?
2: Pwede naman pong gawin po yun.
4: So babawas pa rin yun kung sakasakali dun sa total, whether the high or the low?
2: Opo, pero ang unexplained wealth po kasi, di po ba, ay yung total po nung wealth. Ngayon, kung may payable po, babawas din po natin yun. Kukumpitin po natin yung tax.
4: Babawas po yun at some point, di po ba?
2: At some point po.
4: So whether it's the low of 817 or the high of 1.5, any liability would have to be subtracted or deducted from that.
2: Tama po.
4: Thank you very much, Attorney Alex. The Senate President is recognized.
8: Thank you, Mr. Presiding Officer. Merong follow-up question lang ako dito sa GenCorp, Attorney Alex. Dahil nabuksan ng ating Presiding Officer. Ang sinasabi niyo, dahil may lima silang outlet, dapat ang kanilang puhunan ay 175 million. Tama po ba?
2: Opo, assuming po na 35 million po ang...
8: Per outlet.
2: Opo, tama po.
8: Pero tinitignan ko yung kanilang libro, yung kanilang balance sheet. Ang kanilang puhunan ay 1.25 million.
2: Tama po.
8: Nasaan na yung 175 million?
2: Hindi po nila na-record po.
8: Bakit po nila hindi re-record? Ano ang kanilang objective? Bakit hindi po i-re-record?
2: Hindi ko po masabi kung ano po yung objective ng hindi pag-record ng equity, pero ang isa po dun sa maaaring dahilan is makatulong po ito pag nag-understate po sila ng kung mag-understate po sila ng income.
8: Pag mag-understate sila ng income. Okay. Dahil maliit lang yung sasabihin nila, maliit lang yung kanilang puhunan.
2: Opo. Kailangan lang po nating maintindihan na hindi po perpekto ang kanila pong menu eh. Inconsistent po yung kanilang mga menu. Kasi po, mababa po yung equity, marami silang asset. Malaki yung kanilang revenue, halos walang income. So, hindi po natin pwedeng magamit po yung financial statement nila para po ma-rationalize po yung tama po na nangyayari sa negosyo.
8: Dahil wala rin dito, tinitignan ko ngayon, wala rin advances from the shareholders.
2: Tama po. So,
8: pwede ba rin ba ho, ginagawa to para pagdating sa declaration sa SALN, pwedeng i-undervalue rin?
2: Maari po yung dahilan. Ito, yung nabanggit nyo po, Honorable Senator Win, kung titignan nyo po, hindi po mabibili ng revenue yung mga bagong outlet. No, so parang hindi po sapat yung kinikita po from operations to buy the new outlet. Meron pong pinanggagalingan na cash po na iba. Yun po yung isa po sa mga possibilities. Kasi kung hindi po galing sa income, kasi lugi naman po. So kung ganun ka laging lugi, paano ka nakabili ng outlet ng additional, yung kita niya po doon is either lugi or napakalit lang po, parang 1 million lang po yan, napakanipis po nung ano eh.
8: Kaya nakita nyo rin na may pumapasok, may inflow sa mga personal accounts.
2: Opo. Kasi nag-aaway po yung ano eh, nag-aaway po yung result. Maaring binababaan po yung income para hindi po magbayad ng tax. Pero at the same time, nakikita mo rin na yung income na yon hindi rin naman makakabili ng outlet, ng additional Jollibee branches. So kung hindi po galing sa income, hindi po galing sa operations, wala pong payable, so yun po yung question mark po kung saan po galing.
8: De, ang aking track is, anong motibo in the whole scheme of things? anong motibo dito sa pinag-uusapan ho natin? So, may base ho sa inyong experience.
2: So, Senator Rins, tulad nga po ng nasabi ko, kami po nasa na-engage po for unexplained wealth. Yung kaya ko lang pong masabi, yung pinakakabisado ko lang po na motibo, lagi pong yung tax po. Kung meron pong AMLA, anti-money laundering, hindi po kasi ganun yung focus ng aming investigasyon. Magbabago po yung aming procedures kung yun po talaga yung ipo-focus namin. Subalit ang aming pong assignment ay unexplained wealth. Kaya nga po nasabi ko, maaari po may mga simptomas, hindi ko po masasabi kung yun po talaga yung mangyayari. Kaya yung best lang po na pwede ko pong masabi dito, kung ano lang po yung sinasabi ng numero. At ang sinasabi po ng numero ay undeclared po siya. At sa meron pong exposure po sa tax fraud dahil kukolektahan po ng tax po yun. Maganda nga po sana pag nabayaran po yung tax, masettle po yung tax, parang tapos na po tayo. Ang pagkakaiba nga lang po sa pagkakataong ito is yung obligasyon po ng Vice Presidente para po maging accountable po sa kanyang salin. So, yun lang po yung pwede ko po masabi. Pero naiintindihan ko po yung tanong niyo po, Senator, pero kulang po ang aking informasyon para makapag-conclude po.
8: Kaya rin po nakikita natin na yung pagpasok ng pera sa kumpanya, pagpasok ng pera sa personal accounts, hindi ho reflective dito sa mga libro, hindi ho siya nagtutugma.
2: Tama po.
8: In other words.
0: Nirabati ang unang bahin sa nagbrayon nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte karong adlawa. Atod sa may tinguha sa First Consolidated Bank FCB, dugang detalye human sa pipila ka.

0: Forte Dayon!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL Corphenamine Malleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguang naku. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
5: Uy, what ako?
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: DTX 500. DTX
9: 500. Napakalaking tulong po sa aking talusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
10: At sa Panginoon.
9: Una po ay sa Panginoon.
8: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
11: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
12: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
13: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
14: Ubo, lema, igawas, Myra.

0: Inyong nabati ang unang bahin sa impeachment trial batok ni Vice President karong adlawa og gi-suspend kini og gibalik ugmang adlawa mga higala. Alauna sa palis. Kini nga maong impeachment trial mga balita gikan sa kauluhan hatod kini sa maintinguha sa First Consolidated Bank.
1: Inyong nabati ang labing ulahing mga katikaran dinhi sa Bohol o sa ubang dapit sa atong nasod hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank FCB dinhi sa FCB Balita. Balita.
2: Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
3: Time Check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
2: Time Check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
4: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik mo nang ako dahil gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw nakita na ako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede pud ni kanatong tanan.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: DJX 500.
7: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
6: DTX 500, mabibili sa mga butika.
8: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Problema! Igawas!

0: for Myra E. Step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin D complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nga nung watay sugaron?
7: Nibuto manggod ang transformer sa poste.
6: Amo ba? Way problema kay alisdan manas buhol light.
7: Mao ba? Sa una lagi ang consumer mopalit sa transformer ug kung mubuto, ang consumer pod ang manubag sa gasto sa pagpalit ug bag-o.
6: Sa Buhol Light, ang nagasto nimo sa transformer, mubalik ra nimo kay anamon ug deduct pinaagi sa imong monthly bill. Whoa!

0: DYRD, ang aming pipaminaw yun. Every day medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita. Why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay Wailain DYRD Ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood ng mga balita, o wala na jay lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
5: Ning panahon nga nagkadali ang pagpakatap sa mga fake news, daghan ang mapakyas tungod sa pagtuo sa mga bakak ug walay mga katin-awan. Kini ang tulumanon nga maghatag og mga impormasyon nga dunay kredibilidad. Angay nga masayon ang katawhan kung unsa ang tinuod. Kamatuoran, programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran, aron ang katawhan masayon sa mga katin-awan. Kamatuoran.
6: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw Tagbilaran, maayong adlaw sa mga suking tingpaminaw na itong programa ang mampakabana alang sa kamatuuran. Maayong adlaw sa tuang pinalangga ng mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap. Ang ito ang BC Mayor Vibe Mayor Attorney Adam Rosenhala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babay Yap, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre, maayong adlaw sa mga higala sa ito ang 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors at ang mga kaubanan at ang mga City Hall employees at ang pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran ug labi na usab sa ito ang mga department heads, office heads, o sa ito ang Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kat Filin Torimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. Again, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. O mga higala, mayong adlaw usab, no? Sa ito mga nagsikay-sikay diya sa ilang mga tagsa-tagsa sa mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karukura sa mga higala. Dagan kayong salamat sa inyong pakigunong, pakikuban, o pagpaminaw kabahin sa mga update programs and activities na ito sa pagamhan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments niya ito ang Dakbayan sa Tagbilaran. Huwag asaman ko ito minisig na itong programa, huwag asaman mo na himutang karong mga oras sa mga higala, mayong adlaw o dagan kayong salamat kaninyong tanan. Huwag siya pwede saan na kumakalimtan sa pagtingbayahan niya ito ang mga 15 kakapitanes niya ito ang Dakbayan sa Tagbilaran sa mga 15 ka mga barangay sa mga Tagbilaranons. Hello, mayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim, ano ang inyong makauban karong adlawa? And yes, mga higala, mayong adlaw usab sa ito ang tigtimon na itong programa sa si DJ Cyrus Divayos, Sir Gilbert Tulog, Sir Jerry Cahes, DJ Bumbolero, o ni Sir Eric Ihok na may nag-insure na madungog na sa kahanginan mga higala kung di naka-air atong programa no, sa itong mga listeners na to sa ito ang kahanginan na itong matag-adlaw na programa through sa ito ang DYRD station at labi na usab sa ito ang Facebook page kung di na sa mga higala atong makita no, o atong madungog through sa ito mga online viewers usab nga na kiguban ka na to, no? Sa ito ang official Facebook sa DYRD Bohol ang kasarigan o sa itong official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga higala, it's a new day because today is October 12, 2026, adlaw nga, Lunes. Yes, may gala. Unang adlaw na nato karong sa manahunan sa pagpagpanerbisyo sa pungbuatan sa City Government of Tagbilaran. So, ang kailang adlaw na sa mga higala, lain na sa mga adlaw na ito ang pag-aisgutan, kamayin sa makatikaran, programa, serbisyo sa pagpagamhan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. So, stay with me at the end of our program. Tungod kay atong ipanghatod, diri sa programa, ang mga labas ng mga balita, grabe na usab sa mga news beats, and update usab sa mga gibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. So, para updated sa tanang mga kalihukan, programa o servisyo, ilabi na usab sa mga announcements, programs, and of course, information alang sa itong mga Tagbilaranon. Sa dito pa natin ito, mga igala, itong madadayin ang mga news feed, and of course, mga updates ni Mayor Jane Yap, mga igala sa itong mga kaigsiunan, ayon sa itong kamustahan sa ito ang mga listeners na ito, both sa ito ang radio, and of course, sa ito ang Facebook page. Yes, mga igala, kamusta naman mo, no? Kamusta yung tibok adlaw? I hope you're good. You are all fine, no? Namasamahay yung panglawas. And speaking of panglawas, mga higala, reminders sa itong mga suking tigpamina, no? Karong mga panahon na, mga higala, itong mukadimot sa pagdala. Ayaw, no? Kung magawas man tas, tumatag sa tagsa ka mga panimalay, o magawas man tas, tumatag sa tagsa ka mga ipagtrabahoan. Again, ay itong mukadimot sa pagdala o payong or pagsuotod siya kanada na yung for protection sa itong lawas laban sa di na tumatan siya ng damhan sa panahon. Kaya itong panahon mga igala kung atong mabantayan yung sahay mo uwan and then sugaan po kainit. Labi na karoon nga init kayo ang panahon mga igala. Please, no? Ang pingiin tayo ng ito ang kaugalingon, no? And ay itong makalimot sa pag drink, no? O water, 8 glasses of water a day to stay hydrated. Or mas more pa, no? Kaya gabi kayo ang panahon mga igala na kaibong po ng kainit sa panahon. So, maunang, yes, kailangan dyan na ito, kampingan na ito, lawas. Let's stay hydrated and also, please don't forget food, no, to take vitamins para tabak sa protection laban na niya mga sakit-sakit kama sa ubo, sipon, ug hilanat. So, maunang, kampingan na ito, ang atang lawas, matalhad lang. And, ultimanan usab na, health is wealth. Yes, no? So, mga higala din ito maglangan, adun natin mga importante ng mga ibang tibia. And of course, importante usab ng mga impormasyon alang sa itong mga suking tigpaminaw. Kabahin sa itong mga news beats nga itong nakuha itong buatan sa City Government of Tagbilaran. Ang Dakbayan sa Tagbilaran, usa ka opisyal nga miyembro sa Open Government Partnership o OHGP Local, na nagsubay sa mga core values na access to information, civic participation, public accountability for technology and innovation. Ipahilunan sa City Government ang dakong bili sa tingog sa katawhan, pinaagi sa mga mekanismo sama sa CSOTEC, ang naorganisa ng Tagbilaran City People's Council ug ang padayon nga feedback mechanisms ug bukas nga pagdawat sa mga suggestion aron masiguro nga ang mga programa, proyekto ug serbisyo mutubag sa tinuod nga panginahanglan sa mga Tagbilaranon. Sa Yakal Administration, labi na ni Mayor Jane Yap, klaro ang paningkamot nga maminaw sa katawhan ug himuon silang kauman sa pagplano o pagpatuman sa kalabuan sa Dakbayan. Pinaagi sa OGP ang Tagbilaran City nagpadayon sa pagpaningkamot aron mahimong mas abli, mas responsable ug mas makatawhanong syudad. Ug sa laing bahin mga higala, padayon ang pagpahatag sa City Government of Tagbilaran og libreng PE uniforms alang sa 10,000 ka public elementary students sa syudad. Kabahin kini sa mga programa sa City Government ubo sa pagpamuna ni Mayor Jenya aron makahatag og suporta sa mga ginikanan ug matabangan ang mga estudyante sa ilang pag-eskwela. Gisugan na ang PE uniform distribution sa Kabawan Elementary School ug Mangga Elementary School kung diin si Mary Jane ang personal na nagtunol sa mga PE uniforms. Karong sumunahan na gihimo sa distribution sa PE uniforms sa elementary school sa Ubuhan, Taloto o Buoy. Matod ni Mayor Jane na ang libreng uniforms sa kapaaging na pagsuporta sa mga pamilya ug pag-atiman sa mga kabataan ilabi na sa paghatag kanila ug kinahanglang gamit alang sa ilang pagtuon. Ug mao kato mga higala ang atang youth leaf nga atong nakuha sa buhatan sa City Government of Tagbilaran. Ug ani punto mga higala ani usab kita sa line of sub na update kabahin sa mga tikaran, programa ug serbisyo nga gibuhat ni Mayor Jane anang sa dakbayan sa Tagbilaran. Mga higala sa itong mga Tagbilaranon sa wala pa naka-like and share sa Facebook page ni Mayor Jane, please don't forget to like and share sa name Jane Yap with blue verified check para mahatagan pag-update and of course para updated usabtan sa mga programa o serbisyo nga gibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa dakbayan sa Tagbilaran and also sa mga developments na to diri sa siyudad sa Tagbilaran mga higala and ilabi na usab sa mga announcements information nga ipang hatod sa mga Tagbilaranans nato diri sa dakbayan sa Tagbilaran. Mga higala, atong basahon ang usa sa mga Facebook page posts ni Mayor Jane Yap. 100% completed na 2-story 6 classroom building sa City of Tagbilaran National High School in partnership with NGCP. An early Christmas gift para sa atong mga estudyante. Daghang salamat NGCP. Prioridad sa Yapol Administration ang edukasyon gikan sa daycare, elementary, high school hangtod sa college na ay libreng edukasyon sa Tagbilaran. Dugang pa ang atong TESDA courses para sa skills ug panginabuhian. Padayon tang mangita ug partners ug magdugang ug classrooms para conducive ang learning environment nila. Kini ato ang Asenso Pamoy Legacy, edukasyon ug oportunidad para sa tanan. Ug sa laing bahin sa mga higala sa Facebook page post ni Mayor Jane, a productive week well spent. Press conference rare bomb threat incident. CDC meeting turn over of Urban Act outputs and MOA signing with Alinea and BDEF. Meeting with GCash executive. RQAT validation for new courses. Turn over of allowances to governor's cup players. Awarding of the CMO pickleball tournament. Pink Bazaar 2026 ribbon cutting ceremony. At Island City Mall Activity Center. Ribbon cutting of Kayla Wash and Dry Laundry at RIK or RIC Commercial Building, CPG East Avenue, Tagbilaran City. 2026 Cooperative Month Celebration and the CSWD Anti-Violence Against Women and Violence, A. Bausi Seminar and Induction of Officers. Thankful for another productive week for every opportunity to serve, build partnerships, and work for the progress of Tagbilaran City. O kato mga higala, ang ato ang Facebook page post sa to ang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap. And yes mga higala, ayon sa kita sa line ng sub na update, kabahin sa to ang Tagbilaran Citizen ID Card. Mga higala, kabahin sa itong programa, usap for the information of everybody, Mokini ang usa sa mga programa o inisyatiba ni Mayor Jane Yap when she assumed office. Ito ang July 2022, the first executive order na gisayna ni Mayor Jane Yap. Ang ito ang pag-digitalize sa mga transactions and services sa pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Kung mga higala o kabahin sa ito ang Tagbilaran Citizen ID, sa itong mga kaisunan na itong mga Tagbilaranons, please don't forget no sa pag-avail sa ito ang Tagbilaran Citizen ID Card. Mga higala, dias mismo sa ito ang City Hall Atrium. Abini siya sa 8 o'clock in the morning, hantod 5 o'clock in the afternoon. Okay niya ito ang Tagbilaran Citizen ID Card powered by GCash. Oglibi ni siya, o wala mo'y pag-abayran, maski piso no, sa itong pag-avail sa ito ang Tagbilaran Citizen ID Card. Again, open tagari sa ito ang City Hall from 8 o'clock in the morning to 5 o'clock from Mondays to Fridays, mga higala. So, unsa mapi mga perks and benefits na itong makuha sa ito ang Tagbilaran Citizen ID Card. Una, mga higala, kung adunay ipadala sa ito ang mga, kung natin ipadala sa ito ang mga binahas kinabuhi through our GCash, yes, pwede na itong ipapaano? Pwede na itong ipapaan na ito ang Tagbilaran Citizen ID Card, mga higala, sa pag-withdraw sa ini ATM Visa Machine and also pwede pa rin siyang magamit sa mga ito ang pagbayad na ito sa ito, mga establishments na nila ito i-purchase na ito ng mga order. or mga pamaliton. And yes, no, sa ang ikaduhan ni mga higala, pwede sa din siya magamit na to sa pag-withdraw, no, again, sa ATM Visa machine. Kay kinin ako ang current citizen ID card, again, no, powered by GCash. And also, maupod ni ang ito ang mga higala, ang ito ang mga establishment na to, no, nga, doon na po tayo partner, pero we'll give you an update po po po, kung sa itong mga establishments na itong partner sa Katal Bayan Citizen ID card, nga ni Hatal, usap, o mga dadaiyang mga discounts, mga higala. So, mga ka to, ang ito ang update sa itong mga kalihukan, mga programa, o mga servisyo sa itong pagamhan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Okay, ito mga higala, alinaw sa pitas ko, mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran, nga nagsakulob sa lang-adlong natawahan, karong Adlawa, October 12, 2022. Kagabarang gay dao, happy birthday nila ni Sepiano, Prahado Senior, Pilar, Baguio, Sabina, Bayot, and Pilar Gamas. From Barangay San Isidro, happy birthday ni Teresa, Altor, Iva, Gria, Ugar, and Serafine Sufficienza Senior. From Barangay Kabawan, happy birthday ni Ferdinand Montes. From Barangay Titi, happy birthday ni Feliciana Toretta. And Barangay Mangga, happy birthday ni Presenciana Balihon and Remigio Intrampas. From Barangay Ubuhan, happy birthday ni Mariano Dumayac and Eva Alaban. From Barangay Taluto, happy birthday ni Ophelia Coronel and Pilar Pinanos. From Barangay Buoy, happy birthday kilala Pisciano Castro Senior, Liberato Lupot Jr., Pisciana Lagi, Wilmar Bangalaw, Alexander Flores, and Jose Ruben Chagas. From Barangay Tuguan, happy birthday. Usab nila niya si Piano, Palen Francis Lagitao, Jocelyn Balahis, and Barangay Pobasyon 3, happy birthday ni Wilfredo Cruz and Dulce Glovasa. From Barangay Pobasyon 1, happy birthday ni Rebecca Amada. From Barangay Mansasa, happy birthday also nila ni Edwina Halasgo, Prudensya Pumatong, and Marites Pernia. From Barangay Buol, happy birthday nila Francisca Biancong, Erlinda Arcaya, Maria Leticia Espirito, and Marian Raot. From Barangay Campas, happy birthday ni Pilar Toralba, Rilino Amper Jr. and Rinaldo Cuerpo. Happy, happy birthday sa mga pinalanggang mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran o sa kakauban sa buhay sa pagpanerbisyo nga nagsaulog usahang sa halong natawahan kalong adlawa. Happy birthday kaya ni Sir Harold Doloritos Quijada, TSMS Godfrey Granada, Piquero Pisiliano, Martinez Batingal, Jeremy Kenneth Alaba Buluso, Anagal Rosales Lansang, Priscilla Ancon Peñaroya, Jeneline Humamoy Fuerte, Jerry Ligones Ilugon, Jose Arvin M. Cubantes, Lee Aupe Saligumba, Terence Capi, Danilo Sumabong, and Eva Mule Alaban. Happy, happy birthday kaninyang tanan. Greetings from Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Relsonala, First Gentleman, First District Representative, Congressman Babayap, and our assistant Saguni Ang Pandungsod, City Councilors. Wishing you all the bountiful and wonderful day kaninyong tanan. And also sa mga sunay paminaw na nagsaulog sa ano na tawahan kayong adlawa, na wala ko na mention sa itong programa, happy, happy birthday kaninyong tanan. And yes, sa mga sunay paminaw, dagan kayong salamat mga higala sa iyong pagigunong, pagiguban, o pagpaminaw, kamain sa mga updates, programs, and activities na ito sa pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran, and our updates and developments na ito ang Dakbayan sa Tagbilaran. Ug bagubayan, ubanaw sa kita mga higala, ugmang adlawa sa samang takna itong sasyon ng programa, ang magpapabana alang sa kamatuuran. Kini si Kim, ano, buhin mo na lang kaninyo servisyong from whom to tong gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaran. Ang friend mo forever. Sa ngala na lang ni Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Relsonala, First Gentleman, First District Representative, Congressman Babayap, and our 16 sa Guniang Palungsod City Councilor, sa Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Torimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar, as we all say in Tagbilaran City, Asenso pa mo.
3: Kini nga Sibya, usaka binairan, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon, og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisali!

0: palingaw, malihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Lindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
4: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
5: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
6: Tiguang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
8: Uy, what ako?
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan.
11: Ubo! Lema! Igawas!

0: Plus Forte Dayon!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Chlorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
4: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farax B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: DJX 500!
6: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
5: DTX 500, mabibili sa mga butika.
7: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Happy Fiesta!
9: Kinahanglan, extra ang handa.
8: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
9: Naana mga bisita? Kadyot lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
1: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
15: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
16: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
17: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
18: Rexino Forte!
19: Mas paspas, banat sa upat!
20: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ubo! Blema! Igawas!

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguan na ko. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
4: Uy, what ako?
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
0: Balit!

0: dako na mong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig na pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Plus Forte Dayon.
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
4: Buhata na!
1: Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
5: Unilab yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
7: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
8: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
9: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
10: Itinilin ko si Rida, then sir, taga-manogan sa Bongga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog, sir. Magmulmul ning pikas na ko mabat-ang. Nya high blood food ko. Nya masulibog ko kalipo. Nya maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahan, dira nga kasakit ang bat-ang. Puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na mo. Nya pagdagan sa pipila ka adlaw. Nawala man ang mulmul sa akong abaga o bat-ang, sir. Dili na pud ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Nya kasakit ning akong ulo. Karon kaloyan sa Ginoo, sir. Okay na gid siya. Dito X500. May bandit umay tisi ra jud ang akong ginainom, sir.
11: DTX 500
12: highly recommended
11: sa mga eksperto.
13: Si Long Ranger Journey.

0: Hilab quality yan.
1: Amroxyl hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok og binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
5: Nagsaulog sa ikastintay dos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bolano.

0: Adiwayarde, ang aong tipaminaw yun, everyday na dyan kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dyan sa Bohol, ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.
1: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
2: Mga pinangga, si Doc Bray kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya ug mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
3: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
4: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
5: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ubo! Blema! Igawas!

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tiguan nako, mauna ang andam na kumobiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa mi sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
3: Uy, what ako?
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
7: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulanon.
10: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadunggan nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
11: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
12: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
13: Ang istasyon sa katawhan.
14: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
15: Impeachment Watch. Pag-analisar o pagpasabot sa nagapadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Impeachment Watch sa DYRD. Impeachment Watch.
16: Ngayong gabi, mga kahigalan, o aneo na sab kita nining pagpadayon sa atong Impeachment Watch. Kining inyong higala, Attorney June Amora, atong kauban karon.
17: Kini si General Edgar Inking, maayong gabi, Attorney June. O maayong gabi sa atong mga tigpaminaw o tigsubay.
16: Maayong gabi, sab kanimo General Ed. O ika 38 na taka-adlaw, General Ed.
17: Yes, 38th day.
16: October 12, 2026. O mga kahigalaan, ang nagunang hisgutanan sa pag husay karong adlaw mao ang cross examination o pagpangutana sa depensa kang attorney Alexander Cabrera, usa ka eksperto sa forensic financial analysis o ang katapusang saksi sa prosecution. Gisgutan ang mga aligasyon bahin sa dili mapatinaw nga bahandi kon unexplained wealth o dili tukmang pagdeklarar sa statement of assets, liabilities, and net worth or SALN ni Vice Presidente Sara Duterte o sa iyang bana nga si Attorney Manases Carpio.
17: Okay, kaning cross-examination, ato lang ning emphasize, mauni higayon nga gihatag sa defense panel, no? Defense counsel attorney Christine Ferrer para i-impeach, mo to term nila sa legal, ang i-discredit ang maong testigo nga sa kagahapon gi-direct exam sad sa prosecution. So kung unsa ni gihimo karon sa cross para pawad-an o kredibilidad ang katong mga gitestify sa maong testigo nga si Attorney Alexander Cabrera.
16: O partner Ed, wala dayon masugdi ang husay kaganinang buntag kay kulang ang gidaghanon sa mga senador huwes nga gikinahanglan aron makabot ang quorum. Nga medyo nalangan ang session kaganinang buntag apan pag-abot nila ni Senador Erwin Tulfo, Camille Villar o Robin Padilla, nagpadayon ang husay. O yes, ang testimonya kagahapon ni Attorney Alex Cabrera, murag ito explosive gito kung ato man lang i-describe, partner Ed.
17: Yes.
16: No? Kay hataas gani ang higayon nga gigahin ni House Prosecutor Congressman Shel Jokno sa iyang credentials, murag o pagbasa pa lang sa credentials, murag yog eksperto gyud, lisod gani balibalihon kay sa iya nang kasinatian o sa iya nang naagian, sa iyang
17: experience
16: studies,
17: track record, ang iyang educational background o ang mga specialized training niya.
16: Grabe, no? Na migraduar pa ganit siya og business schools dito sa Harvard o sa Wharton in Pennsylvania. Bugat gid kayo mga kaigsoonan, no? Nya labi nang mas bugat ang iyang ipagawas kay iya mang gihatagan gani, no? Pila sa kauras kagahapon?
17: Murag nasagad pod hantud gid.
16: Sagad pod, pareha pod karon.
17: Karon no? Sagad pod. Sagad pod karon gid. Dili kayo sagad eron kutubra
16: alas 5.
17: Pasado alas 5.
16: Pasado alas 5 kagahapon sagad gid alas 7.
17: Kagahapon sagad gid. From 10 to 1, kaya pero, wala pa may close kahapon.
16: Grabe sa si Attorney Cabrera, no? Kay pulido kayo ang iyang
17: compose kayo siya. And makita ni mo ang demeanor niya. Very confident. Walay bias niya. Objectively ato mang giobserbahan. Kay na may daghang prosecution witnesses nga gipangkulbaan. Makita man ni mo sa body language. Pero si, ano, wag ko'y nakita sa iyang body expression or body language nga gikulbaan siya. So, para nako, akong tanaw niya is he's very confident sa iyang gitestify because justified siguro itong giingon ni Congressman Shel Jokno katong taas kay niyang mga resume, no? Na grabe kayo ang iyang matawag na to o background sa specialty niya sa forensic financial analysis.
16: Mga nakita ginato kagahapon o karon nga wa gyud si kurat sa iyang pagpadayag sa iyang testimonya. Unya ang nakakita sad ko sa nganong giingon nato to pag strategize sa prosecution kay siya man mismo ang iyang testimonya mao ang nag-summarize sa tanan mga allegation,
17: connecting all the dots, no? Maoy nag kuang gyud nagsumpay-sumpay sugod pa atong permirong testigo hantod sa katapusan katong sa BIR, siya moy gatagpi-tagpi tanan, no? Yeah, connecting the dots para makita karon sa iyang conclusion ang overall picture.
16: Mao nga sa pagtahi ni Attorney Cabrera nga wa gyud lusot, no, makaangkon ang katawhan ug labi na ang mga senator judges unsa gyud ang angay nga hukom. Hinoon anaa pa may sa turno do na pa may luna ang depensa nga mo presentar sab sa ilang mga saksi. Mahimo ganit tingali po sila, mahimo nga sila mokuha sab og ilang kaugalingong expert witness.
17: Na sila expert niya, pwede po sila magkuha og pero murag di na tingali ang hostile witness. Listen.
16: Kanang ila lang na expert witness pero okay. Para nako partner Ed sa punto legal lang kita o isip usa ka abogado. Lisod gyud kontrahon kon ang record, official record ang imong kontra. Okay. Kaya saan mo na ni mo na pagtuis? Malaga na. Pero mo lang yapon, no? Basin rapod o doon na say mga rason nga ma-explain ni VP Zara o si Yang Mana nga no na ingon ato kinta ang resulta sa gipahigayon kagahapon ni Attorney Cabrera.
17: Okay. So tagaan na siguro na to o tagad ang katong mga i-highlight na to ang mga argumento sa cross-examination ni Attorney Perer. Pero murag uphill climb gyud ang iyang buhaton kay grabe lagi na hisgutan na gahapon ang credential sa atong testigo pero tanaw na to karon, no, i-highlight na to. Unang nakita nako Attorney June na una niyang igo gyud, no, sa testigo na to sa iyang cross examination ni Attorney Perer ang katong limitation niya sa iyang expertise.
16: Mm-hmm.
17: He is, based on his experience ko, no, he is more on a tax lawyer rather than a kuan gyud moingon ta og investigator mahitungod sa mga graft and corruption, plunder, civil forfeiture cases, unexplained wealth, or kuan pa mangani siya, gi-compare pa siya atong amicus curiae, no?
16: Mm-hmm.
17: Na huwi. So gustong ipakita sa depensa nga ang iyang expertise is tax, limited lang sa tax, being a tax lawyer. So therefore, katong mga report niya kasagaran about unexplained wealth, wa kayo gibugaton. So, kani siya, magagad lang ni, no, kay kita, di naman takahusgaan ni, kaya ang husgaan ni ang katumang judges. So, tanaw na to, kung sa ilang appreciation aning pagkontra ni Attorney Pereira. Napailain na ni Attorney Jun. Katong, napakay kuan dia. Kartong gisuwayan niya og pangita og bikil mahitungod sa confidentiality sa bank records.
16: Oh.
17: So nag-attempt siya karon nga kanus sa amanin mo na dawat kay ang mga original documents na dawat man niya mga first week of June. So siguro gusto niyang pagawson nga ang bank records na dawat sa first week of June para kontrahon unya niya nga in fact, late na niabot ang mga bank documents sa court. So therefore, wala to'y kanang cover of kanang protection against confidentiality. Pero ang naitabo, naklaro man ni Hay noon nga, ang nadawat niya ang mga bank documents, September na. Niya, ang katong nadawat niya sa June, katong other documents like sa AMLA, sa and the rest, no? Except the bank. The bank is late, gyud. So, September niya na daw. So, dili pwede siya mabungkag ato. Kay gusto mo ganyang ipagawas nga, dunay... Pero nangutana lang, gyapon siya. Well, baka, are you comfortable nga if you are being aware of the confidentiality sa bank records? Very confident ang tubag niya. Wala siya ma-worry. Wala siya ma-worry. And even katong question sa AMLAC, gi-question po siya about the AMLAC. Sabi niya, di ko kumuwari yan. In fact, di-discuss na dito sa Committee on Justice.
16: Oh, so dito pa sa House.
17: Dito pa sa House of Representatives. So why should I be worried, no? So wala siya mo-worry katong gigiit sa depensa about confidentiality.
16: Bitaw.
17: Attorney Jun.
16: Oo. Anya, katubitong pag... Murag ganing diha pag ito'y murag implied that threat or pagpanghadlok
17: mao
16: no si Attorney Christine Ferrer.
17: Yeah, pero gi tone down na lang niya nga ako manghadlok pero mao na good way. Mao na good kay gi ang penalty man kuno sa kaning divulging confidential matters.
16: Information.
17: Yes.
16: Mao.
17: So pero medyo milder siya kaysa

0: mga legal nga mga issue na naglangkop sa mga financial records, may barog yun si Attorney Cabrera nga wala siya gilapas nga balaod. Bisan gani nga katong ipangutan na siya kung iya bang na-interview o ang source sa iyang...
1: Yes, ang respondent.
0: Respondent.
1: Or even ang bana, si Mans Carpio. No? Inganan na ba niya? Hasta ang form. Ang forma, ang form sa iyang report, gi-scrutinize na. No? Niya, magkatawag ko, maminaw. To be honest, no? Kaya mutanaw ko, gi-question niya ang anong why table of contents.
0: Mm.
1: O, mga ingana nga, dili kayo substantial ba sa report? Walay table of content, o niya, wa ma-properly acknowledge ang mga kanang gibasihan yung mga balaod, no? Although na ako no'y footnotes, pero wag yun ma-specify on sa mga provision sa balaod nga iyang na nahalambigit sa iyang report. So mga simple ba nga kanang superficial matters nga wala kayo'y substance sa kaso nga gisguta, no?
0: Sa laktod ng pagkasulti partner Ed,
1: nangita. No,
0: katulang mga peripheral issues,
1: yes,
0: na wala yun makatandog sa main issue,
1: yes,
0: sa testimonya ni Attorney Cabrera. Hmm. O ang main issue o pangunang issue sa iyang testimonya kagahapon o iyang ginoon san karon, mao ang gibana-bana nga 817.87 million
1: unexplained wealth.
0: Dili mapatinaw nga bahandi.
1: Okay.
0: Nga nakaplagan ni Attorney Cabrera sa iyang report o sa iyang investigation sa tuig 2022 hangtod 2025.
1: Wala na question na sa cross examination. Wala na i-contest. Kanang mga kaning di ba nahinumdo mga higalas sa miaging mga program na to. Atong gisgutan nga karon kay moabot naman ta sa mga numbers. Ang importante ani kung kaning mga numbers nga gikan sa official records, public documents, ug dili ni siya mabangbang kay numero ni dili ni manikas ning numero ba. So indeed no sa cross examination nakita na to karon. Wag yung ko kakita nga gi-question labi na lang 817.8 million nga unexplained wealth. Wala, pero naahino siya pangutana, mura gusto niya ipagawas nga walay kalibutan si BP Sara sa unsay mga bangko o bank account sa iyang bana. So kay atong pangutana niya nga sa appeal day sa insurance, no, nga di na kinahanglan consent sa asawa kay nipalit magkita hig insurance, dili na necessary, but out of the question gihapon kay when you prepare your sal-en under the civil service rules, no, nga kung bubutang ka diha sa imong personal properties, cash on hand, etc., assets, kinahanglan appeal man ang katong giingon nila og conjugal property. Ooh. No? So therefore ikaw nanumpa ka ni pirma ka atubangan sa abogado notarized ang imong sworn affidavit sa sal-en. Di imong responsibility nga mangutana ka kay appeal man nya mo claim ka gipagawas dire nga wa'y kalibutan. Kinahanglan na kay kalibutan kay mo pirma man ka himpirma man siya sa iyang sal-en. Gipa-subscribe niya. Meaning, pagbutang niya sa iyang asset, iya nang gi-consider karon ang bana niya. So, sa may buhaton na naroon, pangutan-on niya yung bana yun. Di ba? O, naabakay mga kuandiya kay magama na kong sal-in. Ipabutang ng imo mga bank account na. So, why lusot na nga excuse?
0: Murag lisod ka ng...
1: Lisod na himong excuse ka ng mga wakoy kalibutan sa account sa akong bana. Dili pwedeng excuse or business sa akong bana or insurance sa akong bana. Wa ko'y kalibutan, anak. Dili ko, dili pwedeng himuon nga excuse. Kay very clear ang 6713, man siguro na, Republic Act 6713, kanang requiring sal-en o niya. Plus, katong specific niya nga rules as published by the Civil Service, appeal. In fact, sa forma, naagyo, nakabutang.
0: And my spouse.
1: Naagyo ang spouse. No, ay, sweeto, good me kayo, kay pila katuwi kong file, anak. 19 years old pa ko, ga-file na ko kanang sal-en.
0: O gani, partner Ed,

0: No, gisulay yan sa pag-discredit ginta si Atty. Cabrera sa depensa pinagi ni Atty. Christine Ferrer nga gipangutan na siya kung doon na ba siya kasinatian sa gobyerno nga makasulti siya kabahin sa SALN.
1: Yeah, lamit diba? Siya ang tubag, no? Ang tubag niya, Atty.
0: Ang tubag niya nga. Nga sa to'y...
2: Ang tubag niya, dili na kinahanglan ang abogado. Ug basahon ni mo ang SALN, bisag unsa pa kakaordinaryo nga tao, dili na ka magka-problema unsa ang pagsabot kay klarong-klaro ang proforman sa SALN.
0: Simple lang kaayo.
2: O, dili na kinahanglan lawom nga interpretasyon. O kinahanglan CPA ka or abogado ka.
0: Mao nga, ni palpak tong iyang attempt lagi sa pag-discredit o pag hatag kinta og duda nga unsa ba iyang kasanatian ba sa SALN nga makasulti siya. Mura man sa ninoon og pagkangan nga abogado to abogado ba, mura man po itong insulto. Kay kung abogado ka, simple lang ganin na kayo nga porma siya roha sa dili ka kasabot.
1: Correct.
0: No? Mura nga para nako, mura may gamay mga pagka disrespectful. Pero akong tanaw lagi sa partner Ed, kung ako kinta diha sa depensa unsaon man sa dakol pag discredit ang testigo nga gibalik-balik man gyud ang testigo, nakita man gyud nato ang pattern nga dili ni iyang opinion, iya lang ning gibangga sa mga lain-laing mga records, no, records sa SALN ni VP Sara, records sa bangko, record sa mga negosyo,
1: AMLAC,
0: BIR. BIR, dokumento sa buhis. No?
1: Annual audited financial statement, GIS, Securities and Exchange Commission ng mga documents, no? And sa cross examination, wa ginya palapasa putong tinikling kay na sikat na magutong tinikling. Ang katubang kiting of checks.
0: Kaya mga iksoon ba, kanong, ato naman yung malapasabot sa niagi, pero ato lang yung i-balikon karon pagpasabot. Kaya bang, kanang pag-submit ni mo sa imong SALN, imong mga as of December 30, onsang buwan, onsang kita,
1: 31, December 31.
0: December 31, 2025, onsang tuiga. So ang imong ibutang diha tanan gid nga imong
1: cash in bank,
0: cash on hand,
1: yeah, assets.
0: Personal assets tanan, properties, kayutaan
2: and even receivables di ay.
0: Oh, kanang dawatonon.
2: Dawatonon nimo ibutang nimo.
0: Oh, kay
2: bisag wa pa nimo madawat.
0: Oh, kay panalit do na kay do na utang nga hatagay nimo. Imo na nang iapil lang klang klaro nga
2: receivables,
0: no? Bisa gua pakinta din ha. Muna nga, ang SALN dapat kompleto ni ini. Pero, mahimo po nga kung pananglit, tuyoon ni mo nga gamay lang ang mabutang din ha. Kay mahadlo ka nga, mahibawaan ka nga pananglit doon na kay 100 million di ay, nga kwarta. Apan gusto ni mo, nga ang mo-appear di ha sa imong record sa SALN, appeal na ang record sa bangko, nga ibutang ta. 1 million lang. So ang imong pagabuhaton, doon na day strategy nga ambot kinsay nagtugaan po sa mga magtiayong Duterte o mismo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte,
1: yes,
0: kay ang maong mga
1: joint account nila.
0: Joint account man to, nga nung i-appeal, mangutana siguro mo o mga tingala mo, nga nung na-appeal man si kanhi Presidente Rodrigo Duterte, nga yes, dili man siya mag-i-impeach. Na-appeal siya mga kaigsuunan kay ang bank account, joint account man nila ni VP Sara o sa iyang papa.
1: Correct.
0: Matong i-appeal to. Nya karon balik ta sa katong pamaagi nga pananglit to. Itong gitawag tinikling.
1: Or gawas. Kiting of checks.
0: O check kiting, you know. Sod gawas. So kung gusto pananglit, ako kinta. Gusto na ko nga ipakita lang nga 1 million lang akong cash in bank. No, unya na ako'y 100 million. So akong mahimuon, mag-issue ko og manager's check nga worth 99 million.
2: Nga ang ibutang sa ngalan
0: ibutang sa ako ngalan na ako gihapon.
1: Yes.
0: Ibutang sa kongan, makida na to. Inig ka-issue atong cheque.
1: 1 million na lang ang
0: million bank na mabilin ako sa akong bank account. Di ba, partner yes. Ed? Yeah. Pero, issued to my name, obisang gani issue og laing tao, no, pero ako lang gihapon ang gagunit, no, ako lang gihapon ang dunay control ana nga cheque. Kay after 6 months...
1: Pero dili na cash in bank.
0: Dili na. Malusutan. Kay niglili dito sa banko, ang official na ko nga record sa bank.
1: 1 million na lang.
0: 1 million naman lang.
1: Correct.
0: So, nawa na ang 99.
2: Yeah. Repetitive ni. Gibalik-balik
0: niya. Kapila ni balik-balik.
2: In three years.
0: In 3 years.
1: Okay, 2010 man yung account, pagka 2011, 2012, bantod finally, nga nabungkag sa 2013 man tingali, gipalit og 96 man eh.
0: Oh, 96
1: kaya duha man ka manager's check, tag 41 ang usa. Ang usa is, basta mo total lang 96, 45 man siguro.
0: 45.
1: 41 o 55. Ah, yes, para yes. 91 ang tanan. So, karon ang gihimo niya, pag abot na sa panahon, nga ikatulong tuig na, iyang gipalit og upat katag 20 million pesos nga insurance.
0: Life insurance.
1: So investment po na, no? And then, ang remaining 16, gi-issue po niyang manager check, isa nga na po ni balik ni Sammy Oy, pero wa na mahibaw ikaroon, o gihatag bagid kay Sammy Oy ito, o gibalik na po sa account, no?
0: Kay mahita po mangguna na partner Ed, after 6 months, mo ma-stale ang check eh.
1: Yes.
0: Mustel ang check eh.
1: Irinyo
0: na po nimo. Yeah, 6 months
1: lang yan kinabuhi.
0: Oh, wa may, kay 6 months naman. So, balik na po.
2: Kaya dili niya irinyo, mubalik mo sa iyong account.
0: Mubalik sa iyong account. Para sa akong atong example, no?
1: Mu-credit sa iyong account.
0: Mubalik na po 100 million. Muna nga, nag-abot na ito nga, sa di pa po mo abot ang December 30 kita, sa tunga-tunga, ako nasang irinyo. Sumawa na po gihapon.
1: Motong siya March, October, kay 6 months man. October, sakto, good. Kay pagka November, December, 2 months after, wala na. Wala na sa iyang libro.
0: Wala sa akong financial record sa banko.
1: Okay, so mo nang tinikling iyang igam. Pero ang iyang dipinsaan pinagi sa cross-examination at Attorney Perer, nga ang gipakita niya sa iyang cross, nga walay signature si BP Sara sa pag-apply sa manager's check. Unya, even katong tanan nga gihimo sa joint account nila ni sa iyang papa nga si Digong, wala say signature. So, and if ingon pagali si katong the other witness nga si Mike Attorney Michael Pua ang nag depensa, niingon pa mangani siya nga kanang wala siya kalibutan, nakurat ko na siya, uy, naaday ko'y account ana. Dili katuhuan mga tigpaminaw no ng atong higala nganong di man katuhuan kay before ka mo open og account daghan man kag porma nga i-submit nga requirement appeal na mismo ang imong naong kinahanglan makit-an ka dito para sa gitawag nila o unsa titawag nila ana kanang naong
0: know your client
1: KYC unya naa kay signature specimen buhaton animo
0: katulo
1: ibangga na didto nimo imo ba nang signature ana no granting awa gihapon siya mo tambong ang papel nga magpa-apply ana ihatag mo giniya di ba granting lang awa siya mo report sa bangko kay gitagaan siya special privilege no pero required na ha pero special privilege granting kinsa may ni pirma sa iyang specimen signature. Di ba siya? Di ba di ka mangutana? Unsa pa niya? Basta ako, ganyan mo. Ah, ay, specimen dahil sa joint na mo ni daddy ni. O, pirma siya. Uy, kinahanglan din kag picture. Para saan ang picture? Sa ato ng joint account. Dili ka-claim o ignorance. Dili, gid pwede. So, kaning depensa nga, why kalibutan si BP? Dili ni mo hold water? Dili ni siya mo barug o giya? Dili, gina pwede nga depensa? Ah, karun pa lang, maklaro na nato. Dili, gid pwede. Di ba?
0: Mao. Mauna nga ato lang siguro ibalik po ta ato na nang isgutan pero sa atong mga kaigsoonan nga tingali nakalimot o wala makabati ni atong wala ka makapaminaw ni atong sibya. Katubang example no, stricto pa man ganito sa panahon ni Presidente Erap Estrada kung atong kahinumduman doon na sa impeachment case against President Erap. no nya una nigawas dito sa testimonya sa usa sa mga dako
1: Clarissa Ocampo.
0: Clarissa Ocampo usa sa mga dako nga official sa BDO nga siya tungod kay presidente man lagi si ERAP wala na patoa sa branch sa bangko si ERA para mo pirma sa mga specimen signature pagtanaw nga siya bagya ng pirma kundi li si Clarissa Ocampo o guban pa mga kauban sa BDO miato dito sa Malacañang no presidente na gani na no pero gatoan lang irespeto hagato pero gi pugos gyud siya nga mo pirma sa iyang gi-open nga bank account unya lagi kay mao ba taw na controversial to mao ganito nga na-impeach si Estrada tungod kay mi pirma siya mi open siya mi abli siya og mi pirma og sa ka bank account sa ngalan ni Jose Velarde unya mi pirma siya og Jose Velarde mao nga nakurat si Clarissa Ocampo nga diha gyud usar nang si Kadupa ang kalayon gikan sa lamesa ni ERAP Estrada nakita niya dito nga ni pirma og Jose Velarde mao to nga na-impeach si Estrada. Presidente na gani na, no? Girespetuhan lang ko, gatos Malacañang, pero girequire gihapon, gikinhanglan lang gihapon nga siya mo pirma, unsa pakaha kita, no? At the time, ang si Rodrigo Duterte, mayor pa, or itong panahon na, busy mayor, sila man lang lang gapuli-puli, o si Sara, maoy mayor ba to, o busy mayor, maon lang gihapon nga mas stricto na gani sa later nga mga katuigan ang pag-open og bank account.
1: Yes.
0: Moto nga yeah.
1: Mao na siya nya dugang pud sa cross examination. Tagaan nato gibugaton no. Ato nang tagaan nato higayon ba nga atong matuki sa dang kanang cross examination kay kani biya bisag unsay comment namo ni Attorney John Direo kita mga katawhan. Dili man na mo matter kay ang appreciation man sa mga senator judges unya maoy mo matter kay sila may gitagaan na to og authority na maoy mo desisyon ani as our representative no so ang usa ani sa dugang pat sa cross examination nga depensa nga gipanguta na ang testigo di ba do na bay tax evasion case nga naitabo okay of course wala may tax evasion case so niingon ang kuan in fact wa gali mo no ang witness ingon siya wa ako'y kalibutan og naaba pero ang tinuod wala gay tax evasion case pending so mo na gipangusgan nga way tax evasion case di ba so ginugang pa di ba kung dunay mga tax evasion nga conclusion or decision ang muhatag ana korte so obviously ingon ang atong testigo as a lawyer yes no. But balik ta sa unsa ni siyang impeachment. Impeachment is not strictly following a criminal proceedings. Di ba? Mao bitaw tong betrayal of public trust. Wala man sa balaod ng betrayal sa kanang wala statute na to nga. Nga betrayal of public trust, mapriso ka, wala. Culpable violation of the constitution, wala. Pero dire, naana siya kay dili lagi siya purely kana lang nakit-an lang karon nga doon na kay gihimong kalihok, giabuso ni mo ang pagsalig, gibudian ni mo ang pagsalig sa katawhan na gihatag sa imo sa pagboto sa imong dako nga posisyon, igo na na, dili na na beyond reasonable doubt. So, kaning depensa nga korte rin makadeside sa tax evasion, not even tax evasion. Di na kinala mo abot sa tax evasion ang problema. Once nga wani mo i-declare ang imong katigayunan, it doesn't matter kung makiha ka or makonbikto ka or dili ka makommit to ang tax evasion, ni-violate na ka sa kining betrayal of public trust. Kay gi-require ka nga isuwat ni mo ang tanang income ni mo, wani mo isuwat. So that's it. Di na kinalag conviction sa court para makonvict ka sa articles of impeachment. So, muna ipasabot, no? So, unaning kamot yun ang depensa, pero lisod lagi. Lisod kayo. Lisod kayo buntugon tong expert witness nga grabe yun ang credential.
0: Although, partner Ed, mahimo nga inighuman ba niya ni impeachment o sa may mahitabo niya ni, may mo gihapon nga kasuhan. Pwede. Kung unsa angay nga
1: pero criminal case.
0: Pero lahi na siya.
1: Independent. Oh. Walay, dili magagad ang impeachment.
0: Kay ang impeachment lagi mga kahigalaan, kato na, base man lang ka na sa mga kalapasan nga nahimo sa kataas nga opisyal sa katong gihisgutan na ni Partner Ed to betrayal public trust, kanang culpable violation of the Constitution, kay anaaman ka na diha sa Constitution nga gi-require, kinahanglan na yun nga mag-tinur-anay ka kung taas kang opisyal sa imong mga unsa gipang require nimo sa balaod nga imong buhaton, kay lagi ikaw taas man kang nga opisyal, taas sad ang standard nga pangayoon bugti sa imong posisyon. Muna okay. Nga og Partner Ed,
1: yes,
0: ang kining article nagpunting man kabahin sa giingon og wala matug-an, wala
1: ma-explained well.
0: Declare na nga katigayon, ano? Unya, dili man lang ni kay ang wa man niya ma-declare 50 pesos, 100 pesos, or bisa gani 20,000, or di gani 100,000, or gani 1 million, may kabat pa og 817 kapin ka milyones mga kigalaan. O gani ang breakdown niya na Partner Ed, no? Mm-hmm. Ngamaong mga kantidad sa sumala pa sa forensic report ni Attorney Cabrera, nga ang apela ni Ana ang 207.7 million nga kwarta sa magtiayon nga wala kuno madeklarar sa SALN. Nga kinahanglan naaunta tungod sa mga ninggawas na sa ilang sa bank records o sa uban pang mga records, pero kato ng mga business records, pero wa ma-appel. Appel na sad ang 143.5 million nga mga personal nga mga kaptangan, mga yuta o balay nga wala gihapon kuno madeklarar sa SALN.
1: Yes.
0: O ang 111.85 million nga kita nga giingong wala madeklarar o gipasangil nga ato sa bulsa sa managtiayon.
1: Okay. O bisan gani o pangitaan yun mo o lusot, no? In fact, na follow through ni presiding officer before suspending the trial, o na po gi-question po ng atong witness, ningon ang witness ani, okay, gipangutana siya, okay, gilain manggod ang sa pinaka-final table niya, gilain ang GenCorp. Kaya ito may question sa GenCorp, di ba?
0: Oh.
1: Gideclare, ato lang balikan, gideclare sa SALN ni BP Sara na doon na siya interest sa GenCorp company.
0: O sa ses mga tag-iya.
1: O, pero kung tanaw ni mo sa SEC document sa GIS, wala siya ilabot. So doon ay conflict kita ay nanduha. Pero beside the point na, pero in passing, sulti lang na to, nga gitagaan gig-wait ang sworn SALN. Kay gisumpaan yun mismo ang nag-accomplice, si Koang yun, si ang filer, si BP Sara. Anyway, motong gilain sa table nila ang GenCorp. Kay,
0: kapat sa itong 142 million.
1: In case lang. Kung kuhaon tong kita sa GenCorp, in case lang. Palitag, kuhaon ang, muabot to siya mga 211 something, no? Million. Ibawas to sa 817, na lang gihapoy mabilin nga 600. Kaya mo naman lang ito questionable. Kaya sa Kale 88 o sa Metro City, klaro man yun nga, official si Sara. Or, dili baka si Mans Carpio sa Kale.
0: So, ito 142 million.
1: So, klaro sila duha. So, no question about that. Ang probably nga ma-question na gindili o scrutinize yun, kaning GenCorp, no? Pero, di manggihapon matandog. Kaya naamang gihapoy sobra nga 600 million kapin.
0: Mm.
1: And by the way, 0.6 billion na siya pesos as compared to the 99 million nga gideclare. No, so therefore, i-add pa to ni mong 99 dapat diha sa remaining 817 karon apil ang GenCorp, no? So ingana ka seryoso. And in fact, gipangutana, nahinumdum ko, dahil na lang kong tanaw aning notes kay orag libog na kaayo, pero nahinumdum ko, gipangutana, ang gigamit yun sa financial analyst, no, sa iyang report, is kadtog yung conservative approach. Mm. Kung baga, na ay threshold nga, or na ay, sitawag ana, na-ashay ka ng kunang minimum or maximum, ang iyag yung gigamit kanun ay pabor gyud sa respondent. So sa minimum niya ang pilion. Pareha tong ang acquisition ko sa usa ka branch or usa ka franchise sa Jollibee is 2022 sa gi-research ni Senator Lacson is 35 to 50. Karon di ay kay gi-research pagka 2025 di naman 35 to 50 million. Out of 55 million, nahimo ng 45 to 75 million. Oh, so 35 man tong nakuha niya sa 2022, mo na lang to i-assume niya lang para pabor sa respondent. So pag ihap dito sa taxable in sa iyang undeclared kuan, so gi-ihap to siya nga 35 million na niya 20% ang iya, no? Mm-hmm. Sa lima. Lima man to. So daghang ka 35 20% ra iya. So mo to gilista karon. So therefore, niingon siya nga wa pa manggari kanagong result nga 817.8 nga wa ma-report or wa ma-declare or unexplained. Matud pa niya, mudako pa manggali na, mo-double pa na ingon siya. Maabot pa na og mga 1.4 to 1.5 billion. Kung gi-appeal na ako itong confidential pan nga kapin sa 400, kay matod pa niya, according to the law, basta na ako no kay possession bisag government fund, nga
0: wa ni mo ma-account,
1: that means, ang mata sa balaod, nag-consider ana nga imong gigamit or imo nang giangkon. So, yan na, no? So, kung wa pa ganit ko na niya ibutang, kay di na siya gusto og kontrobersya,
0: 475
1: ang iyang purpose lagi mo kanal ko an lang gyud
0: conservative lang gyud
1: so aron lang gyud bisan sa conservative nga ang gihimo na gihapon 817. So no, imagine
0: no
1: grabe
0: murag nakahangyo gyud mga kaigsoonan kay ang kinaubsan man gyud sa estimate kinta or sa kwenta ni Atty. Cabrera, ang iyang i-appel. Kasumala na sige nga ni mo partner, Ed, wa i-appel ang 475 million sa confidential funds, wa may appel ang discrepancy nga na-discoverian sa AMLAC nga mga 100 million sabkato. O ang kabahin sa GenCorp nga mabot sa 250 million. So kung imo na nang i-dugang, mabot gito sa itong imong iyon nga 1.5 billion. Ang wala nila madeklara nga katigayunan sa iyang salen.
1: Imagine tong 475 million confid funds.
0: Mm.
1: Oh, nigawas gyud sa mga documents kaya nakita na 475 billion confid funds nga wa ma-account.
0: Mao.
1: So mahimo lagi hapong 600 million ang balance, no? Grabe. And ang akong natagaan og ko ang gyud ani katong kay Risa gyud, Risa Ontiveros, nakuha ni mo to partner Attorney June, no? Gi-emphasize ni Risa Ontiveros again kaning ebidensya nga gigamit sa atong financial analyst, dili ni mga ordinaryong dokumento, dili ni mamakak, no? Sal-en nagipirmahan mismo ni Sara Duterte 2022 to 2025 kining audited financial status nga gisubmit sa mga korporasyon nga gipanganlan nato ganina dito sa SEC franchises, no? AMLAC documents katong 4.4 billion transaction nga reported by the director mismo sa AMLAC, no? And then insurance policies, appeal na tong upat ka manager check nga gipapalit. Upat ka di wala, giuli naman, so withdrawal na lang at 20 million gipalit og insurance, appeal to siya. Unya
2: invest and kaning ITR, no? Kaning ITR katong bitang gikahon sa ulang nga dili pa ablihan, giuli sa BR nantong giabriag balik. Mao na siya ITR. Og katong iyang mga attachment sa ITR nga kinabag-an. So, kung unsay numerong nakuha ani, mao bitawong sa cross examination, wa gyud tay madungog nga gi-question ang mga numero. Kay di man gyud ma-question. So nakita nato sa depensa, dili numero ilang gi-question, ang ilang gi-impeach, mao nang term nila. Ang ilang gi-discredit ang messenger, ang testigo, dili ang iyang ebidensya nga gigamit para paggama sa iyang report. So, klaro ka ito, no? Nya, gi-emphasize dito ni Risa Ontiveros nga kini bang imo findings nga 817.8 million nga undeclared or undeclared and even unexplained wealth? Walay double count. Just to want, just to make sure ba? Klaro gyud sa atong testigo balik, although iyan na ning gitubag kapon, nga we made sure nga dili gyud pwedeng mahitabo nga nay double count. In fact, nigamit sila og software technology, no? Na og duna mangani may duda sa among analysis, amo ning i-exclude.
0: Ilang tangtangon.
2: Tangtangon na muna. Hindi na na mo i-appeal. Kaya di ba gusto nga ma-taint ang akong report. So, I just want to make, di baling kulangin. Matod pa niya. Gitagalog niya. Di baling ng kulangin, huwag lang sumobra.
0: Bitaw.
2: So, very clear ang statement
0: sa niya, ato. Sa gagahapon, doon no sab ni Attorney Cabrera, nga ang iyang pagsaksi pro bono, wala siya bayre. Iya lang itong obliga, ilan to voluntaryo nga trabaho aron pagtabang lang yun.
2: Okay ba ka mo tuog yun ko ni Attorney Jun?
0: Oo.
2: Kay nasulti ni Attorney Lacson, si Senator Ping Lacson, nga during the time nga gi-commission siya ni Pinoy sa una, katong result sa Yolanda nga bagyo, super typhoon, naggama siya og usa ka body to coordinate all the effort sa rehabilitation, sa lahat na encompassing all the whole of nation approach pag-address sa Yolanda, nahinumdum si Senator Ping Lacson. Matod pa niya nahinumdum ko WTC ba to yang company nga affiliate sa
0: Price What
2: PwC kaning Price PwC mao pa igingon ni Panpilo Lacson nga kaning PwC ang gipadaan ni kaning atong testigo nga pro bono. Mato pro bono gi-confirm ni kanpro di correct si witness kining honorable senator dili PwC nagpadaan ako. Ako'y nagvolunteer sa PwC nga moadto dito pro bono. So the more no hingadto ka dito, unsa man tong kasuha, pinaka record nga super typhoon nga daghang kayo nga matay, daghang kayo mga balay nga nangawagtang because of his advocacy ba nga makatabang sa katilingban ni adto siya dito, ni volunteer siya sa iyang serbisyo through the committee of Senator Lacson pro bono. So kung nag-pro bono siya karon niya, ang pattern sa iyang mga pa-pro bono is para sa kadaghanan, di ba? Kaayuhan sa katawhan. So meaning makita nimo ang credibility niya. Klaro gyud kayo.
0: Og iya sang gi-emphasize mga kaigsuonan nga ang iyang paghatag og saksi, iya gyud og dili ningon gani siya nga
2: way makabot,
0: way makabotak, way makadiktar nako,
2: way makadiktar niya
0: ang akong tun-an nako, ang mga records, mga numero og unsay akong mugawas niya na may akong gibasihan kana og way makadiktar nako nga mao na himuwa kana kini mao himuon, walay makadiktar nako. Boto iya gitong gi-emphasize. Og partner Ed, sa detoy gibalik og hiskot kaganina. Atong report nga si Attorney Man Scarpio ni withdraw og kinatibok ang 41 million.
2: Yes.
0: Pinaagi sa unom
2: in 1 hour. A little less than 2 hours.
0: Usa ka adlaw.
2: Na break lang sa lunch niya, ibalik na yon before pagali mag 1 o'clock.
0: August 6, 2024.
2: Yes, correct.
0: No? August
2: sa joint account nila.
0: Sa joint account nila. Nimeng gawas na kini, milutaw na kini sa testimonya ni Amlak Executive Director Ronel Benaventura, no? Nya gi breakdown pa ganito nga cash movement o encashment so sa kadlaw sa BDO Unibank 23 million ang gi-withdraw sa duha ka transaction, sa PNB 18 million gi-withdraw, yes. Pinaagi sa upat ka transaction.
1: Upat.
0: Onya ang transaction gilangkuban sa cash or over the counter nga cash withdrawal o check encashment. Unya ang konteksto do na man gutoy
1: gibakwas nga to konteksto. Timing.
0: No? Timing. Kaso man na timing. Hinumdum
1: July 30,
0: August 6, 2024 gi-withdraw.
1: Mm-hmm.
0: Pero before niya na no.
1: Katong July 30 gyud.
0: Oh, July 30, 2024.
1: Yes.
0: Nahitabo nga gikasuhan sa illegal drugs si Mans Carpio.
1: Katong magnetic no, lifter nga nadakpan sa customs.
0: Oh, katong duha man to kabuok no. Ang dahil 4.3 billion worth of shabu, 500 kilos of shabu nga na-intercept sa Manila International Port.
1: Dili ning lifter ni.
0: Lifter gyud po to, pero nasakpan to.
1: Nasakpan lagi. Pero nakagawas na, pero nasakpan.
0: Lahi sa to, itong ikaduha na to. Katong, dahil 6.8 billion nga nasakpan sa to,
1: pero
0: sa customs, pero pag dito na sa bodega, wa na isod. So, maabot ko to o
1: July 13 ni naitabo.
0: July 13.
1: 6 days before the withdrawal.
0: Unya ang katong kaso mga kaigsuunan, gipasaka kato batok ni Mans Carpio, ni Paolo
1: Pulong Duterte,
0: ni Michael Young.
1: Yes.
0: No? Unya July 19 sad no? Maupsad ang pagresign, ang pagluwat sa katungdana ni Vice Presidente isip Secretary sa
1: Education.
0: DepEd. No, yes. So mo to yung mga mura og
1: pero wa good dili gone gikuan lang ni Senator Pangilinan nga dunay murag coincidental nga kuan so wa ta kahibaw og really connected ba gyud eh pero pero telling mag ug kayo telling one week prior one week after day after sa filing of case ni withdraw og 41 million in little less than 2 hours or 1 hour kapin gamay.
0: Mao.
1: Yeah. So tinuod na, mao na nigawas gina dito sa iyang report, no?
0: Og diha sa side mura og sidebar partner Ed.
1: Nope.
0: Katong panahon na sa interjection sa mga senador, si Senator Erwin Tulfo nagpasalida og video nga gagipakita bitto to mga
1: properties,
0: no? Properties.
1: Sa Davao ba to?
0: Sa Davao, sa Samal Island.
1: Yes.
0: Samal Island.
1: Resort, yun, actually. Resort. Mga duha ka swimming pool, na yung mga buildings.
0: O gingon nga mansion, no?
1: Yes.
0: O niya, gani, gihagit sa, ni, sa prosecution, ni Senator Tulfo, ang prosecution nga, mag-investigate sab niya ni kung mahimo maapil o digin ma-investigate na sa ang NBI naman nagpagawas ni atong maong press conference ang NBI sa mupahigayon o pag-investigar kabahin ining maong mga properties o gani sa wala naman to maapil sa impeachment trial sa pagpasalida sa video ni Senator Erwin Tulfo. Apan sa balita kaganina, giapil sa nadun na sa DIA mga kabdangan si Congressman Paolo Duterte o si Mayor Sebastian Duterte.
1: Diin sa?
0: Diha giapon sa Samal Island.
1: Dili tumaong gisalida sa video?
0: Dili tumaong gisalida.
1: Lain pa.
0: Naman to. Doon na pagi. Taas pa to.
1: Okay.
0: Taas pa to. Doon nga sukwahi sa ilang or sa ilang gipakita sa katawhan nga sila sub simple lang, nga pobre lang, pero
1: matog lang sa musketero, kaon sa kalendirya.
0: O, mauna nga, mauna yung mga kanang inconsistencies nga nakita kita or napagawas nining mga gipakita kita nga mga kabtangan.
1: Pero talagsaon kayo na itabo, ganina, attorney, talagsaon, murag kaduha rin may tabo, sukad sa impeachment trial. Nga ni Barug si Senator Lito Lapid. Pero in fairness to Senator Lapid, nindot kayo ang pangkana. Wala di makaapas katong usap pod ka senador nga pareho niya artista dili kaapas. Grabe ang iyang pangutana. So ako ni saludo ko sa iyang pangutana.
0: Ang iyang wisdom.
1: Oh, ang iyang wisdom is wa siya maghisgot anang mga abogado ba mo, mga kuan ba mo. Ang iyang pangutana ni kuan siya ni iyang gibutang ang iyang kagalingon sa mga katawhan.
0: Mm-hmm.
1: Nga isip siya mo representante sa katawhan karon nga mao ni pangutana nila. Gusto bang gusto ba Mr. Prosecutor, giingnan niya ang prosecution si Shell Jokno, ipasabot nimo sa katawhan pinaagi ning akong pangutana kay mao man ni wala nila masabti, gusto gin nilang masabtan. Mm. Yana ang dating ba. So which is kuan di ba? Kanang full of wisdom kay ngano man kani biyang impeachment atong gibalik-balik. Gikan biya sa katawhan eh. Unya gi-expect ba dayta nga tanang katawhan na edukar, tanang katawhan abogado or tanang katawhan kamao, dili, di ba? So katong tubag karon sa iyang pangutana, murag ang in English ana gi-lemanize, no?
0: Mm-hmm.
1: Kanang gipayano gyud og kaayo para masabtan sa katawhan. So ang tubag is katong tan-aon ang substansya sa article kaning article 2 nga gi-kuang karon, no? Mm-hmm. Unexplained wealth, katong kulang-kulang kuan sa salen, o katong non-divestment sa mga business interest, no?
0: Mm.
1: Okay, so ang substance ko no, nga ang official gyud ko no, dili kinahanglan magtago, no? Kung dili siya inosente, gitubag na ni sa prosecution. Mm. Kung inosente gyud siya, dili siya angay mo tago ani. Kaya ang mga tao gusto raman masayod. So kung tinuray gawa kay saan eh, imong isulti dili nimo itago sa katawhan na ipakita nimo. Imong kaugalingon dili laing tao mo pakita. Ikaw mismo mo voluntaryo pakita nimo ang mga numero nimo, ang imong mga dokumento kay mao man ka nga ang numero dili mamakak. O sama gani karon, gipakita ang numero, galisod gani ang depensa, no? So kinahanglan ipakita nimo sa katawhan, no?
0: Okay.
1: Wa man ni mapakita. So na, parang ang tubag sa prosecution na dili man gani tungod kay BP Sara. Ingon si prosecutor Chel Jokno, kini it's not about the person, it's about katong pagtubag o tulubagon, accountability ni sa usa ka official nga nilingkod sa dakong pwesto. So sa pinaagian ni nga tubag, nalimanize ni Attorney Shell Jokno nga makita na karon sa tao tuod, no? Kung wala day na gitago, kung tinuod kang inosente.
0: Mm.
1: Kung mag-press conference ka, dapat kato mga numero na imong ipang istorya. Dili kay kung asa ka mag-istorya o bisag asa na lang nga naa may mga numero ng gawas kana og yun ta di ni mo itago.
0: Wow, lagi nga diha may press con si VP Sara katong iyang giingon nga ang prosecution nag-invento lang kuno og ebidensya, no? Mato niya gipadali sa prosecution ang proseso tungod kay nagkaluya na kuno ang ilang kaso. Mura ba og wa i-address directly ang gipang anunsyo gi yag-yag nga mga numero, kabahin ato, murabag ning lihis ba, imbis ng imong atubangon, imong ko nga, nganong kaingon ka nga dilin na tinon, nganong kaingon ka nga inimbinto ka na, wa siya maka-offer. Hinoon, ato ang huwaton lang gihapon, tingali, nga sa ilan ng turno.
1: Mm-hmm.
0: Apan dahay duha ka butang migawas o mitumaw ka ganina partner Ed,
1: oh.
0: Nga ang prosecution, dili na sila mangayo nga ipatawag si VP Sara isip hostile witness, no? Mm-hmm. O ang nga ilan ang gi-drop, ilan ang dili na nila i-presentar ang katong ika-upat bitaw nga katong article of impeachment katong kaso sa
1: article
0: bribery, article 3 katong pagpang-wilwig ni VP Sara
1: kuno sa
0: iyang mga opisyal sa DepEd
1: officials
0: labi na panahon sa mga biddings, no? Mana nga mga kaigsuonan mupadayon karong ugma, no? Ugma, no?
1: Magpadayon ta ugma pero magsugod og alauna.
0: Alauna na usob na
1: okay, ang okay kay ang sabato yung rason nila nga alauna nangayo man siguro og time, no? Basta ang decision is 1 o'clock and then magpaabot ta kay maghimog announcement how to move forward.
0: Mm, kay
1: ang court.
0: Kay turno naman lagi sa depensa. I mean sa depensa, sila na sa ang mupakita, sila na ang muyagyag, sila na ang mupresentar og mga saksi alang kang BP Sara. Og okay. Mga kaigsuonan, na upos naman ang mga gutlo nga gigahin nining atong tulumanon impeachment watch, kita ato lang iparingkamutan nga atong mapadayag atong masibya kaninyo unsa ang mga panghitabo sa gipahigayon nga impeachment trial dito sa kauluhan o kana angayan manginatong bantayan, angayan natong sundan kay kini aduna may dakong kalambigitan sa atong pagka-Pilipino o sa atong demokrasya. O kining inyong ubos nga higala, Attorney Juno Amora.
1: O kini si General Edgar Inking, manamilit kanyang tanan. Thank you, Attorney June.
0: Thank partner. You, Partner Ed.
1: O si Gilbert Tulog, nakauba nato sa studio. O maayong gabi ka natong tanan. God bless our country. God bless us all.
0: Daghang salamat.
3: Inyo nabati ang Impeachment Watch. Aron masabtan o malabdagan ang katawhan. Impeachment Watch. Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: DTX 500 Health Alert. DTX 500.
5: Ako sa Jubilin,
6: sobra kataas akong blood sugar.
5: 300 kapin gitistingan ako og inom
6: DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw.
5: Sunod sa isa ka bulan,
6: normal na jud akong blood sugar.
5: 95 na lang.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika.
7: Let's talk about the bad effect aning pagkonsumo mga higala stamings ng mga pagkaon. The destructive impact of sugar. Grabe. Delikado ning sugar, no? Kung naa kay sugar na, sugar daddy, sugar mommy, o di ba? Delikado. And anyways, kaning stamings yun, delikado yun kayo. Although, naay maayong effect sa lawas. Kinahanglan ng tamis. Kay one of the source of our energy is ang tamis, no? Sweets, but the bad effect lang kay ang tamis magulpi manguna to, sobraan na to gaon. Una nang mahimo siyang daotan ang tamis kay sa rice palandaan, no? Tanaw na to tong pagkaon na to, pamahaw panihugto panihapon rice palandaan kargado na taog tamis, di ba? So kung kargado tag tamis na, so niya ha, pipila ka mga information mahitungol sa pagkaon sa tamis. Attention sa mga diabetiko.
4: DTX 500. DTX 500.
7: Huwag ka ito mga mahiligon ng tamis. The largest source of calories sa individual living na to. Kita, sa industrialized nation, gikan sa asukal, gikan sa tamis ng mga pagkaon. Kung naay asukal nga musulod sa lawas, magpagawas og insulin ang pancreas. Ang mahitabo, magpromote kinisyag accumulation sa inflammation throughout the body. Naray mga paghubag, inflammation, kung mahitabo. Ang sobra nga pagkaon sa tamis, ng mga pagkaon, mag-create kinisya og inflammation, then mag-cause kinig degenerative disease. Na dito na, may high blood, may diabetes, may heart disease na. Kung hilig tang tamis, attention sa mga diabetiko. Diabetiko! DTX 500. Taas ang sugar! Mag-DTX 500. Mag-Mighty C kada adlaw.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Mimi.
9: Dalmi kasi napit akong tuhod.
8: Arthritis na gali.
9: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C.
8: 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan.
9: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
8: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Mugali si Bibi.
11: Mas masami ko bina allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sang Mighty C, grabe ng epekto, inuras lang dula na dayo nang ako nga allergy.
4: Mighty C. Mabibili sa mga butiga.
7: Unsa ganito yung pangontra na tos diabetes? Importante na agit ay pangontra. Pangontra man eh. DTX 500 og Mighty C. Antioxidants, ang capacity nga mupaubos sa sugar, may polypeptides, may ampalaya. Ang DTX 500 kampiyon kaayong nga suplemento, kampiyon kaayong nga herbal nga pwedeng ino na to. Pangontra sa may mga diabetes.
4: DTX 500!
10: GTX 500. Ang GTX 500.
7: So attention sa may mga diabetes dra. Kanto mga mahiligon ng tamis, gasaka ang sugar, GTX 500. Isabay ha ang Mighty C. Oh, before meal pwede na. Humanog kaon 3 times a day or twice a day before matulog. GTX 500 og Mighty C. Balik tas asukal. Sa brain nato, sa tung utok, ang sugar can rewire the brain pathways. Sa to pa iyahang dauton ang mga nerves, mga ugat sa to ang utok. Iyahang i-rewire, iyang ipanipis ang katong myelin sheath nga ga-cover sa nerves sa brain, katong mga dendrites ug axon, mga daot to. Mabantay mo anang wire sa kuryente, di ba, kung inyo nang palitan, na anay lost contact na mahitabo. Kung na ay maputol dira nga wire, dira sa kuryente, sa gamay lang kaayo nga paksi mga higala, mag-cause ng lost connection. Muna'y mahitabo sa mga ugat na to sa brain, dauto na, muna'y himuon mga higala sa tamis ng mga pagkaon. Iyahang dauton ang mga nerve cells, mga wires. Kaya ka na mga ugat sa to ang brain, iyahan ang dauton. Muna'y ibuhaton sa tamis ng mga pagkaon. Muna nga, sa study, ang kaning Alzheimer's disease, gitawag niya siya og diabetes in the brain. Magka Alzheimer ta kung hilig tagtamis.
10: GTX 500.
12: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
13: Saan nag-inom ka? GTX 500. Kailan na subong imo sugar?
12: Pagtigi ka namin isang GTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. GTX 500 na
10: gito. GTX 500.
14: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
13: Imo nga blood sugar test. Kailan itong score gani?
14: 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa agad.
13: Kailan na lang imo nga blood sugar?
14: 160. Inom ka mo sang GTX 500. Tested and proven. The best get ang GTX 500.
10: GTX 500.
15: Catalina Habagat.
16: Anong ginabatsyag mo?
15: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTS. Sa isa ka adlaw. Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Kaya namin nagit sa akong nga mata.
10: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX

0: Clooney Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na, agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao. Kay partik yung bahua. Pilakabulan na ako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon, duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga pinangga, si Doc Bry kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
3: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
4: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
3: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fun Ventures Incorporated.
5: PTX 500.
6: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
5: DTX 500, mabibili sa mga butika.
7: Alang na itong mutukod og mga balay og building, wanay laing atuan, Herbert Malmish General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmish General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Takna sa Tagbilaran by Night, alas 9.43.
5: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa!
6: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Tagbilaran by Night. Makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.

0: cell remulador. Samtang mga balita at mga kalihukan sa atong kapulisan din sa atong syudad sa Tagbilaran o sa ubang dapit mga higala. Nanugkad gikan sa City Police Station, Sida Parque, Sida Rubocop, Willy Maestrado. Samtang atong sitwasyon sa atong tambalanan sa Governor Celestino Galyares Memorial Medical Center na kantabay si Alerto June Gutierrez. Samtang sa Picas Lawak atong makauban si Engineer Gilberto Lop na magtimon sa atong programa. Og mag-uban-uban kita mahigala hantud kita sa alas 11 sa gabi. Sa kanunay ato mga pagpaambit og ato ang mga pagpadangat sa ato mga pagtimbaya sa ato mga suking tigpaminaw sa atong tulmanon sa Tagbilaran by night ato makaisunang bulanon at ibuok kalibutan mahigala nag-uban ka nato. Diin ato mga kaisunan nga naa sa bisang asang dapit. Diin kanunay mag-uban sa atong tulmanon matag gabi. Lunes hantud Sabado alas 9 ngadto sa alas 11 sa gabi dinhi lang sa atong kinahang istasyon sa DYRD. Atong mga pangumusta, pagtimbaya, umayong gabi kaninyong tanan labi na sa atong mga kaisunang Tagbilaranon dinhi sa atong syudad sa Tagbilaran sa mga 15 ka barangay ingon man sa tulo ka mga distrito dinhi sa atong lalawigan sa Bohol nga sakop sa 1st, 2nd o sa 3rd district. Lanog-lanog ta mga higala labi na dito sa Ubay, no? Bati yun na ito ang mga programa dinhi sa itong istasyon sa DYRD ingon naman sa KIS FM. Ato sa mga pagtimbaya, labi na sa ito mga kalungsura, no? Na sa mga ngilit nga bahin, no? Sa mga isla, ingon man sa ito mga kabukiran din mabatutong Sibya, mayong gabi kanyong tanan. Ato mga suki di paminaw, ingon man sa ito mga live viewers, ala, pahingon ko ga pahibaw kanila nga naata karon ga live streaming sa DYRD Bohol Balita, no? Ato nang gi-share sa tong Facebook o gana na i-open nyo na, no, ang DYRD Bohol Balita na diha ang atong live streaming karon sa atong tulumanon sa Tagbilaran by night. Ingon man sa atong mga listeners worldwide pinagi sa www.dyrdam.com o sa atong mga Facebook viewers, no, welcome no sab sa laing edisyon sa atong tulumanon o arangkada na puta sa atong tulmanon TBN Tagbilaran by night.
1: Tagbilaran by night.
0: Atong takna alas 9:49 na arita sa atong mga luha sa atong mga balita nga nahipos sa atong mga TBN Alagad Field Reporters. Ug atong unahon mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran ug nanukad gikan sa buhatan sa BPPO ania si De Barker Cell Remulator.
2: Okay, dagang salamat Leonard. Ito mga panimbaya pangumusta, matutubi matutubi paminaw sa itong mga binangga sukinti paminaw. Nga kanunay ng sunod sa itong tulumanon sa Tagbilaran by night worldwide. Nadakpan sa kapulisan sa Lubok ang 27 anyos na mekaniko. Uman kinigireklamo sa mga ginikanan sa usaka minor edad. Nagikataho nga nagbinastos sa maong biktima. Nanukad gikan sa Kampo Dagohoy, De Barker, Cell Remulador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Samtang sa laing balita, kasulbaran sa kapuno sa mga pasyente diha sa Galyares Memorial Medical Center, tagaan ka nagpagtagad, ug magtinabangay ang Department of Health Central Visayas kauban sa Provincial Government of Bohol. DYRD. Arita mahigala sa atong sitwasyon sa atong tambalanan sa Galyares Hospital ania sa Alerto June Gutierrez para sa ulohan sa mga balita. June.
3: Yes sir, salamat Leonard. Ug magabi sa mga suking at
0: atong balikan si Alerto June Gutierrez mga higala. Samtang sa laing balita, presyo sa palaliton sa petrolyo mga higala. Adunay pag-usos o aduna po'y pagsaka. Labi na sa presyo sa gasolina o sa kerosene ato ng atangan ang mga presyo sa pagsaka mga higala. Ato nga balikan si Alerto June Gutierrez na nukatgikan sa tambang.

0: palana sa Galyaras Hospital, June.
1: Yes, sir. Salamat kayo nila at may gabi. May gabi sa mga soaking at upaminaw na sunod. Garo na itong dalmanon, tag Bilaran by night. Naidangat, Distant Galeris Medical Center, ang Osaka Witter sa Dako nga Resort. Diya sa Lundos Pagla, humakinay mayong pakabalintong kay nakadas magukiro. Diya sa Lundos sa Dawis, mga kompleto ni Tali, sa tayo balik.
0: Samtang sa laing balita, Civil Society Group, ingon man ang CBCP, nagduso pinagi sa People's Initiative aron na paggangon ang political dynasty sa atong nasod nga Pilipinhon. Arita sa atong balita nga naipos gikan sa buhatan sa CTPNP ania si Darubo Cup Willie Maestrado. Will.
2: Yes, ara kan salamat may gabi sa ato ang suking di paminaw sa ato tulumanon sa Tagbilaran by night. Gikan dinhi sa siyudad sa Tagbilaran. Usa ka pinangita sa balaod nga nagatubang kanin sa kasong qualified thief ang nasikop sa atong kapulisan sa anti-kidnapping group. Labing labas nga balita o kompletong detalye at mabati sa atong pagbalik.
0: Huwag ato may gala tumaluhan sa atong mga balita o ang detalye nini at mabati sa Dili Madugay.
3: Tagbilaran by night.
4: Paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
5: DYRD, Sniper ni Bay.
4: DYRD, Sniper.
3: Tagbilaran by night.

0: 7 minuto sa dili pa milabay ang sa dili pa ang alas 10 sa gabi, mga higala. Kamusta ang ato mga suking tigpaminaw? Medyo murag pag-upagaw ta karo, mga higala. Kining sa gunsunan taga to mga kalihukan, labi na sa the Governor's Cup nato no mo nang medyo kuwanta no pag-upagaw ta karo panahon na, mga higala. So murag gabantay na si engineer na minyo pag-upagaw ta. So daghan ta gisikutanan karon, ha? Pinakaneng gisigutan na ito kaganina sa inyong alagad. Kita may mitangka kaganina. Nindot ng gisigutan, mga ila, kabahin ni ining atong People's Initiative. Aron atong paggangon ng political dynasty, mga igala. So, aduna ni sila mga giduso nga pamaagi. Unsa pilari allowed na pwede makagunit o posisyon sa gobyerno. Ang usa ka pamilya hantod na sa fourth degree ne. Dinhilan sa ato ang dapit, mga igala. Pipila ni ka mga pamilya, mga notadong mga pamilya, mga igala, mga kuana, mga pag-iitang pamilya ni na nagunit og posisyon. Doon na mo po tayo listahan ni national, mga igala, kaysa ni mga posisyon nga gipanggunitan sa usara ka pamilya, mga igala. Naguna ni ini kaning mga Marcos, no? Kaning mga Binay, Estrada. Dinhi po sa itong dapit, no? Aluna po tapoy mga pamilya, no? Sama sa itong gobernador na to, no? Niya si Umbanban po sa first second district. Babaya po, no? Og si Mayor Jane sa kining Tagbilaran City. Iya pong isuon, og iya pong papa po, no? Dito sa Trinidad. So, ubay-ubay, no? Daghantag mga pamilya na gipang gunitan og mga posisyon, no, sa atong gobyerno, mga igala. Pato nang hisikutan karong taw-taod, mga igala. Samtang ari sa ta kay murag medyo murag nawa na mapunig nawa na interes ang ato makisuona ni ini. Kaning ato ang presyo sa palaliton sa petrolyo, diin ang aduna po ni paggasaka, no, labi na sa atong gasolina og sa kerosene. Ang gasolina, mosaka ni siya og 1 pesos og 56 centavos. Unya sa kerosene, mosaka og 1 pesos og 77 centavos. No, sa balikon na to, sa gasolina, 1 peso and 56 centavos per liter. Ang saka, unya sa kerosene, 1 peso and 77 centavos per liter. Pero sa diesel, good news niya sa diesel, mga higala, kay murag mo us-us ni siya og 3 pesos og 1 centavos, no? 3 pesos og 1 centavos ang us-us atong presyo sa diesel. Adyo na laman, ha? Pero bawasan po ta sa gasolina, mga higala, kay musaka mo po ni og hapit 2 pesos. So, effective na. Ugmang adlawa, adlawang Martes, pizza 13. Rason na ni gihapon na kaning kagubot gihapon dito sa Middle East, mga higala. Di pa ka po ni mo po ni tumong ni ini na giraho ng mga lugar aron mapugna ning maong pag hatod ng mga gasolina o mga produktong petrolyo aron ipasulabi nila ning pamalit ning ato ang mga electronic vehicle. Gawas na po ng mga laing tsurya lagi ni ini. Kanon saan mo po tama ni? Sabi na din sa itong nasod, mga higala, na doon na tayo krisis politikanhon, doon na tayo krisis sa ekonomiya, krisis usab, mga higala, labi na kay umaabot ng El Nino, kining grabbing El Nino, super El Nino, na itong masinati, hinapos karong tuiga o umaabot pa ni sunod tuig. Siguro posible na mo kabat panihanto sa first to second quarter, mga higala. Pero sa giingon sa itong presidente, mamalit tagbalde, mo ng utana, bitaw tagpila ng laton, mga higala. Kailan ba mo ng laton, na murag dako, bito na punduhan ng tubig, naraman siguro tag libo kape ni Ana, or libo paubos. Kana mga laton, hala magtiner na ta ni Ana. Kay gani karong panahon na, diha lang sa itong barangay Ubuhan, di ito ka maka experience na nagmuagas na siya og buntag, no? Sugod alas 7, di na namuagas diha, no? Tungod sa kadaghan siguro pong mugamit. O niya, mugaagas na nagbalik gabi na. Pintaha to mga niaging milabayang buwan kay muagas og unto. Pero karon di na pun muagas na to, no? Muna ang kinahang lang yun itong disiplina sa itong kugalingon. Gawa sa paggamit ni ini, ha? Ligo ka. Ayaw pag-team, ako anak, murag usik-usik og kining tubig kay kita sa una nga napata sa sugbo kaning bag-o pa ta graduate mga apply tag trabaho tubig dito no boarding house nimo palito na tubig nimo tag 2 pesos pa to sa una ang balde mo nang ang imuhang kaligo nimo masibo ra gyud og usa ka balde hantud hing abot na gyud og pila ka kabo na lang nang ibubo nimo dungano nimo imong shampoo sabon o panglugod mo nang masibo ra kag tungag balde tiaw by 2 pesos imuhang bayad ni ana no pero ang disiplina nimo ba no makontrolar na tong disiplina na to sa paggamit og tubig no isip pagpangandam ni sa umabot nga El Nino mga higala pero maulgi po na no ang atong ka atong mga opisyales sa gobyerno mga higala labi na ang atong presidente nag-awhag na hala pamalit mo balde kay tudluan ta nila kung saon na to na pagtiner ni ining tubig. Ha, unya pagtiner ining tubig, aduna po'y pagkahimuon na niya nga malimpyo na doon sa pag-inom ni ana. Ha, pero siya karon, ha, giinaan ta na magtiner ta or palitag balde, eh, pero tuwa siya dito galuling hayaw sa Formula 1 sa Singapore, mga higala. Padayon pag-ihapon ng impeachment na BP Sara, mga higala, nga may gasto ng minilyon ka pesos matag-adlaw, no? Ika-38 na masarok ka-adlaw ng ilang trial diya sa impeachment. Ha? Pero mo lagi na, no? Mo na gitawag na itong krisis sa politika, mga higala. Unya, dungagan pag-krisis na ito nining palalito sa petrolyo na ito na mahal. Naapiktado po na ubang mga palalito nini. Tungod kaya sa kamahalon sa ito ang diesel karon gasolina ni ana, no? Sabay po ng mga presyo uban na mahal po. Unang pait palandungon mga higala apan ipasulabi gihapon ng ilahang mga kalitihukang politikanhon. Sama ni ini ha, usa sa ato mga obispo mga higala labi na si Bishop Ayuban, usa ni sa mga nangusog mga higala na i suportaran nato ning People's Initiative kabahe ni ining anti dynasty bill mga higala. Murag na isigutan matunang kaganina usa ra sa national ug usa sa local so mayon tag local mahigala from governor congressman unya atong mga mayores no mga konsehales down to barangay usa ra pwede makalansad sa local no maduhara mo kon national ang imuhang lansaran nimo so mo nang nagpahigayon sila og campaign ning online na signature mga higala diin nagi butyag mo po nag-usay pamaagi ni ana aduna lay kining pamaagi diha no labi na kaning page sa Facebook na ato na i-open nimo or kaning mo search lang ka diha sa Google mga higala aduna na silay mga pamaagi na usaon ni pag perma diha no kaning People's Initiative para ni ining anti-political dynasty bill mga higala kaya doon naman ni balaod no ni ini nga nakabinbin diya sa kongreso promo lagi po na I doubt no o ila ba ning ipasar or unsa ning pamayga matud pa no ni General Edgardo Inking ato na interview ka ganina mura mabugi legalize no or mura gitawag na to og gipalig-on pa man hinoon no na makagunit oposisyon ang mga sakop sa pamilya mga higala mao man itumong ni ana nakabinbin karon pero mo lagi na kining tanan mga higala atong nakita na to no ang ending ning tanan unsaon nato ni pagsulbad ning korupsyon sa atong nasod na mao ni nakapaot-ot mga higala gawa sa korupsyon ni ini kaning grabe na to ka kining sumpay po sa korupsyon grabe na to nagipasaulabi kining gitawag og mga politikanhong kalihukan mayon talaga na kaning impeachment ni BP Sara kuha man eh accountability man eh og political in nature man ning maong impeachment mangigala kay pagpalagpot man sa imong posisyon pero matinga po ta ni ini kay ang ato ang administrasyon karon sa ni Marcos mangigala na daghan pa po mga palpak sa banggoberno. Aduna pa po ni sila po yung mga angay pod angay imbestigahan pero wa man nagtagad ni ini pala ko na malang papaon una ang vice presidente o kisang grupuha gusto mo puli ni ana aron siguro o aduna pa kagayunan maimpis atong presidente na to aron sila na po'y mulingkod sa panggobyerno mahigala. So, sa may tawag na tuwana, bottom line is, politikanhong kalihukan ng gihapon. Arin sa ta sa lokal na tuwana, hisgutanan mahigala, diin usa-unta po ni sa tagapagtagad. Pero ang ato provincial government of Bohol, nakigalayon ni siya sa Department of Health, Central Visayas. Aron masulbad ni. Labi na si Alerto John Cuchares, may galasayod ni ini atong kahimtang diha sa Galyares Hospital. O, ito po na dadungga na ito diha sa Cortes, no? Galyares na sa Cortes. 50 ra ba ito ka ang capacity na or pwede ma-accommodate diha? Diha sa itong Governor Celestino Galyares Memorial Medical Center, mga gala. Ubay-ubay yun na itong mga pasyente diha. Tungod kay ang mga gikan sa mga lungsod na why ika-afford na mo ito sa mga pribadong hospital. Mo-agwanta na lang, no? Bisag wala diha sila mga suod, silang mga lawak diha ang anha mo pahuway ng maong mga pasyente. Anha na ipang-confine, mahigala. Willing nila sila magpaabot kaysa mubayad sila sa gawas, nawa po sila ikabayad. Mo nang nagtinabangay karon ang DOH, Central Visayas o Provincial Government of Bohol, aron tagaan o kasulbaran kining kapuno diha sa Governor Celestino Galyares Memorial Medical Center dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Morning, gitanaw man sa ato ang mga opisyales, labi na sa ato ang Provincial Government of Bohol, kining kabalaka, labi na sa ato mga sunang bulanon. Nga adunay mga pasyenteng napugos pagbalhin diha sa mga agianan diha, no? Itawag mo ni mga pasilyo or mga bakanteng luna diha sa atong ospital. Tungod lang kay nagkadaghan lagi ang nakinahanglan og serbisyong medical karong panahon na mga igala. Murag aduna gani ipoy murag balita karon ang medyo aduna kuno poy posibilidad na magka pandemic po ta. Kining gitawag ni siya og pneumonic plague, gikan siya sa Russia mga igala. Murag ang DOH ni na alerto na mapud ni simbako, no, og moabot ni dinhi sa tong nasod mga igala. Apektado na po ta nga ito ang nasod. So maparihan na po pandemic niya na. Pila na nakatrilyon atong utang na. Wa pa ganun ay pandemic ha. Wa pa na yung mga dagkong katalagban. Pero grabe naka sa taas ang ito ang utang. No? Trilyon mga higala. Dako nang nagasto si PBBM karong sayang administrasyon mga higala. Mo nang balikan ta sa ito ang hisgutanan kabahin ni ining na nagsubwak na diha ng ato ang mga pasyente tungod kay daghang nakinahanglan og serbisyong medikal. Muna nga ato ang kagamhanan ng probinsyal ingon man ang administrator diha sa itong ospital na ipatuman ang mga lakang og mga solusyon aron sa pagsulbad ni ining mga problema ni ining kakuwang sa mga gamit, no, kakuwang diha sa mga maka-star diha sa ato ang tambalanan. Munang gitunaan karon sa Department of Health kung unsaon pagpagamit, no, labi na katong Galyares Hospital sa lungsod sa Cortes aron madawat usab ang mga pasyente, labi na katong nakinahanglan og mga general medical care, maminusan ang gidaghanon sa mga pasyente dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran. So dugang panglakang ni ana kanang ato ang mga kuan, mga provincial hospital na to, mga district hospital, na papalapdan po ng mga serbisyo niya, dungagan o mga kapasidad sila, mga beds, mga igala. Kaya karong panahon na lagi, daghan dyan na kinahanglan o serbisyong medical, mga igala. Mo nang i-coordinate ang pagpalikon usab sa mga district hospital, labi na sa mga gipadagan, gikan sa atong probinsya na ang itutukan. No, kaning mga basic mga tanago ni mga higala, no, nakikinahanglan sa ato ang mga kaisunan nga magsakit magwaning tao, moabot magyud ang panahon na ang lawas na to maningil na pod, mo nang serbisyong medical ang ikinahanglan ni ana, mo nang ikinahanglan na tutukan na sa ato ang Department of Health Central Visayas ingon man ang atong Provincial Government of Bohol o ilabi na sa pagpalig-on ni nitong mga district hospital. Importante usab ni ini ang pagpa-access sa mga pasyente ngadto sa mga espesyalista na mga doktor. Labi na katong di maka-afford panghigala kay gani kadalingkod nato sa tong tulumanon sa Tagbilaran by night adunay mga yugtabang labi na sa tong tabang manghigala sa tong DYRD di na dunay mga pipila ka mga pasyente na tiaw bay operahana, no, kaganina lang na nadunggaban sa iyang kapuyo o iskedulan operasyon o nya way ikabayad sa hospital, way ikabayad sa maong operasyon mga higala. So mao nay usa sa mga problema na giatubang sa ato mga kaisuunan nato. Mao nang gipasiugda usab sa DOH na kinahanglan, no, ang maampingong koordinasyon aron masiguro nga ang mga ospital nga modawat sa mga pasyente aduna po'y doktor, no, aduna'y nurse unya health workers og mga kagamitan, no, og serbisyo usab nga maka atiman gyud, no, sa atong mga pasyente. Mo nang padayon usab, no, ang mga pagpaningkamot aron mapalapdan ang mga kapasidad, no, labi na sa mga pasilidad sa ato mga ospital din sa Tundakbayan sa Tagbilaran, no, ang Galyares Hospital ug ingon man ang Galyares Hospital dito sa Cortes. Mo nang sa pagpalapad niini ang ato ang mga ospital sa atong Dakbayan sa Tagbilaran, kinahanglan po na hitsasan po sa mga gamit. Mo nang giila usab, no, sa DOH labi na ang atong panawagan sa atong gobernador nato aron sumintado nga kinahanglan na adunay suporta gikan sa atong ahensya sa Department of Health mahigala aron mag-usa ang pagparingkamot labi na sa pagpaugmad, no, o pagpalambo labi na sa mga pasilidad sa atong mga ospital aron masulbad ning mong problema sa kakuwangon, no, sa mga facilities, kakuwangon sa mga gamit diha sa atong mga tambalanan aron matagaan og pagtagad ning serbisyo medikal sa atong mga kaisunang Bulanon mga higala. So mao ni angay ututukan mga higala, no, kusa niini usa po niya na sunod ani panginabuhian na po sa atong mga katawhan, labi na sa mga kaisunan nato mga farmers nato, no, na adunay umaabot na El Nino unsa may mga lakang na buhato niini aron malikayan ang grabeng epekto kining El Nino mahigala unya kanibang sakit pod na muduaw nato labi na kung naan ning El Nino mahigala motumaw na po ni mga nagklaseng sakit unsa may kapadungan nato hospital lang gihapon mga ilaran. Alas 10:11 na ari sa ta sa ato ang mga detalye sa ato mga balita ipadangat sa ato mga alagad field reporters atong unahon mga balita nga nahipos gikan sa atong buhatan sa atong kapulisan ani si Darubo Cup Willie Maestrado para sa detalye sa mga balita.
1: Kinahita sa balaod nga nagatubang sa kasong qualified thief ang nasikop sa kapulisan sa anti-kidnapping group. Ang gikatahapan na ilan nga usa ka Archie Lacre, Friday City, Anyos, Binyo, ug lumad kini nga Molopyo sa puro 4 sa barangay Canayon East sa lungsod sa Garcia Hernandez. Base sa warrant of arrest nga gimando ni Presiding Judge sa Lindisita Arcamo, Presiding Judge sa Civil Judicial Region Branch 1 nga nagatubang kani sa kasong qualified thief. Isikop nini ang gikatahapan sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Jufel Rimodaro sa anti-kidnapping group nga nasigpatan niha sa sitio Lanao sa barangay Dao ning siyudad sa Tagbilaran. Ang nasangpit ng korte nagmando sa nagmando sa kapulisan sa pagsikop sa gikatahapan nga nagtanya kini sa pagbayad sa piyansa sa kantidad nga 24,000 pesos para sa pagangko nini sa iyang temporaryo nga kagawasan. Pero sa pagkaron kasamtangan pagani nga nakadetain sa anti-kidnapping group lockup jail diya sa barangay Bool ning siyudad sa Tagbilaran ang gikatahapan nga si Archie Lacre. Gikan sa Tagbilaran City Police Station. Kini si William Estrado ang friend mo forever basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Daghang salamat Darubo Cup William Estrado sa imong reports. Ato sang hinahinayan tug basa ni ato mga mensahe, no, sa ato mga viewers sa atong Facebook Live, no, nata sa DYRD Bohol balita, no, palihog lang kong share na, no, follow, like and share sa atong Bohol DYRD Bohol balita. Si Lydia W. Arat mayong gabi DYRD TBN viewing from Albor. Arita Humamoy, good evening Sir Leonard, always watching from CPG North Avenue, City of Tagbilaran, always pray. Tuwa po na, pray, hope, and don't worry. Si Padre Pio, mga higala. Barrex Dinorog, no? Mayong gabi, ITBN, always watching from Anisla Gacorilla. Ingon man si Morris Jan Vargas diha sa Lincoln Maribohok. No? Kanunay po niya nag-uban sa itong programa, mga igala. O si Tristan Wyatt V. Gulay. Mayong gabi, Sir Leonard. Mayong gabi, ipod ni mo diha. Tristan Wyatt Gulay. Niya Chudoro Kahilog, watching from Seoul, South Korea. Mga kaisunang bulano na sa gawas sa nasod, no, labi na sa Korea. Mayong gabi ninyo diha, mayong buntag, no, may palis, asa mo karon gibutang at ibuok kalibutan, mga higala. Arita sa itong detalye sa itong mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran, uban ni the Barker Cell Remulador Cell.
2: Okay, talagang salamat, Leonard, na dapan sa Porsche Operation sa Kapulisan sa Lugo. Ang 27 anyos nga suspect na siya kamikaniko. Lumulupyo sa barangay Kabadyan, Lubok, huwag kasantangan kining napuyo sa Upper Bonbon, sa lungsod sa Lubok, kuman kinigiriklamo sa mga ginikanan sa kaminordidad ng batang babay. Sa gihimong investigasyon sa kapulisan sa Iran, nga kining biktima, naglakaw subay sa barangay Road sa Alegria, Lubok, Sabado sa hapon, kay nangita sa iyang manghod. Pangisundan kini sa mga suspek sakay sa iyang motorsiklo, oga basi sa tao, nagbinastos at tubangan sa mga minor de edad kining mga suspek. Gumikan sa kadlok, nisyagit kining biktima, oga dali nga misibat ang suspek sa mga pahilayo sa mga dapit. Apan positibo kining gila sa biktima, kining mga nadakpang suspek na maoy nagbinastos at tubangan kaniya. Malapasan sa Republic Act 7610, kalambigitan kini sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act ang giandam sa kapulisan batok sa nadakpang suspect. Dunalang panimaya, ag-advance happy birthday ni Agaw Joel Remulador ang magsaulog sa iyang birthday umang adlawa. Happy birthday, Gaw. Og happy birthday sa ni Dodong Casinias dyan sa barangay Look sa Longshot sa Aga. So, papasab ni Dr. Mila Casinias, uban sa bagay po kami diya sa barangay Look sa Longshot sa Aga. Nanakad di kang sa Kampo na Kuhoy, the Barker, sa Himaladar, ang Pendo Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Daga salamat the Barker Cell Remulador si among reports nagkatong sa tuntak na may gala alas Jess DC size na kanya sa nungutan na depod nato, no, labi na sa the Governor's Cup. So padayon paghihapon ang championship series, no, sa under 17 division ang game to gipahigayon nato atong adlaw Domingo. Unang medyo pagaw-pagaw ta kay ang ato apong host na to, no, medyo aduna poy gilakaw unang kitay napugos anig intro sa to mga players. So daog, no, ang tag Bilaran City, oh, posible po ning adunay sweep na mahitabo nini karong adlawng Webes, pero di po ni itugot, no, sa to ang ubay ninyos ato di pagtimbaya ni Mayor Constan Reyes. Lanog-lanog ta diha sa kuan, ha, sa ubay. Labi na diha sa itong KISS 102.3 FM kay biyahe tagikan sa syudad sa Tagbilaran, lusot ta diri sa kining Katigbian, unya Sagbayan, Carmen, unya San Miguel, labay ta niya ng Bulilis, no, lusot ta na San Pascual. Why puto lang ato ang kuan atong music na to sa KISS 102.3 FM, no, atong FM na to sa kuan Bohol Chronicle Radio Corporation, mga igala. So why puto lang ato ang kuan katong sa itawag ng atong music na to, no, lanog-lanog gihapon ta mo nang atong pagtimbaya, labi na sa ato ang Vice Mayor usab, no, sa lungsod sa ubay si Vice Mayor Attorney Kim Puentes. So, lingaw kayong ato ang mga kaisuuna to mga ubayanon. Dili lang taga ubay, dito po na taga Pilar, no, kay ang first game pod ang game 2 sa LGU Tubigon, dito po si Mayor Marlon Amila, unya uban po mga officialist pod, no, dito po sa Pilar, dito punsiso kang ato ang mga kaisuuna na to mga basketball fans na to, no, dito sa Ubay Gymnasium. Pasalamatan, no, labi na sa ato ang mga lumilihok na to, no, si Eman Golosino, ingon man si Sir Alex Reyes, no, atong sports coordinator, o si Sir Florencio Reyes, tungod kay naagod kanunay andam o tagana mo dawat sa itong mga bisita, labi na ang mga visiting LGU, ang Tubigon, ang Pilar, o ang main game nga Tagbilaran City. Ang Tagbilaran City, 2-0 na, advance na sa series, sa best of 5 series. O niya ang fighting for third place, Tubigon o Pilar, tie sila sa ilahang ranking nila, no, one win and one loss, no, so 1-1 sila, so maligtigi na sila karong adlaw ng Webes. Anhis ipahigayon sa Bohol Wisdom School, Tagbilaran City ang host ni ana, so anha na sa Bohol Wisdom School, 6:30 ang fighting for third place. Unya ang ato ang next game ni ana, ang championship, sa Ubay Ninos versus Tagbilaran City. Kung ugaling mo daog ang Tagbilaran City niini, maunay ituboy nga kampiyon sa pinakaunang season sa 17 under division. Kining dakbayan sa Tagbilaran mahigala, gikan sa season 1 ngadto sa season 3, consistent kun ning mulabni og kampiyonato. So kaning bag-ong kategory, no, ang 17 under division, karon pa ning tuiga man sa season 4. So anhi na to makita nato nga makuha pa bagihapon, no, sa syudad sa Tagbilaran ang kampiyonato. So karon ang adlang Webes sa Bohol Wisdom School, ang ato ang the finals, no, game 3, sa ato ang best of 3 sa Tubigon versus Pilar, unya game 3 usab, no, sa championship, Tagbilaran City versus Ubay Ninos, no, LGU Ubay, karong Webes, no, diha sa Bohol Wisdom School. Ari sa tamay gala sa atong tabang portion. Ato sa nipaluson ng ato ang balita mga gala sa atong tambalanan sa Galyares Hospital. Ania si Alerto June Gutierrez. June?
3: Nairangat di sa Galyares Medical Center ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo nga usa ka waiter diha sa Lanus Pagla o makininakal dasma kong iro diha sa Lanus Dawis nga driver sa motorsiklo gifailang si Rolly Dimina Gracia 21 anos ang nakapuyo kini sa barangay Maribelis sa lungsod sa Dawis sa tuwa na sa hirap basi usap sa aso sa driver nga gikan ang tawag ni siya nagtrabaho diha sa Lanus Pagla o siya iya na unta pagpauli lulan sa gidang ang motorsiklo pag-abot sa may barangay San Isidro Dawis wa siya makabantay sa usa ka dako nga iro nga kolor ito may sagol brown nga may tabok na sa pagtabok sa iro wa magtuo ang driver nga mulahos himbalik ni may nundan nga iya kini na nasmagan may tawag makabalintong itawang kaning nga driver o gidali siya o Kristo sa tuwa nga diro o gidagandis ng Galyares Medical Center o gatuwa nga nasayra nga nakaangon ng isamad sa aktang angon bulok usap siyang kalawasan o preso kini gatiman sa tuwang mga doktor na nanawagan itawang kaning nga driver nga sa tag-iya itong iro nga iyang nasayra nga naitag-iya mismo ang tag-diha sa may tindahan nga bayan hitabu, na dapit sa iyang nahitabuan nga marag nakaila o kasi tag-iya itong iro na nawagan nga unta ang motabang siya sa iyang mga obligasyon ay labi na yung destong Galyares Medical Center sa iyang mga problema human nga iyang iro nakabiktima ani nga driver sa usaka motorsiklo nga usaka waiter diha sa lungsod sa Panglao. Gika lang din matangan sa Galyares Medical Center sa Lerto sa Gutierrez. Ang Facebook Paper, Basta Balita, DYRD, Digan sa Balita.
0: Tagad salamat, Alerto June Gutierrez, sa mong reports. Ha? Iro na po ni mga higala. Bawal lang kag nabay mo, pati maaw ni Ana, nga tag-iya ng iroa ni Ana. Manghunaw, yun na naiyahan ng iro. Kaya wapag yun, nasulba ng iro, mga igala. Pero dili na na mo'y problema kabahin ni ining ato mga disgrasya sa kadalanan. Pilang higayon na ta, sige, tagbiyahe, no? Labi na paingon ta sa ato mga duwa da sa Governor's Cup. Grabe na yung mga batano, no? Why, mga helmet, mga backride pag yun, backride pag yun, ang ato ang mga kabatanunan na to, no? Aning mga minor de edad, mangida, aning mga motor. Ato nang hisgutan, mga higada, katututaon. Aris atas atong tabang portion.
4: DYRD. Operation, Operation Tabang.
0: Okay, arita mahigala, no? Aduna na tayo bisita karon nga tagaan na ito pagtagad, no? Labi na sa nakinalang financial, no? Labi na sa ito mga kaisuunan na ito nga nahilanding sa tambalanan sa Galyar Hospital o may dool sa itong programa aron mangayo o suporta, no? Labi na sa financial, mga pahinanglaw na matagadlaw. Nasa pikas linya, mayong gabi eh.
5: Mayong gabi, sir.
0: Kinsa ni Palihog?
5: Alin, sir, Alin.
0: Si Alin. Apelido ni mo, Alin?
5: Sanchez.
0: Abi kog Alin Duidora. Alin Sanchez.
5: Oh.
0: Okay, kinsa may pasyente ni mo, Alin Sanchez?
5: Akong asawa ug anak.
0: Asawa ni mo anak?
5: Mm.
0: Oh, taga asa man dai mo, Alin?
5: Taga Antikera, tigubas.
0: Antikera. So imong asawa ug imong anak, so posible na nga nanganak ni siya.
5: Oh.
0: Unya, kamusta man ang pagpanganak niya?
5: Gisiis siya.
0: Uy, si Sarian.
5: Oh, si Sarian.
0: Naunsa man ang bata ni Anay? Normal ra?
5: Nakakuan ni, nakakaungog ka ng hugaw ah.
0: Uy, ano man, nadugay ni sa pagawas?
5: Oh, nadugay yung labor kay dugay man ni usang bata. Niyabta na siya 10 cm niya. Kanang ninyo naman ang doktor nga, si isa nga kay Uyaw ah.
0: Okay. So, namasin mo nga normal delivery lang, pero may advice ang doktor tungod sa kadugay, mo nang gisisarya na lang.
5: Oo.
0: Oh. Oh, pangutana ni Allen o gipangandaman ba binimo na labi na o wa ka ga-expect na ni na magsisarya? Ikapila naman yung bata ninyo?
5: Ano ni, ika-lima niya, namatyan ko tulo.
0: Ika-lima? Nakatong, lima namatyan og?
5: Tulo.
0: Out of lima, namatay ang tulo.
5: Hmm.
0: Sa mga to, mga bata pa po to sila na kutluan silang kinabuhin.
5: Newborn screening ko to. Ha? Newborn screening ko to.
0: Uy. Sa ato pa, o lima. Lima, why labot din karong bago? Sa lima?
5: Apil siya.
0: Ay, ikalima. So, balik katong upat, natmitaliwan tong tulo, o saan na rin nabilin?
5: Duha, magulang o galing manghod.
0: Maguwang o manghod. Bali ang mga tunga-tunga ane, unsa man poy problema atong mga bata?
5: Gagmay ra to sa sugar, pan mahingkalit ang lagom.
0: Uy, pastilan. Pero kani karon is kito mga kwanto, mga cesarean po to or normal delivery lang?
5: Normal, normal ra to siya.
0: Mo nang confident po ka nga normal delivery lang ning panganak ni Abigail, no? Kaning imuhang bagong himugso karon. Kawaka ka-expect ka nga cesarean niya. Kanina bang cesarean, kinako-nako, baya po nag obligasyon na to sa balerono ni Ine?
5: Oh. Ako laging di pangandaman niya kaya na short ang ko ba?
0: Oh, pero naunsa man ning, kamusta naman ning bata karon? Ron? Mura man nagpila pa mga kaadlaw ni na usa na tao?
5: Upat.
0: Uy, bago pa. O niya, nakakaon. Usa may sitwasyon niya karon? Kamusta man ning sitwasyon sa bata, no? Usa may kahimtan niya karon?
5: Ron? Lagi ito yung doktor nga nakakaon hugaw ba? Tinanlan, injikan o ganang antibiotic.
0: Hmm. Pero, pero okay lang bata? Okay lang bata?
5: Oo, oh, okay ra. Nakapos naman ko sa financial. Indola lang ito eh.
0: Pero bali, kuan ra? Normal ra? Normal ra ang bata?
5: Oo. Oh, pero kinanlan doon siya kanang injikan.
0: So, money kinahanglan ni mo karon. Mahal ba po ng inject pag pa-inject ka na alin?
5: Nangutahan na ko dito kay ang uban kay 450 ang uban 350.
0: 350, 350.
5: Oo.
0: Oh. Unya uban po 450.
5: Oo, oh, dili parehas ba?
0: Pero kan eh once a day ra magapon ni tusukan.
5: Kuan ni 8 days.
0: 8 days no, pero once a day ra.
5: Oh, adili tulo ka adlaw. Atulog ka sa isa kadlaw, tulog-tulog ka.
0: 3 times a day, unya 8 days.
5: Oo.
0: Oh. Naibutan na lang og tag 350 per day na, no, medyo dako-dako dyan po ng gastuwa kay og 350 per day, kana pa lang daan, libo ka pinana.
5: Oo.
0: Oh. Oh, pero wa pa'y labot okay. Ani yung mohang balero noon ani kay si Sarian maning nahitabo ni si mohang bat ay mong asawa, si Abigail.
5: Hmm.
0: Mm, so mo lagi nang bago pa nag-hiskot ani karon lagi nga kaning mga pasyente na to diha sa tambalanan na libre na kinahanglan og medical nga atensyon. Usa sa giatubang sa ato mga problema diha is kani pong kakuwangon sa ato mga pasyente na to diha labi na sila mga pinahanglanon aning ato mga galastuhon pun matag adlaw. So Alin no, ato kang tagagayunan aron pagsampit sa ato ang mga kaisuunan to karon nga naminaw aron makatunol po sila no, o sa unsang paagi pod no makatunol sila og tabang financial nimo. Palihog ko Alin.
5: mayong gabi sa nga, sa itong mayong kasing-kasing gamay, dahil sa kunin yung may tabang kay naurot sa gamay akong pinansin.
0: So, dire sa itong istasyon sa DYR, di labi na ito ang tulumunong sa Tagliar by Night, doon natay matabang ni mo, no? At least makasupport-suporta sa imuhang panginhanglan nun, Alen, no? Onya, atong pasalamatan ng ato mga loyal donors and benefactors na to, labi na sa ato ang tabang, no, din sa atong istasyon sa DYRD.
6: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang, First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Altura Supermarket Corporation, Anonymous Lila, Carlos Curtain Shop, Bohol Shipping Lines Corporation, Baliola Family, JF Twin House, Monica Andrea Oliva, ug Historia Family.
0: Okay, daghan kay salamat, no, sa itong mga loyal donors and benefactors sa to sa Tabang Operations Tabang, no, dinhi sa itong istasyon sa DYRD. Ingon man sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Night. Atong takna alas 10:30 na.

0: hatod sa maintinguaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
1: YY Home Builders Depot, nagatanyag ug gabligya sa mga construction ug home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical ug plumbing materials. Nagabligya usab sila og mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya ug semento ug puthaw. Ang mahimo usab sila mo make og mga color nga gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila og mga stainless, mga PVC tank og nagabligya usab sila og mga empty drums. Ug usab ang YY Home Builders Depot, ilaw sa gibaliga ang mga imported o local ceramic tiles. Adto ang ilang tindahan diya sa may 7G Avenue ng atong dakbayan sa Tagbilaran. O adto na sila isangang mga tindahan diya sa J. Clarin, ang YY Homeware. O dito usab sa Ubuhan District, ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan, imong matawagan sa ilang telepono, numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain nga mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain nga mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klaseng mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Gana ang ilang tindahan diyan sa may CPG Avenue tapad kini sa Ball Print Shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area, din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diyan sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela, din ang maligya usab kini sa Marcela Free. Tubo garantisado, kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-o moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Maukini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhit ng atong tulumanon, maong Dumars Candlelight, diya sa Malayo Norte, Cortes, Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanag-iya sa buutan ng tag-iya, sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte, Cortes, Bohol.
2: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping didto. Gawas sa mabugnaw nga klima, makita didto ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation. Oras hatod kanato sa Anda di Boracay.

0: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
1: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Ciudad, dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
4: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
5: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hadbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
6: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
7: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa ImmuniPlus for 6 months. Gamit kay siya na ko kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe ka nang masilbi. Ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. ImmuniPlus, wellness every day.

0: Genie Plus traditional herbal drink
1: with proper diet and exercise.
2: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
3: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
4: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan may eskwela si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
3: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mare.
4: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
3: Ay, Mare, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
4: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
3: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
4: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
5: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
6: More water, more life.
7: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao, magbebe, ay, anak ka babae, di nakanak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gimis sa mong anak. Ginag ko sa kuang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa kuang kong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa gino, pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung sa kamaayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay ate
8: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Tagbilaran by night. Tagbilaran by night.
1: Atong takna alas 10:47 na, balik ta sa tong tulumanon og basa tag mga mensahe dugang sa atong mga viewers sa DWRD Bohol balita gikan ni Neil Aterse. Sir Leonard, lami ning impeachment sa live unya makadungog sa duha ka side, prosecution og cross-examine kay malamdagan ta. Kaubo sa cross-examination man tong ilang financial expert ko, no? Nga 1 year pa ang experience. Mao ni nindot na ni Sir Neil, no? Nga mo kanta, mo tanaw gitag usay mga kalihukan na diya sa impeachment ng higala, pero huwag ikita'y pasultiyon lagi. Kaning pag-impeach ni Sara Duterte, mga higala, isip ikaduhang kuan, ikaduha sa atong presidente. Vice President. Unya ang function ni ini is more on mga kalihukan diha, no, sama ni ining pagtubag, pagtabang sa mga nagkinahanglanon, labi na kadunay mga kalamidad. Di man na pareha gyud og sa una, no, katong gi-impeach nga pormura to nga impeach, no, si kuan na ombudsman, no, na aduna gyud function ang kato si panahon pa to ni Pinoy, no, presidente Noynoy Aquino, mahigala si Chief Justice. So kana, no, unya katupog presidente sa una, no, si Erap Estrada, nga wa kahuman sa impeachment pero napalagpot sa iyahang posisyon pagka presidente. Unya kani si Vice President Sara Duterte, mahigala, kung atong tanawon ang Pulse Asia 2028 Presidential Preference Survey nagihimo ni sa buwan sa September 17 to 24 2400 representative nationwide, unya aduna na siya plus minus 2% error margin, unya 95% confidence level matud pa sa Pulse Asia, mahigala. Diin si Sara Duterte so mo ni nakadungog maguputag aduna po na mahayag nga kaning impeachment, no, talking about impeachment, no, Sir Tierce, ang impeachment, no, na idunay na mahayag na gikan sa katawhan ang impeachment, gikan sa kasakatawhan or gikan kaha sa political motives, no, mga motibo sa mga kaning kontra sa politika, mga kaalyado nga kontra sa politika ni Sara Duterte, mahigala, kay kung atong tanaw ni sukad paglingkod niya isip Vice President, murag humot man ni siya, pinangga, o di, inunta lang, o humot, tili pinangga, no, humot sa mga katawhan. Kado lang daan, no, sa Pulse Asia Survey, 50%, na 50% ang nakuha ni Sara Duterte out of kuane, no, 2400 representative nationwide, unya aduna na siya plus minus 2% ang error margin, pero gisundan ni siya ni Lenny Robredo, si Mayor Lenny, og 26%, unya si Rafi Tulpo 12%, Teresa Ontiveros 3%, Gibo Chodoro 1%, Vince Dison 1%, unya 0.3 si Benji Magalong. So 50%, no, ang nakuha ni Sara Duterte. So mo nang makaingon ta nga kana kang impeachment na gikan do kana, tingog ka ko lagi kan sa mga katawhan or tingog ka na sa pipila ka mga kongresista ni ini nga adunay gidapigan pong grupo aron gusto lang gyud na mapalagpot ni Sara Duterte. Nya migawas na po ning pareha po ni styla sa kuan katong kabinay, mga higala. Katong matud pa ha sa NBI. NBI probes Duterte properties as 890,000 asset may be worth of 60 million. Nga doon na gipakita din rin resort, mga higala. So, kana, kaning maong

pagawa sa NBI, labi na ni Director Melvin Matibag sa iyang presentation sa initial findings sa alleged discrepancies on Duterte declared property values on statement assets, liabilities, and network consultants, Mahigala. Munang ang finding sa NBI niini na dito ni sa Davao City para pag-inspect niining declared properties sa ilang salen. Unya, aduna kuno po ni property sa Katigan, Davao, matud pa ni Matibag nga gideklara as agricultural land na nagkantidad og 890,000. Upon inspection, base pa sa mga report sa NBI, gi-estimate ni na mukantidad ni siya og 50 to 60 million. Nya gideklara kuno ni sa agricultural, pero ang neighbors ni ini matud pa nga gi-identify ko ni siya nga Duterte property. Amo nang nakahinumdum tanan ni sa panahon paningin ni Binay na daghang mga negosyanteng naangin ni ana, pero ang pangutana naunsa naman tong kuan ni Binay, no? Wa na gyud sa kadagan og presidente kay kining sobra naman kadaot. Mao lagi na kaning mga politikanhong kalihukan ni ato. Baliko lang nako, no, sa giingon pa ni Lee Kuan Yew, no, ang ato ang nasod nga Pilipinas na mao matinegi gikasuyaan or gika dilin yung nagsuya, kaya man nasuya ang bang nasod, kundi mura gustong itande, no, gustong himuon og model ang Pilipinas. Pero matod pa ni Lee Kuan Yew sa Singapore, mga higala, na miyagi po niga katibugsok po ning nasuda sama sa Vietnam po, agi po ning World War II, mga higala. Pero karong mga nasura, mauna ni naguna sa tuang mga silingang nasod sa Southeast Asia. Unya, matod pa, no, tungod sa korupsyon, pero musumpay mangupon eh. Mauna ang ato apong mga kaobispuhan, no, aduna po yung mga civil society groups, naglimbasog yun, no, na mohimo ni ining signature campaign, no, para ni ining People's Initiative aron paggangon kining gitawag og political dynasty. Kay human sa 1987 constitution, pila na katuig milabay, 40 katuig ang milabay, kining ato ang pagpasulabi sa ato ang mga politiko na sakop rapon sa pamilya mo oy mugunit ni ana diri lang sa atong dapit, mga higala, no, gikan sa atong gobernador down to sa mga kapitan, sayod man kita nga adunay bana asawa nagunit og maong mga katungdanan, aduna po yung managsuon na nagagunit pod og mga posisyon sa atong gobyerno. Pero kaning giduso karon na nag-auhag ni ining signature campaign, mga higala, pinagi ining People's Initiative nga usa sa national, usa sa local ang pwede ra. Nangutana mataanay ka ganina kung makuha lang ng 10% total butante tibuok nasod o tag 3%, no, kada distrito, pareha ni ining atong lalawigan sa Bohol, tuluman ni ka distrito. So kada distrito makuha lang ni og 3%. So gihimong example ni ini, kung sa usa ka distrito adunay 1,000 ka mga butante, 30 ka mga tao ang ilang mo pirma ni ini aron mo pasar, no, pero nationwide ni nga campaign, mga higala, aron maduso ning People's Initiative, no, sa pagpakgang ni ining political dynasty ni ini. So human sa pipila ka tuig, 40 kapin ka tuig, mga higala, wa gyoy balaod no na mipasar kabahin ni ining anti-political dynasty bill, or wa gyoy na pasar ni ini na balaod nun kabahin ning political dynasty. Kaya nga, no, ang nakapahimos ni ini ang mga naglingkod na mga politiko karon. 250 ka prominent political families na maoy nag-control sa politika sa tibuok nasod, diin kung arita sa probinsya, mga higala, 87 to 91% sa mga probinsya, sabot pa sabot, kung aduna tay 82 ka mga probinsya, 71 to 73 out of 82 provinces are led by political families according to the data na nakuha sa Philippine Center for Investigative Journalism. Unya ang mga mayor, out of about 75% of city mayors, but pasabot, 149 ka cities, 113 ni ini, maone, appeal ni ini mga political dynasties.
niya sa Congress, 80% of district representatives and national lawmakers come from the dynastic family. O niya, ang governor, out of 82 provincial governors, mga higala, 71 ni ini sakop or membro ni ining political clans. Apil na ni ini ang 18 ka mga classified as obese dynasties. Usa may but pasabot ining obese dynasties, no? Aduna ni say 5 or sobra pa ka family members na active elected offices, no, nagkadungan, butang talang governor, no, and then ayang kapamilya pod vice governor, ang uban ini mga board members, no, unya mga mayores, no, mo gitawag og obese dynasty having 5 or more family members. So imagine nimo 71 out of 82 ka provincial governors daghang apektado niini. So mo na makaingon ta na buta sa karayom ang lutsa niini. Kay mismo ang atong presidente apil man niini political dynasty mga igala kay kung atong tanahon arita sa panasyonal mga igala kinsa maning apil niini mga kilala, no, na mga political na pamilya, apil niini dynastya sa Pilipinas. Usa na niini ang Marcos dynasty, labi na sa Ilocos Norte. Unya ang Duterte dynasty sa Davao Region. Unya Aquino dynasty sa Tarlac. Unya Binay, no, diha sa Makati. Villar, no, Villa Las Piñas maning mga Villar. Apil na ni ang mga senador po, no. Unya Cayetano sa Taguig, Estrada diha sa San Juan. Unya kana Ortega, no, Tolfo pod. Duha ni ka senador, aduna po ni kongresista na mga Tolfo. Si Erwin, si Rafe, no, unya kining Garcia family diha po sa Sugbo. So makaingon ta mahigala na ligon eh, pero atong tanawon eh, itandi-tandi lang ninyo, no, dili man siguro in totality ni ini nga daotan ning political dynasty, pero tanawon ninyo ang ilahang mga track record. Tanawa sa Ilocos Norte ang Marcos, unsa may gidangatan sa ilahang lugar. Ang Duterte sa Davao, no, particularly diha sa City of Davao or Davao City, unsa may kahimtang sa Davao City karon. Ang Aquino dito sa Tarlac, unsa may kahimtang sa Tarlac, nagihawakan manig mga Aquino. Ang Binay sa Makati, aw dato maning kuan gyud, no, grabe kar progresibo ni Makati sukat pa sa una. Villar, no, dito sa Las Piñas, unsa may kahimtang sa Las Piñas. Cayetano sa Taguig, no, Estrada diha sa San Juan, napalambo ba nila ning San Juan, no, unya ang Tolfo, no, Tolfo kay mura man duha ka senador man ni, wala no poy sa Kongreso. Ortega Garcia, oh, Garcia diha sa Cebu mga higala. So makita ninyo, dili totally, dili in totality daotan ang ay dynastya kun mayo lang po pagpadagan sa maong lugar, no, sama de sa Makati, de sa Taguig, no, ibo talag i-appeal na to ang Davao na mao ni sentro sa controversial karon mga higala. So kamo na lang mo timbang ni ana. May abot na ang takna sa pagtakop sa itong panag-uban mga higala sa itong tulungan sa Tagbilaran by Night. At lang pasalamat labi na sa itong mga viewers, si Manuel Awil Daguldol, si Nita Valderosa o si Richard Notarte. At itong mga pagtimbaya labi na nila ni Saliluan Cebu, no, si Emma Mamal Nunes Lubon o si Hannah Lubon. Salamat kayo. Sa Pikas Lawak, si Engineer Gilberto Lop. Ingon man ato mga TV na lagat reporters. Dagan salamat. Sa ngalan ni Kagawad Tuntun Aniskal, Alen Doidora o ni Ern Payahay. Kini inyong higala sa kanginan. Leonard Simbet, mayong buntag, mayong gabi eh, kanyang tanan.

0: Ako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano. Ang istasyon

0: Excellent Health, Excellent Life, EXL Makabuhay Plus.
1: Nila Intinado, Poro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Wala kong ignon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay, ipamarun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga, hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
2: Mga pinangga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay Products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kit sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
3: High blood, traidor nga sakit. Dagana ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Powder Argo Capsule. 100% pure herbal ang Aldrich Powder Argo Capsule. Motabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo. Aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini. Aldrich Powder Argo Capsule. Napamatud ang epektibo. Di kani adto hangtod karon.
4: Aldrich Powder Argo Capsule. Ito ang totoo!

0: Makipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
1: DYRD Worldwide.
2: Maymay sa Magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
3: Kundo na ganitaw nga andam unong nimo, nang andam mo hatag sa yahang kinabuhi para nimo, ikaw ang pinakabulahan. Mayingon pa ko, ikaw ang pinaka-adunahan sa tanan. Pero abi ninyo, bisan pag unsa ka kakwartahan, kung way tao nga muunong nimo, ikaw ang pinaka-pobre sa tanan. Mga igsoon, I hope ang tanan din hino makasabot karong adlawa nga dunay Diyos nga makikunong nato sa tanan nato nga kalisdanan. So tingani, pwede ta mabiyaan sa daghang mga tao, pero salig lang ay pawalag paglaom kay dunay Diyos nga magpakamatay para nimo o para natong tanan. Wala talik din Jesus ang pag-antos. Iya kining giatubang, gidawat. Gipasan niya ang krus, natumba siya, nahisukamod, gibugal-bugalan siya, gilatos, gilansang sa krus. Kapag nagpabilin sa Jesus. Karong panahon na, daghan ba yausab sa atong mga kaigsunan ang nagpasan og mga krus, mga pamilya na naglisod tungod sa pagsaka sa mga palaliton, mga trabahante nga naningkamot aron mabuhi, mga masakiton, mga tigulang, mga napasagdan, mga tao nga wa nay trabaho, ang uban way kapuy-an, bisa nalang kahigdaan, ang uban way balay na pagyuyway panimalay. Di sa yon na krus pasanon, mga tao nga doon ay tinagong kasakit, kamingaw, kabalaka o kahadlok. Abi ninyo unsay problema? Dili nga doon natay pag-antos. Ang problema kung kita mag-antos o makita nato nga ang atong pag-antos why kahulugan. That is the most serious problem. Ang Biri Santo, mga igsuon, pagpainumdum nato, diha kang Jesus, ang pag-antos dunay kahulugan. Kaya gidawat na Jesus ang pag-antos nga dunay gugma. Ang krus, dili lang kasakit, kiniusa ka gugma nga gihalad niya alang kanatong tanan. Busa karon si Jesus maghagit nato, ayaw usike ang inyong pag-antos. Ihalad kiningadto sa Dios. Gamay, dako, ihalad kini ngadto sa Ginoo. Alang sa kaayuhan nimo ug sa imong mga minahal sa kinabuhi. Kung atong dadon ang atong krus, ngadto kang Jesus, ang atong kasakit mahimo ng halad, ang atong mga samad mahimo ng grasya, ang atong mga pag-antos mahimo ng bililhong sakripisyo nga magbungag kaayo. Karong panahon na, mga igsoon, ang pagkawalay tagad mao'y usa sa pinakadakong krisis sa kalibutan. Dunay way paki sa mga nag-antos. Dunay magpakahilom lang bisan nasayod sa mga binuang. Dunay daghan nga magunahuna lang sa ilang kaugalingon. Haluyos sa kalisdanan sa daghan. Ang Birni Santo, mga igsoon, mag-auhag nato, ayaw o apil sa panon sa mga way pagtagad. Sunda ang mga nagpabilin kang Jesus. Ubani ang mga nag-antos, tabangi sa pagdala sa ilang mga krus, pili nga magpakita kaluoy imbis nga di magpakabana kay ang gugma nga tinuod dili lang pagbati kundi lihok na makipunong.
2: Maymay sa Magbalantay uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
4: DYRD Radio Balita. Balita.
5: Igala may nga buntag kini si Ray Tutas na mga uluhan sa mga balita karumuntaga ning adlong Martes, Oktubre 13, 2025. Usa ka panimay na ugdaw sa sunog dito sa lungsod sa Sikatuna sa laing bahin. Gibasura sa Sadigan Bayan 1st Division ng kasong kriminal batok ni dismissed Mayor Altaculad sa Duero. Warrant of arrest o hold departure order gilibkas sa korte. Tungod na sab sa Iro, na aksidente ang usa ka motorista humana kaligis og Iro dito sa lungsod sa Dawis. Sa sports, sa basketball, Tagbilaran City nasakbit ang ikaduhang sunod-sunod nga kadaugan batok sa LGU Ubay sa The Governor's Cup Season 4 Under 17 Division Best of 5 Final Series. Mga ito mga igalang at mga uluhan, ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita uban kang atoy kusap may buntag.
2: DYRD Nag-una sa mga balita.

nga anha mapalit sa inyong mga suking butika sa mga nagkadaiyang bahin sa ato ang lalawigan sa Bohol. Ug bisan pa sa uban ng mga probinsya, mga higala, naa ang ato ang mga produkto sa Aldrich Corporation. Wa ni kaingo gisuroy-suroy ang ato ang produkto, no? Wala ni kaingo gisuroy-suroy ang produkto sa Aldrich Corporation, naa gini sa mga butika. So kung subayon sa mga butika, naa ang ato ang mga produkto sa Aldrich Corporation. Giatimani nila ni Paring Gilbert Arise, no? Ang atong provincial coordinator ni Ma'am Clarice Cheng, good morning. Ang atong regional coordinator sa Aldrich Corporation nga kanunay nagasubay sa mga supply nato, no? Nagasubay sa mga supply kung sakto ba o naa ba. So wa gitay problema, gasa ta makapalit og Pau de Arco herbal capsule. Ang bugtong adunay sangkap nga natural, mga higala. Dunay sangkap nga natural ang Pau de Arco herbal capsule. Walay harmful side effects sa lawas, para sa pag-maintenance, para usab sa prevention. Walay problema basta nag-edad ka na o pataas, 18 pataas, no? Pero katong mga minors, minor di edad, mga nagpasusog bata, mga nagbuntis, wa na to sila dasiga nga muinom sa itong Pau de Arco herbal capsule. Katong mga nag-inuman na daag pagpalusaw sa dugo, wa na to sila dasiga nga muinom sa itong Pau de Arco herbal capsule. Katong grabe na kayong renal failure or bleeding disorder, wa na to dasiga, mga higala. So, wa na to mahinganli, mamahimong mo inom sa itong Pau de Arco herbal capsule, 18 anyos pataas. Tulaki lagi init-init nga tubig sa dili paka 30 minuto, sa dili paka mukaon. Lukewarm water, 30 minutes before meal. O niya, maganaong sa ito ang mga pagkakanon, no? Di ito mapalabi sa mga paratamis o tambok ng mga pagkaon. Biloy Bustamante, diha sa San Isidro, good morning. Ma'am Dore Kagoko, diha sa lungsod sa Alburquerque. Si Ma'am Bete Matigaw Mawi, diha sa Poblasyon 3, kumusta naman? Si Boss Iti Sanchez, no, diha sa Baclayon, nagdapon istingog sa mga senior citizens diha sa lungsod sa Baclayon, mga higala. Si Kapitan Ondoy Esmeraldo Ondoy Maligsa diha sa Pandol, Corilla, good morning. Mayong pagpamati. Og si Dudong Jet Romanilios Ridulia diha sa La Paz, Cortes. Jerome Lumain Hapay Masatlan, Mexico, watching live from Masatlan, Mexico. Kumusta ma diha? Ma'am Maria Jima Auman, good morning. Good morning ni Ma'am Lynn Adalim na Malata Chan dito sa Australia. So good morning ato ni Asterio Doisabas diha sa Habitat Bool. Atong mga kaigsoonan bisag to dito sa layo, no? Nag-

padung o mo uli uli na sa trabaho. Ato mga panday, no? Aso mga construction workers, good morning. Bantang kayo sa init. Ang pagtrabaho, mga higala, labi na kun mapay pagsugod. Mailang nanay atop. Pero wa pay atop, grabe gyud ang kainit, no? Sonia Aceves, good morning. Si Arnold Juni Candihay, no? Good morning diha. Si Josephine Humigop, Sonia Aceves, good morning kaninyong tanan. Sa atong mga mananagat, gabangon pa sa ilang mga baruto. O gadunay panuhot, human sa usa ka gabii nga kalihukan sa pagpanagat, ayaw kalimot sa ato ang pau liniment, no? O niya, o mapamasahe ka, naapoy pau masahe. Evangeline Libot Inas, good morning. Evangeline Libot Inas, good morning. Si Ma'am Helen Buakinya, good morning. Diha sa San Roque Baclayon, good morning usab ni Bro Winnie Ayag, mga higala diha sa Dampas. Atong pangumustahon ang ato ang mga senior citizens kay maomang gini mga vulnerable sa mga problema sa lawas. Probisan pa o mga batanon pa nining panahon na karon tungod sa daghan na kaayong mga maka daot nga mga pagkaon og imnunon, bisan pagbatanon pa doon na mga problema nga gipanmati sa lawas. Mao nga gikinahanglang gyud ang prevention. Ang pag-inom sa itong Pau de Arco Herbal Capsule, pagpagawas sa mga toksin sa lawas nga wa magawas, ipagawas sa ato ang Pau de Arco Herbal Capsule ang mga nadeposito nga toksin sa lawas, mga higala. Unya gikinahanglan nga abagan pod, no? Abagan pod nato sa ato ang pag-amping sa atong kaugalingon, pagnaong sa atong kaugalingon. Kitang mga senior citizens, gikinahanglan nga gawas nga nag-inuman ta sa ato ang Pau de Arco Herbal Capsule. Doon na pa'y uban nato nga ipapahibaw diha ninyo kay aron makatabang gyud sa atong tinguhang atong mabatunan ang maayong dagan sa panglawas. Kinahanglan dai pod nga mapainit ka just ngadto sa 15 minutos. Bisag kana na lang painita kan palitan og lisod ka nga makagawas-gawas. Ana lang tungod sa imong pultahan sa balay or tungod sa nag-atbang sa adlaw hinigpadong ay kanang hinigsubang, no? Unya gikinahanglan dai pod kay makakuha makag vitamin D3. No, gikinahanglan po nga doon na kay higayon o doon na isod sa bulsa mo kaong kaong isda nga tuna, no? Kay doon na po doon na vitamin D3. Kinahanglan po tag calcium kitang mga senior citizens, mauni sikretong vitamina sa mga parehan nato. Pero mamahimo man yung makuha ni mo ni pinaagi sa kamunggay, mangutan o kamunggay, no? Ingnan mong anak o apo diha nga pang magpalawoy o kamunggay. Vitamin B12 makuha ni sa itlog, no? Makuha po ni sa atay sa mga mananap, no? Isda, karne, pero dili anang tambok, di unod lang, bisag dili lang magdako god, no? O niya gikinahanglan pod ang potassium o magnesium. Makuha ni sa kamote, abukado, pitsay. Oh, kaning potassium nasa saging nga sab-apod, nindot kayo, no? Kaning lakatan. Ang magnesium, makapa-relax ni sa ugat, no? O makuha ni sa kangkumpod o spinach, so yun yung alugbati. So mauni ang ato ang tips nga gihatag. Agig dugang sa ato ang mga produkto sa Aldrich Corporation, mga higala. Kitang mga senior citizens. O katong bisang pagbatanon pa, samot na kung batanon pa, magmay ni ilahang ang lifestyle. Salamat kayo!

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Alas 6:02 na ang atong
1: time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
2: Tag na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dang panan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Gala may buntag katilimbang Bulaanon Kabisayan ug Mindanao nining adlaw karon nga Martes pitsa 13 na nining buwan sa Oktubre. Karon may ika kay murag paghandom sa kakuyaw nga atong nasinati sa Buhol mga higala niatong 2015. Sa ato pa mga 11 na ka tuig ang milabay, uman nga miigo ang 7.2 magnitude nga linog kay Oktubre 13 man to 2015. Iiway in taon ta sa mga katalagman atong yampo kanunay sa atong labawong makagagahom. Nining adlaw karon ato pasalamatan ang Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon mayong buntag Buhol, magadag umaga Pilipinas. Kini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita. Abag atun sa labing labas og nagkisikising mga balita gikan sa lawak balitaanan ng istasyon DYRD. Aduna sa mga live reports gikan sa mga patrollers mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 og sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Buhol kasaligan Facebook sa atong Facebook og sa DYRD Global Streaming. Uban sa itong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosa pang magatud sa mga uluhan o tudling sa itong mga balita karong adlaw.
3: Pagsubang sa adlaw, nagkaday ang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang sakatak na kapagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita.
4: Ang gisaligan sa balita. DYRD. Uban kang alagad Atoy Kosa. Atoy Kosa.
0: Sa uluhan sa atong mga balita, tungunahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit. Misaad ang Department of Health Region 7 nga mutabang sa pagsulbad sa Galyaris Memorial Medical Center sa Tagbilaran samtang gitun-an sa DOH ang pagdawat sa ubang sakit sa Galyaris Multi-Specialty Medical Center sa Cortes aron maluag ang Galyaris Medical Center. Pagpamalit og boto ang nagunang hinungdan nga nagpabilin ang political dynasty matod ni retired General Edgardo Inking. Gibasura sa Sandigan Bayan 1st Division ang kasong kriminal batok ni dismissed Mayor Al Takulad sa Duero. Warrant of arrest og hold departure order gilibkas sa kurte. Nangulo si Supreme Court Chief Justice Alexander Gizmundo sa groundbreaking ceremony alang sa pagpatukod sa Hall of Justice dito sa lungsod sa Kandihay. Wa na hinon dinis tagbilaran. Gikatakdang sugdan karong buwana sa Oktubre ang pagtukod sa kinaunhang Bamboo Chapel sa Buhol nga ipabarog sa Barangay Kabawan, Tagbilaran, Siri. Hibuon karong Sabado, Oktubre 17, ang audition alang sa Story of the Stars diha sa Alturas Mall. Olhan tudling sa mga balita gikan sa kaulohan. Giauhag ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang publiko nga manaod og tubig uwan agig pagpangandam sa Strong El Nino. May buwelta, may baho si Vice President Sara sa pagpakasala nga matod pa nakadawat siya o gasalapi gikan sa China. Sa gawas, musubra sa 3 ka bilyon ka pesos ang kantidad kon kantidad sa Cebu ang naharang sa nasod sa Laos. Una pa kini mahidangat sa Pilipinas. Olohan tudling sa mga balita gikan ni The Barker Cell Remulador. Cell, go!
5: Susihon pa sa fire investigator sa Sikatuna Fire Station ang hinungdan sa miolbong sunog na itabo dito sa Barangay Abokay Norte, Sikatuna, Domingo sa gabi. Oga laki posab ang kantidad sa nahimong kadaot niini. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, The Barker Cell Remulador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni June Gutierrez. June, go!
6: Taka-winter sa dako nga resort niya sa Lonsos Panglao, nakaangkong nga ng mga angol bunok sa kalawasan. Umakini na ka, ligisog iro niya sa Lonsos Dawis. Gidalay siya o whisky sa tuwa nga dero o ginagandis ng Galiaris Medical Center. Kini si Enerto Gutierrez, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang saligan sa balita.
0: Maukad to mga kanatibukang uluhan sa atong mga balita. Unang bahin sa itong mga detalye. Hatod ka na to sa Marcel

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, tunahon ang mga balita, hatod ka na to sa Marcela Feeds. Dinhi sa itong dapi, misad ang Department of Health Region 7 nga mutabang sa pagsulbad sa Galyares Medical Memorial Center sa Tagbilaran samtang gitunaan sa DOH ang pagdawat sa ubang sakit sa Galyares Multi-Specialty Medical Center sa Cortes aron maluag ang kaguot sa mga pasyente diha sa Galyares Memorial Medical Center. Kini mo gitutukan sa report ni Alin Duidora. Alin, go!
1: Nagtinabangay ang Department of Health Central Visayas ug ang provincial government sa Bohol aron masulban ang sobra kapuno sa Governor Celestino Galyares Memorial Medical Center sa Tagbilaran City. So opisyal nga pamahayag sa Department of Health Central Visayas dili pa lang lugay, giila niini ang kabalaka sa mga bulanon human sa mga taho nga dunay mga pasyenteng napugos sa pagbalhin sa mga pasilyo o guban pang bakanting luna sa ospital tungod sa nagkadaghang ng inahanglan og serbisyo medikal. Kini na suta pinaagi sa gipahiga ayon nga investigative reportorial sa Bohol Chronicle o sa DYRD, dili palang dugay. Matod sa Department of Health, nagitnabayayo gani sa gagamhanang probinsyal o sa administrasyon sa ospital aron ibatuman ang dinaliang lakang o dugay nga mga solusyon sa maong problema. Isip dinaliang lakang, gitunan sa DOH kung unsaon paggamit sa pasilidad sa Galyares Hospital sa lungsod sa Cortes aron madawat niini ang angay nga mga pasyente, ilabi na kadtong nanginhanglan o general medical care aron minusan ang ginaghanon sa mga pasyente sa Tagbilaran Hospital. Gikonsidera rosab ang pagpalingon sa mga district hospital, lakip na ang pag-access sa mga pasyente ngadto sa mga espesyalistang doktor aron makadawat sila og tukmang pag-atiman nga mas duol sa ilang komunidad. Kini si Alin Duidora, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Samtang salakat sa panahon at paminahon karon si Sir Leonard Summer gikan sa Pag-asa Radio Station de sa lungsod sa Albuquerque. Sir Leonard, good morning.
2: Good morning usab kanimo Sir Atoy. Good morning usab sa tanan nato nga mga suking nga ating paminahon nimong istasyon sa DYRD. Ani ra kini pinakauling kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Padayon gyapon nato nga gi-monitor og gibantayan kini mo ang bagyo nga tropical depression nga naa sa gawas sa PAR or outside Philippine area of responsibility nga sulod pa sa Pag-asa monitoring domain. Sa may alas 3 sa sayon sa kabuntagon karong adlaw, ang sentro sa among tropical depression gibanabana kini basis sa nga available nga mga data na kini mahimutang sa 2790 km east of Central Luzon o na kini sa coordinate nga 17.7 degrees north 148.1 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga doon nagikusgon nga mukabat ngadto na sa 55 km matagtak na doon sa sentro o ganoon na kinigas tinis o paghurusangin yung mukabat nga ito na sa 70 km matagtak na. O kininagayrog sa direksyon, kasagpan, aminang kasagpan, or west-northwestward nga doon nagigikuskon sa pagirog 15 km matagtak na. Samtang kinimong bagyo, base usap sa pagbanabana, sa pagkakaroon ubos ang iyang chance nga makasulod sa PAR or Philippine Area of Responsibility. O samtang kinimong bagyo, wala sa kinidirect epekto diri sa ato sa nasod karong mga panahon na. Samtang ang sistema, mga sistema nga nagpasulabi karong panahona or karong adlawa, una kining gitawtog northeasterly wind flow or hangin nga nigkan sa aminang silangan nga mao nakapikto sa extreme northern Luzon ug samtang easterly o hangin nga nigkan sa silangan nga mao nakapikto sa ubang bahin sa Luzon ug lakip na sab sa silangang bahin sa Kabisayan. Ang ato ang forecast karong adlawa ang Bicol region, Western Visayas, Eastern Visayas, Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marindoke ug Romblon, kining mga lugar ha karong adlaw makasinatig managumon nga kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa easterly o hangin nga ikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila lakip na sa pang Ilocos region, Cordillera Administrative region ug lakip na sa pang bangbayan sa Cagayan Valley, lakip na sa pang bangbayan sa Central Luzon ug ubang bahin sa Calabar Zone, kining mga lugar ha karong adlaw makasinatig laman ang mga papanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay dunay managumon nga kalangitan ug gidupanan sa panagsa nga mga daklit mga pakulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa easterly o hangin nga ikan sa silangan. Samtang ang ubang bahin sa nasod ug ingon man sab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug nakmian sa Tagbilaran karon adlaw makasinati kitag maayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay dunay managumon nga kalangitan ug gidupanan sa panagsa nga mga daklit mga pakulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan nga hangin nga nagagikan sa amin silangan o paingon ng ato sa silangan nga may mapuslabi dito na pita sa may Northern Luzon, Central Luzon o ingon masab sa Eastern Section sa Southern o Eastern Section sa Southern Luzon o Eastern Section sa Kabisayan. O samtang karagatan ining mga lugraha, kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa pangbahin, mahinay o nga ito na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habang kasag nga habakatang silangan o nga ito na sa silangan nga may mapuslabi sa pang bahay sa nasod o ingon mo sa dinhi sa itong probinsya sa Bohol. O samtang karagatan, malinawon o nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 26 pataas nga ito na sa 33 degrees centigrado. Adlaw, misidlak sa may alas 5.31 sa kabuntagon, umusalo, pusap kini sa may alas 5.27 sa kahaponon. Dine lang kutob, kini nagaikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque Board of Station, Leonardo Samar, Mayong Buntag. Back to you, Sir Atoy.
0: Salamat kayo, Sir Leonard.
2: Okay, sa pen, Sir Atoy, dahil salamat ug Mayong Buntag sa tanan.
3: TYRD Radio, Balita, Balita.
0: Alas 6:17 ng atong oras sa kabutagon para inkaroon sa ato mga balita samtang sanatat sa paugnat sa kusog sa basketball. Nasakmit sa Tagbilaran City ang ikaduhang sunod-sunod nga kadaugan batok sa LGU Ubay sa Governor's Cup Season 4 Under 17 Division Best of 5 Final Series. Si DYRD Sportscaster Leonard Simbit ato paminawon. Leonard, go!
4: Sanatad sa basketball, sweep or extend the series. Nasakmit sa Tagbilaran City ang ikaduhang sunod-sunod na kadaugan batok sa LG Ubay sa The Governor's Cup Season 4 Under 17 Division Best of 5 Final Series. Ang Game 2 nagipahigayon sa Ubay Gym nitong adlaw Domingo, then gipildi sa Tagbilaran City ang LG Ubay 95-80. Nipabuhagay si Roy Cuwas og 27 puntos aron pangunahan ang Tagbilaran City sa kadaugan. Ang Game 3 paikayon karong adlang Webes, Oktubre 15 sa Bohol Wisdom School Gymnasium. Kuno galing modaog ang dakbayan sa Tagbilaran, hayan mauna kini ang pinakaunang kampiyon sa Under 17 Division sa The Governor's Cup. Samtang sa laing bahin, tabla na ang serye sa Fighting for Third Place tali sa LGU Tubicon, batok LGU Pilar. Kanyang duman nga daog ang LGU Tubicon sa unang inkwentro sa Best of 3 Battle for Third Place. Samtang daog usab ang Pilar sa Game 2, nagipahigayon sa Ubay Gym. Nagkumbuya si Dave Bagaw o si Kiljan Daguplo o nag-14 puntos matag-usa aron tablahon ang serye. Ang do or die game, Game 3, ipahigayon karong adlang Webes sa first game sa dili pa ang championship game. Ang dua, sugdan sa alas 6 sa gabi. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasalikan sa balita. DYRD.
0: Arita sa mga balita gikan sa kauluhan. Giauhag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang publiko nga manaod og tubig sa uwan agig pagpangandam sa super con very strong El Nino. Ito paminawon mga balita gikan sa kauluhan may tungod niini.
5: Public service and those public service messages will be collect, bumili na kayo ng balde para pag umulan makolekta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo na we'll give you how to fill the yung gamot para maging malinis. We'll give you the filter, we'll teach you how to do everything para hindi kayo magkasakit at maayos ang pag-treat ng tubig, pag-filter ng tubig, and it will be healthy even for little children. So that's that water supply. Then we started to talk about cloud seeding. The cloud seeding for certain. Our experience with cloud seeding is that pag nag-seed ka, uulan nga. Pero ang problema namin, kuminsan hindi nasushoot doon sa dam. But at this point, if it's El Nino, it doesn't matter. Basta bumagsak ang ulan, yun ang importante. So, we put together a schedule again for cloud seeding and starting to make plans on that, starting to procure the material that you actually see the clouds with. And then an important part of this will be to speak to the public and to say save water, find many uses for water, paulit-ulit yung ginagamit. Yung pinanglinis ninyo ng pinggan, baka pwede pang gamitin yun para diligan yung gulay ninyo, or you know, all of these things that you use the water more than once. Yun, maybe this should be the slogan, use it more than once. There are many ways to use water. So those are the basic elements of it, no?
0: Si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ang mga pamahayag mahitungod aning himuon nga mga precautionary measures sa very strong El Nino nga moabot gyud, no? Unya kanang balde gamay ra na ng balde, pareha ra na og fire truck niya, mura ra baubao kadak a. Mas nindot og baril o kaha magama og tangke, no? Magama og tangke. Unya gihisgotan pur sa presidente ang cloud seeding operations. Dinhi sa to ang lalawigan sa Bohol, hapit na magsugod ang cloud seeding operations. Pero mas nindot nga himuon pagkaroon mintras tanto nga doon na pa'y nimbus cumulus nga panganod. Kay sa higayon nga mugrabi ng kainit, wa na ng panganod nga naas babaw nga kanang maoy makada sa mga pagwanuan nga itong nasinati karon nga ginagmay, wa na. Di na makapahigayon o cloud seeding operations kaysa may buuan sa asin ito sa babaw o gwadya mo'y panganod. Panganod po nga nimbus cumulus. Dili ng cirrus kay Tuamas kina ibubuan mga stratos nga mga panganod. Kung dili kanang mga panganod nga mura bitag buntod nga gahampuog sa ibabaw, mauna siya at tadlason sa aeroplano hugag asin aron ma-develop maka-induce nga to sa uwan, no? So angay na karong panahon na nga ipahigayon sa cloud seeding kay mintras na pay dagom upaaboton pa nimo itong mga Enero, Nobyembre nga wan ay dagom sa pamaymuhang abubuan sa asin. Gausik-usik lang kasi mong kwarta. Aritas doga mga balita gikan sa kauluhan, may baho si Vice President Sara Duterte sa aligasyon o pagpakasala nga nakadawat matod pa siya og pera kon kwarta gikan sa China. Kini mo'y gitutukan sa ABS-CBN News.
6: Bumabagsak na yung kaso nila eh. Kaya binibilisan. Kasi wala na sila masabi. Nag-iimbento ka ng ebidensya eh.
7: Ganito ay nilarawan ni Vice President Sara Duterte ang impeachment trial. Ngayong patapos nang magpresenta ng ebidensya at testigo ang prosecution. Para sa pangalawang pangulo, hindi umuubra ang mga aligasyon laban sa kanya. Mula kay Ramil Madriaga hanggang kay Rodolfo Gracioso. Kaya lumulutang na ngayon ang aligasyon na tumanggap siya ng pera mula sa China.
6: So ano ba talaga? Bawal ba talaga magnegosyo with China? Kasi it is a national security risk. Parang nakakahiya na nga yung drug haul na papuntang Pilipinas galing Laos and Thailand. Tapos eto pa tayo na nagsasabi na, nako, it's a national security risk ang magnegosyo with China. Ano at nagiging troublemaker of Southeast Asia tayo.
7: Naunang kinondena at tinuligsa ng Chinese Embassy ang anilay gawagawang naratibo na pinondohan ng China ang isang political na paksyon sa Pilipinas. Nanawagan din ang embahada na huwag idamay ang ugnayan ng Beijing at Manila sa politika. Giit ni Duterte, politika ang dahilan na umunay pagpapabagsak sa kanya.
6: Nag-iiba na yung kwento, nandun napunta na tayo sa China, at kung ano yung pagiging national security risk ng mga negosyo na merong trading sa China, lahat na ay ginawa kokono at lahat din ay gagawin din nila para sinabi ko nga pabagsakin ako because this is about the 2028 elections.
7: Nitong linggo, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kung mapapatunay ang totoo ang aligasyon, maituturing na national security issue ang pagtanggap ni Duterte ng pera mula sa China. Buwelta ng bise, nakababahala ang mga ganitong pahayag ni Marcos.
6: Parang inamin na rin niya na simula noong 2023 ay itinuring nila akong threat. At pangalawa, nakakabahala ito dahil parang sinasabi niya na yung mga nagninegosyo na merong trade sa China ay threat din sa bansa. So napakarami nun. Mga negosyo na yung export nila or import nila ay galing China.
7: Bagamat itinanggi na mismo ni Pangulong Marcos Jr. at hinamon siyang patunayan nito, muling iginiit ni Duterte ang paniniwalang hawak ng administrasyon si Gracioso, ang dating pulis na nag-deliver umano ng bilyong pisong halaga ng pera sa kanya. Bagay na dati nang itinanggi ng bise.
6: Diba ang handler ng ni Gracioso ay yung National Bureau of Investigation? The way that the NBI defends Gracioso and lahat ng mga sinasabi ni Gracioso, the way that NBI yung baga protects and handles Gracioso. So lalayo pa ba tayo? Eh kitang-kita naman sa mga actions ng National Bureau of Investigation kung paano nila hinahandle si Gracioso. Sila pa nga yung nagde-defend mismo doon sa supposed witness kuno nila.
7: Giit ni NBI Director Melvin Matibag, hindi ito ang handler ni Gracioso at hindi nito dinedepensahan ang dating pulis. Pero aminado siyang nagbibigay ito ng tinawag niyang good leads na kanilang sinusuri, kabilang na ang umano'y pattern ng money laundering sa pamamagitan ng mga lupa't ari-arian gamit ang aniyay corporate dummies. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
0: Samtang mga balita gikan sa gawas, musubra sa 3 billion ka pesos nga kantidad sa Cebu ang naharang sa nasod sa Laos. Una pa kini mahidangat sa Pilipinas. Kini may balita gikan sa News 5.
8: Higit 3 billion piso nga halaga ng Cebu ang naharang sa bansang Laos bago pa nakarating sa Pilipinas. Ayon sa PIDEA, sakay ng private jet ang higit 500 kilo ng illegal drugs. Nabulilyaso ang operasyon matapos itong maharang sa X-ray scanner ng airport. Kabilang sa mga inaresto, ang isang Pilipino na tubong Marawi City. Siya raw ang kumasikaso sa private jet para maipuslit ang droga. Bukod dyan, may naharang ding toneladang shabu papunta ng Pilipinas na galing naman ng Thailand. Hinihinalang isang malaking sindikato sa Asia Pacific ang nasa likod ng mga operasyon. Para kay Vice President Sara Duterte, tila nagiging sentro na raw ng drug trafficking ang Pilipinas.
6: Nahiya ako sa ating mga kapitbahay dito sa Southeast Asia, no? Dahil tayo yung naging sentro pa ng drug trafficking. Papasalamat ako sa gobyerno ng Laos at ng Thailand dahil yung ginawa nilang anti-illegal drug operations doon sa kanilang bansa saved so many Filipino families.
0: Inyo nabati ang kreatibukang unang bahin sa itong mga balita. Hatod ganato sa Marcella Feeds.

0: Marcella Feeds, tubuh sigurado, kita garantisado.
1: Oras alas 6 si media.
2: Kaaso-aso ng mga balita. Dini lang sa Patrol Balita.
3: Tagna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
4: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
3: Where?
4: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Hatod sa maiting uhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances, ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
6: Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
8: Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief. Ang relax, Alaksan FR.
9: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap, lakas ng tama.
10: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
11: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
12: Time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
13: Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
14: Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
15: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot na!
16: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
15: Wow! Mas maayo pa?
16: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
15: Naa! Bisag pang Sharon pa. Naailechon, humbaado, bakal direta.
16: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Atong iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka-Board of Directors sa Buheco Uno, District 8, karong Oktubre 24, tuig 2026. Gilangkuban kini sa mga lungsod sa Lubok, Lila, Luway ug Dimyaw. Iyang ipadayon ang pagserbisyo sa katawhan. Engineer Victorio Boyet Sarigumba, kanhi manager sa Buheco Uno Engineering Department. Atong suportahan og iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka-Board of Directors.

0: Duman nga tuig 2023, gikumpirmar ni Sara Labate nga buwag na sila sa iyang bana nga si Richard Gutierrez. Samtang sa lingbahin, mahidangat karong buntag gikan sa Davao ang MJ Flores TV alang silang konsyerto ugma sa gabi diha sa Bohol Wisdom Gym. Atong paminawon ang report ni Bom Bolero.
1: Anam na ang tanan alang sa libreng concert sa nailihang Christian Worship Group nga MJ Flores TV nga ipahigayon ugma sa alas 7 sa gabi sa Bohol Wisdom School Gymnasium. Sumala sa impormasyon nga gipaambit, muabot karong buntag gikan sa dakbayan sa Davao ang maong worship group og mundiretso kini sa Coco Farm, the official home sa MJ Flores TV. Gisuportahan ang maong kalihukan sa Boholay, JG Seafood Village, George's Bake Shop, The Buzz, Toto and Pepino o sa City Government of Tagbilaran. Ang opisyal nga media partner sa concert mao ang KISS 102 FM, DYRD o The Bohol Chronicle. Libre ang pagsunod sa tanan. Busa, gidapit ang publiko, ilabi na sa mga igsoon sa pagduo sa pagtambong ugma sa alas 7 sa gabi sa Bohol Wisdom School Gymnasium.
2: Hi! This is Pastor MJ Flores, also known as MJ Flores TV. Magkita-kita taninyo din ha sa Tagbilaran, Bohol, karong October 14, din ha sa Bohol Wisdom School Gymnasium para sa itong pag-abuhaton ng worship experience. Me and the entire team will be there aron makig-uban ka ninyo sa pagdaig sa itong buhi ng Diyos. Munang dadaan ninyong pamilya, dadaan ninyong mga higala o mag-uban ta sa pagsimba din ha sa Ginoo.
1: Kita-kits na ninyo mga igsuon aron mag-uban sa pag-awit, pagdaig o pagsimba sa atong Ginoo. O kini si Bumbulero, basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
3: Bukti sa peso, itandis dolyar, mga salapi, skalibutan ni mga gutluwa.
0: Ang US dollar, 62 pesos o 79 centavos. Japan yen 39 centavos, UK pound 83 pesos og 12 centavos. Hong Kong dollar 8 pesos, Kinichang dollar 44 pesos, Singapore dollar 49 pesos og 6 centavos. Australian dollar 43 pesos og 83 centavos. Saudi riyal 16 pesos og 72 centavos. UAE dirham 17 pesos og 9 centavos. Euro 70 pesos o 29 centavos.
3: Inyong nabating balita sa Tire Queen. Goodyear Servitec, your first stop in first class at tire service. Dalan Venancio Pinting Avenue, Nakbayan sa Tagbilaran. Aging panapos sa mga balita sa Tire Queen. Goodyear Servitec, ang mga pulong skalam.
0: Ang pulong nga gilitok, dili na babalik. Busa hunahuna o gausa sa dili pa musulti aron dili makapasakit.
3: Mokanto ang nagbagang balita. Karong buntaga, inyo na ba ang tipagunan din sa numero ng stasyon sa Bohol, gisaligan sa mga Bulano, DYRD, usang ano sab ni Sir Rachon James, kang kagawad Jerry Cajes o kang Gilbert Tulop, ang atong atekunduri, mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
0: O kinisigli Orkolyo, ang friend mo forever.
3: Labing labas ang kompletong balita din sa DYRD, may butag.
4: DYRD, gisaligan.
3: Dos minutos pasado alas 8.
5: Tagna sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.